0: bulawanon nga tagipusoon.
1: May kaluoy sa bata ko, sir. Gabangayog kami sa bulig. Para sa iya nga maintenance oxygen, kag sa iya nga oxygen mismo nga tangke, duwa kabilog. Kinanglan ginabi namon, sir. Kabay pa nga mabuligan nyo kami.
2: Ang panawagan sang Iloy nga si Janeline Castillo. Saluyag magpalabot sang bulig, mahimo ninyo i-send sa GCash number 0930-8064038 sa liwat 0930-8064038.
3: Luoy ko ni sila, Mags mo. Studio ko ni sila, Liga Dadlaw. Gusto ko tani pabalikon sila sa programa kagapon. Pero nagkanto sila past na ano manog 10 o'clock na. So tapos na, so ginturn over ko kay Master Don. Kabay pa nga natagaan nyo kung may ara dira kaluluoy isang bata. Actually ginambal niya sa akon may taning ng ang kabuha, kabuhi no. Isang bata niya kaluluoy ara subong sa ospital.
4: Tatak RMN.
3: Ipunto na sotso ang tana sa aga mga karadyuman. Yari ano yung nakainom sang Evergreen?
5: Kung saan wala po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako ang magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
6: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo?
5: Yes, wala akong tulog. Wala akong hyper acidity, hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
3: Mga karadyuman sa mata para matinaton mag-Evergreen Herbal Capsule.
4: Tatak RMN.
3: Napasaka na sang kaso ang 29 anyos nga pahinante sa soft drinks matapos madakpan nga ginlugos ning isa ka 13 anyos nga grade A student sa Banwa sa San Miguel Domingo sang Udto Agosto 16 sang suspect gininago kay alias John Soltero samtang ang biktima amo si alias Nene ang duwang lunsay residente sa nasambit nga Banwa sunod kay Police Captain Brian Alejo Hepe sa San Miguel PNP ang kaso ang ginpasaka mo ang rape in relation to Republic Act 7610 o kung ang anti-child abuse law. Naibaluan nga ginpanindugan ni Alice John nga nagapalanggaan ay sila ni Nene kamayara sila sa relasyon apang gindinay ini sa biktima.
4: Tatak RMN.
2: Ang iningabahin gina doon sa inyo sa Super Fiber. Tilo iyang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
3: Magkaradyuman sa mga tablamati natin tandaan sa mga suki natin subong adlaw nga kung gusto ninyo nga magpa-doktor. Okay? Why ka mo kwarta? Kadto ka mo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Kay ang aton dira mga karadyuman nga mga doktor libre. Bisan pisos, wai ka mo bayran. Kung ang ibayad nyo lang sa doktor, thank you na ka smile. So kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, aircon ang ilang sinimabian nga clinic para sa mga suki nato hindi ka pagbalason while nga nag-await ka sa imusin nga tour. Abala nyo nato na batian nyo kay Busaidon. Gani kadto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy, aras na sa Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ang Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Gimaras.
4: Satak RM.
3: Sabi ang kabahin sa iluhan naton ang mga balita sa hinampang
4: RMN News Sports.
3: Inpalawig pa sa Filipino pole vault star nga si AJ Obiana nga European Summer Campaign kanagkuha sa isa pa kagbulawan nga medalya sa 2026 competition sa Międzydroż Poland. Idominar Obiana ang field sa promenada pagi sa pag-clear sang season na bestening 5.91 meters agud nga makasecure sa pinakamataas nga pwesto sa podium. Ininang kadalagaan ang nakahatag sang ikawalo nga bulawan nga medalya sa world number 13 sa 2026 season nga nagapabako sa status bilang isa sa pinagkakonsistent nga elite athlete sa circuit matapos ang sunod-sunod nga kompetisyon sa Europe kag Asia.
2: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO, hiyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, magkabala kayo ng Slenimentol muna. Yo!
2: Good morning, boss, Tito Eric.
3: Sa mga suki naton mga karadyuman, subong aga, Tito, patupan na tits. Sa mga tapalamati natin, subong aga, mga karadyuman, di ka mo

0: carols kilala sa Ila Classic Song o kung sa Ia Classic Song, A Christmas in Our Hearts. Siya man ang nagkanta sa iban pang OPM hits, lakip na ang Beautiful Girl, Please Be Careful With My Heart, kag madamo pa. Anong paborito mga tanin si Marisa?
1: Doon tanan, doon namin ang kurasan ko. Kaya doon ka ang...
0: Please Be Careful With My Heart, namin man siya.
1: Oh, namin man siya.
0: Girl, namin man.
1: Pero namin man ang Beautiful Girl.
0: Padalam-dalam mapagawa ang...
1: Liwa-liwa-liwa tong ko.
0: Timbre sa tingog mo.

0: May lain ka man yung atake kaysa kay Jose Maritzan.
1: Eh. Kita mo, son? Intro pa lang, matyag ko, pag-intro ko pa lang, Radyo Manmax, gapin ang huyab ng listeners lang. Oo, oh, matiib lang intro.
2: Beautiful girl, wherever you want.
3: Alright!
0: Dry lang, guro, okay na, guro, okay na.
1: Kita mo? Kita mo, Max, ang paghampang ko sang tingog ko. Amo ina ang rise and fall sang tingog mo nga kun artist ikaw or versatile nga singer nagamater. Ang iba niya, puro birit, puro law-law. Sa bata pa naman tinato na Jumarmax, tamiyawara yung imo mga kasimanwa.
0: Ayod-ayod nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamoy po eh. Naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag parang hindi madapuan, kag makagatsan na mo, kag malikawan ng magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil. Kay misanggap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sang FDA.
1: Magkaradyuman sa mga tao palamatin natin sumung aga, hindi ka mo magkalipad kung gusto ninyo nga mag-inom sang kape nga may vitamin D3. Magkaradyuman, diri na kita sa aton sini nga Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may rice mushroom extract, mangos and fruit extract, ang kape nga may vitamin D3, 200 ayo, puro ka natural. Ang pinaka-the-best diri kinamit, pinaka-the-best kay Barato, ang pinaka-the-best kay available, bisan din ka lang. Narikad to na sa butika, bakal ka na sa Vita D Plus Coffee Mix. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kag kung gamit panguma, mga karadyuman, ganto na sa Iloilo New Agri. Industrial Marketing and General Services Incorporated, ara sila sa Lawaan Village. Sa Balantang Saro, malapit sa may service terminal. Choy, kung mabakal ka dito sa imo gamit panguma, minimum 3,000, may coupon ka. Ang coupon mo, hubulog mo sa Tambiolo. December 5, ako makover sina. Basi doon pa kami ni Radyuman Max, malawag sina sa inyo. Sa mga tagpalamati naton, mga karadyuman, sa mga suki naton, tandaan ninyo, inom ka mo or kadto ka mo sa Iloilo New Agri. And kung makadaog ikaw sang grand prize, Kubota Tractor ang nagawalat sa inyo. Kadto na sa Iloilo New Agri, hambalan nyo, naton gandefer ka mo ni Boss Idol, kitaan nyo si Ma'am Susan or si Mr. John Erland Pudadera. Mga karadyuman, kadto na, basta gamit panguma, ikubuta muna. Radyuman Mags, may nabilin ka pa ng mga obligasyon subong aga.
0: Sa atin mga kauturan, Boss Idol, mga karadyuman, nag-aantos ka bala sa mga bukol kag pirmi ka ginatubuan sang hubag nga sa pamatsyagan mo no hindi na normal. Mga karadyuman, hindi mo na dapat pagbaliwalaon kag pabayan kay basi may tumor o consist na nga balatian. Subong pa lang, magpangaman na kay tuman gid kapeligroso kag makapatay ang mga cancerous na cells sa lawas. Ang Dr. Pinoy, responsable bilang angiogenesis o kung pagpugong sa pag-obra sa bagong ugat na ginahimo blood supply sa tumor para nga hindi na ini magdako. Kung wala sa blood supply ang tumor, mamat-amat man ini gamay, matunaw kag malikawan ang pagtubo sa cancer. Nag-promote pagin ng Dr. Pinoy sa cell regeneration para padamuon ang healthy cells kag imintinaron ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy, makuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancer cells na pamatud-an na ini sa pagtuon nga ang cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor cyst ka cancer. Dr. Pinoy ang pangontra mo sa tumor.
1: Magkaradyuman sa mga tapalabati nato na lasusod. Just kay Maninay Willar, Maninay, good morning ha. Kay Maninay Dila, kamusta ka na kamuda? Ginantam yung manato na subong aga. Si Dr. Nanath Panodok, mayong aga.

0: Good morning. Kay Toto Hector Espinosa, kay Pare Bebot sa tatasang Bebot in Milas Talabahan. Good morning.
1: Ginatamyaw taman kay Mr. Jose Lebril yo sign on to sign off. Uy. Ano at the age of 83 years old. Doc kay from Doc Bambi to.
0: O pasyente ni Doc Bambi, 83 years old.
1: Labot kay sa amin ang edad ko sa
0: idi. Si tatay ko gani kag sinanay 89 na sila. Ti manog 2 weeks na way ko kapuli, pero matry gid ko na mapuli ko sa Sabado. Parang hindi ka mo pagidlawon sa tsura sa bata niyo. Wala niyo sa mga bata ni nanay kag ni tatay. Do ako lang may tsura-tsura.
1: Sobra.
0: Diya, joke lang. Wala man na sa mga utod ko. Siguro ti na kuha lang ko guro. Medyo way ko masikatan sang init sang adlaw. Tapos lang panit ko. Gapugang gam. Salamat gid sa bago po dinyo mga garadyuman subong aaga. Standby na sa programa Straight to the Point. Away kung matamyo, ginatamyo ko musang mayong aga. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
12: Alas 8:14.
13: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: Maayo ang lawas ang bata mo.
15: Sus, masakiton man ino.
14: Ach!
15: Ang bata nga mapagsiklon taon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
18: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang sakit sa ulo. Dapat, intig na padugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
9: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Yes, my top Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik.
7: Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
20: Kapoy.
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa soaking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod-liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
22: Oras alas 8:15 sang aga.
23: Sumasaludo.
24: May I have your attention please?
23: Buong buo.
24: May I have your attention please?
23: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
24: May I have your attention please?
23: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. RMN.
22: Good morning friends, mayong aga mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
0: Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, Agosto 19, 2026.
22: Ako si Radyoman Novi Malion Guazo.
0: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
23: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
22: Mga karadyoman, may ara pa sa gyapon sa ginabantayan kitang istorbo sa panahon. Tropical depression. Magadala ini sa gyapon sa ulan, diri sa aton sa Iloilo in particular. Kag rason sini, nanigurado ang aton nga city mayor, paiway ang face-to-face classes halin sa preschool pakadto sa second sa senior high school. So ang college kahit ito hindi naging manguro amo pa ni ang impact sang bahagin inatugyan na ni mayor sa mga school authorities. Paala na ang mga presidente sa mga universidad kung anong ila desisyon.
0: Kagabi abi Radyo Manuvi ginapaminsar ko nga ang natabo sang kagabi, ang nagligad nga gabi. Amo naman kagabi. Kay ang hangin,
22: kusog naman.
0: Kusog naman dayon gabundak balang tudutudo nga ulan. Ang kinalain niya lang kay duwa lang isa naglawigid. Pero do makahambal ka balang nga ma-alarm ikaw nga base kun ti siyempre nagbaha na nga daan, puno pa ang aton nga mga kanal, ang mga drainage system naton, way pa to kadaludo ang tubig pagwa sa baybay. Dayon bundakan naman kita sang kusog naman ng ulan. So tindan si manasing mataas ang ato sa ringa tubig baha. Pero maayo lang kay waigid man magdugay pero ti early pa nagmenso na gadan si mayor nga i-cancel ta lang anay. Pero ang klase subong amo na balikan ta naman. Maano kita anay? Hindi kita magamit sang face to face.
22: Alternative
0: mode kita anay pero dapat nga na may klase subong. Paubrahon tong aton mga estudyante sang ibang obligasyon parang daw hindi bala holiday para sa ila.
22: Pero may isa ko nga gusto ngay palabot kay Mayor Raisa Trenya. Mayor, mangkotabi ang imo nga division superintendent. Naton mag-suspend kita face to face classes. Alternative classes giman kon wala. Mayor postapa ko wala.
0: Amo na.
22: So do holiday ya.
0: Hindi ko gusto nga
22: again i-raise tanan ni nga alarm sa tanan nga mga LGU officials ta.
0: Hindi na ni mapunggan niya ang climate change mo. Arang hangin na ya, ara na ya.
22: Ang sabad sa panahon ta.
0: Ara na ya.
22: Ara na gid na ya. Bisan magano pa kita.
0: Ara na ya.
22: Lantawan niyo balagin sa ilo ta na gani ang school year subong sa daan nga schedule. Kay siling taman daw mo man gyapon. Karon ari na kita. Amo man gyapon.
0: Mo man gyapon.
22: So daw wala na kita padulungan sini kay dira nang kalibutan. Ti mayor pangabay tabi. Istoryahe man ninyo kun paano nga ang aton nga klase bala. Batunon ta na nga hindi nang ni kay face to face na lang. In fact, sa mga advanced nga mga international schools.
0: Way na niya.
22: Kag advanced nga mga countries.
0: Online na sila yun.
22: ginbato na nila nga hindi lang nga kay option ang online. Part na gid ya, no? I mean, hindi lang kay alternative ang online, kundi option na gid ya. No? Nga, ma-perfect ang system, bala nga kung magtudlo online, daw parehas lang ang face-to-face man sa, kay dugay-dugay kita nga daan, wala klase. Ang lain, dumudamo pa kita holiday, natawa nyo bala ang Pilipinas, kapinagusto lang sila ipasar sa layihing holiday mo. Tikon national holiday, buta na kita, permi lang wala klase. May local holiday pagin kita. No? Eh, tawag ko.
0: Sige, panda.
22: Na, tayo, siling kong gidaw. Siling kong gidaw. Style. Siling ko nabi. Alala, mambal ka hindi sa tuwabi. Sa 150, siya siya nang inhimil, te. Alala nga abi nga, ambalom hindi, ang 50 lang kuha.
0: Cute na gaya.
22: Ah, istoryala namon na kami nagsulod ya. No? Sige, balik ta na. Damo-damo holiday. Hindi lang kay national holiday. May local pa. Mga foundation day o prasaton sa Martes. August 25.
0: Saturday.
22: Why niya labot ibang lugar?
0: Ato na. Holiday na, holiday na.
22: Natawa niyo bla, in the past experience namon sa Radyo Mayor. Galiday kita sa sudad. Ginaturasok kaya sa taga-provinsya. Sila nila wala-wala. Gining mayor sa Iloilo City ya. Tikay nga, bisan taga-probinsa sila, utok nila permi, uyo nila kay klase.
0: Ako nyo na, ha? Hindi na napag hindi pa kamo mag...
22: Bisan nila sa college, ginalaw-glaog lang na permi sa taga-college. Pero tali, it speaks volumes ang kung ano ang na-instill ta na.
0: Yeah.
22: Sa utok sa kabataan. Kay ining mga kabataan ngayon, nagaling ni sila sa elementary kagay school, nga permi man lang may suspension sa klase. Tipag college nila, nadala nilang paminsaron nga muna.
0: Nagtinalipay din sila yan.
22: Te, ang college yan, no? Waterproof. Pero balanta man, ambot silingon sina sa mga opisyal tas gobyerno, kay may buot naman kamuya.
0: Yeah.
22: Hindi na kamuya at risk, gid. Pareha sa mga elementary.
0: Balaan nyo man na.
22: Sa preschool, kag sa mga high school.
0: Balaan nyo na na. Ara na kamuya sa maayong kaimtangan, Radyo Manuwi, mas dalag ko kamo physically. Kabalo ka mo iya sang dapat niyo ubrahon ikumpara sa mga elementary na ka mga high school.
22: Pero ti, because kay nanad na kita nga holiday, kagakuon taman bisan ang parents na namitan na nga way klase. Pero ang mga parents ngayon na, katas man na sila sang elementary kag high school nga permi man wala klase. Ti, ang lain pagid kung may klase man, abi mo sa idol isipay kita. Pila ka activities, may binibining kambing, may mutya ng sampagita, may UN, may nutrition man,
0: may kuan pa na,
22: may alay
0: environment lapan. Environment month kung, ina
22: kung ano da nga mga events,
0: may kuan pa na, may foundation day,
22: di wala na klase naman,
0: may kuan pa na, municipal meet,
22: oh may PTA meeting,
0: may PTA
22: general assembly,
0: may arapas ang reunion.
22: So ay nakita iya sang oras sa academics, sa muna yung matuuda.
0: Siguro sa isa katuig, Radyo Manuwi, yung mga one month guro da ang...
22: De, why pa na labot, bisan may klase, ang maestro kag maestra, why? Muna. Kaya nagmasakit. O kung ano man da ang mga circumstances sa ilang. Sa muna kada suspend sa mga LGU officials, maluoy ka mo, i-check nyo man, kung ka alternative mode of delivery, ginman ang aton ng mga eskulahan.
0: Da, pabati, subong ang mga maestra... Maluoy kita. Ako, Radyo Manuwi, liliwaton ko ha, tatlok bilog kabataan ko. Kung wala sang klase, nalipay na sila. Siguro, mugi man agurong balatsyagon sa mga estudyante. Nga nalisa, una mo man kita na mo. Nga. Ay, namigin mo, may klase.
22: Sa idol, hindi lang na kay sa estudyante.
0: Yeah.
22: Human sa ginikanan. Hindi, human nature.
0: Human nature, eh.
22: No? Between sa kapoy kag sa puway, din kaya.
0: Pahuay, eh.
22: Bulay, o, panagin niya kung pili, ano pa yung kapoy.
0: Tikila kapoy, mag-eskwila mo. Pero, ginambalan ko, Gid.
22: Palang taon kasi ni, kag manghagbas, anong pliyon mo, Ben?
0: Lantaw sini.
22: Gaan ka kwarta, kagkuhaan ka kwarta, din nabing nami.
0: Gaan kwarta, eh.
22: Palakton ka, o kung na hindi, din ka?
0: Diri ko sa wala ginapalakton.
22: Palagawon ka sa mall, o kung padalaganon ka sa playground sa eskulahan, din ka?
0: Tunti sa mall ko yan.
22: So, sa konvinyente, ganyan yung tao.
0: Tiyan mo na nga ginamba natin sa mga maestra subong. Radyo Manuwi, siguraduhon ta nga kung wala sang klase, may activity ang aton bata. O balikan, balikan ko naman na. Kay ang gakatabo subong paghambal nga wala sang klase, asin wala gid. Di anong matabo? Pirmi lang kita subong simana kadua kita wala sang klase Radyo Manubi. So 2 days ang nadula sa aton nga mga kabataan nga makaangkon sila sang maayo nga pagtudlo alin sa mga maestra nila. Pero wala matabo kay man. Wala kita sa face to face. Dira magasulod kung tani ang online. Ginistorya na namo ni Radyo Manubi nagligad. Ugaling ti ang Pilipinas, ang gobyerno sa Pilipinas, nagway man na ginatutukan sa national government, mahambal kita, mabutang kita, wifi, kung ano da, hindi man di masaligan ng wifi naton. Bisan kita ni Radyo Manubi, hindi man masaligan mga wifi naton. Di sa RMN, hindi man masaligan wifi naton.
22: Kung hindi online, may iban nga pamaagi.
0: So dapat na iban, either nga pobrahon sila sang, depende kung ano yung inyo nga na-kwan dira, nga programa dira, parang aton nga may estudyante, hindi lang mabutang sa waste ang ila sila nga tsimpo, kaya magsagi na sila yaka TikTok, magsinagi sila na kahinampang sang ila na Roblox. Dayon ang mga pere, ang mga teachers nato niya, why man ka mag-obra sa inyo?
22: Yes.
23: Tatak, RMN.
22: Sa piyak nga bahin, mga karadyuman, ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagpagwa sa isa ka official statement on responsible reporting and legal compliance regarding the shooting incident in Zamboanga City. Basahon naton in toto. Ang chairman sini sa Bilog nga Pilipinas, ang Executive Vice President sa RMN, Radio Mindanao Network, si Mr. Enrico Canoy. The kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas extends its deepest sympathies to everyone affected by the tragic school shooting at Zamboanga City. We urgently remind all news outlets under sa KBP, ha? Pero ito isang magusto na mag-claim ng media man sila, siguro i-apply nyo man ni Silawas.
0: Tiyo, no? Ikagahambal man ka mo, media man ka mo.
22: Remind all news outlets, journalists, content creators, and social media users that protecting human dignity and the rights of minors must take absolute precedence over views, likes, or speed. Please practice empathy and responsibility online by following these steps. Protect minors. Do not post, share, or broadcast the names, faces, or identifying details of children involved in traumatic events, whether they are victims or involved in the incident. Protect them from further trauma and public sensationalism. Inigaling nga part, hindi mo malikawan, Boss Idol. Siguro hindi mo nalang sagad kasulit-sulit.
0: Oo eh.
22: Kaya nag pagawa na sa statement ang national government nga gin-relieve sa pwesto ang tatay sini.
0: Yeah.
22: No? Ti siyempre kung nambal ang tatay.
0: Ti bala naman na.
22: Bala na ang bata.
0: Bata.
22: Sang mga nakakilala sila.
0: Yeah.
22: Pero sa wala man, ti why man eh. Respect victims and families. Give grieving families privacy. Never share graphic imagery,
0: yes,
22: uncensored media, or intrusive footage of private grief.
0: Bawa.
22: Prioritize humanity over speed. Sensitivity and safety must take precedence over breaking news first. If you have posted unblurred photos, graphic videos, or private details of those involved, please delete, blur, or take them down immediately. Let us share content with restraint, empathy, and respect for the law. So, muna ang pahibalo sa tanan. So, ano ang gusto matabo sang KBP? Ang gusto matabo, kaya daw mo rabi nga ginasulit-sulit ta ini, garistro sa utok sang kabataan. Hindi lang sa kabataan, bisan sino nga tao.
0: Yoy.
22: Nga sundon taman abi ina. Ti kita mo tong natabo to sa Thailand. Kita mo tong natabo sa Tacloban. Kung halimbawa, di, why lang ato ginpakitaan video? Why man ato sagad ka-discuss nga graphic?
0: Gina, yeah, yeah, isa-isa gid bala.
22: Na isa-isa gid.
0: Gina, do, galanta ko bala sini.
22: Hindi mo man ma-imagine ha, kung anong paano ito gini mo ha?
0: Tuna.
22: No? So, isa ina posible sa nag-contribute.
0: E gini-istoryahan, Abi Radyo Manubi, ang awareness nila, nagkaka-curious ang iban. Muni, nandiyan mo ito nga after Santa Cloban, mayari kita ding barutak to, no? Barutak high school. Nga bata, may bit-bit man nga armas.
22: O, oh, ito yung karik po ni Ro.
0: Balan mo, kanini. Inabalang gaya-gaya. Inabalang sunod sa agos. May mga muna nga tendency. Akong gina... personal ko ning opinion Radyo Manubi kasi sa panimalay ko inaubra ko gid. Hindi ko gusto nga makita ni sang kabataan ko. Pero ining ang ibanda naga-forward sa mga videos gid. Ako taga-radyo ko, gusto ko na. Pero gusto ko lang malantaw. Pero siling abi nga i-share ko. Hindi ko paghimuon kay siling ko kadako sang akon nga obligasyon para nga ipalapta ko pagin ina mga graphics nga ina nga base ang iban makita kag base ba matublag ta pagin ang ilang mental health Radyo Manubi.
22: Yes. So kabay pa from here, no? Makatuon kita how to be responsible. Kay kabudlay paras na bala kun traumatic sa isa ka tawo ang natabo. Ini mo na sagad ka sulit-sulit.
0: Hindi na pag sulita.
22: Na-notice nyo ano ang effects behind sa pelikula, makita nyo na permi. Even sa aktual nga pangabuhi, because ang pelikula, daw gina-apply taman, nanotis mo sa mga pelikula, pag nagambal gani ang tao nga napatay iya ginikanan, nga ikaw namangkot, bala, nga ikaw namangkot, mustas tatay mo, kaya may kagbalo, patay na.
0: Yeah.
22: Dahil magambal sa nga, ay patay na tatay. Notice mo, ang standard nga dialogue nga ginapaubra sang scriptwriter kag sang director ginapambal, oh I'm sorry. No? Nga mo na bibo sa idol. Bisan kita tip tungod sa movies nakuha ta man na ikaw by accident way ka kabalo patay na yang akon ginikanan.
0: Gani then
22: dayon pagambal ko si imo nga dugay nan patay si mama si papa. No? 1999 pas papa si mama 2020 pa. Mambal ka na dayon, ay sorry nga namangkot ko. Nga ah, anong ara sa likod sina? Because why kamo kabalo? Nga
0: di, may mga pinagdaanan na
22: sa may trauma na da nga mag-flashback gulpi.
0: Yeah.
22: Kung gin-remind mong tao nga balukang memory ta, ara mala na gina part niya mala na somewhere sa utok ta mo.
0: Tama na.
22: Ang tanan nga nagkalatabo sa kabuhi ta, it is part somewhere sa utok ta. Nga kung kaisa, hindi taman madumduman kung why may ga pamangkot sa ton. Te parehas man sini kung sagad mo nakasulit-sulit. Ang lala kay may digital footprints na ni subong kay may social media.
0: Te hindi na madula dali-dali.
22: Samtang ga post ka mo da kag hindi na ma-delete, bisan nalipatan na sa mga tao nga may traumatic experience, every time nga madumduman na sa ibang kag mag-agi sa news feed nila, ihaboy sang Facebook ang algorithm sa ila.
0: Te mabalik-balik na.
22: Mabalik-balik na.
0: Disturbing na kayo.
22: Malukmat ang trauma sa tao.
0: Malukmat ang balapian.
22: Press na sa mga rape victims bala. No? Gabalik na kagalukmat, nga dugay na tani nila bisan pano nakapark lang somewhere nga daw nalipatan bala. Ang natabo sa ila. Kung gipakitaan mo sila sang daw attempt man nga iharas mo sa.
0: Yeah, mabalik naman na.
22: Oh, amo man na sa mga tao nga nakagi sakit. Kung kagi sila sakit, sabihin pa sang gagmay pa sila. Dayon ikaw naman niya, ginhana mo sa bito kapan, nga nga nag-overreact yun. Amo man nabisan sa mga ido mo sa idol.
0: Kita nyo mga ido nga ginakagi, ginasakit sang amo. Defensive na sila, Radyo Manubi, manang mga gat sila, white na mo na mo, kadtong kanila. Kaya ti part ina sang depensa nila, kay ginakastigo sila orang mga ido.
22: Bagod sang traumatic experience.
0: O may mga ido man, Radyo Manubi nga, kaput ka lang sang gamay nga bagay.
22: Ga-aliwasa
0: na siya. Kay man,
22: may trauma
0: siya. Amo nang inagyan niya.
22: Amo na nga dunduman mong ido di sa St. Anne Building. Si Dagul?
0: Si Dagul.
22: Si Dagul, wala man na. Kung babayaan mo lang siya, huwag mo sa pang ano.
0: Huwag man na.
22: Pero kung makibot siya nga nakabalikid sa biyara kastupad niya.
0: Ikaw mapagod.
22: Dahil nahulag ka.
0: Pangito niya ginman ka.
22: Gapaminghal siya. Hmm. Kisaba si kumasortihan kadto niya ka.
0: May traumatic experience di, mo.
22: Sala niya na o kung hindi. Hindi. Ang may ginhimo nga sala sa iya, ang sala, ang may sala sina, ang nagsakit sa iya sa una.
0: Yeah.
22: So, hindi mo pag-ibasol sa iya. Ang ginhimo sa iya, nga ang nagamuna siya. Oh. Hangpon mo siya.
0: Yeah.
22: Kagtunan mo, nga hindi na maglukmat ang trauma niya.
0: Kaya di may trauma sa ganyan
22: mo. Lang tawa. Kaya ginkuha ta siya. Gindala somewhere nga gamay lang to ya ang trigger.
0: Mm.
22: Ang trigger niya, tawo mo.
0: Tawo ang trigger.
22: Nga damo ka palapit sa iya, lang hindi niya kilala. Nga nagkakibot siya. So may community sa Subong nga iya.
0: Kita nyo.
22: Kilala niya mga tao to.
0: Nangin friendly na siya.
22: Subong, hikapon mo siya. Why nagin sa iga mo? Makagwa sa kuno. Wala nagin. Gabalik na yun.
0: Mm.
22: Tapos why na siya sila nga makakita, estrangiro, manaruso. So mo na siya kung hangpon mo. Kag ipalayo mo siya sa environment.
0: Yeah.
22: Nga ma-remind siya sa iya traumatic experience. So intindihon ta ang epekto sini. Nga gusto ipalabot sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sobrahon niya namon.
22: No?
0: Pero si,
22: ang sagad nyo ka balita nga amo to abi share mo tong Facebook live niya. Dayon pakita mo tsura niya, suliton mo sada ang biktima mo man to,
0: yeah.
22: Pakita mo man kung amo isang napatay. Amo ning detalye sang tabo pagsulod sa pirtahan, nagkaksas ang pusil, nag-atrasa,
0: yeah.
22: Nagpalupok.
0: Mm.
22: Oh, dayon ang lagas na niro kung ano. The more na nga masulit-sulit ang trauma sa tanan nga biktima. Ti okay, kung vlogger ka, kaga broadcaster ka, okay nami, kiduromati. Simo, damo mabili mo traffic card, ikaw gintugali nagdala sa balita nga to. Then after sina, ano dayon?
0: Yeah.
22: Ano dayon? May nadula, simo, wala. Pero sa biktima, yung gabalik-balik ang trauma, kadakogin sa madula sila.
0: Muna nga dapat tuktatan nyo na na.
22: Pinapaglaw, lumumpat na sila sa building.
0: Hindi muna na pag-i-share in mga graphics nga na.
22: Kasi mangin bayulinti man sila. So, muna gina-appeal sa aton. Hindi lang ni KBP ang nag-appealar. Department of Education, nagambal na.
0: Yung mismo ginambal nila.
22: Kasi sa muna, muning nami, kay kapalibog ang DepEd, paano ta mapunggan ang media man? Subong, ang asosasyon sa mga broadcaster, amo na mismong gambal?
0: Yeah.
22: Antes pa man magambal ang DepEd. So we are ready to support sa nga mo sini. No? Kung may ara kita diskusyonan, Subong, number one, kung paano naton matungkad, anong ginhalinan?
0: Amo na.
22: Para hindi na masulit.
0: Dire kita na Jumanovi sa prevensyon na.
22: No. So while, tani, gina-prefer na mo nga hindi kami magbalita sini.
0: Yeah.
22: Nami kita ni news blackout tanan.
0: Mm.
22: Pero, kay nakagwa na pasugtin nyo kami. Kaya kadamo nagasalakay abi ng mga may agenda na naman sa politika. Nga ibasol naman to kay Duterte. Ibasol naman to kay Dilawan. Why? Ibasol naman to kay Pangilinan. Ibasol to kay Marcos. Kung sino pa. Nga matuod sini. Why man na may mabulig ang basulay? Hindi nyo na ito mauli ang kabuhi.
0: Hindi nyo na mauli ito.
22: May isa ka pamilya nga nagkakasakit, Subong.
0: Bisan ano nyo ito ka basol to, why na ka muda?
22: Why ka mo may memo, da?
0: Why na ka muda, da?
22: Itong karonta na lang, anong ginalinan?
0: Hindi
22: ka magwa, da, bi karon nga ang bata, may gusto galitani ngay palabot sa ginikanan. Wala matinder sa ginikanan. Hindi ba lang, tanan nga parents ka pamati, Subong, makapulpaminsar, anay? Makahistoryana yung mag-asaway, ga? Do tama kita kasako lately. Ba't yan mo to natabo sa Tineo da sa Buanga? Ting bata tani ba si bala kun ari na isa mo ning estate bala.
0: Yeah.
22: Abi simpuan tani anay maupod kita permi panyapo.
0: Ya buan ma istorya
22: kita. Abi sa weekend mabakasyon kita nay, malagaw-lagaw kita, mabanding kita nay.
0: Di
22: man ko tonta sa nung mga concern niya sa school. Di bla? Dayon, kumagwa naman nga ginabuli gali sa eskwela mo to na ugot sa stiniro niya.
0: Hindi ko di matiga yun ta na.
22: Ti, balik mo nagyapon sa parents, kay kung nakol ang atensyon sa gabuli, napatawag ang parents kagastang na gabuli, na ginistorya na, basi natapos. Or ang teachers naman, kung nangin tamaan man kabisi, kaya ang ila prioridad, pagtudlo na lang,
0: yeah.
22: Nalipat na sila. Nga ginatudluan mo na ang kabataan, why mo lang sila ginatudluan sa kinaalam? Ginatudluan mo sila, paano sila manginmayo nga tao sa kalibutan? Di at least makita mo nga ay, may pinagdadaanan galiho. Ang amunin nga mga reaksyon sa bata. So kinanglan, matunaan natin ini. Kay dira na daan problema. Why ako yung agapati nga ang problema sini? Parehas ni isang ginadot-dot gidsato ni Senador Ruben
1: Padilla. Ay, hindi ako na magpati!
22: Nga tungod kay wala madlok ang mga bata nga mo ni edad.
1: Why na yun?
22: Nga wala konsekwensya ang ginaimo nila.
1: Ang istorya...
22: Senador Padilla, bisan panubuon mo pa na sa 13.
1: Why na yun?
22: Anong garantiya ng 12, 11, 10, 8, 8?
1: Hindi magubra sa
22: musa. Hindi na. Bisan talon mo pa ang anong kabulan.
1: No? Actually, ang akong diya na jumanuving nga ginalantaw, kung ang bata mo iya, ginpadako mo sa maayo, ang bata mo, kilala mo ang iya nga pagkatawo, wala kayo saan dapat nga lugan ni sa alang-alang dira?
22: Pila edad ni Senador Padilla sa nagka-illegal possession of firearms siya?
1: Siguro ba si mga line of 2?
22: In his 20s.
1: 20s?
22: Senador Padilla, ra na kami sa 30s namon. Ang iban sa amon di 40s. Wala kami ang kagi nga nagka-illegal possession of firearms.
1: Away kami na iya.
22: So, abansi ang amon ginikanan sa pagpadako sang sa imo.
1: Yeah.
22: Kung paano ka ginpadako sang imo ginikanan. So, again, parenting na.
1: Parenting gidiya.
22: Hindi niya paggamiton nga excuse sa aton. Kay nakaagi na ko priso, nagyan ko na kung anong kalibutan to, daw abansi gidiya sa pagbasa kung ano ang kakatabo ni.
1: Yeah.
22: May eksperyensya ka. Kahit kagi ka priso. Tinaw dalayawon sa damo bilib sa iyang mga mango. Pero mas dalayawon kita ya eh. Kamo nga mga mango nga ibang gapati siya. Mas dalayawon pa kamo. Kay why ka mo yung kagi priso?
1: Tiyo eh.
22: Sabi sa kagi priso nga nagbago. Di naman si nila sa wala kagi priso. Kagway sa sang kinanglan baguhon sa lawas niya.
1: Sintari kuya sa why kagi priso kagway man kinanglan baguhon.
22: So muna, kabulnerable sa inyo sa mga...
1: Ipati naman ka mo eh.
22: Painto sa mga politiko, ini. Pero kung may isang ginagrihan ko kay Senador Padilla, i-review ta ang tanan ng mga laye sa tanan ng mga online transactions. Like regulations ang social media use. Sino lang pwede ka gamit social media? No? Hindi doon tanan ni once and for all kay sa tuod lang bisan sino lang subong kapakilala midyaman. No? Bisan sino lang istasyon man kuno sila sang radyo kag TV.
1: Ano istasyon? Istasyon kuno ka tren.
22: Pero why mo mabalan din address nila sina? Yeah. Pinagbilog empleyado niya.
1: Gabalayad
22: na sila po sa BIR. Gagawad na sila sang business permit.
1: Yeah.
22: Gabayad na sila sang taxes. Garimit na sila SSS, pag-ibig kag PhilHealth benefits, pag-ibig benefits ang ilang mga empleyado. Mangkuton ta kay nangin tama kalinyent ang gobyerno ta sa Pilipinas bangod sa ginatawag nga freedom of expression.
1: Dunduman mo sang una nga kung mag-ubra ka sang account ra Jumanovi, sang bata, hindi pwede. Dayon kun ang bata ang bida. Dumang na sa una sang gina ang aton nga ang aton Facebook live Facebook page ginapirmi na ginasaway ni Meta nga kun may bata dira nga picture sawayon niya kun ang tawo ara sa sulod sang karsel picturean mo sawayon niya sang primero okay to Radyo Manovi subong ang mga content creator ginagamit nila mga kabataan ga-monetize
22: why na
1: ang bata, 5 pa lang katuig, may account na sa Facebook page.
22: Amo pa ang content.
1: May account, may content. Siya pagin ang content creator. Ting wala na, ginapabayaan na eh.
22: Tinginin mo na nga freedom of expression.
1: Yabe.
22: As if, balang kung sawayon sila kay regulate, curtailment na sang freedom of expression, violation na sa konstitusyon. Pero the same nga konstitusyon na naghambal, nga ang tanan nga freedom, hindi absolute.
1: Yeah.
22: Ang rights mo is coupled with responsibilities. Di wala may ginubra sinang Congress ta. No? Wala may ginimo sinang gobyerno ta. Kung paano i-regulate ang use of social media, pila ang edad sang pwede lang makagamit, ano dapat ang content nga allowed lang sang laye? Pinangyaw-yaw na Gawin nyo man na. Nagaguluwa na ang mga private parts.
1: Siway nyo man na. Way man araw man nagyapon.
22: Way man ginasaway ni Mark Zuckerberg. Tikun way niya ginasaway. Ang gobyerno dapat ang masaway. Ako kaya mo ng purpose kung may gobyerno ta.
1: Siway nyo man.
22: Kaya ibang nga country. Siya stricto man.
1: Diba?
22: Nga nga nga ton. Diya pinagusto na lang. Oh. Kung wholesome ang content mo, kung damo ka report sa imo, iguon ka ni Meta.
1: Iguon kanila.
22: Ang gabinastos kay Way mega report. Why man sa migiday mo si Meta? Tik kay why man sang layi mo? Nga nagaistrikto kung paano maggamit sang Meta. Sang Facebook o kung ano man nga mga platform sa social media. O ikaduha, lantawa ang pinagustuhan na isang fake news. Fake news na gani, pero intuon pagid ang tao, butangan pagid sang kapsyon nga andam kamo sa binuteg sang mainstream media.
1: Kita mo na.
22: Oh.
1: Fake news na na, ha?
22: Nga ang mainstream media mo na siya actually ang nag-counter sang binuteg sang fake news nila.
1: Kay may accountability yan.
22: Eh, kay wala sang nag-regulate nga layi.
1: Mm.
22: No? Gintugyan talang sa Meta ang pag-rule sang kalibutan.
1: Di wala eh, wala eh. Ang gobyerno natin, Radyo Manuvi, ang hambal nila, mas dako ang Meta sang sa gobyerno natin.
22: Mm.
1: Lahadlukan ang gobyerno nga tandugon ang Meta. Natawa, natawa ang agi niya sa aton. Ano ba nyo sang una nga way man kita sang social media? Timayo man!
22: Oh. So, regulation, dire nga part da gray ko kay Senador Padilla. No? I-regulate ta ang paggamit sang social media. Age limit,
1: age
22: no? Content, no? Plus, false claims.
1: Mm. Naguro.
22: Ang false claims yan, sino na lang yan, subong media man. No? Kung maglabot na sa point examan ng media, pwede pa kit.
1: Personal ko niyo.
22: Butangan tali, sensor examination.
1: Radyo Manuvi, ini personal ko niyo nakita yan, diri sa Iloilo.
22: Mm.
1: Ti, gagawa kita.
22: Mm.
1: Ga-attend kita sa press conference. Ga-attend kita sa mga invitation sa mga iyasang gobyerno or mga private na mga invitations.
22: Mm.
1: Pag-abot mo dito.
22: Mm.
1: Siling ko paano ini sila nag-media man.
22: Mm.
1: Sa una, Radyo Manuvi, ang ginakapta nila, cellphone pala, subong may uniform na nga media. Wala man outlet.
22: Oo, pero may ngalan media.
1: May media ang ila lang, may kay tatlo kabilog silang follower sa Facebook.
22: Media na.
1: Nag-media man? Paano ka mo nag-media man, man?
22: Regulation na. Sa regulation na.
1: Kaya
22: hindi mo man naman punggan ang tao magsulod, bisan diin mo. May freedom of movement kita, di mo. Pero... Amo na bla. Antes ka magsulod sa ospital kag magambal nga nurse. Kinanglan na kag-graduate kag idanay nursing.
1: Napasaran mong board.
22: Napasaran mong board. No? Amo man na magsulod ka sa Law of Justice. Pakilala ka to bugado ka. Napasar mo anay ang law kag nakapasar ka sa bar. No? Sa media, yung makadto lang yung magbayo, media, yung media na siya.
1: Media na mo nagbit-bit lang yung cellphone, nagka-gobyerno.
22: Kay why man regulation ng gobyerno, kay ginarason ng perme, no law shall be passed abridging the freedom of the press. Pero sala. Ano nga abridging the freedom of the press na karon kun ginambalan ka malang nga comply with the requirements for you to practice your freedom of the press.
1: Gusto na.
22: Abi, gulpi lang abi, may masaka di subong, outsider. Dayan gulpi lang pareha sini ug hambal ta ding duha may masulod di mapungko di sa mambal wa mong duha da kay mangkor man ko
1: midjaman man ko
22: ini blang writing to dos na balon sa sangari men sino kaya
1: padakop
22: ka namon
1: may kwan ka
22: may kwan ta na daw muna bisan sino na lang dayon dugi dugay ti kay wala sang rightful nga why sang right screening nga ginagyan why sang study sabi or degree to back up nga nakainsindi na sa sanga mo nga obra. No? Kaya mo na, ang gaguluha, ang pinagusto lang sila kung ano ipang post nila,
1: yeah.
22: Kaya may outlet na sila, may platform na sila.
1: May platform sila. Then, okay pa na gani, nga daw ga-vlogger ka lang, wala ka lang malaga pakilala nga media man. Kaya para sa akong Radyo Manuvi ang pagka-media man, solemn abi nga trabaho ini, nga giniskulahan ta, ginpasaran ta ang aton KBP, ginpasaran ta ang, may mga trainings kita. Dayon ultima ura, sa akon na may ma-text sa akon. Iban gani, guru ka lain boot nila sa akon. Tiko na nung maglain boot, yung ano ka mo? Mambal nga pasulan nyo ko na sa Capitol Press Corps. Kaya makover man ako sa mga activity ni Gob. Ti, gawin na una ako Radyo Manuvi, ti din mo na ipabati. di nang imo platform magluwas abi sa Facebook mo nga lima kabilog ang followers. Dayon, masuksok ikaw sa media, gamiton mo ang organisasyon, para nga kung ano ang mga atina namon, ato ka dito, then, dugay-dugay, hindi ka nakabalo. Kung ano na nagkinatabo na Jumanovi, hindi man kita baguhanon diri sa trabaho nga ni. So, ginaproteksyonan lang natin ang trabaho ta. Muna nga, gainit ang ulo ko. Nga, why ka man sang KBP accreditation, or hindi ka man taga newspaper, dayo nagasuksok ka sang media, tidin anong istasyon mo?
22: Pero, why kamay mo? Your hands are tied.
1: Yeah.
22: Kaya ti alalang ko yuron mo na sila pagwa. Kaya ti freedom of movement tagan eh. Karoon makakusaran ka pa, kuwerson.
1: Muna.
22: Kay wala sa balasihan
1: way naging na-regulate.
22: Why sang laye? Bisa na mga opisyal sa gobyerno, why sila balasihan to send you out? Kay man, wala sang laye.
1: May nakita ko to nga, ulo arado man lang ganito sa primero. Ang subong, grabe namang yaw-yaw, media man.
22: Oo, oh, tiyan mo na. Ti, wala regulation. Ti, tani, para sina, sari-sari, store lang. Wala kagawan, business permit.
1: Yeah.
22: Ipasira sa BPLO. Diri sa sudada? Oo.
1: Ti, nga king ka na?
22: Ti, ang nagpakilala, media, yeah? May slow studio man. Dayon, wala permit. Hindi man mapasira. So, kinanglan talayi. Ti, kapat sturihan ni sa mga congressman, sa mga senador, kag i-certify as urgent sa presidente.
1: Makuan ini, madugo ini. Kaligay
22: ni mga politiko, ate.
1: Iyan, lukman sila mo.
22: Hindi sila gusto i-regulate, kaya basi maglabot sa point. Nga kung ma-regulate gini isang gusto, ang ilaman niya ng mga binutig sa kampanya sa politika, mapunggan.
1: Pero, Radyo Manuvi, kung mangin urgent tinabi ang presidente na gambal, nga mo ni regulate ni ang paggamit sa social media, di sa ibang lugar, umuway man ni. China, hindi ka man ito kapag gusto, di ba? Why ito, ano? Wala ito sang Facebook?
22: Why? Ang Canada, ang Facebook,
1: limited. Limit lang ang Canada. May ibang mga nasun nga wala, di okay man.
22: Oh, aton diya, pinagustuhan na ilang ta diya.
1: Sus.
22: Do wala na lang sa lugar, siyang sino lang, o graphic account magpinangatake tawo.
1: Notice nyo, may ara kita sang laye, Radyo Manuvi. Tawag
22: lang kabuyayaw sa aton, di?
1: Oh, kabuyayaw!
22: Fake accounts.
1: Yeah.
22: Di, kaya kung balaan nila nga yeah, ilang account,
1: yeah. Hindi sila, may ego sila.
22: Kay aware sila, sang salabton.
1: Yeah.
22: Tiyan mo mana, kung i-hold accountable tang Facebook nga may nakalusot nga fake account, despite sang strong regulation nyo sila nyo, despite sang community standards nga sila nyo, I don't think masigin ni sila.
1: Di ba may...
22: Nangin to convenient ang gobyerno sa Pilipinas,
1: sang
22: abusar ni sang platform nga ini.
1: Di ba may ara kita sang layera, Jumanovi, nga ang aton nga mga SIM card gin-register?
22: Oo, tindi na to. Sang una, sang ginubray na, lang tawabla ko ano ka haslo ni mga
1: diba?
22: Taga-gobyerno.
1: Do mga kingkoy kita!
22: Hama ka, hindi ka ka-restro sang imong Facebook account. Kung hindi registered ang SIM mo sa NTC. Pero ang tampuhaw man nga gobyerno, ang unregistered SIM, pwede mo pa magamit up to 2 months until si deactivate. So meaning,
1: kita mo lang.
22: Tipila kadlaw ang 2 months. Oh.
1: Titra, sisintay.
22: 60 days. Tipwede na nga sa first to 59th day.
1: Gamiton ko ya eh.
22: Pang fake news ka na.
1: Fake news, tunuhan mo.
22: On the 60th day,
1: untato mo na.
22: Bakal ka naman,
1: bago naman. Kibarato mo lang, SIM.
22: Oh, you have another 2 months naman, pang fake news ka naman da. Kaya di ko no kabulay, oh. Napasar na gidlang laye, hawid-hawid pa, namin panindakan.
1: Din ka mo kakita nga mabakal ka mo sang SIM card, then after pa 2 months, Radyo Manuvi, kag may full control ang gobyerno.
22: Te, cycle lang na. Mayotani, bala kung amon, gimana nila mo sa idol, after mo sang pagbakal, sang SIM, kaisa lang.
1: Yeah.
22: You cannot use different number. Kung nag-expire na siya, why ka na sang chance nga magbakal paliwan? Ba mo? Ti aton dia, ti, why?
1: Kwa niya, unlinear?
22: Unlimited nga busar eh. So, I don't think ready ang Pilipinas sa musinig.
1: Ah, hindi masarangan sa Pilipinas.
22: Te,
1: mga, pasar kita, bisan layo.
22: Pati na ka mo nga, ini mga politiko, ta mga selfish gidni sila ya. Ang ilalang niya lawas ang ginalantaw nila pirmi. Kung anong konbinyente sila, amo nang layo, pasar nila, latawa. Ang political, anti-political dynasty.
1: Di, hindi ginana naman pasar-pasar gani.
22: Di na to.
1: Di, paano nyo ipasar? Radyo Manuvi. Kay may mga pamilya, di rin nga bilog yung nga distrito ila. Paano nyo ipasar kay balaan nyo nga maigo kamusin eh?
23: Tatak, RMN.
22: Ay, tuktokon ang tinae ko sa ugtas.
1: Balang mo nini political dynasty, Radyo Manuvi. Balikan ko lang. Kung hindi ni, kung mapasar ni, medyo ang tubod sang gripo, sang politiko, sa isa kapamilya, ganinit. Kaya isa na lang sa ila ang makapadalagan. Unlike subunga, sa ila ang kapitan, SK, SB members, ila ang vice mayor,
22: ang abusar, matap na mo kaya ang abusar. Kung isa na lang kada pamilya.
1: Pero kung kada pamilya, lain-lain. Oh, isa na lang kada pamilya.
22: Matagaan mo patsan sa ang iban.
1: Nga makagakuan
22: man. Nga maayo man. Makalagad man. Bato sa ila.
1: Hindi na mapasar-pasar kay man ang mga congressman.
22: Hindi man magsulugot.
1: Hindi man masulugot.
23: Tatak, RMN.
22: Standby si Radyo Man, Joel Franco. Anong ginalinan sang baha-baha diri sa aton sa syudad? Why man kita bagyo? Why man sang makusog nga ulan sa bukid?
1: Yeah.
22: Nga sang una mo niya nagapabaha diri sa aton?
1: Sang una nun duman kuya, pag nag-ulan to sa babaw, mga Pabia, Kabatuan, Aliusan area, pag nagbaha to Radyo Manuvi, disgrasya ang syudad sa Iloilo, bahaon man na. Subong hindi na. Kung magbaha to, saluron siya sang aton nga flood control project, yaboy sa dagat. Pero kung mag-ulan todo diri sa syudad, disgrasya kita.
22: Yes. So, standby. Kay Ambal sang aton city engineer, na-identify na nila. Lang taong tabi kung may point. No? Kaya ti sila niya ang right persons mo, nga makambal sini, mga persons in authority.
1: Eh, ginto
22: lang. Sila niya, sila gawiyat dokumento, sila ang ga-inspeksyon sang aktual. We will see. Kung amo nagidman eh. Ang ba mangkot na matabo pa yan eh, away kita sang baha din nga na-experience sa
1: ti Radyo Manuvi, kabay pa pero dito gani sa bagyo, di ba? Ang bagyo, aras las babaw bukid, ginabaha man sila. Nga sa babaw bukid na sila.
22: Gani no?
1: Ti kita, below si level kita mo.
22: Dayan, so, pasugiron mo ning mayor sang bagyo, no? Sa laning mayad per me, pero latawa to kayong tangan sang syudad na. So, muna ang bal na ton nga... Why ka naging mahimo ya sa paghukom sang kalibutan? Pero
1: may idea, may idea
22: di. Investigate na lang. Ti ang BGC sa Taguig.
1: Kaya nila eh.
22: Why man how?
1: Private na
22: kaya gani. Nagubra, private sector.
1: Kaya sang private, ngayon hindi makaya sang gobyerno. Dinda mo kwarta, Radyo Manuvi. Ang private kun ang gobyerno.
22: Sa Singapore, ang gobyerno ya ang manami magubra proyekto. Aton niya suli, private ya ang gobra. No?
1: Lang tawa lang
22: dami. Grabe gidya ang corruption sa Pilipinas. Tiambot ko masulbar pa ini.
1: Kunang Ginoo na gidguro Radyo Manuvi ang manaog diri kag amo mapadalagan presidente base.
22: Hindi ka man sure gani bo sa idol.
1: Kun may
22: ini man sure gani nga may Ginoo.
1: Tiyo gani.
22: Kun may Ginoo man sure ka nga masulbar niya. Oh. Kay way niya gani masulbar tong pagluib ni Judas iya. Tutun, no? Tutun. In other words, bisan sa Biblia, ginapaybalo da sa aton, fiction man ako hindi,
1: yeah.
22: Ang relihiyon, ang Diyos, busay dol, hindi manigar, hindi mo control ang tanan. So, hasta ka nagid lang sa saot sa, hawak mo ang bit,
1: Anong sikat na gani? Subong, ano lang sikat na walang, sa,
22: mapapaulala. Paulala sa piling mo. So hindi ta control ang tanan.
1: Yeah.
22: Pero tani man lang no. Kumbaga sa pulo blaka palpak. Bisan may anom or pito lang da nga daw para man sa tao bla. Ilaya daw puro na lang ninegosyo.
1: Pero Radyo Manuvi. Kung sa iban ba lang ang nasyon. Why nila ni ginaproblemahan? Like Europe. nga nga diri sa ato niya problema gid bisan magubra ka sandalan. Ang aton dalan nami pa utangan mo spalto. Ang ambal sa iban nga mga engineer nami kuno kay para nga may mga reason man. Kung may ara kita sang guba, pero sabi may buho da kita kuno permiso sa may kustal. Makantutang ka diri PWS, lutuon nilang ilang or espalto
22: sa drum.
1: Drum, ibutangan budburan to sang gamay nga bato kag balas, bubu kag ibutang to after pila ka adlaw, agyan sang truck guba. Sa iba nga nasyon. Ina istorya ni experience sa mga magulang ko kanang pululi sila. Pag may buho abi sa dalan. Rajumanovi. Kuwaron ginayo, kuwaon ang parts sa dalan, bilog, hukson, and islan bago. Ang aton diya, kung ang buho abi nga daw palad, mula na yung
22: mutang. Mula na yung tapalan, tiha pawe.
23: Tatak, RMN.
22: Last 9 sa aga, si Rajiman Flo Navarrete nagpadulong sa Barangay Nunoy, City Proper. Pero hindi na magambal ang isa ka kagawad, si Kapitan on travel man, pero hindi man magambal. So itong na-interview ta si kagawad Anunoy, sang Barangay Nunoy, no? Ex-kapitan, kag ang kaso nga ni isang kapitan pa siya. Ang kapitan subong, ang sekretarya niya ni isang una. Ang kagawad nga isang naigo, treasurer niya ni isang una. So, may ginpapriso sila nga
1: negosyante.
22: Negosyante. Siguro sa violation sang protocol sa COVID. Di naigo sila for grave abuse of authority.
1: Kasi nagsulusubra.
22: Di naigo sila sa ombudsman. So, di dismiss sila sa serbisyo. So, ilawat tunta kung paano na sa implementar sang DILG. Pero hindi na sila maghambal subong.
1: Si Mayor Buboy Pueyo sang Kabatuan, Radyo Manovi, manging kaupod man aton. Kay ang iya kapitan nga taga Duyan-Duyan, subong daw wala pa kagwa sa prisuan, manugpiansa siya. Ang kaso niya, Radyo Manovi, pagpalupok sang pusil nga wala sa lisensya, kag attempted homicide. Magluwas sina, ma-file pagin ang pamilya sa kaso administratibo sa DILG. Ti ibaloon ta kung anong standard ni Mayor kay ti Radyo Manovi ang mga kapitan sa Mayor man agapangayo bulig.
23: Tatak RMN.
22: Kag ang mga evacuees sa Buhang Taft North Manduriao nakapala uli nagiman sila sa ilang mga balay. So hopefully sunod nga mainadlaw, mag-okay na kita. Galing ang mula na balantayan ta kay sige yapon ang ulan.
23: Tatak RMN.
22: Pero ano bilang ginhalinan sa pagbaha diri sa aton? I'm sure kada ulan, masulit na niya masulit. Kung magtaas ang volume sang tubig ulan, igo kita. So mabalik ang mabalik lang ni kung hindi ta mabalaan. Kung ano ang ugat sini.
1: Tama na.
22: Tikaroon ngayon na-identify ang ugat, anong solusyon?
1: Ibrahon tada yun eh.
22: Radyo Man Joel Franco.
23: DYRI Radyo Man Report.
5: Nakita sa paglibot sa mga barangay upon sa ato si City Engineer's Office Radyo Man Regan Radyo Man Novi ang mga outdated na no nga kanal at the same time makita nag-anubo na gid man ang mga outlet sa nga ito, sininga drainage pakadto sa mga creek. Inyong resulta na hindi madali-dali makagwa ang tubig halin sa ito, sininga creek, no? Kag subong man, ang indiscriminate na paghaboy sa basura sa mga kabarangayan, isa may na sa mga rason na nakita sa nga ito, sininga city engineers, kung nga na nag-club ang ito, sininga mga, o kung nag-abaha ang ito, sininga syudad. Madawa sini, sa mga dalan natin makita, iba kung magulan, dasig ang pagdalom sa tubig sa mga dalan because sabi sa Baranila na ang mga inlet sa atong sining drain system malaka, no? Malayo bala ang balot niya. That is why it takes time kuno nga mag-travel pang tubig mangita sa level niya before siya makapanaog sa drainage. No? Muna nga nagbaha ang atong sining mga dalanon diri sa siyudad sa Iloilo. Sunod sa ka-injur Mavi Gustilo, atong sing City Engineer's Office, subong maka-focus sila na sa pag-faction o kung pag-declog no, sa mga drainage dari sa siyudad sa Iloilo. Kaya naman ang ilan nakita na initial na solusyon bungod medyo madugay-dugay pa Radyo Manovi na ma-implement in comprehensive drainage master plan because sa ara pa lang sila sa, wala pa sila nakaumpisa isang feasibility study, no, sa comprehensive village master plan. Ang magagawa nila din ng data, maluwas din hydrologic survey, topographic survey, and conduct research basis ng ilo, ang mga ocular, kaya physical inspection ng ginihimo sa city engineer's office, mo yung kabahay ini, no, sa paglihon nila sa comprehensive village master plan. But for now, sunod sa kay Engineer Mavi Costillo, ang himo nila anay, ano ang faksyon o no, pagtino sa mga drainage. Kaya nakita nila

0: Creek sa Baylo, ang tubig sa creek may kasunod na sa barangay. So ang pagkita nila dura, ina-propose na branch ang floodgate. No?
1: Ano, abot nga nila Guru Rajuman Joel pumping station na lang? Parang why naman na mahimo, dayawang. Kung mag-ulan, pandaron mo lang tong motor para nga mapasuyop yung gila yun pagwa ang tubig?
0: Two-way na siya Rajuman Joel, no? Floodgate plus pumping station. Mm. No? Kaya parang kung magsaka ang tubig, masarado ang floodgate, hindi makasabog ang tubig. Correct. Pero once mapuno siya, ipump out sa sining pumping station, no, ang tubig halin sa mga drainage sa ato sining barangay.
2: Nami man, punggan mo well ang masulod, mo ng floodgate, tapos sa pagwaon mo, ang ara sa sulod.
0: Ara sa sulod, oo. Pero sinigod ako dako na, na ano, dako-dako na budget.
1: Kung puro budget na, basi hindi ka, kaya mga pila ko, Nora Juman Joel?
0: Wala man sila kambal, pero dako ng budget nga ginagastos sa ano mo, sa DPWH Singa Project. So, possibly, i-incorporate ina siya, Rajuman Nova, Rajuman Reagan, sa Comprehensive Ladies Master Plan na pagkadihunod, no, sa syudad.
1: Galing bala, as of now, dugay pa ina mo. Ang problema tada, mag-inulan, tiyag wala
2: tagi na. Ang immediate na, mitigating, mitigating. Ang grenades.
1: Tinuan agad.
2: Kaya yung pagkaninlo, ya well, dasig na ya.
0: Yes, dredging pag dredging
1: na. Dredging, ti kaya ta na ya. Kaya ta niya, dredging.
0: Oo. Amo ni mga suggestion ni, ano, ni, Jerma Vigostilo.
1: Ti ano obraho nila da yun?
2: So, short term, dredging and, cleaning.
1: Cleaning.
2: No, sang drainage.
0: Yes, yes.
2: Long term, floodgate, pumping.
1: Station.
2: Kag, di kwan eh?
0: Comprehensive drainage master plan. Yes, incorporate. Okay.
2: Ang kayuhon, gid. Ang connect. Actually, yes, well, damo yes, drainage well nga why na ga-istoryahan na, why gabugnuhan na yung well.
0: Daw, kwan, ako daw problema sa mga barangay sa buong. Daw, makasawa
2: ka nagadid mahanay.
0: Oo, so, Pobre Jimanovi, ang policy sa city engineer's office, before mapoconstruct sa drainage sa barangay, mahapit sa city engineers, papurbahan ng plano. Before nila i-receive, halin sa contractor, ang ilang drainage, ipa-inspect sa city engineers para nga kung makita ang problema, ipa-repair, ipakayo sa kontraktor.
2: Yes.
1: Dili ba na Juman Joel sa may ano, sa may tubang sang bangko sang BPI sa may Rizal, di ba? Sang gasoline station. Kita ko na lang ligad may ginadreds na da. Pero paglabot mo to sa punta ko no, nagagamay ang alagyan sang tubig magwa na bala sa Rizal sa dito na sa may aton sini nga suba. Nagamay so, na kahit ang mga balay gani. Ara nagamay kitigin pa ubran may mga balay da sa kilid. Lantawon giguro sang sudad. Para nga dako di ang sa may lapit sa may merkado. Dayon pag-abot mo to sa punta gamay, ang tendency kita mo pag ulan nagligad nag-alalawas da Radyo Man Joel.
0: Oh, nagahimbudo na da. Ay, no? Kay maluwas na may ara dira sang balay. May magitang ubra dira nga mga makeshift na tulay bala. Nah. Nga ibandag in semento nila ang mga poste. Ano nang nagadugang sa siltation. Ega sa labit ng basura, no, sa dugay, nag-silted ang lugar. No? Si Ambal ka ni Jemma Vigostilo, ang muna ang isang nilaman ka ginagusto sa karon, na ipakakasi na dira, no, paagi na sa Iklo, no, Iloilo City Local Housing Office, na sila dira ang masurvey, kag matitermine, sang agency, no, sang pagpasaylo sa mga pumuluyo sa nuklanain nga relocation site sang syudad sang Iloilo, Radyuman Novi, Radyuman Reca.
1: Why sila ang aton nga city engineer sa Radyuman Joel plano? Ini nagsulob na sa pinsar ko nga itap nila ang barangay officials magahiwat sila sang due day bala kanal nga panglimpyo sa isa lang ka bululigan sang bilog na barangay itap ang barangay officials ang liga kag ano pa na, para nga isa lang kalimpyo, kaya ang mahimo tapa man ang subong, panglimpyo, kag dredging abi, pero the rest, hindi naman takobra, dugay pa na yung iban nga mga projects sa Radyo Man Joel.
0: Actually, may sabaduhan ang sila nga ginahimo, doon naman mo sa gilonsyar, sa may barangay, hindi gilonsyar, sa may Molo, sa may barangay, tupad na kalumpang lang barangay lipat isang barangay da
1: Sanuan
0: no gindong siya ina siya dira no si Mayor Trenyas Panigani ay nagpanguna sang paglunsyar no sa pagkino sa mga clubs no? So depende na lang din sa pag sustain sang tag sa kabarangay nga masigisigi nila ini programa kay nang pisa na ini mo sila na lang di dapat ang mag padayon no sang aton sininga no na pagpanino sa aton sininga barangay.
1: Sige.
0: Kung nangyong ko na ni Rajuman Novi, Rajuman Reagan, na-interview ko si City DLG Oscar Lim, no? Parti sa sining

0: status ng mga barangay official dala sa barangay Nunoy City proper.
1: Okay. Janay ka. May statement ka ni Engineer Mabi Gustilo, no?
0: Ayaya may ara ko da.
1: Okay, dali lang wala, antes na mag-proceed. Pabati tabi Mark, dali lang kita dyan manjuwel.
0: Ah, sige.
2: Ang subong, Joe, ang level sang tubig sa creek na ginalantaw ta is taas gidya kayo. Oh. So, ang mga, are, for example lang, ang Dungon Creek, dire, ang Libelia, taas nga ang nag-connect ng mga outfall sa aton mga barangay, kwa na, na-submerge na.
0: Mm-hmm.
2: So, isa ka tendency, hindi siya ka gwa dayon ang tubig nila. Kay tungod nga taas ang level sa tubig. Isa na. Mm-hmm. Isa pa, Ged, ang basura, subong grabe, ginaamat-amat taman, ari ang aton nga naga-dredging machine, si National naga-dredge man, naga-pangubraman sila sa ila, sa national roads nila, ang aton sa mga barangay ta, gapang declogged, ay grabe ang basura.
0: Mm-hmm.
2: So, aside from basura, may mga kahoy pa nga dapat pangutun.
0: Mm-hmm.
2: So, isa naton nga ginaano subong is ma-request kita kay director sa DPWH
0: mm-hmm.
2: nga kumpade makapabutang sila diri sa dredging machine nila, dredging equipment, dredger nila. O, para masulod diri ang sa kalubihan. Kalubihan dito po ang tatamaan kataas
0: mm-hmm.
2: ng tubig nila. O, kaya tungod nga ang isa pagid, ang mga tubig upstream, for example, dito sa may CPU,
0: mm-hmm.
2: CPU, kwartero, ang gakadto, gaagi, ang ila tubig, pakadto, diritani, supposed to be sa creek nga, ne, kay amo na di ang lower nga elevation. So, mm-hmm. amo na nga natamaan, diri si Taytay Zone 2, kag si Kalubihan. Tumod mm-hmm. man sa tubig, halin sa babaw. Ang isa pa, Ged, ang aton nga mga existing nga mga drainage daw dapat nagid siguro i-upgrade kay hindi nakasarang sa volume sang tubig nga ginakuan sa aton nga tam-an ka kabaskog nga rainfall intensity ta hindi nagid sufficient ang aton nga existing nga mga drainage.
0: Mm-hmm. Mama na mention mo kayo na about sa mga drainage sa mga barangay nga daw hindi siya wala sila ma-connect or inilagay niya level siya sa aton.
2: May ara sila nga mga outfall ga flow pa kadto sa aton creek. Galing kaya mo lang na tungod nga taas ang tubig, level sang tubig, hindi siya ka kapagwa kay tungod sa merge na ang ila nga mga outfall. Mm-hmm.
0: So ma'am, anong solusyon sini nga problema?
2: Amo na diri kun sa kalubihan nga ginalantaw ko, we need to gidya magbutang man sang slope protection.
0: Mm-hmm.
2: Kag ang aton ni nga mga outfall is ibutangan kun submerge dapat flap gate, butangan mm-hmm. sa gate. Nga mm-hmm. kun magsaka, ga close. Hindi siya magkuan, submerge. Kuti maklose siya, hindi magbackflow.
0: Mm-hmm.
2: Pasulod sa barangay. Kagaling, kay kun may flap gate ka, need the man, dasun magpump out.
0: Okay. So, pumping station na kat?
2: Oo. So, more or less, sana amo na nga mga principles ang dapat naton i-consider. Mm-hmm. Same na siya nga principle nga gina-adapt naton sa city proper.
0: Si Engineer Mavi Gustilo, Radyo Manove, Radyo Manregan, sa iya sininga explanation, no? Ang tumarab lang ang the same principle na gina-adapt sa city proper. Kasi city proper, yan may pumping station na grande, no? May floodgate na kita dira sa may esplanade, kag may pumping stations na kita sa several parts sa siyudad sa Ilimino, including dira sa may barrio-barrio ng area.
1: Mm. So, klaro, ano? Na-identify kita. Doon na-intindihan, Engineer Gustilo, ginambal niyo. Well, actually, kasimple mo lang gin manuel mo. So, assessment nila, kapin pa ang hardest hit, ang kalubihan haro.
3: Mm. Mm.
1: Ang problema, may drainage kita. Ang problema, kay sa natabo nga ni, hindi na kapagwa ang drainage ta sa outfall niya, kay nasulod naman sa santubi, sang creek. Mm. Yan bang pagwaon mo kay gatabuay na to sila, gatamuan na isla.
3: Nabuo na sa mo.
1: So, either padalumon ta ang creek ta, parang baka hindi niya pag balikan tubi ang slope ta, butangan floodgate para makontrol, or tinluan tang drainage ta, kaya ang iban nga mga makumurar patanay sa drainage, hindi na well kay nasublan na sa mga ano tawagan ni nilas na, luwas sa mga kahoy, luwas sa basura, ang mga
0: layon.
1: Mga duta ni bla nga nag-accumulate na bla.
3: Layon nati ikuan mo gina, ikuksun mo gina.
1: Imagine nyo bla isa ka balde,
3: tunga na lang.
1: Ang makumudar ni isa ka balde, nangin tunga na lang kay ginsudlan mo duta.
3: Yeah.
1: Di bla daw mo na well, pero ang ginamenson niya nga slope protection para ma-prevent pagid nga magkadto sa mga pamalay well.
0: Medyo tastaso na siya kasi ano ang erosion sang pang kumbaga maibitar mo.
1: Kasi
0: kung may protection ka, dira naman na mabutang ang mga floodgate.
1: Kaya kung mag-erode ang mga creek ta, ang mga suba ta, siyempre, manultol gina to sa manubo nga bahin.
3: Yeah.
1: Pero kung may slope siya, taas siya, imbis ibalik niya sa pamalay kagka magsulod sa outfall sa drainage ta, iaboy niya sa dagat nga nakakonect gin siya.
0: Amo nang mangin system niya radyo man okay.
1: Sige. Sige, so short term solution, cleaning sa drainage kag dredging sa creek.
0: Oo.
1: Okay, kay hapos na yung brown mo. Hindi man hapos pero ti dasig.
3: Ti amo na yang masarangan ta gidanay. Yes. Sarangan ta gidanay.
1: Ang long term mo ni ang master plan sa drainage. Tapos ma floodgate kita.
0: Yes.
1: Kag slope protection.
0: Oo.
1: Sige, proceed kita. Ang sa barangay Nunoy, well, anong ang balsan DILG?
0: Ang sa barangay Nunoy, Radyo Manovi, hindi maka-implement ang DILG. Pero, ang iklaro niya sa aton, kahit ginkwan mo gin-mention kung sa order na dapat barangay, ang city government, ang city mayor's office ang ma-implement, no? So, ang city mayor's office ang ma-implement sa pagpahalin, no? Sa sining apat ka mga barangay official. Pero, bisan pa nga nag-memorandum con motion for reconsideration sila, i-implement giniya ang dismissal order sa ila. Bisan pa ko nga magsaka ni sa Court of Appeals hasta sa magsaka ni si Babaw sa Supreme Court no, kung magsigpagi sila sa further nila nga ano nga kanila illegal remedy nila. I-implement giniya ang ilang dismissal from service. Yung pamangkot na ton si Mr. Oscar Lin, no, ang DILG Director sa siyudad, anong special sa sinya kaso nga nag-take cognizance ang ombudsman? Because sa Kalawigon na cover, to dito sa City Hall, Radyo Manovi, kung may mga tangay sa inyong mga kaso, binabalik ni isang ombudsman sa City Council. Kagang Committee on Good Government, amo ni siya ang nag-hearing sa ilang kaso. Ang Committee on Good Government, amo ang mag-determine sa ilang offenses, ang ilang penalty liability, then ma-recommend ni sila sa penalty sa Office of the Mayor na muna ma-implement. Sa tabo, sa kay punong barangay Juaneza, sa barangay San Isidro, diba, ginreklamo mo ito sa ombudsman?
1: Oh,
0: inbalik sa ombudsman yung kaso diri sa, ano, sa city.
1: Oh, yung dito. Abi kuya gani, well, ginritso lang to yung city council kay kontrapartido sa. Galing yung ombudsman gito, tiwai may mo ang city council, aktuhangin nila.
0: Yes, no, okay. In tuhan nila. So mo to nga ano nga gin-recommend ang suspension niya for 6 months. Andi 90 days suspension to ang gin-recommend sa iya. Ari bala rin naman ubi pamatian naton ang explanation ni Mr. Oscar Lim, ang DILG City Director.
4: Ang implementation na sang decision ng ombudsman depende sa order ng ombudsman. So kay base order to, I think it was addressed to the city mayor and not to the DILG.
5: Pero sir, while pending MR, hindi may implement ang order?
4: Implement. May so, implement na, yeah.
5: So mean to say, bisan nag-file sa MR subong, dismiss ki sila na for the meantime?
4: Yes.
5: Unless ma-reverse through MR, balik sila?
4: Yes. It's either ma-reverse through MR or ma-ano na, da, usually ang ibang gadala sa kapana. So may Court of Appeals, dito pa nag-isaga ka, no? Pero depende na sa action sa ilabugado. Kami, wait lang kami kung may order summon. Since wala order summon, so wala kami na. Yeah, outside kami sa loop sa kasong ina.
5: So may idea ka, sir, if under the local government code, kung ano lang ang kaso nga pwede makatake cognizance ang ombudsman?
4: Hindi taka-comment. Siguro mga abogado lang naman ko to nyo. Siguro, walang taon ta since nag-take cognizance si ombudsman, so may authority sila over the case.
0: ang natabo si Radjaman Regan, siguro posibleng nag-take of designs ang ombudsman because hindi lang ni Banay Kapitan kag ining apat niyang ginapusaran, no? Yung kasuhan ni si former Captain Rocky Jimeno, kag isa ko doon ka City Prosecutor, no? Yung kasuhan ni ombudsman. Pero okay, na-dismiss ang ilaya nga reklamo again sa ila.
1: So, nga ayan, nga nadala to yung fiscal, ano gin-resolve niya?
0: Di ba ginpailan ni kaso si ano? Ipasakado ginpakaan ni kaso ang negosyante?
1: Oo, kay violation sa COVID protocol?
0: Oo, doon mo ni.
1: Oo. Di, nga may fiscal nga nadala.
3: Siguro.
1: Nag-inquest?
3: Nag-inquest, guro.
1: Nag-inquest.
3: Nabanwell? Pero ang ano?
1: Ayan si Mino, ang ipit, ang guro naging nagdakop eh.
0: Nagdakop, oo.
3: Pero na-dismiss yung ila, Radjuan Joel.
1: Oh.
0: Na-dismiss yung ila, na kaso.
1: Amo ni kay Binarangay Inuel, disinvolved barangay officials, dapat ginabalik sa konseho.
3: Yeah.
0: Oo.
1: Pero galing kay may pulis, kag fiscal ng involved, muna nga nag-take cognizance ang ombudsman.
0: Posible, amo na ang rason, no? Kaya gini-explain sa atong kila ni Mr. Oscar Lim, na dala na, no, ang police official, ang isa ko ng fiscal.
1: Pero kaya Radjuman, March, kuha, busy Captain Menos, no?
3: Captain.
1: Anong reaksyon niya? Tapos, may idea ka daw, well, sinong fiscal na yun?
0: Wala maghatag ng details si, ano,
1: Marites mga. Marites.
3: Pero kung bangod nga
1: Kapuro Radjuman Klo, dai Kapuro balaan nila.
3: Na balaan nila na.
1: Pero anyway, guro kita mas ombudsman. Ang fiscal ya.
3: Nag-acto ma lang eh.
1: Sa request sang trabaho niya.
3: Oo eh.
1: Ang pulis nag-acto ma lang request man sang trabaho.
3: Amo na nga na dismiss ang ila. Pero
1: ining kung nagtaw mo ang kapitan nag-acto ma lang abi, protocol nimo. Pero guro ba si Blan na sobrahan, well?
3: Amo na, kaya diba, grave abuse of, ano to, discretion? Radjuman Joel?
0: Authority.
3: Matsag ko ba si kung na pinatamaan gid nilang tao?
1: Hindi, kaya ang kwanabi, ang protocol sa COVID, di Blawel sang una, debatable pa ni mo. Hindi ka pwede, iya ka pang arrest. Naway ka lang, mang pinal, mang multa ka lang. Pero pang aresto, wala, well, di ba?
0: Yes, oo.
3: Tingkapin pa kay ting isa
0: to. May ano, kung mo may ara, doon may do some sort of ama, ni kung doon ang allegations si mga break officials, doon ginharassin sila. Allegedly. Sige. Nakakita ko nila ni, kaya may
1: pero harassment. Pero basi makuha mo blang nga, Lanuel, sang nag-akusar, I'm sure mabura ni Sambal, kay kuhanin mo, vindication ni siya, para mapakwa ta sa mga reporter ta.
0: At sorry, taga-dira na sa Barangay Nonoy. Kaya taga-dira na ko nung yung negosyo sa Barangay Nonoy.
1: Taga-Nonoy. Tira-guro na ng building niya gani.
3: Wait, taga-dalo kung sino ning
1: nag-apusar. Tignan lang Barangay Nonoy. Well, alam mo ning sa likod sa Grand Dame Hotel. Sang Grand Hotel. Pasulod?
0: Oo.
1: Likod sa Queen City Garden Mall.
3: Oo, gamay-gamay mala ng barangay.
1: Tabok sang sentrala.
3: Sino gani nang imo?
1: Lapit sa Quanwell, lapit sa Bangga, sa Ituteng.
0: Ay, ko ng kapitan na si Barang si Kapudi.
1: De la Rerte? Hindi.
3: Hindi.
1: Ang kapitan nilang Bayewel nga naigo man.
0: Ayo.
1: Secretary sang time na to.
3: Amo nang amo nang lugar ra jud mo sang kilala mo nga kumpare mo.
1: Oo, dira na da.
3: Dira na da.
1: Si Kagawa na da na kumpare ko si Kagawa Tingkong Chones ba?
0: Oo, Tingkong Chones to.
3: Oo, dira da. Di ba do gamay man nang barangay?
1: Gamay gamay ah.
0: Gamay nga barangay na.
3: But may
1: yamo na gani matsag ko dako nga negosyante ni kay kasarang bato. Tiamo na.
0: Oo.
1: Oo.
0: Daw, ano ko na daw, hindi ko masala, how, apelido, how.
1: Okay, kasi H-A-W.
0: How, kono, how, apelido.
3: How, di ka, dabaw, di ba, tutin, sayang puti, tatlong mananapi, ayang
1: puti. Bakuhang, binuno, kaswang. Sige, well, eh.
3: Salamat din, Radjuan Jogan.
1: Ah, umed, kapakaroke mo sa idol, di.
0: Balita na gikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radjuman, Joel Franco, Tatak, RMN.
6: Tatak, RMN.
1: At sa ko, sa time nga to, ibalo naman ka mo, baway kin consider sang ombudsman. Nga sa panahon nga nagulpihan kita sang bag-o nga klase, balatian, kagina sa parmo ang kabuhi, gin, istorbo niya gid ang bilog nga social norm, sang kabuhi tabo sa idol?
3: Yeah.
1: Oh, sa COVID?
3: Grabe to.
1: Di ka kainsindi kung ano ka mo?
3: Grabe to sang COVID.
1: Punggan mo ang tao nga mga buhi. Punggan mong tao magwas balay. Tapos, may kinanglan ka nga ipang-isolate nga naapektuhan sang COVID. Tapos, ang mga suspected to, i-isolate mo pagid. Ang stress sang barangay officials, hindi hamak. Kung may gapasaway, ganubo pasinsa nila.
3: Grabe.
1: Kung may gabato, ganubo pasinsa nila. Pero sa PIACS, hindi daw ay gigin consider sa ombudsman ba?
3: May reason.
1: Inigo gid nila ang mga barangay officials ba?
3: Matsag ko, Radyo Manube, na establisar gid. May reason ina nga nga kadaw ka harsh gid sang ilang pwede mo lang tani nga kwan lang a suspension
1: pero
3: lang.
1: Hindi pa ko sure gani kay kun harsh gid tani igo si Captain ni Mino tani igo ang piskal
3: kaya mo na nga gusto ta tani mabasa
1: ang unod sa
3: unod
1: desisyon,
3: sa desisyon. No? Kay
1: di ka namin ning makita gid ang complainant
3: mismo
1: abi Radyoman plo halugugato ang complainant pag tapos be
3: or mamangkot kita nakasabat ka mo kasi usually bala Radyoman
1: sabat sila naging MR na gani
3: hindi before bala nga nag MR kasi why maplastar maayo ang sabat bala hindi plastar why kay ang ombudsman niya usually papilis mo na sila Radyoman mo yeah, why mas laga interview gid maayo
1: kita malang tayang ginpatawagin kay ti siyempre mga angkorman gusto mo nila mamet mo
3: mugid eh
1: ang nga nag-file gid kaso.
3: Ti igo gid ang tatlo. Dayon daw nag-sulusubra sila kuno Radyo Manuvi.
1: Kag dismissal gid, no?
3: Dismissal?
1: Kay suspension.
3: Kung suspension naman, balko ati daw medyo hindi tamaan gid. Pero kung gin-dismiss gid ikaw, lasi dako-dako ang...
1: Nang taon tadi, kung ano ni.
3: Kumbiman nila.
1: Basi kung pwede na kambal si Mr. Howe. Mr. Howe?
7: How di karabaw di batutin? Sayang pula. Tatlong pera, sayang puti, tatlong salapi, tindak buang, binuno ka aswang.
1: Ay, ano naman ito? Ano nga yan? Sige, mabalik kita dugi-dugay, dari sa aton nga pagpangalaga, dago sa idong.
3: Ari Anay, ang isa sa mga nakagamit kag nabuligan sang Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
9: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN
1: 929.
10: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang kami.
12: Charm, fab, con,
13: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: Nagsasagana ay nakakatad. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bineg ang kapiling. Be the best, be galing. Bineg. Be

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagapamulang akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Me

0: Kaya, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOHFDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa opisina, pirmi ka malanag atubang sa computer?
2: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagtasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, labatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Pag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imong mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estatin ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updaily sang granular with high levels of 5D vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
12: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxFit, kargado!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
18: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halo,
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kapoy!
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Tatak RMN.
24: Oras las 9.37. Buton tadi ko dugay, mayor sang Banwasang Kabatuan. Partito sa ilab lang barangay kapitan sa Duyan-Duyan. Nga nagaluya ang lawas kung hindi ko hubog. Kag nagakadepress siya kung di sa ka pinalupok.
25: Kag may ara nabi si kapitan sang ano, sang magligad ba lang ang kaso, puro pariyo.
24: Klahe, no? Describe mo ba yan sa tao? Galuya lawas siya kung di sa kobog.
25: Ti anong tanabi?
24: Kaya kay... kapitan, galing imo, timo ka radlawan ka pumuluyo mo.
25: Kaya kapitan ang ilpeng imo nga.
24: Kung nalimbawa, bi, hindi lang inubog. Dayon, ang pinalukpan niya, bi, mga kawatan.
25: Ah, okay, pakita na.
24: Dayawon ka pa sa tao. Doon naman mo tong kilala ni Radjuman Eric nga pulis bla.
25: Mm.
24: Nga binitbitan niya armas sa guwa sang balay niya ang nagaparibolusyon sang tambutso sang motor nila. Bisan gin balita sa kiting reklamo nila do busar sang pulis. Ang comment sang tao niya bagay lang na sa inyo.
25: Itud ba?
24: Nga gindalan kamo sang armas sang pulis kay why sang salam pulis
25: kung pagkamo na. Oo.
24: Eh, siyempre, dalo niya gilang armas niya. Kaya karon kung mag-react ka mo na, paano saya kapangapin lawas niya? So, galing iniya, hindi ka kakuha simpatiya. Kaya ikaw ang amay isang barangay, hubog ka, dahil may pangayaw iyang banggaan mo, kaya pulokpan mo. Kaya ano ka nga klase, kabarangay kapitan, sinabi. Dahil pag-abot sa police station, mambal, kaway kakadumdum sa ginimo mo.
25: Doon ang mood
24: mo. Matsag mo, imoon ka pa ni Padre Culada, speaker sa City Palabras, ngang imong tuka, ang pulong na nagasiling patawara sila, kaya sila makaibalo sila ginahimo.
25: Okay, sa mga kulukadlaw kita, Brother Jumanovi. Pero sa mga victim, trauma bala ya. Nga palukpan mo imo ya. Dawgin pa pundo daw sila ni Kapitan.
24: Eh, Kapitan, pasinsagi. Way kami klala si imo.
25: Way kami klala si imo.
24: Pero, daw gina-judge ka na namon sa amop lang ni. Kaya ti, ano abi ang normal na di sa muning ginimo mo?
25: Dayon ni may kun tani bala kun masalan ba tara Jumanovi ba si kun natapangan niya nanto kay nagatinunto man bala. Galing mag-asawa to yang duwagid yang imo ginbanggaan to ng palukpan. Kun natiruhan mo to kag naga kalaigo to abi ya Kapitan.
24: Oh. Ari sa linyata ang mayor sang Banwa sang Kabatuhan si Dr. Elizalde Doc Boboy Puey. Mayor, si Radyo Manovi, kag si Bosa Idol. Good morning.
0: Good morning sa inyo, nga duha, Radyo Manovi, Radyo Man, Bosa Idol.
25: Mayor, anong stand mo din subong? Ano na ang latest? Bilang mayor, I know, kilala mo gini personal si Kapitan Kabar, sang Duyan-Duyan. Anong imo subong reaksyon sa natabo si Mayor?
0: Siyempre, sa amo ka na nga ugada, sa amo ka na nga natabo. No? Why, ginapundinar na to na. Why na to, ginapa tagan nga magsigisigi na. Ginapundinar na to ng aksyon ni punong barangay Kabar kay hindi malang na siguro unay ang natabo.
25: Mm-hmm.
0: Pero daw may mga reported man natabo na daw pareho man sila. So, ang stansya nga doon na LDO ya, no, labi na good ako, ginakombinan na doon no, ang aksyon siya nga doon na punong barangay.
25: Naka-personal mo ni siya nga na istorya after sang natabo-abing insidente, Mayor, or nakapanugid man sa imo or nangayo sa imo sang advice or bulig may kantanan sang reklamo niya?
0: Wala pa man kami ka istorya sina Radyo Man Boss Idol, no?
25: Okay.
0: Kay kagapon lang kami sang hapon nag puli alin sa Manila na may mga ginasikaso kami upod ko ng hapon mga SB.
25: Mm-hmm.
0: No, kaina si Ngaga, libot-libot kita kaya medyo nagtudo ang ulan.
25: Mm-hmm.
0: No, may mga baba sa mga portions diri sa Banwas ng Kabatuan. Wala pa kami ka istorya personal mismo.
25: Pero sa imong ano-ano matabo sini sir sa si sinong like sa kaso administratibo ang kriminal ya ti atubangon niya na ina. Ang kaso administratibo diretso ini sa DILG or may ara sang puder ang sanggunian nga kung may mga kaso dira regarding sa complaints niya.
0: Ang process pwede na diretso sa DILG.
25: Okay.
0: Tapos duha na ka process ang isa kung mareklamo tapos ipakaduon sa sanggunian. Pero usually mo na sa sanggunian, no, gina-file.
25: Okay.
0: Ma-file kita sa administrative case, tapos mga quasi-judicial ang sanggunian naton. Kag they will, may maging jurors man sila eh. Pareho kan dahil Senador Ruben Padilla na bla.
24: And kung anong decisionan, sinong may implement
0: kung anong decisionan, i-recommend na nila dito sa sanggunyang panlalawigan.
25: May sanggunyang
0: panlalawigan. May sanggunyan pa. May mga kaso kami sina mo. Ang recommendation nila, maagin naman si sanggunyang panlalawigan.
25: Okay.
0: And then si sanggunyang panlalawigan, amo na siguro na mapa-ombudsman o kung ano ang ilang rekomendasyon to the DILG and the ombudsman. So, dira iba si pa, I don't know, kasi subong na may ang mga ombudsman na to ng sa DILG, doon na railroad na gani, ang amo na ng mga proseso once nga kung may direkta sa ilang nga complaint.
24: Diriya sa nabala na mo, Demeor.
0: Kung lang direkta itong aging kakasya siyang ano?
24: Sanggunian.
0: Direkta ang aging kakasya ang hindi sanggunian ang itong tatay bala.
25: Yeah.
0: Ang pulis. Indirekta. So may ginareload na siyang national agencies bala isa. Kaya may basihan man sila. No, suno sa layunin naton.
24: Galing tiya itong kakas nga to. Kakas mo lang to sa pwesto pa. Pero hindi pa sa servisyo, bro. Ining diri sa city, sa experience namon, ang city council, sila na ang nagdesisyon. Then, din pa-implement sa I think mayor's office.
25: Mayor's office.
24: So siguro inyo sang gunian nagligad ang kapitan sa Duenas.
25: Ayo gali, nag-agi to sa Sanggunian eh.
24: Sanggunian, dayon din pa-implement kay mayor.
25: Oh, daw muna.
24: Tong imo guro miyan din na sa Sanggunian sa imo na.
0: Oh, pwede. Oo.
24: Ti ko na no man lang recommend sa Sanggunian, ti implementar mo na.
0: Awa, implementar na to ni.
24: Kilala mo ning kapitan na personal?
0: Awa, kilala ko man kay mga bago lang siya first time na siya na kapitan.
24: Okay.
25: Ang first time ka kapitan, pero before na sa mayor na kapitan na ano, magkagawad na siya, 'di ba? Daw isa lang ako nung abansin niya sa kontra niya.
0: So apat bala na abansin niya sa former kapitan na to.
25: Ah, kontra niya former kapitan.
0: Direkta, daw direkta na siya, wala na siya nag naging kagawad.
25: Si kay na pirdi niya ang former kapitan.
24: Bakod man sa tanda.
25: Mayo man guro, bakod man guro, basi duro man ina parintis barangay da mayor.
0: Awa, oo, di kaya ang parintis ang former, parintiya man, kasi siguro muna nga, nag-ano, lapos-lapos lang, nakabansi sa iyayas ang apat.
24: Ati, sige, pero ti siyempre, kay this involves peace and order, kagti amay bala sa sang barangay mayor, ti sinabi karon ang mas maisog na sa iya, ti mas maisog na sa iya, ting mayor eh, ti kung may reklamo, mga pumuyo, kagda hindi sila kasarang kay cap nila, pwede sila pangayo bulig sa amay iya sang banwa.
0: Awa, wala gina problema. Dahil, kung ano na ito, itapnao na ito ang mga amo na nga hilimuon. Hindi lang sa iya siguro. Kasi iban pa nga mga barangay officials and other government officials. Gina pasiguro na ito, no? Nga, why na ito? Gina, ano na, tolerar ang amo na nga mga buluhaton. Gina kondinar na ito ang amo na nga mga buluhaton, hindi lang siya subong, kundi isa mga matabo pa man abi, o kundi siya tanan-tanan.
24: Sige, okay. At least nabala na mo ng posisyon dari sa mayor mismo sa kabataan. Mayor, salamat gina. Good morning.
0: Oo, salamat man sa inyo nga duha.
23: Tatak, RMN.
24: Okay, kay Mayor niya, kung mag-prospect ang administrative case nga i-file sa pamilya.
25: I-implement niya malang na niya.
24: I-implement niya malang na. Tiyara na ng bulas ang sangguniang bayan. Tino ko obvious-obvious na gid sini. No? So, kanugon, first termer lang sa?
25: First termer lang. So,
24: pinirin mo pang kapitan. Ex-kapitan ba kanugon?
25: Meaning sinaguro, ang tao dito, nakita kanila nga deserving ka, bisan apat lang yung imo abanse kay abanse ka, daog ka. Subong, ambot. Kaya mo ning sitwasyon, Radyo Manuvi, kuan ka, priso ka, pila ang bail subong. Ang kaso mo to, pila yan ang bail mo suno, galingin ang ulo mo, mangita ka piyansa. May trabaho ko pa sa barangay.
23: Tatak RMN.
25: Sa mga tabalamati natin mga karadyuman, ang aton sa ning vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C. Maya bulig ini sa aton sa ning sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kaiban pa nga balatian gani sa mga suki natin. Inom kita sa ang vitamin C, mag mighty C, kon food supplement naman, D3 Bio. Ang D3 Bio, may-ari ini sang virgin coconut oil, kag may-ari man ini mga karadyuman sang medium chain triglycerides nga nagabulig ini pa-fit pa rila sang atong lawas, nagapadamo sang atong sining metabolismo, kag ang pinakadabest diri kag ginapadamo niyang atong sining good cholesterol, kag ginasilag niyang bad cholesterol. So, inom kita sang D3 Bio, kag kung kape naman, diri kita sa kape nga may collagen, ang kape mga karadyuman nga may-ara sang collagen and at the same time may ara sang glutathione nga nagaputi ang imo siringa panit and of course nagabakod ang aton siringa tulan. Gani sa mata para matinaton, mainom kita sang aton siringa Santon Gold Coffee Mix.
23: Tatak RMN.
24: Health News Radyoman Joel Franco.
1: Ang inyong bahay nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Itabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
2: Normal lang kung kaysa nga wala kinasang gana nga magtrabaho. Ikakatabo inyo kung kinakinanglan sa imong utok ang lawas ang pagpahuway. Kung nabugatan ka sang dako nga buluhaton, ukon ang imong ubra, wala nang kabagay sa imong ginapatihan. Mahimo may inibangod sang burnout, stress, kakulang sang katulugon, ukon pagbatyag sang daw ginaluyahan ka lamang. Pero paano bra inyo malampasan? Magpahuway sing matuod nga wala nang gamit sang gadgets agon makapahuway ang imong utok. Ubrahasang madasig ang imong trabaho sa sulod sang pila lang ka minutos, ako hindi ka mabudayan. kasagaran sa pag-opisa. Kaya ang importante, magkaon sa masusansya ka pagkaon, mag-inom sa tubig, at magtulog sing mahamuo. Para sa health news, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
24: Hari naman ang labs ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylyn Paraonda.
3: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
4: Mga kasama, aton amigan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paglikaw nga magbakal sang tuman kadamo nga bayo para sa fashion. Ang paghimo sang bayo nagakinahanglan sang madamo nga dunang manggad kag naghimo sang madamo man nga greenhouse gas nga rason sa pabag-ubag-o nga klima. Kalabanan sang malain nga epekto sa industriya sang fashion sa aton palibot, abo ang paggamit sang hilaw nga materyales kaangay sang cotton. Nagagamit man ini sang synthetic materials kaangay sang polyester nga nagakinahanglan sang 342 million barrels sang langit kada tuig, agod nga mahimo. Magluwas na rin nagagamit man ang industriya sang madamo nga tubig, agod nga maghimo sang minilyon nga klase sang bayo.
3: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment dari lang sa labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kini si Radyo Man Joylyn Tamayo para Onda. Tatak!
23: Tatak RMN.
5: Hindi ka mo magkalipat nga mag-inom kita sang aton sinima karadyuman nga Super Fiber kung hindi kita makapamuhin sang regular. Kaya ang Super Fiber sa mga tagpalamati naton, imno naton niya 30 minutes bago kita magpanyapon or bago kita magtulog. Pagkaaga sina Choy, ang imo nga kalain sang buot ipagwa mo gid. Pero kung naanak ka na sa balay mo, anytime, pwede mo na mainom. Kapin pa kung wala ka nakapamuhin, tatututub, apat na kadlaw. Malikawan tang constipation. Inom kita mga karadyuman sang Super Fiber. Kaya sa mga tapalamati naton, ang fatigue, isa ini ka, butang, makabutang sa aton sa problema, labi na sa aton ikayong lawas. Kabalubra ka mo nga sunod sa research ng pirmi nga palang lapyo, kapalamoy po isa lawas, ginalinan sang health problems, pareho sang balatian sa kurason, stomach kag digestive problems. Magtumar sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule may ari ini sang omega 3 fatty acids nga ginapatihan sa mga eksperto nga makahatag sang bulig sa sintomas sang fatigue. Kag ang Dr. Pinoy Squalene, gabulig man para matabuan or mabatuan ang palakit sa lawas tungod sa kakapoy. Gani, mga karadyuman, inom ikaw sang Dr. Pinoy. Adlaw-adlaw, ara na sa aton nga mga butika.
23: Tatak RMN.
24: Sa katapusan, remind ka mo, apit ka mo sa mga butika. Pangitaan nyo da ang Non-Super Plus Capsule. The new and improved Non-Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas, adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant. Suporta para sa mabaskog nga kurason. Bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika Non-Super Plus. Pero pwede maparis nyo sa iya ang Mega Man Gold Coffee Mix. Sa mga way tinulugan, no? Kay gapinanghimos ka mo sa mga nabaan, aring kape nga makapabato sa pulao, makabulig sa inyo nga may mental clarity ka. Kag grabe ang imo resistensya.
5: Nabapod ka na, daway ka ginakapoy.
24: Yes.
5: So yun, hindi, kung nakakapi ka mo, pero kung gusto mo pagin na mag-inom sang kapsula, may Mega Man nga capsule Radyo Manuvi. Tapos nyo pang ano, patapos nyo pang limpyo sa balay, ang balatong mga kabataan. Ato, dito lang kumuanay kay lula nyo, kay may hilimuson man kami ni tatay mo.
24: Hindi, dapat gini, dapat gini. Sa nakakabayan sa pangabuhin, hindi dapat kalipatan ang intimacy. No? So, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Kag siyempre, Mega Man Capsule. Aral lang sa mga butik. Salamat sa inyong pag-upod kag pagpamati. Sa Facebook page tayo, check yung update ni Radyo Man Flo. Hawan na to ang buhang Tough North Manduriaw. At actually, tanan guro, subong evacuation center.
25: Nagano naman ah.
24: Bakante na. So muna, prunami man na Radyo Manplo kung tulotawahay ka. Masaksihan ta ang pagpinanghimos ng tao para makita man balas ang iban nga magka-empathy sila sa mga tao nga pareho sini nga amuni ang aftermath sang bagyo kag sang baha. Amuni ka makaluluoy ang kaintangan sa mga ginabahaan. Para nga makakonect kita.
25: Tatak! May nanganinig ang subong Radyo Manuvi, tubig lang, way lunang. Kung may lunang pagin na, yawan ka pagin na.
24: Wow, okay. Radyo Man, Novi Guas.
25: Radyo Man, Reagan Arlos.
23: Tatak! RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: sa bilog naton ngalawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
3: Oras tatak impunto alas 10.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Community, community. Health alarm. Kaupudi, Papa G.
5: Noise Urban Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sang dried semen, mucus or discharge. O basi nakaagi ka bla infection, injury or scarring. Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaedad bra or urinary tract infection o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit dugo sa ihi o nabudlayan sa pangihi kag naga-normal man ang harmless man nina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
6: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Honeygoat tree, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Mega Man, Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner. Yara na ang palading. Ah!
6: Mega Man, Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Linen Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong diin pa na ang lugar na mahigko. Kagkong ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malat na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: NANS Linen Oil.
5: Gari para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Linen Oil. Marilive ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Linen Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Linen Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Linen Oil.
5: Mabagal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatilid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat na protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
6: NANS Corn Coffee.
5: Oo, partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
6: NANS Corn Coffee. Coffee.
5: Ang nami pagit sang Nance Corn Coffee partner, kaya ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang umano mataas ng blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang pwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong ngawas. Gani, magpamati lang din sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
6: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
5: Saan ko ka nagsugod inom na GTX 500?
8: Nagtake ko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang GTX 500 para sa
6: GTX 500.
9: Aton talakayan subong is all about allergy. Mm-hmm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm-hmm. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
10: asiminto.
9: Tuloy, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin mo allergy, mangoy mo immune system eh. Mm-hmm. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag-alam, mm-hmm, hindi ka na mag-allergy ah.
10: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, mm, pero later on nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before.
9: Mm. No? Ang iba niya makaon niya pasayan, kasag, shellfish, dog, kuan dayon panghabal dayon panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabat kag. Ang asthma isa na sa forma sang allergic reaction. Mm-hmm. Kag ang worst nga forms na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre pantal-pantal tapos karuton mo lang eh. Mm. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako hindi ka kaginawa ito, delikado na yan.
10: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang emosin ng lungs. Mm. Correct. Isang hardjack pa na.
9: May ginatawag sa DP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
10: Huwag ka oxygen.
9: Mm. Mm. Hypercapnia. Mm. Sobra ka damo carbon dioxide.
10: Gusto.
9: Mm. Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Mm. Or hindi kaginhawa sa gusto eh. Mm. So, ang sunod si nati, secondary respiratory failure, patay.
6: GTX 500!
11: Ito si Tumasol sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
11: Hindi na nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
6: DTX 500!
9: So simple man lang, management ng GP, inom ka sa food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500.

0: Ang gagulay.
1: Oh, si palainom ka ni TX500, palainom ka may TC.
2: May allergy ka pa ba?
1: Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa TX500 yung may TC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlo mo, intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka may TC kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaon nun sa imong immune system ang DTX. Nga pero mika balon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
2: Tuod, no?
1: Because of antioxidant.
2: Correct, of course.
1: Because of antioxidant. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom, ma-transfer sa
2: ato. I-transfer sa imo.
1: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi kakapoy magkikaon na ng mga bark.
0: That's why the TX500 lang ang may tisiyan. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
2: Correct. TX500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Kilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, kag sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka na ginom?
3: Mga sobra na isa ka bulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
5: DTX500. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ako si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipang pera na ko nun eh. I and the Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nauli sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagburkon sa akon mata. Na do may matika, blao, di, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Cremin S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Cremil S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Ano kay Marlon, Mang?
14: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
13: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
15: Ga-intra kami, haw? Man, butigon ang bana mo! Siling negosyante siya!
14: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nagalibot siya, gogo?
13: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
15: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaitsyende ka! Ha?
13: Mang!
16: Ay, di, amo ginayali ng gugmayaling. Kakamakin ang lahat, masunod ka lamang.
13: Amo ka na?
16: Diba? Oo, sometimes.
14: Love conquers all.
16: Oo.
14: Amo na galing.
16: Pero galing kay Tiis, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
14: Gani man.
16: Kanugon.
14: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma good ba lang future?
13: Kun ako, pahambalon! Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, kag gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: Yes.
11: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyper bilis bilis bilis sa hyper

0: acidity in as fast as 5 minutes.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
3: I'm Dr. Suzette.
4: Ito po si Dr. Bernion.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
10: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabukal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balader kong asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, masasubong nag-aantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squaling Capsule Protection sa mga balatian.
13: Alas 10:17.
0: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.

0: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: TTX 500 27 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: mga? High blood gid ko.
6: Kaya sa una ang imo
5: blood pressure 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day gina ko ng TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
9: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
6: Karon pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
3: TTX 500.
10: Ala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
11: Ganyan ang Pinoy.
12: Ang Pilipino, mapagtimpi.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: Be MXtraordinary with MX3.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Number 1!
17: Maikong adlaw sa ato mga pinalangga ng mga tagpalamati. Shout out sa mga nagapangapi, sa mga nagatambay, sa mga changi, mga nagamarite, sa mga routine subong-subong nga hapon yun. Sigurado ka na sa dayang amos yan ang sitwasyon nila. Sigurado lang, hindi ka mamadagpan na. Shout out sa mga ginikanan dira nga nagapamati diri sa aton nga programa kag indi una pagpatugayon pa wala duruga mo ari ang sulat ni Dios Coro ang hatagan naton sang pagtamud kayo ni song name yo ba Dios Coro Dios Coro lo birado.
18: Mayang adlaw lang sa inyo tanan, tawagalan ninyo ako kay Dios Coro. Kabalo ka mo. Ambot, kung nga amo niyang ginpapangalan sa ako ni nanay ko ah. Siling ko gani, kung pwede pa maislan, paislan na lang. Pero abin nyo, sang ulihin na, kadako sang pasalamatan ko sa ngalan ko. Gaugtas ang ginikanan ko sa akon, pero abin nyo, lain gidyagalay akong ara kaya sa poder sang ginikanan mo. Inabalang akigan ka man niya halin sa aga hasta magabi, okay lang. Pero kung iban nga taong maakig sa imo, kalain gali no? Aryo, agad nga mahangpan nyo nalang suguran ko balas pagsaysayang tanan.
19: Bao ka dami, gid sa imo yan, no? Ano na oras, ne? Subong ka lang yan na bugtaw? Wala ka gid utok yung animal ka, no, ha?
18: Okay.
19: Animal ka!
18: Nga wala mo ginpadayo ng mitlang sa ngalan ko, nay? Nahadlo ka gabaan? Ay, ko kaligaw. Agay, nay. Wala ka ganyan kay Luis, bata mo? Ha? Kabalaan sa ngalan ko, pero ginakasigo mo.
19: Pabunyagan ko ikaw kag pailisa ng ngalan mo. Amo naging pangalan ko sa imo, kay abi ko mangin maayo ka. Wala ka gidgali sa batasan. Kahuluya sa imo!
18: Nay!
19: Mapatay ko ikaw, Kuroy!
18: Kuroy? May hayo na ko?
19: Kaya hindi ka dapat taugon sa ngalan mo. Kuroy ka na, subong-subong. Pailisan ko ngalan mo. Kauluya ka!
18: Nay!

0: Ikaw, gidbala sina ang nagpangalan sa iyo.
1: Oo na, oo na. Sala ko. Sala ko na.
0: Eh, ginambalan ko nagit ikaw. Nga, hindi mo dapat gamiton ang ngalan nga ina sa malain. Balaan ina ang ngalan. Hasusina. Oo. Te. Ano na lang na karun?
1: Sugod-subong. Kuroy na ang ngalan niya.
0: Kuroy man? Di man ang musina ang ngalan niya.
1: Pailisan ko.
0: Asusina!
1: Pabunyagan ko siya liwat. Oh, nagsalagid ako. Nagsalagid ako.
0: Hindi na na maliwat kay ara na ina sa birth certificate.
1: Ay, hindi ya. Ah, hindi ah. Kinahanglan mailisan kay demonyo na ang bata mo. Hamak mo nga wala ka sang puslon sa yadiri sa balay. Kaya ang opisyo ya barkada, lagaw. 18 na pero hindi mo mapuslan? Ulugtasan?
0: Nan! Amo na ang dapat paminsaron nyo kung kaisa magpangalan ka mo sa mga anak nyo. Kinahanglan panumdumonyo man kung bagay bala sa iya ang gitpangalan ninyo. May ara gani ko kilala ang gitpangalan nga beauty ang iya anak pero daw...
1: Hey! Stop! Husto na! Husto na!
0: Asusina!

0: Nã mà bà tụ khó hả?
1: Nã.
0: A bị muốn perdi một quả hả? Chị muốn yêu một cái gì à? À ra ai? Nã chị kia sẽ bắt tôi bắt tôi vào đây đấy. Cái gì này? Này, anh muốn comment? Kada kita mo sa akin, ano mo kinahintay yung kinahimo mo sa akin? Ano man? Pwede nga bisan isa lang kadlaw, hindi mo ko pagpatilawon sang huyap mo?
1: Pero may kagin makatilaw sang huyap sa akin. Kay wala mo man ginatuman ang ginasugo ko nga animal ka.
0: Nay! Ginatawag mo na ako sina, ha? Kapataka ka lang bala na yan!
2: Agoy!
0: Tatay! Sinanay niyo! Kapataka lang yan sang uyab sa ako, no? Daso kinabuyayaw niya na ako!
1: Kugod subong! Hindi lang buyayaw, matilawan mo nga animal ka! Kastiguhon ko pa ikaw!
0: Nanay!

0: News. Reply
1: ako si Richard sa Katresol Drive. Dahil ang galing kong loko, may baluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis, hindi tribayo. Takto kami si sa isa kadla. 1 month lang ako anang lingin sa loko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Pagkats
2: magabuti ka. Kung mainom ka ordinary nga blood D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang?
3: Probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga blood.
3: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin.
2: Sige, napadamo niya ang imo nga probiotics. Tika balo naman ta, kapila na to discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Benefits sa probiotics. Ano pagkit kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
2: Amo ginang pinaka superstar sa
3: ano superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin amo tumagwardya sa imong selula against bacteria and virus.
0: D3 Bio.
3: Diin ka mo kita gwardya nga gabantay sa imong selula gatag pa kuryente sa imo no?
2: Grabe no?
3: Gwardya
2: na siya sini ko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amuna ang D3.
2: Sana all. Ang imo nga pindi, may amuna. Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimu, makapahinghimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan.
3: Immune system.
2: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
3: Ah, wala.
2: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung ga-inom ka D3 Bio, sir boy, na pareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
3: Correct.
2: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kayo naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
4: Kagina-enhance nga itong nga alpha lipoic acid.
3: Ay, napagin.
4: O, may kwansa may capric acid sa imo. Kangas ang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
3: Ang nga suluyatan ng permi, lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May caprylic.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. May Physio. Ang Physio. May D3. D3 Bio.
2: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
3: Wala.
2: Wala. Kasi ang imong plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3 Bio tungod ni iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang yanata kayang-kaya ni D3 Bio pag ano pagid si D3 Bio gapaalam sa aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose is...
2: ang ketones sir boy the best ginakapagkaon sa imong brain especially wala na glucose
3: why na glucose
2: hindi pagot me ang imo nga brain labi na kung lawig na sir boy travel ka sobra na 8 hours wala kakaon kinanglan may ara gikan D3 Bio kaya ang purpose ato ang ketones nga ara sa D3 Bio amo na tong ma-feed kaunon sa imo nga utok
4: food for the brain no?
3: food for the brain
2: amo na gani permi na mo ginasuggest sa amo nga programa if you do the fasting tapos nalanganin ka kina may balon ka mga nuts. Pero subong kayo may D3 Bio na, D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka-the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
3: Correct.
2: High octane.
3: High octane, no?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
3: In life, amo manggina.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma, nagid ka malipaton. Gitry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni lula. Hangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, makabuti ka. D3 Bio! Health News!
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by sa kabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
9: Let's go! Go, go, go! flakes and flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with a flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pamung pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pantong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
17: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iis isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkantugilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
18: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
21: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
22: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
23: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
21: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
22: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
23: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
21: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
18: Sample Plus Gold.
24: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
18: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
25: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
26: May tapang na hindi sinusuko.
27: Miyaking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
28: Yan ang pangis ng layon.
29: Gerald Anderson, EZ

0: Dere ka. Amo ni ang istaran mo.
1: La? Dere ko matulog ta? Lapit sa tangkal?
0: Oh, nga ah. Hindi ka pwede sa sulod sang balay, kay basi kong mga wat ka.
1: Tita!
0: Amo nang dapat tandaan mo ha. Libre ka kaon kag ista dere sa balay. Pero hindi ka pwede kapag gusto gwa sulod. Dere ka lang sa gwa.
1: Eh, ta. Luya ko tanong mag-eskwila ta.
0: Ay, tita, hindi ko ma-eskwila ka. Wala ka magkagto dere. Ay, naano man. Pero pwede ka ka-eskwila ah. Basi bala kong mahambal ka, naging ka traidura ako nga klase sang tiya. Eskwela ka kung naman ang gusto mo eh. Pero gabihan lang ang schedule ang kuhaon mo. Kag hindi ka pwede kapag gusto. Kung may kantuan kita, agad nga idulong ang baboy nga order, absent ka.
1: Okay. O tipi lang sweldo ko na ta?
0: Ano? Sweldo?
1: Oo.
0: Ay, grabe ka man no. Tiya mo ko, manukot ka pagigalias ang sweldo sa akon? Ariho? Kung may eskwela ka, hindi ka na mangayo sweldo. Pero kung hindi ka na mag-eskwela, 3,000 ang bulan mo.
1: Bow! Huh, laban sa pangayo ba?
0: Ay, kanong gusto mo? Sweldohan ta ka kag paeskwelahon? Dahil mapawala ka lang? Ay, nangita! Kuya sang katol sa ulo ko eh. Hindi bala? Kung hindi ka, di balik ka to sa inyo eh. Tanawon ta kung bato, non ka pa?

0: You better come home, Speedy Gonzales. Away from Hattery Road.
1: Hala, amo na galing ko nag-star ka sa ibang tao? Hindi mo na galing mabatsagan nga laing gidya ko na ara sa galing kanan mo.
2: Diyoskoro! Diyoskoro! Gano'n ka ba naman? Kadaamo din sa kubraho? Ang mga lugasan, wala pa mapakugasan? Amo na yung kinaswildo naman sa ima, ha? Ay sus! Huya-huya, man!
1: Trismel? Hindi na niya pwede, ya. Mahalin ako, Dria. Mapuli, kusamo na. Pero pamangkot, da. Batunon pa yan ako sa ginikanan ko? Hala! Kaluwi sa akon ba?

0: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergy ng mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagtaon.
1: The secret of health.
0: May naman kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gig kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natuno punggan ang magpangapi. Kapit pagad bala, Doc Arvin, kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagad na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of health.
2: Kaya hindi kagad niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imong suling ilawa. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Arvin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold,
0: yes.
2: May ara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
2: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ng pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag yun sinik, ang papatamis niya is stevia.
0: Safe. Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula, pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
0: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Itong duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes!
0: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iya nga himon?
2: Consultagid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dr. Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Seven Plus Gold.
0: May mga kauturan ng kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dr. Leo, nga may problema man ng ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpacheck sa imong uric acid. May ara man iban nga nahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay mo nga kidney, may tendency ini siya na base sang imo nga constipation.
3: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Arvin, nalimbawa, may mga tagwan, week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagdaw matiga, so masuggest ko sa imo sina kagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sang kapsina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, amin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes,
0: kung isa ko lang kita tubig, amo man nagaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health.
4: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxFit Kargado!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
14: Get 3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatakas mga buti ka.
1: PTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Yung mga blood sugar test.
3: Ilan itong score ganito?
1: 470. Ante ko 2. Sa gabi 2. Sa agad.
2: Ilan na lang yung mga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Babakal sa mga butik. D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall ang hindi manami ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon
0: puti. D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Maayo ang lawas ang bata mo.
8: Sus, masakiton man ino.
7: Ach!
8: Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Oras, tatak, alas 10:50.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
18: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
17: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang init sang hilanat? Dapat, hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sang Biogesic. Halong!
9: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang dami.
22: Charm, Fab, Con, pangong kumakablog. Tanggal amoy tulog sa pangon at Charm.
23: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
22: Pambang kumakablog sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
0: Cellphone Plus Gold.
26: Ako si Roy, tangko ko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bango diara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
28: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga,

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala kang boy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
7: Number 1!
8: Kung mapauli ako sa amon, batunon pa ihan ako sa akong ginikanan. Amon ablang naghahatag sa akong sang insumya ay. Pila na kagabi hindi ko yung matulugan. Kiti pasaway man ko bisa amon tuod mo. Wala tuod sang ginikanan nga makadugay sa matahasan ko. Pero kung nagapamati ka na ay pangako. Mabag-un ako ya. Makapauli lang ko na sa balay. Mabag-un agin ko yan ay. Ote, sa inyo bilingling, Delayla, kung kamubing pahambalon, Diyos kuro.
9: Ngan. Kay kamuman nga mga ginikanan kung kaisa magpili sa mga ngalan sang inyo mga bata.
10: Ay. Tika, sino mami magdahom ka?
9: Mag-amu ka na kadungol?
10: Sino mami magdahom? Galiki, may chance ka pa yung magbago. Diyos kuro, ah.
9: Di kung mag-amu malana, at least istulyaw nun sa mama mo. Hmm. Si nanay mo kag statay mo.
10: Nga, ano isla ng ngalan?
9: Isla ng ngalan? Labis sa tanan, magbago ka.
10: Isla mo.
9: Kag-ihatag mo ang tanan nga makapatawahay mambala sa imo ginikanan.
10: Hindi nga lang ang islan ang pangginawi
9: mo. Ang pangginawi mo, ang gawi mo.
10: Kaya bisan, ano ka nami sa ngalan mo? Mm-hmm. Kung ang pangginawi mo, hindi insyakto.
9: Tawag siya sa Iloy, Kuroy na
10: lang. Si Kuroy na lang. Kaya doon ginakonsensya ang Iloy. Kuro ka mga akig sa
9: iyan. Mamuyayaw sa
10: siya. Si Diyos Kuro.
9: Imagine mo na. Ay,
10: pila ka na, Diyos Kuro, pa ano ka na, patubo ka na sa buot mo.
9: Mm-hmm. Ay, 18 pa man lang to sa that time, guro sa mga 20 na sa.
10: Hindi na bala ng ano, ng dapat mangin mature ka na, ka dapat, hindi ka na, ang emote, ginikanan, bala wala, nagabata, nagatigulang na bala.
9: Gani.
10: So dapat nga, buligan mo sila, hindi kay buligan mo sila nga dasig mapatay. Ha? Sa ugta sa imo, mapatay sa ugta sa imo, maluoy ka. Magbala sakit na gani sa consumption sa imo, halaka.
9: Bala ka da ya. Hindi na yamong problema. Kung siya hon kagid na. Imo na yung problema.
10: Mga muyuyo kagid.
9: Pero, kung magbago kagid man,
10: mayuin.
9: Yung problema, istoryahan ginikanan mo. Kagambala sa nga mapuli ka. Kaya imagine mo kung dito ka sa ilan tita mo, 3,000 ang bulan mo.
10: Mm-hmm.
9: Hindi pa na siya ka-eskwila.
10: Mm-hmm.
9: I-promise mo sa imo parents nga mabago ka gid.
10: Mm-hmm.
9: Kaya karon kung mahambal man lang na, di kaluluoy mo sa parents mo.
10: Oh. Kag sa ulihi, di siyempre.
9: Ikaw magyapon perde kaysa pila kadlaw. Batunon takag sa hindi, madula ang ginikanan mo, ikaw lang mga buwi isa.
10: Amo
9: paano ka makabuwi isang kaugalingon mo kung amo ka na?
10: Amo pa ginaong sa ulihi.
9: Say mo be?
10: Halita niya man ang kagalingon.
9: Correct!
10: Ikaw sa mabalik man na balagyapon sa inyo. So dapat nga, ano mo gid? Ano tawag siya ni man? Nang mangin, ano ka bala? Nang responsable ka na. Bisan para na lang sa kagalingon mo. Ang imo nga sitwasyon, hindi pwede nga amo na lang ni Asamintras. Okay? Sige na. Padayon ang pagpadala sa sulat rin sa itong palatuntunan.
9: Kung ako, pahambalon!
11: Kung ako, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!
12: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Let's go.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
3: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy,
5: let's go with the flow.
14: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
17: Ang Iberi mabagal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
18: Oras tatak impunto alas 11.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal na temperatura.
20: Sa Pilipinas, pwede inyay magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan, amoy inyay ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag maka-apekto sa pangabuyan sa tao.
21: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kung mga abiyan ni Nasrat.
22: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa El Nino.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
27: ACS.
28: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tunay, natural, at original.
31: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak, at takip. Ikadua, secure self protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
32: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
0: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Mayong adlaw mga kabyanan, ang Health and Wellness Program nga ini ang ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Istoryahan naton kag insindihon subong ang obesity. Ang obesity amo ang kondisyon kun sa diin sobra ang tambok sa lawas ang isa ka tawo. Ang sobra nga katambok nagadugang sa peligro para sa iban nga mga malala nga sakit, pareho sang stroke, sakit sa tagipusoon, alta presyon, diabetes mellitus, metabolic syndrome, gallstones, osteoarthritis sa tuhod, sleep apnea, kag iban pa nga mga klase sang cancer, parehos ang colorectal cancer, cancer sa suso, cancer sa ubaryo, kag cancer sa prostate. Ang enerhiya halin sa pagkaon na nagahatag sa mga pangpagana para sa pangadlaw-adlaw nga buluhaton kag pagpabilin sang temperatura sang lawas. Kun ang kadamuon sang enerhiya nga naabsorb nga sobra sa kun ano ang kinahanglan, ang sobra nga enerhiya nagatipon sa lawas sa form sang fatty tissue. Makabulig sa pagkontrol sang weight, ang pagbuhin sang pagkonsumo sang calorie, kagdugangan ang paggamit sang enerhiya. Pwede inihimuon paagi sa pagsunod sa healthy diet and regular nga pag-ehersisyo. Ang body mass index amo ang ginagamit para mabalaan kung ano ang tsakto nga kabugaton sang isa ka tawo base sa iya katason. Ang kabugaton sang tawo nga by kilogram is being divided sa square sang iya height. Isa ka clinical trial na gin-publish online sa 2018 ang ginpatigayon sa 50 overweight and obese nga mga kababaihan age 20 to 40 years old nga gintunga sa duha ka grupo. Ang isa ka grupo nakabaton sa vitamin D supplement kag sa piyak nga grupo nakabaton naman sang placebo. Matapos ang anom kasimana na intervention, naibaluan nga ang BMI, weight kag waist circumference sang grupo nga ini ang nagnubo kon ikumpara sa control group. O mga kabyanan, gusto nyo ba lang nubo ang inyo weight? Mabuligan gig kamo sang Life Extension Vitamin D3. Mga kabyanan, ugalion nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, kayang kakulangan sang vitamin D ang ginakambal nga isa ka problema sa ikayong lawas sa bilog nga kalibutan. Ang sobra nga katambok ang posible nga makapataas sang risk of vitamin D deficiency kag magpataas ang peligro nga makaangkon sang lain-lain nga malala nga sakit. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante kay pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Mindak. Oo, ako dia, mga liog ko ang mga botkon ko, lakpang bulos, na makatulkatulkid, madugay mga one year,

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
4: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop o kon cellphone?
5: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
6: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
4: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga, sige gadgets.
5: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ang heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras tatak, alas 11:15.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
7: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kaboy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Pogi na ni Bulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika, dayan ko mangiig kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
18: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
14: TTX 500. D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
20: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
24: Number 1!

na naman ka mo mga pinalangga ng mga tagpalamati, maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Dayen, sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguduhan. Gahom sang hakugan, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Sino ka, Choy?
1: Ako dapat ang mamangkot sinasay mo. Sino kaya? Kung nga ginaanin mo yung humayan ko nga wala ka ni-respetar sa akon?
0: Ako si Bugrok, Choy. Tagapiyak nga bariyo. Ginsuhulan ko ni Nung Willie agad nga aniyo nang humay niya nga ini.
1: Ano? Ginsuhulan ka ni Nung Willie?
0: Oo, Choy.
1: Iya ni humayan, how?
0: Oo, kuno.
1: Hindi niya iya ako ni. Paano niya ipaanis imo? Tungod ako niya duta. Ako nagtanong sini.
0: Oo, ti. Wala man ko iya makahibalos ang gitkasugtan niyo ba? Hindi ra, Choy. Basta ginsuhulan niya ako nga aniyo ni tungod iya ko no ini.
1: Sapat ka, Nung Willie. Tuman gid ang kasakong kagkakugan mo sa akong. Makita mo gid ang ginapangita mo nung wili. Hilag tiro ka. Traitor! Sadin siya, oh! Sadin siya!
0: Hari di siya kay na, Choy. Kindulong niya ako aga pa. To, nagpuli man to siya tungod damo siya kung ulubraon sa hilablay.
1: Ano? Untating pagpanggarab sa humayan ko, ha? Hindi niya ako ni! Nagkasubra ka na gid nung wili! Nagkasubra ka na!

0: Pero hindi ha! Hindi na maglakad! Hindi na magsurok dito sa balay ni Nung Willie!
1: Uy, ikob lang mo rin! Pangita, ginisang damo magulang mga tapuhaw! Hindi iya humayan, ipaanin niya! Wala niya respeta sa akon! Uy, ikob pala! Uy, ikob! Kailapong kong gago niya!
0: Manuel! Paimuyong! Hindi na magtuga pa sa gamo!
1: Hindi ako nagatuga sa gamo, kundi siya!
0: Ako galing, apabayiin na lang siya! Total na dakpan mo naman kung napunggan ang tao nga ginsula niya. Gani wala man tayo ng pagpanganin niya sa umayan ta.
1: Ako na gani, napaunta to gani. Pero kinahanglan ko hatagan sa leksyon ang tao ngayon.
0: Ano nga klase leksyon? Ang lapon siya? Ang patyon siya? Manuel, kahibalo ko nga nagalalain ka. Nga tuman inikasakit sa imo. Tungod tuman ang kalain sa buot mo sa magulang ko. Pero paminsara, kung maglaputanay ka mo, Manuel, kung magpalamon ka na lang sa kaakig, kagpagdumot mo nga ina, anong posible nga matabo? Mainaway ka mo! Kagbase maglabot pa sa madugoon nga inaway!
1: Kagsiguruhon kong gigapat yun kung gichamuring!
0: Kagong apriso ka! Paano ka man sa kabataan mo? Kung ikaw man abing mapatay niya, paano gihapon kami sa kabataan mo, ha?
1: Muring?
0: Manuel, hindi ako mapasugot na may malaing nga matabo sa inyo. Kung madala mo na sa simpleng istoryahan ay, istoryahan ninyo. Paano ko ikaw, kag siya naman magulang ko. Masakit man sa ako yung mag-inaway ka mga duwa. Pero wala ako sinamanamian.

0: Nung willing, anong nagkakatabo sa imo man?
1: Hmm?
0: Nga, nagasubong ka sini.
1: Ang ano mo ring?
0: Hindi, nabalamang paabo-abo pa nung.
1: Hmm.
0: Nga, ginahingabot mo kami nga pamilya, haw. Kung hindi mo kami pagyagutaon, buyayawon, kagpakahuyan sa madamo nga tao, hingabuton mo paagi sa pangsasko, pagpangawat kag iban pa. Lamang mahalitan kami, kag baka lamang
1: wala
0: ka.
1: Wala ako sa intensyon nga halitan ka mo. Nga hingabuton ka mo, nga saskuhan ka mo, kung kawatan ka mo. Arason kung nga agin panik kung humaya ninyo. Tungod luyag kukuhaon ko ang parte ko sa luta ngayon na. Do, pila na katuig sa gitpapalubli ini sa nga aton gitikanan nga wala ka mo nagata sa parte sa akong duta eh.
0: Parte?
1: Mm.
0: Imo duta?
1: Oo.
0: Paano nga imo nung? Kay buhi pa sa itong ginikanan ta. Gitpapalubli na ini sa akon. Sa akon ini ginhatag ni mama kang papa sadto.
1: Sadto? Oo. Pero subong kay patay na sila. Hindi mo silingon nga maging inyo na sa lubos. Ang duta nga to. Kundi, disisyonan ko yung naliwat. Bahinong taliwat na duta. Ang bantog nga ang talamnan. Ako na may gawang subong sa inyo. Tungkol ako ang subang. Ako ang magulang. Kung ano ang gusto ko, sundo ninyo. Nagkapatay ka po!
0: Ano nung? No?

0: Ano? Ay, kung gagawa mapasubok ka! Ginhatag na yun ni nanay kag tatay mo sagto. Hindi pwede nga kuhaw nina sa mga kuturan mo, tungod imo na ato. Amuha mo na lang ito ganing humayan, ta ihatag mo pa. Kung isipon gani ha, dako ang iya na panubli kumpara sa inyong mga kuturan ninyo. Pero nga hindi pa siya makuntinto, ha?
1: Manuel, gusto ko na lang magpakalinong. Gusto ko nga wala sangga mo nga magluntad.
0: Amo na nga ihatag mo na lang sa iya? Ay, hindi niya pwede mo rin.
1: Manuel, ano man? Amoy nang nakita ko nga rason, agad malikaw na lang sa gamo. Ihatag siyang humayan nga gusto niya kuhaon. Mapokus na lang kita sa bantod. Hindi na pagpalapara pa ang gamo, Manuel. Hindi na!
0: Muring!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JB.
3: Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joy discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong pumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangtong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
9: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutin ko wakabulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
10: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kunundi. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao ang ri, daudyo ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: Alas 11:29.
12: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanilo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
1: Nuns Liniment Oil.
18: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
18: Nuns Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
18: Nuns Liniment Oil.
1: Feel better. Live better.
19: Sa opisina, pirmi ko malanag atubang sa computer.
20: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
21: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kaguga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
19: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
20: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tagimbi na dasig ka po yun akon mata.
21: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
0: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand, kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Magkano kilo ng karne?
23: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
24: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
26: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
27: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: matapos ang graduation natin sa high school, di ang plano mo nga makaobra?
1: Ambot, wala akong makahibalo. Kundi ilang siguro dalon sa kapalaran eh.
0: Tani, maka-eskwela ka sa kolehiyo pareho ko. Pa-eskwela ako nabi ako sa katayuan kagatayaan ko eh. Agod ko nung nga magmayo man ang pangabuhi ko sa pinakaadlaw. O ti ikaw ya?
1: Indigit siguro yung namatabo sa akon. Ang maka-eskwela sa kolehiyo. Una bes, hindi naman masarangan ang pagbayad sa tuition. May allowance pa kag ibang yalamutan sa classroom ukon project. Okay na lang sa akon yung makatapos pisan sa high school na lang ah.
2: Ay, kaluoy! Gusto man tani maka-eskwela sa kolehiyo. Galing mas imol pasang sa mga ilaga.
1: Daisy!
2: Kuna mo, oh. Ako lang gitkaliyang palangga ni Tito Willie. Man, sa tanan niya nga hinablos, ako lang yung iya paborito. Kani pa-eskwela ako ang kagsuportahan niya ako sa tanan ng mga gusto ko. Ikaw ya! Ha?
1: Daisy!

0: ari ang kitsbalay mo. Anong ubra mo? Sako ka?
1: Ay, nung, wala ko sang ubra.
0: Ay, sinong upod mo dari? Aris Manuel?
1: Ay, wala nung ato sa uma. Mm. Ang kabataan ato man sa eskwilahan. Nga ata ni nung?
0: Kahit mo yung ari ho, may nagpadala sa akong sa sulat para kununisi mo. Wala, kung nalang basa kay Tim, huya man ko nga, hindi ako nilabtan ko.
1: Ay, nga anong, ano ko nung nasulat nila ako?
0: Basahan na lang ako itong may balaan mo.
1: Eh, si Manong man. Kay Balo, ka naging nga hindi ako kay Balo magbasa. Asta lang ako grade 2, hindi bala?
0: Ayaw,
1: ikaw ba yung ginatagan pagtamod nila ni nanay kag tatay nga maka-eskwela gidsad to?
0: Gani
1: nangin kabulig na lang nila ako sa sulod balay. Amo man ang iban kong mga utod. O galing ko wala ka lang magseryoso sa imo pagtuon eh. Ano pa?
0: Damo pa istorya imo yaman kundi kabalong basa primahin na lang na.
1: Ha?
0: Pamatudin na nga na baton mong sulat na ini.
1: Ano nung?
0: Oo.
1: Eh, mas may siguro nga. Ipabasa ko na lang nakaroon sa mga bata mag-abot
0: mo. Sumo ang gusto ko tungod binaktan pa ko eh.
1: Eh nga, anong unod sa sulat nga ini nung nga?
0: Paray na sa palabuton nga ayuda halin sa Farmers Association. Ginpalista ta kamo gusto nga magkabato pa kamo sa ayuda halin sa ila. Te, amunin na. Pero mahinga na bato mo na. Yawat pa yun na sa inyo, hindi ba?
1: Nung Willie?

0: ka namin isang tubo sa nga mong ginpanggas nga mais. Pila na lang kabulan. Masanggi na namon ini. Konsumuhon ng iban kag ang iban. Ipadalawat para nga magpanindahan.
1: Eh! Nakibot na klaparan si Bantun, pre.
0: Ba?
1: Lakit ng umayos.
0: Sinong Willy? May upod niyang tao?
1: Ano mabal mo? Anong...
0: Daw, amo-amo man sa iya, edad.
2: Maayog yun ang duta ngayon, pre.
0: Kwarta ng taong ina.
2: Mapos lang
0: kayo nito, sa pangusti niya.
2: Sigurado kita ko nga matungo nga.
0: Madurop sa mga pag-istoryanis at ang nagalibot-libot sa kamaisa namon.
2: Ako ang magtalaho, masin eh.
0: Ara.
2: Kag magpanag-iingan.
0: Malabay sila diri sa ako na ang tangan mo.
1: Una mo, pre. Disidido ka nga bakun sa ako ng duta ngayon eh.
2: Wala sa pang duwa-duwa, pare. Nagapasugot ako sa presyo nga ginatanyag mo sa ako.
0: Be.
1: Inakit ang namiyan ko sa imo, migo. Ako man sa imo katalistoryon.
2: Basta makita ko nga hindi nihado, masugot na yun ako.
0: Mayang adlaw ng Willy, sir?
2: Ma, isa sa mga obreros mo?
1: Ah, obre, migo, mga patay gutom, mga tao na.
2: Hoy! Kamo! Mabahiran na yun ang kami karoon sa amigo ko sa banwa. Matapos sila, mangin ako ng kalaparan kabantod ngayon eh. Pati na ang humayan, Sobos! Gani ako na ang inyong mangina mo!
0: Ano?
2: Incident!
0: Anay ka, anay ka! Ano ang mangini mo? Nung Willy, anong bot silingon sini?
1: Simple lang. Simple lang git kayo. Ginbaligya ko ang duta kay ni Saya. Sa wala sang pangduwa-duwa, interesado siya sa pagpakalo siya.
0: Ano nung?

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
2: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagdatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Magtusiran. Tusiran.
3: Tusiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
6: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
7: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
8: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
7: Sip-on gidya dayon?
8: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb C Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: D3 Bio.
10: O si Karen, kadamo kids ang akon hair fall ang hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
11: Tumakal sa mga butika.
9: GTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilatong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2.
13: Sa gabi 2. Sa
12: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160.
12: Inom ka mo sang GTX 500.
13: Tested and proven. The best get ang GTX 500.
9: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid, pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mabaka nga butika.

0: tayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatapos mga butika.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updini sang granular. With high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
8: Alas 11:43.
9: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: Kargado! Sa mga ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
13: Maayo ang lawas ng bata mo.
14: Sus, masakitan man ino.
13: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
16: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tip das kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: Supple Plus Gold.
17: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Supple Plus Gold. At sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong dapa.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
20: Charm at the Fab Con. Pangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangbang kumaka bloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
0: Supple Plus Gold.
22: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadaw at law ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
0: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika.
23: Gikan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule,

Manuel ang pagbaligya ni Willie sang iladuta? Ano karon ang madangtan sa ilapag pangabuhi? Mga pinalangga ng mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Dayen sa kamot sang ilatiyo nga si Willie sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Gahom sang hapugan, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Diba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsuhod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Kasi yun, miss, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay Tito po ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
4: Pili sa mga butika.
5: Kargado!
6: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Nuts! Herbal Capsule!
13: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
12: Nuts Herbal Capsule!
13: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con, Pamungkong Makablog, amoy kulob sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pambang kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Hello, anak.
19: Ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: kapatnan, Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang api. Pare ko ay Ronel Sorbito at Master Don Donito.
3: Oy, kamusta kamutanan, kamusta ang tanan naton sining mga suki sa kanginan. Palinsaton sining mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderya, pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon agatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abya ninyo, amigo sa kanginang ini naman si Radyo Man Don Dulido. Op din ninyo ako sa aton silinga pagpangalagad. Sa paghatag na naman sa inyo, sa labing dalag ko labing mainit nga mga informasyon. Mga balita sininga nalagap sa aton nga mga Radyo Man reporters. Aton istoryahan, aton nga diskusyonan. Gani just sit back and relax sa inyo paborito nga pulungkuhan, sa inyo paborito nga standbayan. Si Radyo Man Don ang bahala sa mga balita.
1: Tatak RMN.
3: Sa aton mga talulupang Don ng mga balita, sa aton sining mga headlines. Engkaupod naton karon ang isa sinika eksperto, professor mga kabinet sa psychology. Because we wanted to understand kung paano naton ma-detect ang mga estudyante nga may ara sang depression or even have the tendency nga mag-obra sang krimen. That is very very important, ang mental health sa mga estudyante naton. In the light sa natabo mga kabanan sa Sambuanga, sa area sang Tacloban, so on and so forth, Cavite. Ini mga kabenan ang sudden surge sang mga school shooting kag mga violence sa sulod mga kabenan sang eskwelahan. Wala iniya room tani mo, wala iniya sang lugar sa isa ka place of learning, place of education. Are we failing the students? Failure bala ang aton sininga mga maestra? Or is it the failure sa mga ginikanan? Tiduwa ka bagay na gabinuligay mo, no? Ang sabalay, from the very start, ang values education sa bata, aray sa ginikanan. Even the Supreme Court sa 1992 nila sininga desisyon, nagapakita nga may aras ang liabilidad. Ang isa sininga ginikanan, no? Paagi sa paghatag sang access sa bata sang armas. So this is the same story sa area sang Tacloban, sa area mga kabenan sang Sambuanga, ang bata may access sa armas. So this is very irresponsible and negligent sa part sang ginikanan. Ang mga maestra subong, sad to say, no? Do ginahigtan man ang kamot sa mga teachers na ton. Because kung kaysa disiplinahon ng bata, mareklamo sa ginikanan, ang ginikanan ireklamo ang teacher. Kung kaysa madulaan pang teacher sa trabaho or masuspend ang teacher sa trabaho. Because ginadisiplina at tani ang kabataan nila. Those are things na kung kaysa maluoy kita sa mga teachers. hasta nagid lang sa verbal ang mga teachers naton. So una ginakusi man kita

0: Instead of magpangakigid, disiplinado ng bata, ginastorya man ang one-on-one sa mga teacher. I believe in that. Ginaubra man tanan sa mga teachers na. Galing kulang ang foundation sa bata sa panimalay. Kulang. Kaya ang foundation sa karakter kag pamatasan sa bata, ara sa puluyan mo. Ang mga teachers niya, ma-develop na ako kung giyahan sila kung diin pakadto ang sanga. But the foundation, ang gamot, ara sa balay. So natabo, mga kaberan, the latest of which ito sa Zamboanga is very disheartening. Nasubuan kita. Ngang isa kabata may access sa armas ang iyang amay. Kagamong gingamit sa pagpaniro sa kaugalingon ni mga classmate o kung schoolmate niya dira sa ilang eskwelahan. We'll talk more about this. No, diri man sa aton sininga pagpangalagad, diri man sa targetanay sa udto. At the same time, dugang naton sininga kabayanan ng mga balita, no? Kinatuan sa aton mga radio mga reporters aton nag-file sang complaint sa ombudsman. Batok sa apat ka mga barangay official dira sa Barangay Nonoy nga tikaron do dismissed na sa serbisyo bilang mga barangay official dira. So ano gid bala ang ila sini nga complaint against sa ila? To the point nga ini sila karon ang ginpang dismiss gi sa serbisyo. Kag suno mga kabayanan, check ta man na karon sa CTDILG sino ma-implementar sini sang sining dismissal order sang ombudsman. Now, for the sake of clarity, ining mga barangay official ngini, pwede ini ka motion for reconsideration sa ombudsman, pwede man sila gani kapalabot sa Court of Appeals o kon sa Supreme Court. But the decision of the ombudsman is executory. Executory. So dapat ipatuman gid inaya regardless ang review, appeal or whatsoever. Immediately executory ina. So we'll talk more about this diri man sa atong pagpangalagad kag subo man gani o do panibit gani si Secretary John Vic Rimulya. No? Ngati suno kay Secretary John Vic Rimulya nga naga-urge to amend the law to make loose firearms a non-bailable offense. Again, after sa shooting dira sa Zamboanga City, ining Ruben Padilla lo nga ginambal sa asawa yang nga nakapasar kuno sang layo si Ruben Padilla bisan ara sa sulod sang prisuan, ginpangalanan na ni siya kay ang kaso ay illegal possession of firearm kag siya ang pinakakilala, pinakapopular na personalidad during the time. Suno kay Secretary Rimulya sang DILG, Ruben Padilla lo which made loose firearms a bailable offense led to the surge of crime. Nagtaas ang gun-related incident sa tundri because madakpan ka sang armas, pwede ka ka-bail. Pwede ka ka-bail. Unless otherwise, madakpan ka under a special law. Ano ina? Tikong panahon sang eleksyon, ginabawal ina under our COMELEC rules. That's a special law. Di posible hindi kakabail sina. But under the ordinary course of of time, amo ni ginagabit ang Ruben Padilla law nga pwede kakabail sa armas lutang nga madakpan si mo nga wala sang lisensya. Iroy dugangan nato na standby kamo diri sa aton sini nga pagpangalaga diri man sa targetanay sa udto. Philippine Standard Time. 12 minuto sa kaligad sa Taknal sining alas 12 yari ng RMN Network News. Magabalik ang targetanay sa udto.
1: RMN Network News.
2: Investigasyon na malantad ang katotohanan ukol sa trahedya na sasagot sa mga katanungan kung bakit ito nangyari upang makapaglatag ng epektibong mga hakbang natitiyak sa kaligtasan at proteksyon ng mga estudyante. Umaasa naman si House Deputy Minority Leader at Acting Chair's Party List, Representative Antonio Pino, na matutukoy sa investigasyon kung saan ang galing ang baril, paano ito nakarating sa kamay ng bata at sino ang responsable sa pagbabantay nito na nagkaroon ng kapabayaan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: RMN Network News. Si Vice President Sara Duterte at Dep

0: Ed Secretary Sonia Angara magkahiwalay na bumisita sa Zamboanga City matapos ang pamamaril sa paaralan. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga.
1: RMN Live Report!
2: Dumating ngayong araw si Deputy Secretary Sonia Angara dito sa lungsod ng Zamboanga upang makipag-ugnayan at sa iba't ibang ahensya upang matugunan ang naganap na insidente ng pamamaril kahapon sa loob mismo ng Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante kabilang na ang mismong suter habang may isa namang estudyante rin ang nasa pagamutan pa rin nakaraang magtamo ng sugat. Inihayag ni Angara na bagamat pribadong paaralan ng Ateneo, subalit kinailangan umanong pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang naturang problema dahil sangkot dito ang mga kabataan. Sinabi rin ni Angara, mahigit sa pagtuturo ay dapat umanong magsilbing kaibigan o nakakatandang kapatid ang mga guro upang maiparamdam rin sa mga mag-aaral na pwede silang lapitan at kung makakaranas man ng problema ang mga estudyante. Dapat rin umano nga pa itingin pa ang seguridad, ngunit mas nakakatulong umano na mapigilan ang mga kahalintulad na incidente kung sakaling mga mag-aaral at kanilang mga magulang ay dapat umano malaman kung ano yung pinagdadaanan ng mga ito. Samantalang bago magtanghali naman, personal na dumalaw si Vice President Sara Duterte sa sugatang estudyante upang matiyak na nasa ligtas na umano itong kalagayan. Sinabi ng pangalawang pangulo na makikipag-ugnayan rin ang kanyang opisina sa iba't ibang paaralan dito sa lungsod upang matukoy kung ano yung mga kinakailangang tulong upang mapigilan ang kahalintulad na pangyayari na nagresulta sa isang trahedya. Kasama mo sa DXIC RNN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak, RNN.
1: RNN Weather Report.
3: Mga kasama, napanatili ng bagyong Neneng ang lakas ito habang kumikilos sa karagatang sakop ng Taiwan. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 530 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 70 kilometers per hour habang kumikilos sa pahilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers kada oras. Hindi naman inaasahan na magla-landfall sa bansa ang bagyo at inaasahang malulusaw sa Biyernes ng umaga. Sa kabila nito, inaasahan naman na magpapatuloy ang mga pag-ulan hanggang sa katapusan ng Agosto. Bunsod po yan ang habagat na pinalalakas ng iba't ibang weather systems.
4: So ngayon nakita natin maulan pa yung panahon, but bukas po and possibly hanggang Sabado medyo tone down po yung mga pag-ulan natin or medyo mababawasan na po, but still nandyan pa din yung mga thunderstorms sa hapon at gabi dahil prevailing pa rin po yung habagat natin. And then after naman po nito yung next week Sunday onwards, possible may strong episode po ulit tayo ng habagat yung next week and possible hanggang end na po ng August, patuloy na po yung mga pag-ulan po natin.
3: Sa ngayon mga kasama, patuloy na binabantayan ang dalawang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: Mahigit 5,000 pamilya sa Santa Barbara, Pangasinan, apektado pa rin ng pagbaha. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Dagupan si Idol Dennis Brillante.
5: Bagamat bahagyang bumaba ang level ng tubig sa Sinukalan River kinaumagahan ng Agosto 18, binabantayan pa rin ang ilang barangay na apektado ng pagbaha dito sa Santa Barbara, lalong-lalo na tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Mula 7.4 meters above sea level nung nakarang araw, nasa 7.3 meters above sea level na ang level ng Sinukalan River noong Martes. Sa panayam ng IFM News Digupan, sinabi ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Head na si Raymondo Santos, nakapansin-pansin ang bahagyang pagbaba ng level ng tubig, partikular sa barangay Songkil.
6: Although bunga pa na yung tubig noong bagyong Maymay ang barangay Songkil sa Katalunggi, ano? Pero ngayon bahagyang tumaas dahil doon sa malakas na ulan, ano? Kahit ganyan po ang sitwasyon natin na medyo kumalma po ang tubig at saka lumalabas na po ang haring araw, so muna tayong magkampante, ano? Magiging alerto pa rin tayo para at least nakahanda tayo kung ano man yung mga problema ang darating sa atin dulot ng baha.
5: Sa kabila nito, na nanatiling nakaalerto ang bayan matapos ideklara ang state of calamity kung saan 15 hanggang 19 na barangay ang apektado at mahigit 5,000 na pamilya ang naapektuhan ng pagbaha. Ayon sa MDRMO ng Santa Barbara, hindi pa rin dapat makampante ang mga residente dahil mabilis na tumataas ang tubig kapag muling bumubuhos ang ulan. Kaya bagamat bahagyang bumababa na ang Sinukalan River, patuloy pa rin ang mahigpit na pagbabantay sa mga apektadong lugar.
7: Kasama mo mula rito sa IFM News de Gupan, ito si Idol Denise, brillante tatak, RMN!
3: Mga kasama mula Dagupan, dako po tayo dyan sa Occidental Mindoro dahil may mahigit 13,000 pamilya apektado ng habagat. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro.
1: RMN Live Report!
8: Mula sa 27, umabot na sa 13,243 na pamilya o 62,829 individuals ang naapektuhan ng pabugso-bugsong pagulan, pagkulog at pagkidlat dala ng habagat na mas pinigting ng Tropical Depression Neneng sa Occidental Mindoro. Ayon sa pinakahuling datos ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Operation Center, na ang nasabing bilang ay mula sa 61 barangay ng 9 na munisipalidad. Sa naturang bilang, 608 na pamilya o 1,982 individuals ang nasa loob ng 34 na evacuation centers. Samantala, 73 na pamilya naman o 225 individuals ang pansamantalang mas piniling manuluyan sa mga kamag-anak at kaibigan. May isang naitalang namatay dahil sa tinamaan ito ng kidlat. Ayon naman kay Provincial Social Welfare and Development Officer Sally Lamoca, na patuloy at mahigpit nilang minomonitor ang nasa loob ng evacuation centers. Tiniyak nito na nasa maayos at may supply na itong mga pagkain at ilang pangangailangan. Sinabi pa ni Ms. Lamoca na patuloy din ang ginagawang damage assessment sa bawat barangay upang makapagpaabot agad ng kaukulang tulong sa mga apektadong pamilya. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyoman Marcelo Raro. Tata, RMN!
0: Binatilyo patay matapos malunod sa ilog sa Apalit, Pampanga. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan si Radyoman Mike Sigaral.
1: RMN Live Report!
9: Nasawi ang isang 19-anyos na binatilyo matapos malunod sa barangay Colgante, Apalit, Pampanga nitong Martes. Agad na inilunsad ang search and retrieval operation matapos maiulat ang insidente. Bandang alas 5:05 ng hapon, kahapon ay nagsimula ang operasyon at makalipas lamang ang 2 minuto ay matagumpay na natagpuan at na-recover ng mga rescuers ang katawan ng biktima. Nasa lugar din sina Mayor Junte Tangko at Vice Mayor Peter Nukum kasama ang composite team ng MDRRMO Apalit at PNP Apalit Police Station. Ang insidente ay muling nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa pagpunta o pagligo sa mga ilog at iba pang anyong tubig, lalo na kapag malakas ang agos o mataas ang tubig. Patuloy na inihikayat ang mga residente na iwasan ang pagpunta sa mga delikadong bahagi ng ilog upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya. Kasama mo Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
3: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Ilang domestic flights kansilado ngayong araw dahil sa masamang panahon.
0: Higit 8 milyong Pilipino na nakaahon sa kahirapan, hindi ka panipaniwala ayon sa Ibon Foundation.

0: Umaga Pilipinas sa Ilopos.
1: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Right.
0: Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
2: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
4: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na.
3: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
5: RMN Network News. 12:24 po tayo ng magandang tanghali, mga kasama. Ako pa rin po si Rajuman Angel Garcia.
6: At Rajuman Christian Bascones.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga kasama, kanselado ay lang domestic flights ngayong araw dahil sa masamang panahon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, kabilang po dito ang Cebu Pacific flights mula Bacolod, Manila, Manila, Cagayan and vice versa, Manila to Guigarao and vice versa. Isang flight naman ng Central Airlines mula sa Zhuhai, China, pa Clark International Airport ang nagsagawa ng misapproach. Kalaunan ay na-divert ang nasabing flight sa Mactan Airport. Ilang go-around flights din ang naitala, kabilang na ang Jeju Air mula sa Seoul patungo ng Angeles City at mga flight ng Philippine Airlines, Cebu Pacific at Air Philippines Corporation na patungo ng Manila. Sanhi po yan ang kawalan ng malinaw na visual sa runway tulot ng hindi magandang lagay ng panahon. Sa ngayon, mga kasama, nakatutok pa rin ang CAAP sa sitwasyon habang nakakaapekto ang bagyong Neneng at habagat sa ilang bahagi ng bansa.
6: Mahigit 9,000 public schools nagsuspinde ng in-person classes ngayong araw dahil sa epekto pa rin ng habagat at bagyong Neneng. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald Ulep.
7: RNN Live Report.
8: Umabot at 9,000 ang bilang ng mga pampublikong paaralan ang nagsuspindi ng klase dahil sa habagat at bagyong Neneng. Ayon sa Department of Education of DepEd, ito ay mula sa 94 divisions sa 15 zona. Dahil sa masamang lagay ng panahon, inirekomenda ng DepEd DRRMS ang patuloy na pagmonitor sa weather update at siguruhin ang pagbabahagi sa mga learners at school personnel ng mga warning updates. Kinatututukan din ng Education Department at emergency communication channels kung mararatili itong fully operational. Panatilihin din ang kahandaan para paganahin ang contingency plans at mag-deploy ng school disaster risk reduction and management teams. Mahigpit din ang bili ng DepEd na makipag-ugnayan sa disaster risk reduction and management councils at mga local government unit para sa emergency response. Kailangan securing school properties, equipment at mga mahalagang learning materials. Siguruhin nga nakahanda ang mga emergency supply at inhanda nga edukahon resources bilang pagtugon sa REBET Memorandum No. 86, Series of 2025. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Gerald B. Ulep Tataka, Armin.
5: Samantala, supply ng gamot kontra leptospirosis sapat pa ayon sa palasyo. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Malacañang, si Rajuman Chanel Salazar.
7: RMN Live Report.
9: Tiniyak ng Malacañang na sapat ang supply ng gamot para sa leptospirosis at iba pang sakit na maaaring dulot ng patuloy na pagbaha at pag-ulan. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Fier Castro, nakatanggap ang palasyo na impormasyon mula sa Department of Health o DOH na sapat ang supply ng mga kinakailangan gamot kabilang ang doxycycline para sa leptospirosis. Inimok naman ang palasyo ang mga ospital at health facilities na agad ipaalam sa PCO o DOH kung makararanas ng kakulangan ng gamot sa kanilang lugar para mabilis itong mapunan.
10: Kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin, sa PCO, DOH, para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
9: Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga lumusong sa baha na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center, lalo na kung may sintomas ng leptospirosis. May libreng konsultasyon at doxycycline sa mga health center, ngunit dapat itong gamitin batay sa payo ng health professional. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Sanaw Salazar, Talk RMN.
6: Mga kasama, sumampa na sa 27 individual ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Batay sa pinakahuling datos ng NDRRMC, pinakamaraming bilang ng nasawi sa Benguet na umabot sa 15. Nananatili naman sa 17 ang sugatan habang may isa pang individual ang nawawala. Nasa mahigit 5 milyong Pilipino o individual naman ang apektado ng sama ng panahon sa iba't ibang rehiyon, habang mahigit 12,000 pamilya ang nanunuluyan sa evacuation center. Umabot naman sa 3.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 1.42 billion pesos naman sa agrikultura.
5: Mga kasama, na iwan ng ama ng suspect sa sasakyan ng baril na ginamit ng kanyang anak sa Pumaril sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City kahapon. Yan po ang kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla sa press conference sa Campo Crame hinggil sa insidente. Ayon kay Remulla, kinuha ng bata sa sasakyan ng naiwang baril ang kanyang ama na isang district commander ng Enforcement and Security Services ng BOC sa Zamboanga Port.
11: Yung may-ari ng baril, yung ama ng pumamahang ng shooter, ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kotse at doon dinukot ng bata. We find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ng gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan.
5: Sinabi pa ni Remulla na inihatid ang nasabing grade A student ng sasakyan kaya hindi na inspeksyon ang dala niyang bag. Dumaan ang suspect sa basement at dire-diretsyong umakyat sa gusali ng paaralan. Nag-livestream din ito sa website na Watch People Die habang isinasagawa ang pamamaril.
11: Yung bata po'y dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat. Nakita rin po na ang bata po ay nag-live stream to a website called watchpeopledie.com. So, it gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game, first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-livestream niya.
5: Na mga kasama ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla.
6: Pagkatapos ng insidente ng pamamaril sa Zamboanga City, ilan namang paaralan sa Bohol nakatanggap ng banta sa pamamagitan ng social media. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cebu si Radyoman Ken Galinea.
7: RMN Live Report.
12: Nag-alok ang lokal na pamalaan sa munisipalidad ng Katigdian sa lalawigan sa Bohol ng 100,000 pisong reward para sa makakapagbigay ng mga impormasyon upang makilala at mahuli ang nagbanta sa Hagilanan High School at maging sa ibang paaralan sa Karating Labayan. Kagad na nakipag-ugnayan si Katigdian Mayor Benji Oliva sa hepe ng kanilang kapulisan na si Police Major Jesus Dalin Jr. upang idulog sa PNP Cybercrime Investigation Unit at mag-deploy din ng mga police personnel sa mga paaralan kasalanan na nakatanggap ng banta. Ayon kay Mayor Oliva, natanggap niya kagabi ang impormasyon mula sa isang guro sa Hagilanan High School at upang humingi din ng tulong sa lokal na pamalaan dahil sa takot na nadarama ng mga guro at mag-aaral sa naturang paaralan. Sa isang social media account ay ipinost ang banta sa pamamagitan ng salitang Bisaya na pagbantay mo, mamusilmi, silent gang killer. Tiniyak din ni Oliva na masinigpitan ngayon ang seguridad sa mga paaralan sa kanilang bayan matapos ang shooting incident sa isang universidad sa Zamboanga City. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Candelinea, Tatak Arimen.
5: Samantalang Davao LGU Safety Cluster pinahigpit ang seguridad matapos ang Zamboanga shooting incident. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Kirby Manzon.
7: RMN Live Report.
13: Mas hinigpitan ng City Government of Davao ang seguridad sa lungsod sa pamamagitan ng isang coordination meeting na pinangunahan ng Public Safety and Security Office or PSSO kasunod ng insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City nitong August 18, 2026. Pinangunahan ni PSSO Head Angel Sumagaysay ang naturang pagpupulong kasama ang mga inter-agency leader mula sa Davao City Police Office, Task Force Davao, Davao City Schools Division, Davao City Information Office at iba pang safety and security officials ng lungsod. Tinalakay ng mga opisyal ang mga hakbang upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente, kabilang ang pamamaril, pananaksak, bullying at iba pang banta sa seguridad lalo na sa mga estudyante. Patuloy naman ang istriktong inspeksyon sa mga paaralan dito sa lungsod kung saan maliban sa mga school guard ay may presensya rin ng kapulisan at ng Task Force Davao ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Dahil dito ay hinikayat naman ang lahat ng concerned agencies at stakeholders na magtulungan upang matiyak ang mas ligtas na komunidad. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
6: Samantala mga kasama, pumalag ang grupo ng mga guro sa naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ilang guro ay nagtuturo raw ng maling asal o walang modo at kawalang galang sa kanilang mga estudyante. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga na ikinasawi ng dalawang estudyante. Sa interview ng DZXL RMN Manila, tahasang sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na irresponsable at hindi katanggap-tanggap ang pahayag ni Castro na iniugnay ang pagtuturo sa mga guro ng mga guro sa nangyaring shooting incident sa Zamboanga. Biniyang diin ni Basas na mababa ang moral ng mga guro ngayon sa gitna ng sakripisyo at mga pagkukulang sa sektor ng edukasyon.
14: Bago pa man itong mga insidente po nito at itong hayag ni Yusek din, no? Talaga naman nahihirapan yung mga teacher, eh, di ba? Nahihirapan po kami, no, economically, napakababa ng sweldo, napakabigat ng trabaho, no? At ang daming iniaasa sa mga teacher, no? Lahat po na sabihin na po natin mga negatibo, no, na balita tungkol sa education sector ang pumapasa niyan ay teacher. Ang bumubuhat po dyan ay teacher. Ang sinisisi sa lahat ng mga kakulangan na ng sektor ng edukasyon ay teacher. Teacher din ang pumupulo sa mga pagkukulang ng gobyerno natin. Teacher ang nagdudugtong kapag ka merong kakapusan ng ating gobyerno, no? So, sa tanong po kung kumusta ang moral, mababa po.
6: Well, tapa ni Basas, bingi na ang pamahalaan sa maayos at makatarungan na sweldo ay tila sinisisi pa sila sa mga karahasan sa eskwelahan.
14: Pagkahilingan natin namin para sa mas maayos na sweldo, makatarungang pasahod, no, ay bingi ang gobyerno po dito, no. And yet pati pala ito, no, pati itong masakit, no, pati pala ito isisisi pa rin sa teacher, pati itong karahasan na ito sa eskwelahan, no. Hindi ko po sinasabing walang kasalanan, ano po, yung eskwelahan o yung mga guro po, no. Ang binabanggit lamang naman po namin dito, di ba, kung tayo po ay parehas, no, tumingin, no, kung titingin po tayo ng may hustisya sa ating isip, no, eh, hindi natin isisisi sa isang partikular na grupo ng mga tao ito.
6: Panawagan ni Basa sa pamahalaan at kay Jose Castro maging pata sa lahat, lalo na sa mga sensitibong usapin.
14: Kung ang binanggit ni Attorney Claire, no, o ni Auntie Claire, no, ang sinight niya ay merong magulang na nagtuturo na sa mga bata, anak niya, para maging walang modo. Merong mga pulis, merong mga politiko, di ba? Merong mga pari or whatever, di ba? Kung ganyan, ano? Eh, hindi naman sinasabi namin tama yun, ano? Pero katanggap-tanggap, no? Kahit isama niya pa yung teacher doon. Dahil, syempre, eh, ibig sabihin po, no? Yung factors, no? Para sa pag buo, no, ng isang mamamayan, ng isang citizen, ng isang bata, no, papunta doon sa magiging isang mamamayan. Lahat po kasali.
6: Mga kasama si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas sa panayam ng DZXL RMN Manila.
5: Sa iba pang balita, kaduda-duda ang inilabas na ulat ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na mahigit 8 milyong Pilipino na ang nagkaahon sa kahirapan. Sa datos ng DepDev, bumaba ng 9.7% ang poverty incidence sa bansa nitong 2025 na mas mababa sa 18.1% na itala noong 2021. Pero para kay Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, hindi kapani-paniwala ang naging basihan ng ahensya at maging ang timing nito kasabay ng pagsusumite ng panukalang 2027 National Budget.
15: Nagtaka kami sa pamamaraan ngayon, yung timing niya. Parang nakadesenyo para sa budget na kumbaga bigyan ng katwira kung bakit binabaan ang budget para sa ayuda, binabaan ang budget para sa edukasyon, kalusugan, pabahay, yung mga kailangan na mamamayan. Parang gusto na ipalabas na, oh, medyo makakatang sa kahirapan yung mga Pilipino, kaya huwag nyo na kami singilin na binawasan namin ang budget para sa mga servisyo sa may hirap. Medyo imposible siya. Hindi ka paniniwala.
5: Aniya, malayo sa realidad ng buhay ang ginamit na pamantayan ng DepDev, lalo't ibinasa ito o naging batayan ng datos noong 2025 pa. Hindi rin aniya imposible na ginawa lamang ito sa gitna ng bumababang approval ratings ni Pangulong Marcos.
15: Walang iisang panukat para sa kahirapan na pwedeng sabihin yun na yung panukat. Ang pinakamalaki limitasyon dun sa sinabi ng DepDev na malamang tinungtungan yung PSA, Family Income Expenditure Survey, ang baba ng pamantayan niya. Pero kung ganun pa rin kababang pamantayan at paris na, hindi siya actually panukat ng nabawasan na mahirap, kundi panukat na nabawasan ng ganun kababa ang kita. So medyo kapos siya. Sa amin, mas realistic actually yung kung taasan yung poverty threshold. Tingin namin babalik to sa administration . Kasi tingin namin politically, kung bumababa na yung approval rating kay Pangulo Marcos, lalo na ngayon 2026, siguradong mas masama yung lagay ng mga Pilipino ngayon. At kung bibigyan sila impormasyon ng mensahe, ng propaganda, nabawasan na kahirapan . Medyo sasabog sa mukha nila yan, I think.
5: Tinawag pa ni Africa na peking good news ang datos ng DepDev na taliwas sa katotohanan at nararanasan ng maraming Pilipino ngayong taon. May epekto rin ani ito sa pagnanais ng pamahalaan na magamit ang upper middle class.
15: Justification siya dun sa pagtitipid sa may hirap itong 2027 budget. Pero yung tingko kaya sila defensive, kasi habang binawasan ang budget para sa mahirap at sa middle class, binigdagan ng budget para sa mayaman. Yung infrastructure projects, mga negosyante naman, pinakamalaki ng kinabang dyan. Yung debt service, grabe, yung bayad utang, 2.70 dyan ng bayad utang, hindi naman mahirap nakikinabang sa bayad utang. Nakikinabang dyan yung mga banko, yung mga creditor, yung sa kabilang banda, habang tinipid yung may hirap, ay ang laki ng budget para dun sa utang, para sa infrastruktura na maraming pork barrel. Pinackage nila na, pagbigyan mo kami na binawasan namin ang budget para sa mahirap, kasi nabawasan naman na mahirap .
6: At ito ho, mga kasama, ang IFM Iloilo, nanguna sa mga station sa Iloilo sa pinakabagong 55 Blue Wave 1 survey. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Iloilo si Idol Reynold Arca.
16: RNN Live Report. Nanguna bilang FM station sa Iloilo ang DYIC 95.1 sa pinakabagong 55 Blue Wave 1 survey na dating kinala bilang Kantar Media. Isinagawa ang nasabing survey mula Hunyo 26 hanggang Hulyo 2, 2026 na sumusukat sa performance at audience reach ng mga istasyon ng radyo sa Iloilo. Sa resulta ng survey, nanguna ang IFM Iloilo patunay sa patuloy na pagtangkilik at suporta ng mga tagapakinig sa kanilang paboritong istasyon. Narito ang mensahe ng station manager ng IFM Iloilo na si Mr. Roderick Cejas.
17: In behalf of IFM Iloilo staff, gusto ko lang magpasalamat sa RMN Management, to Sir Eric, Sir Rico, Ma'am Erica, Sir Ike, for the continued support para po sa tagumpay na ito At alay po namin ito sa lahat ng aming mga listeners at mga taga-suporta. At sana po ay patuloy niyo po kaming tangkilikin. Sa muli, maraming salamat po mula sa amin dito sa IFM Iloilo.
16: Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Arca Tatak RMN.
6: Samantala sa balitang sports naman po, mga kasama, sasabak na si Filipina tennis ace Alex Ayala sa US Open sa Flushing Meadows, New York, ang huling Grand Slam na tournament ng taon. Papasok si Ayala sa torneo matapos ang kampanya sa Cincinnati Masters, kung saan umabot siya sa third round bago yumuko kay American 9 seed Amanda Anisimova. Samantala, bitbit ni Ayala ang matinding momentum matapos talunin ang world number 2 na si Iga Swiatek sa Wimbledon, at masungkit ang una niyang WTA title sa Mubadala DC Open sa Washington. Bukod sa singles draw, lalaro din si Ayala sa mixed doubles kasama ang Canadian star na si Felix Auger Aliassime sa prestigyosong torneo.
5: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
6: At ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
5: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. RMN Network News.
18: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: Shoutout sa mga call center agents nila, kaparehas sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit pa kong graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga nadulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka, stress tubs.
20: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
25: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
26: Vita D Plus Coffee Mix.
25: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3.
0: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
26: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong maintenance sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry mabakal sa Mercury negus Grace Pharmacy kag sa Mitsuki ng mga butika.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Uto.
9: Nagdala diri sa aton sining oras sa 47 minutos sa kaligad sa takna sininga alas 12. Pabalik din sa atong pagpangalagad riman sa Targitanay sa Udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
10: Tatak RMN.
9: We'll talk more about karon sa mental health issue, no? Especially sa nagkalatabo nga mga school shooting dito sa may Leyte Sibuyas amo to sa may area sa Zamboanga nga nagutasan duwa ka kabuhi. So paano bala nato ini ma-detect sa mga ginikanan dira pamati kamo karon ha? And also to our teachers, no? Ang teacher, abi mabulubudlay yung trabaho sa teacher. Just imagine, sa isa ka classroom, butang mo rabi, 30 kabilog nga bata ng ginatuduan mo. Sometimes, mga teacher na to, hindi nila makita na. Unless otherwise, makapanugid ang mga classmate ya. Ma'am, si ano balado, sa una, baan, sa mundo, gay post. Doon pila nakadlaw nga muna, dira palang maka-observe si teacher. No? Pero dapat sa mga ginikanan, kamu ginisin ni kabalo. Kay kamuyop danay dira sa bata mo sa balay. So how can we detect depression or may arat na sang criminal intent or may ginamanumdum na siya mag-ubra sang krimen or whatsoever? We have to understand the psychology sang isa sinikabata. No? So that may intervention nga matabo gila yon. In a way, check to na diri sa ito nga pagpangalaga diri man sa Targitanay sa Udto. Now, for the meantime, bow! Ano bala ang vitamin D3 para sa mga kuturan na ton? Ngayara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang kakulangan sa vitamin D3, isa sa mga rason kung nga nagahina ang baga, kag-resistensya na ton. Sa subong at siyempo, kinanglan sa makapabakod sa aton resistensya. Ang ginarekomendar ni Radyoman Don sa inyo, among pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuwaan sa nagakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3 nga yara sa Dr. Pinoy ang makabulig sa ato nga lawas depende sa batok sa viruses kag bakterya. Makapabakod niya sa aton immune system kag nagaprotekta sa imulawas. Nagahatag man ang vitamin D3 nga yara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makaangkon ka sang pagros ng mga joints. Kung vitamin D3 kinanglan mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Sarang niyo mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule dira sa Banwa sa Leganes, sa CDMD Pharmacy, Pharmacia Fortuna, kag WVCS Pharmacy. Sa Banwa sa Saraga, kadto ka mo dira sa Pro Drug Pharmacy, Hormel Pharmacy, Sibs Pharmacy, Army Drug Store, kag Sukidya Pharmacy. Ariglado! Ara na sa atong linya si Mama Shai, okay, si Dr. Shaira Marie Hobson na Espinosa. Mas kilala ninyo sa programa natin dito sa RMN nga si Ma'am Shai. Ma'am Shai, Doc, si Radyo Mandon, mayong hapon.
27: Good afternoon, Gid, Sir Don, kagsitanan natin ng mga tagpalamati, no? copy lunchtime. Ano lunchtime? Oh,
9: lunchtime na.
27: Good afternoon, gid sa tanan. Nga nagapamati sa itong programa.
9: Ma'am, thank you so much pa sa sining oportunidad. Balang kumasa ko sa ko ikaw dira.
27: No? Pero
9: gusto na ito may balaan. Because it is quite alarming kung insakto ang term ko. Sa mga nagaklatabo nga school shooting, no, diri sa aton, the latest of which nagligad nga adlaw dito sa may banwa, sa may area sa Sambuanga. Ma'am, could you tell us, especially subong pamati ang mga ginikanan, kung sometimes balaan masako ang ginikanan sa trabaho or whatsoever, pangita kwarta, hindi ka na detect nga may ara naglis ang problema ang kabataan naton, no, especially kung may depression na, and of course patas-taso naton basi bala may mga criminal intent ng bata nga pag-obrahon. No?
27: Yes.
9: Ma'am, how can we detect, no? Sa isa ka ginikanan katulad sa akon, nga mabalaan ko doon may problema, bata ko, Ma'am Shai.
27: Yes, no, actually, ang Sir Don, damo, gid, no, damo, gid, sang possible nga ginatawag naton na sa psychology, no, nga red flags or mga potential nga mga signs, no, warning signs na pwede naton ma-observe, no, sa aton nga mga kabataan. Both sa sulod sang eskwilahan, no, kag sa sulod man sang panimalay. Actually, damo-damo factors, no, kag damo-damo mga bagay nga pwede naton malantaw, especially ang ilang pag-shift o kung pagbago sa ilang the way sila mag-communicate. Or magpapotsyag sa ilang mga emotions, no, kung sa una kalma pa subong dumidyo nag-resort na into violence, no, or mga verbal, mga negative, no, mga verbal signs. Kag miara man nga may pagbago sa ilang panimatasan, kag may pagbago sa ilang mga emotional state, no. So actually kung platawon ta, no, sa research, damo, no, sa mga school attackers, no, or in this case sa mga shooters, no, or sa mga perpetrators nato, no, nga mga kabataan, damo, sa mga attackers ang nagapakita sang klaro nga warning signs actually before sila mag ubra, no, sa isa ka violente nga akto either sa panimalay sa komunidad or sa eskwelahan nila. So ang pinaka obvious gid nga mga warning signs naton, Sir Don, kag sa mga tagpalamati naton, no, ara ang direct nga communication, no, threatening nga mga communication halin sa mga kabataan nga ini. So pwede nga mayara gid ya iban nga naghahambal gid ya sang intensyon nila nga gusto nila magpanakit.
9: Yes,
27: sang iban nga tao, no, or mag-cause gid ya sang mass nga harm, no, or mag-threaten, maghambal be ang isa ka bata nga madala ko pusil pang tiruhon ko kamutanan, etc., etc. So dapat sa subong nga panahon niya hindi na nato ni napag-disregard, no, i-consider na siya naton as a warning sign, especially kung ang background sa aton nga estudyante or ang background sa aton nga kabataan is may victim sila sang bullying,
9: no? Okay.
27: Sa eskwelahan, no, or may something wrong sa family dynamics. Amuna usually mo whether neglected siya sa sulod sang panimalay, no, wala may nagasapak sa iya. So
9: okay,
27: in order to get attention, no, amuna naga kung sa eskwelahan siya ginabully, no, usually mga pent up emotions na mga ano ba, mga ginpangtago na nila for the longest time, no, nga gina nga emotion. So budlay na sila ya magbalos. Kiting balos nila is medyo violent gid, no, may ara iban. Hindi man tanan, pero
9: yes,
27: may ara iban, no. Kagti kung sa balay naman siya ginaneglect, te usually nagabalos na sila, no, sa eskwelahan man, no, kay ti nang dira sila makasik sang attention, no, sa eskwelahan. And basically majority ni sa mga school attackers is nag-verbalize gid, no, intention sila nga may gusto nila magbalos, magpanakit, no, kag mangulamid, no, maski inosente ka lang gani, no, may banto gani, no, nga naulamid lang, no.
9: Yes,
27: so
9: correct.
27: Oo. And then may ara nga mga written clues.
9: Okay.
27: no, nag-express sang violent nga mga tema, no, sa ilang nga mga ang iba na maano na mo nang after nila mag ubras ang violence pareho tubala sa natabo Sir Don sa Zamboanga, no.
9: Mm-mm.
27: After niya natabo maging record niya pa nag nagutas man siya sa iya kaugalingon nga kabuhi.
9: Mm-mm.
27: No.
9: Mm-mm.
27: So amo na, so basically mayara iban niya nga shooters nga nagasulat pabla sang farewell letter, farewell note.
9: Yes, muna, oh.
27: No, goodbye note, no. Mm-hmm. Sa ilang nga mga himata, no, or sa ilang nga mga closest nga mga kaabyanan, no, stating nga amuni nang nakapoy na sila, nang hindi na sila kablo ko ano ang way para nga matapos na ni ang ilang nga suffering.
9: Mm-hmm.
27: Or amuna, no. So nang maano na lang din sila ma-express sila sa ilang kaugalingon through letters, no?
9: Because bala na nila kung matapos nila ubrahon ng krimen, bala na nila kung ano yun ang ubrahon nila. That's why may mga sulat na sila, Ma'am Shai, no?
27: But,
9: yes. Inibala, ma'am, we all know for a fact that ang karakter sa isa kabata, ang foundation niya ara sa balay, no?
27: Yes.
9: Pagpadako siya, pagpainsindi siya, and sometimes, ang foundation ng ina samtang dako siya ga crack, no, ang sa una nga pagatipan sang ginikanan, no, wala na because siguro whatsoever reason dira masako na. Paano paano, ma'am, at least nakita na nato na mga ang mga pila ka ginambal nimo nga mga signs, no, which hindi na pwede maneglect nato ni isang una a bata lang na amo ginaya magpanugdo mga kabataan, pero subong they're putting it into action, eh. Ang ila sini, no? Ma'am, may ari bala sang tawag naton nga mga external factor man nga nagapa-encourage sila to do these things, to do these acts, no? Katulad sa to, may mga website nga nagatudlo sa ila kung paano magpaniro, may ara silang mga peers nga may mga access sa armas. So paano naton ini kag ano mga dapat naton o brown if I am the parent sa Ma'am Shai?
27: Yes, no, so damo gid actually Sir Don ang possible ng mga factors, no. Arada, may digital footprint.
9: Mm-mm,
27: I
9: yes.
27: Think we are aware nga ang ini siya nga bata nag-engage siya sa violent nga gaming, eh. Doa mo na.
9: Correct,
27: no?
9: Correct siya. Kato gid ma'am.
27: Kag basically as parents, no, kay teenager na ini ang mga kabataan nga teenager usually balantayan man na, no.
9: Mm-hmm.
27: Kung sino ang mga peer influences nila, kung sino upod nila permiso eskwelahan, kung ano mga ginaubra nila, kung ano mga activities nila, no. So as parents, no, kita hindi lang kita mag-stop sa pag-alaga kag pagbantay sa aton nga mga kabataan during elementary years, no.
9: Mm.
27: All the more nga dapat nga mantayan ginato nga aton nga mga kabataan kung anong mga activities nila by the time mag-teenager sila, kahit usually mga teenagers they spend most of their time outside the house.
9: Yes, correct, correct.
27: So, nabla, no? So as parents, no, sa mga ginikanan, very crucial gid ang aton nga presensya kag ang aton nga awareness, no, sa kung ano ang mga ginaubra sang aton nga mga kabataan sa sagwa sang panimalay. So dapat nang kamustahon gid naton sila, no, like for example kung magpuli ang aton nga mga kabataan, ti kamusta ang school, kamusta anong mga activities ngin pangubra mo, mga
9: okay.
27: Amuna, no.
9: So take interest ka sa iya,
27: yes,
9: do something amo na, ma'am. Hindi sila nga pagpuli,
27: yes,
9: sa balay. Oh, ay tawgon ta kay gud man yapunta mula na blado, mula nang istoryana ay bla.
27: Yes, amuna na biyang dynamic subong, no, do makaon lang kamo, wala gani gestoryana, eh, bati ginikanan gani ga cellphone naman, eh.
9: Mm.
27: No, wala na bala communication, no, open communication is very important, especially kung ara kamo bala sa isa ka corner sang balay, especially sa dining table nga ululupot sa kanan or sa sala.
9: Do amo lang kulang, ma'am, eh.
27: Pag-abot
9: sa bata o makaroon ako man yapo na do matulog kwan ay, so wala na kamo sang na pukuribong lang sa kwarto, ma'am. So I think my next question is very very important, kabalan ko may advice again. Paano kami or paano ginikanan ka intervene kay usually bata, may ara sang tao bala sa iya yang malapit, kung isang ginikanan. Mm-hmm. Man, kung ito anong problema do, hindi ka na muna kung sa matago pa ng bata, hindi pa naman ugid. So, anong ma-advise nyo, ma'am, para kumadetect na sa ginikanan, or even the teachers, ha? Kaya yes, usually, teacher na, ay, hindi naman natin, ma'am, siya nga damo-damo estudyante, da, magluwas ko nga mga classmate yan nagambal sa teacher, ma'am, si, ano bala, si Juan, do, sa una, baan, eh, subong doon nag-ipos, do, ga-worry kami, basta may istorya mo, ma'am. No,
27: yes,
9: no, so paano kung ara na ma'am, ma'am Shai, kag na detect na naton daw medyo may problema na siya. Ano ang ubrahon namon as a parent, no, para nga may intervention gila yon.
27: No, sir. So very important gid actually ang intervention ni sa aton nga mga kabataan is hindi lang siya nakaatang lang sa maestra, kag hindi lang man sa hindi lang man siya burden man sang ginikanan. No,
9: correct, kahit
27: siyempre, ang ginatiniran sang bata balay, eskwilahan, no, mga abyan, amuna. So, dapat, supposed to be, ang ideal gid naton nga intervention is ng multi, ano siya, multidisciplinary, kumbaga, magabuligay ang ginikanan, ang maestra, no, kag kung ang mga peers, no, mas namigid nga makilala sa mga ginikanan man, ang mga barkada, no, parang, kung may ma-observe ang mga friends regarding sa behavior sa ilang nga bata, no, maka-open up ang mga barkada man sa ginikanan or sa teachers, no, kag namigid kung may open communication man ang parents kag ang ginikanan ino nagakonsultahan na ibala nga hindi lang kamo magkitanay lang sa PTA meeting
9: Correct.
27: Sa card day man. But of course, kung for example, kung si teacher na sugiran nga daan sang barkada nga may something wrong sa bata sang ni parent A, for example, si teacher ma-reach out gila yun kay parent A. No, kag para nga, for example, kung mabalaan ni parent A, hala, wala na balaga panugid si Tuto o kung si Nini sa akon about sa amusina, nga doon hindi man na muna ma-observe sa balay tungod kay sako man kami, no, ng at least ng earliest possible time, no, maka-convene sila ni class advisor or ni teacher para nga makasturya gila yon sa guidance counselor.
9: Yes.
27: Kung may guidance counselor dira, no, sa sa eskwilahan.
9: Kaya usually, ma'am, iban nga mga eskwilahan, wala sa mga professional gibla, ginbutang lang dira,
27: yes,
9: para nga ma-fill up ang plantilya nga muna. But nakatulad bala sa imo, ma'am, that kabalo kung ano ang ipamangkot, kabalo kung ano ang advice basing on the pag-istoryana inyo sang estudyante, bala. So I hope ang mga eskwelahan na to will have that, no, Ma'am Shai?
27: Yes, no, and sa part man sang class advisor, no, it's ideal gid nga i-reach out gid nato na aton nga students, no, in a very non-judgmental manner, bala, nga pamangkoton sila, may na-receive ako nga pati man sa parents, no, nga hindi kaya mga akig balayahaw ang dayon nga ay nga ang barkada mo naghambal nga amuning na ang imo nga batasan do mo do gina-judge na bladayon, no, amo na nga do nagalayo man ang buot sa aton nga mga kabataan because there is sometimes there are preconceived assumptions bala on their part na kung magsugid sila or mag-express sila sa kaugalingon nila akigan sila, no, so para sa parents naton kag sa teachers naton, no, if may ara kita suspected nga mga mental health concerns sa aton nga mga estudyante, no, the first thing that we need to do is to ask them and approach them in a very non-judgmental manner.
9: Yeah.
27: No,
9: nga, yes.
27: Ang pamakuton lang anay, no, may nagsugid sa akon naglain, may lain na sa imo nga batasan, sa imo nga emotional state sa subong, no. Pwede mo masugid kung ano ang nagatublag sa imo, no. Pwede mo kung masugiran kay ti ari malang ko di para nga mamati sa imo, no. So sometimes ang approach bala naton as parents,
9: yes,
27: and teachers are very crucial also, no,
9: sa nga maka-open up na maka-open up ang kung kaysa to, yes, na ma'am nga may mga ginikanan bala nga bati ko to na gano'n ka naman to sa school to, anong problema mo man do ginakigan bala chakto ni mo ma'am siya, no, but
27: yes,
9: anyway ma'am, do medyo latin na tadre ba kunami pa tani magistorya kay ma'am siya. Siguro basi masugpunan mo hindi sa Domingo, No, galing kay may mga
27: yes.
9: In a way, Ma'am Shai, ano ang ma-advise mo sa mga ginikanan kag subuman sa mga kabataan subong, no? Nga nagapamati subong sa atong programa.
27: Yes, no, sa mga parents naton and sa mga teachers man, no, most especially gid, grabe na gid, very alarming katama, no, gina-recognize
9: yes.
27: naton nga very alarming gid katama ang pag-viral, no, sa mga amuning nga mga klase sang insidente subong sa eskwelahan naton, no, and very understandable gid na nga nagabatsa gid sang kakugmat man ang aton nga mga ginikanan kag aton nga mga maestra, no, sa safety, no, sang ilang nga mga kabataan, but most importantly gid, no, amligan gid naton ang mental health gid sang aton very own man nga mga kabataan, no, so sa mga parents hindi gid naton pagkalipatan nga kamustahon sila, kamusta sila sa eskwelahan, no, kamustahon ta ang ilang relasyon sa ilang mga kaabyanan sa eskwelahan, no, kag maintain kita sang open nga communication sa aton nga mga kabataan kag bantayan gid naton ang ilang mga activities, no, ipalayo sila sa access sa mga kung ano nga mga bayolente dira nga mga butang, no, kung may mga firearms kita sulod sang panimalay, no, i-avoid gid naton nga magka-access sila
9: yes.
27: sa muna no nga klase sa mga bagay, no, kag siyempre sa mga teachers, no, please do know nga ang mga parents, no, gina pahod gid kamo, no, bilang second parents man sa aton nga mga kabataan sa eskwelahan and an intindihan gid nato, no, ako ay myself Sir Don ginikanan man ako, no, may elementary man ako nga bata kag intindihan gid namon ang burden sa teachers, no, nga amuna damo kamo estudyante kag damo kita, no, gina-supervise ng mga kabataan sa eskwelahan, no,
9: yes.
27: pero by the time nga bati kita, no, sang balita regarding sa aton nga

0: kagandahan man at the same time, no? And of course, kung may access sa mental health professional, gilayon gid nga magkadto sa aton nga guidance counselor or sa any mental health professional nga pwede naton madalaganan para nga mabuligan kita sa aton mental health issues.
1: So with this, ma'am, Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa, thank you so much for this time, ma'am. God bless.
0: Yes, thank you so much, Sir Don, sa opportunity. God bless and keep safe, gid kita, tanan, sa aton yung mga tagpalamati. Salamat, gid, mayong hapon sa tanan.
2: Tatak, RMN.
1: Si Dr. Shaira Maria Hobson Espinosa, no? Doctor of Philosophy and Psychology dira sa University of San Agustin. No? Kanami, isang ambali, Ma'am Shai, no? Kung may mga verbal, written, nga mga pagpamahog na. For example, na, usual bila na ton, mag-gastoryanay, abing mag-amigway, inabalang si Juan de la Cruz na, permiye lang ko na ginapakawian mo. Matsimpuhan ko ginasya, bunoon ko na. Those are verbal cues. Nga mambal mo kung kapilayan na sulit-suliton, kung akong amigo ya, siguro imuno ko na sa ginikanan niya. Or imuno ko sa maestra para may intervention si teacher. Mabudlay mang balaan ang trabaho ni teacher mo. Tamak mo na mag 30, 40 bilog na sa isa ka kwarto da. Diretso na gilayon si teacher ya tudlo sang subject. Kung kaisa, hindi na matalupang dan gilayon ang mga individual nga naglain na balang pamatasan. That is why importante man sa mga magbarkada o kon friend sang tao nga na to inform the teacher or inform the parents. Hindi pwede mambal nga pray, bilang dal sa prayer. Hindi lang pagsapakana, okay man na. Pero kung nagasunod na sa pinsar niya, kay man tiyan mo itong ambal ni Ma'am Shai bala, mati siguro tinuig na nga ginatago yan na, pasinsya lang sa nga pasinsya sa ginobras yan nga ginabuli siya bala. Basi naglabot na sa punto nga hindi na magwantahan, kagusto yan na risbakan o konbalusan ng tao. Isa pa, ambal ito ni Ma'am Shai, dapat wala sang access ang bata sa armas. Ang natabo sa Tacloban kag sa Zamboanga, may access sila sa armas. Magluwas nga ginikanan ka, it is also your responsibility as a gun owner nga matago mong armas mo da nga hindi balabot sa mga kabataan kaya abi nila niyang panganan mo. Pila na ka beses nga may report sa unang ginampangan ang armas ang tatay, natiruhan ng amigo kay ginampangampangan. So dapat yung armas taguon na to nga kita lang nga may access sina ng mga adult o kung gun owner. Ang mga external factor katulad sa mga games nga very violent, ilikawan ta na sa bata. Tana, ilikaw na naton because ang ginahampang dira pagpamatay isang tao. Mga counter strike na ano pag yun nga mga pang regiment mark, no? Roblox, so, tiyan mo na, sulikawan natin, hindi natin pagpampango ng bata because ginadevelop ang iya sininga mind na magpamatay.
3: Call of Duty,
1: no? Ibalik na sila sa Super Mario. No, Super Mario?
3: Battle City.
1: Ay, hindi nang Battle City, kaya ka pamatay tangke. Komando, hindi. Kaya ka pamatay man tao. Namin ko, mas ano bala, mas nami bala nga mga games nga may ano sila. May ara sila sang
3: Tetris,
1: brick game. Brick game. So amoy nang mga ampang na kung sa diin ang ilang mental ano bala, mental ability mapanami, mapasanyog. No, katulad sila sa Tetris na. No, dasig dapat ang Candy Crunch, no? Mga bagong ampang bala nga nabalaan ko. No, Candy Crunch, no? Kay ginaano mo brick game, kaysa brick game di bala parekoy ga samtang gasaka ang imong level da gadasig. So dapat dasig ang imong decision making. Ti ginatudloan ang bata naton to analyze na. Lain niya sa bala may kontra daw. Kapin pa kung do online na. O ikaw daw birahado. Oh. Ginatudloan ka mo magpatay sang tao, ang inyo ginaubra dar strategy how to kill the enemy. So I hope sa mga ginikanan matapna nila gilayon ina. No? Isla nyo sa mga games kung sinim-

0: maging productive balang pinsar nila. So I hope nga in one way or the other, kami diri sa targetan ay sa Udto, nakabulig subong sa mga ginikanan sa pag-interview naton kay Ma'am Shai to detect sang sinikaron ng mga problema sa bata ta. Kung may sudden change of behavior sa bata, hindi nyo pagkakigan na. No? Ikaw bala, Pedro? Doon na ka nagpamati sa ako na, no? Doon permi ka lang kapakuribong sa imong kwarto. Abigwa na! Mangsagog to! Ti amo to ang bali, Ma'am Shai. In, ang pag-approach ta, hindi wala pangakig. Kaya ang bata may hipos na lang na, kaya hindi na siya gusto akigan. So nami ang pag-approach. No? Abi, to, do, naglain wala batasan mo to. Abi, may problema ka. Abi, sugid kay mama, abi. Basi makabulig ako. Anong problema mo sa school? Sa ano? May crush ka nga, wala may gasapaksin mo. Sino, abi? Sugid kay papa, abi. Amo na bla. Ang pag-approach mo para nga makuha mong trust sang bata. No? So anyway, kabay pa nga nakabulig kita in one way or the other, sa aton sining matagpalamati sulbong, especially mga parents, no? Nga ara, dira, ngay, kamuyang foundation sang karakter sang bata mo. Halin sa gamay na, sa nga magdako na siya, mag-eskwila na siya, naibaluan niya, kay kamuyang gatudlo siya mo. Ang mga teacher yan aton, gaguide na lang na kung din matubo ang sanga sang bata. But the foundation is very, very important. Anyway, dugangan nato rin na drigapon sa aton sininga pag-pangalagad. 15 minuto sa kaligad sa tak na ngalaw na.
1: Ini nga bahin ginadulong sa inyo sa kalwan sa produkto ni kalidad ni Dr. Crispin Hiko basta produkto ni Dr. Hiko sigurado nga epektibo evergreen herbal capsule ang tanang sobra buhinan ang tanang kulang dugangan niya evergreen herbal capsule nagalimpyo nagababakod kada nagabalansi sang sistema sang aton nga lawas tandaan nato na kung sobrang sugar ta sobrang kolesterol uric acid asin fats creatinine mga kabiyanan babuligan kita panubo kag inormalize na sang evergreen herbal capsule basta mag-inom kita 2 to 3 capsules everyday. Pero tandaan nyo, kung kulang naman kita sa minerals and vitamins, hindi magkabala ka, dugangan naman niya. No? Para balance kiti ang aton nga lawas, no? Kulang ka sa calcium, magnesium, zinc, iron, potassium, mga vitamins naton sa lawas, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, dugangan ina sang evergreen herbal capsule. Muna gani nga siling naton, dapat mag-inom kita sini because 7 ang parsa sini in just 1 capsule. May turmeric, may saluyot, may malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Dr. Hiko, sigurado nga, epektibo!
0: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina, ka-mineral, sure, bol niya, wala tadamo, istorya da, mamasakit agad. Kaya deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Ganun ang pag-inulat na ton, 2 to 3 capsule a day lang, sang evergreen herbal capsule ayos na ang buto-buto evergreen herbal capsule sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo
1: isa sa mga users nagpamaton
2: araw sir ano yung pangalan natin sir at anong lugar kayo diyan sa Palawan tawagin mo na ko Lindo barangay Isminya Kulyon Palawan ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng evergreen herbal capsule?
3: Kasi grabe do, para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, ang nilalakad ko noong kuwit ko. Pagkatao, hindi ako maka-hospital, parang binaganan ako ng mundo.
2: Kamusta yung pakiramdam mo noong uminom ka na ng evergreen herbal capsule?
3: Ang ganda ba dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit. Pananakit ng mga paa ko. Nabawasan. Katulog na ako mamahinding. Dati hindi ako makatulog. Tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahilang yun. So, saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radyo? Subukan nyo. Ang gaganda ba na? Hindi ako lang sinuring. Ang ganda na ng evergreen. Herbal capsule.
1: Evergreen herbal capsule. Mag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw.
0: Sa aton sa niya pagpanumbalik, report upot kay Radyo Man Joel Franco, kay do medyo nag-init kagina kunong ilang istorya na ito sa sesyon. Pagkatapos nga ginakusara ni Kagawad Sarabia, si Kagawad Sidfrey Cabaluna, nga deliberately ginabaliwala niya to ang proposed ordinance ni Kagawad Nini Dilaliana kuno sa pedestrian, pakdol ordinance to sa pedestrian bla, pakdol ordinance. Blagin pa ba ang imugid yan nga ginaduso? Ang imugid yan? Paling baliwala mo to kay Kagawad Nini Dilaliana. Ano gid bala ni? O, i-check ta na karon. Dari sa aton sila nga pag-pangalagan. 19 minutos sa kaligad sa tak ng alaw na magabalik ang Targitanay sa Udto.
4: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pidreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Scoring Capsule, naghagalit.

0: Morning Capsule. Subong na!
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Para sa matingaw nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tindo ang atay, happy kanunay,
5: DTX 500.
4: Masaligan,
5: epektibo,
4: DTX 500.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
8: mamaka sa mga butika.
6: D3 Bio, with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher, kag isaman kang adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio.
5: Ang Physio,
6: yung may D3.
5: D3 Bio.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Megaman Gold Coffee Mix.
17: Partner,
16: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
17: Megaman Gold Coffee Mix.
16: May ginseng,
17: tungkat ani,
16: maca,
17: kag so
16: palmetto.
17: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
16: Megaman Gold Coffee Mix.
17: Yara na sa mga butika.
18: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2946.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Samsung Plus Gold.
24: Kasi yun is, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo kid ang akon arthritis.
6: Samsung Plus Gold.
25: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
25: Pinahusay.
6: Samsung Plus Gold.
25: Sa mga butika.
6: Sa
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, ibag ko kung diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nung ay IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
14: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nagantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Pila-pila.

0: Legal Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pag pangumang pangabuyang ko, di ko makapanarba ako isa tungod sa tritis ko. Ang balsa kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatagi ang tritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
3: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
4: Budlay na gidang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
3: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
3: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.

0: It's a mango, but it's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Nebus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
4: Yung may D3!
5: Mga butika!
4: GTX 500!
6: Gina Canon, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka maginom?
8: Sa GTX 500.
6: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa, nag-take kami sa GTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
4: GTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
4: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
4: D3 Bio, with physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsaron.
4: D3 Bio, ang D3,
5: yung may physio.
4: Ang physio,
5: yung may D3.
4: D3 Bio.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, among pumakablog, tanggal amoy tulog sa pangon ng Charm
13: Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst tao thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangkong kumakablog sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
19: United Home.
17: Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Cellphone Plus Gold.
21: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary, 3cm na gali. Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
23: Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix.
22: Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong dapa.
4: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Kapoy.
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Sample Plus Gold.
26: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washi!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kawali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang gamit. Charm and Fabricon, pamungkong makabloom,
2: hanggang amoy kulong, sa pangon ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangtong kumakablog sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
10: Ronel Sorbito.
9: Kag Radyoman Don Dolido.
10: Don Dolido.
9: Targetanay sa Udto.
11: Mga Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa reminder kita na isa Udto ang oras na itong Philippine Standard Time. Alauna 42 ang hapon. Master, inigabahin sa itong pagpangalaga, ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto ni kalidad ni Dr. Spinico.
12: Yes.
11: Sa produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tarang sobra buwina, ang tarang kulang dugangan niya. Kainin siya ang nag-limpyo, nag-babakod, nag-balance sang sistema sang aton nga lawas. Sobra sugar mo, cholesterol, sobra, uric acid, sobra, asin, fats, kubra man ang creatinine mo, buwina niya ina, kag-normalize, bangod nga epektibo, gidang aton dring Evergreen Herbal Capsule. Kung kulang kalaman sa minerals kag vitamins, dugangan niya naman ini. Bangod nga, ang sangkap niya, pito kabilog, pwede gidya nga mabuligan ang lawas naton. May turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga, epektibo!
12: Evergreen Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika. And of course, hindi magkalipat sa aton mga kultura na nga magkanto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila Abi, ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka mo nga hindi peke, hindi imitation. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase sa mga Kubota products and spare parts nila, meron ka mo raffle ticket, masika mo nang mapalaron nga winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Yan ay kanto na kamo sa
11: bahin sang Balantang Haro, siyudad sang Iloilo. Kagara dira ang aton nga Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, sila ang exclusive kag exclusive dealer sang genuine nga mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog nga Panay Island. Mga kabiyanan, nagabaligyan man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, lakit na ang Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, malapit sa Ceres Terminal.
12: Alright, no? Pareko, grabing ulan ganito sa mga kabanuanan. Kay pari Mike Montaño to sa barangay Dawis, Pututan.
11: Mm-hmm.
12: So, sa lapaw ng tubig, oh.
11: Oh, grabe.
12: Nasugda na ganing tangkal sa tangkal ito.
11: Ay, nasa umana na,
12: ha? Umana na, eh, no? Mm-hmm. May ara madas sa may dinto kagina ang isa. I think sa may area sang Ario, Along National Highway sa barangay Igang.
11: Pututan
12: sa Igang Amamaros, Pututan. Mm. Grabe man ang tubig, parikoy. So, grabe ng ulan gali, no? So,
11: may safe. Mga chimpo pa, binga ang pagtupas ng ulan daw, akigla.
12: Oo.
11: Pero pala kalaka na siya. Pero anyway, diri kita na isang pag-ulan sa mga balita. Upo na nga ito nga Radyo Man Reporter na gikan sa Iloilo City Hall. Anong sitwasyon, Master Don? Na doon nag-ilinaway ang... Doon isa man lang na sila kagrupo, pwede gasibtanay sila, oh?
12: Oo, tido parte ini sa proposed ordinance about sa paggamit sa pedestrian lane, no? Tawagan nila ni Pakdol Ordinance. Ito ba lang may nag-agib lang mga tao sa pedestrian. Pinakdol itong malabay ng motor.
11: Tika yung motor, nagtabok na ang tao. Pundo na ganing iba nga sa lakyan. Kaya madiritso pa rin dito. Ayan yung maipit ang tao.
12: Oo.
11: Pinakdol siya eh. Samtang suksok sa helmet niya.
12: Aring kompletong report direkta sa Iloilo City Council, Radyo Man Joel Franco.
13: TYRI Radyo Man Report.
14: Nag-init kay na ang deliberasyon sa sesyon sa Iloilo City Council na labot na sa pamangkutanon sa question of parliamentary courtesy, no? Ang ginraise ni committee ako ni Majority Floor Leader Councilor Les Marcos Rabi against kay Councilor Cedric Cabaluna. Inibangod na nagtuyo, nagduso, no, sa tinatawag niya kung tanong takbol ordinance, no, si Councilor Cedric Cabaluna. In response, hindi sa natabo, ito ba lang nakita itong viral video ng impactball itong isa kamotorista. Gusto nga magpasaros ang ordinansa ni Councilor Cedric Cabaluna na nag-standardize sang lugar, sang color, sang lighting, sang mga pedestrian lanes na rin sa syudad sang Iloilo. Ay, hindi lang basta-basta ibutang, kundi nga lugar. Pero, suno sa kay Councilor Rex Marcos Arabia, as if kuno nga daw ginhungod nga ginbasura ni Councilor Cabaluna ang proposed ordinance na ligad ni Councilor Jose Mariano de la Liana na nagaduso sa pagpenalize sa mga motoristang hindi mag-yield, no, kung makatagligwa sa mga pedestrians sa pedestrian lane mismo. So, suno sa kay Councilor Rex Marcos Rabias na daw gintuyo mo nga ibasura, sa intention mo nga ibasura ang ordinansa, bangod gusto mo nga magpasar sang imo kaugulingon ordinansa. Siya tido kandidato kamanamon gani sa pagka-vice mayor, it speaks of leadership, no? Kung paano kuno pamunuan ni Councilor Cabaluna ang ila sining grupo. If ever siguro eh kung magdaog nilang vice mayor si Councilor Cedric Cabaluna. Ari pa man nato ang portion sang pagpahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia.
15: Yes. I duly support this matter and I will actually move for a second later on. But I'd like to raise this issue first. Because along with the Vice Mayor, as the floor leader, I am duty bound to impose order among the ranks of this City Council. And among that duty is to impose parliamentary courtesy among the members of this office party. So not long ago, this chairman recommended not to pass the regulation of an ordinance regulating pedestrian lanes, citing that there is substantial redundancy as there are existing laws like Ordinance No. 2008-393 and other national laws. So the chairman recommended not to pass the said ordinance. Equivalently, Councilor Nenet de Liliana opted not to pass his ordinance on second reading. Now here we are. The chairman recommended not to pass his ordinance. Now we are here for second reading, after first reading, the proposal of yet again the regulation of the pedestrian lanes. So we are not consistent in this August body, Madam Chair. And I have the impression naging basura mo ang proposal ni Councilor De Liliana. Agot mga propose naman sa imong ordinansa. Ang gwapo ni Sineya, dogin laglag mo yung imong upod, agot mga pasar kaya sa imo. Excuse me, Madam Chair. Sa pag-intindi ko, kandidato, Tapanisa, Vice Mayor on our side. How do you treat this? This is not good leadership. Gawin mo pa mismo nga upot, laglagoto pa. And my second point, Madam Chair. If we pass this for first reading, this is inconsistent with the rulings of the City Council because we already have an established precedent not to adopt said ordinance. Can you go down? Sa recommendation. Now.
14: No, ni Councilor Rex Marcos Arabea, no? Allegation towards kay Councilor Cedric Cabaluna.
12: Kawel. Anong sabat ni Kagawad Cedric? Nagdinotod sa
16: grabe kay daw ga sinamtan. Grabe daw.
12: Wala daw ginlaglag mo upod mo para mapasarang imo yang proposal din.
16: Hindi lang is actually ining mga bagay do pwede niyo lang gani Mr. Yani sa
12: wala abi sila sang precision.
16: Oo no.
12: Wala sila precision.
16: Mo ini makapick up man sa media mo daw ga inaway gi gamod lang daw grabe daw.
12: Amo na taning gusto ibalik ni Vice Mayor Labla Barondang precision para mahitso na blatanan kag para mas madasig ang ila paghulag dira sa mga proposed ordinance nila o kung mga privileged speeches nila. Kaya kung nasturihan ng daan o makontra ko ni sa ano mo, sa imong first reading, introduction mo, aras dyan, aras dyan, Joel. Balik ka na ton. Anong sabad ni Kagawad Cedric Cabaluna, well?
14: Ang balik ni Kagawad Cabaluna, siya wala ko niya ginbasura ang iyang ordinance. Sige, gintagaan siya sa option na bangod nga penalty malang ang iyang ginapangayo na pataasan ng penalty sa violator kay di embedded naman na sa national law sa local ordinance siya pwede matani nga i-amend niya ang ordinance para pasakaan ang ano ang penalty kay di wala man siya din punggan iyang ipasar although nga hambal sa committee report ni Councilor Cedric Cabaluna na gasiling na it cannot be passed, the ordinance cannot be passed in its present form, no? Pero may option siya na magpasar siyang amendment sa ibang ordinansa. Kasi kung i-adapt at ordinance niya in its form, makabig to siya nga redundant sa mga previous ordinances. So, hambalik ako sa Cabaluna, wala isa sa intensyon niyang ibasura. Arang ihapon niya ang poder kay Councilor Cabaluna, kay Councilor Sarabia, kay Councilor De La Liana, napadayon nun ang iyang ordinance by way sa pag-amend sa nga itong sininig nga ordinansa. Ari po matin natin ang pagbatag ni Councilor Cedric Cabaluna.
15: Did the committee report did not put down the ordinance of Councilor Liliana? I said, and I quote, in its present form. In its present form. The committee report stipulated that the ordinance should not be passed in its present form. Kaya prohibited acts kaya sister na. Kung gusto pataason ni Councilor De Liana ang mga penalidad, mahimo kaya ipasar as an amendment to the existing ordinances. So wala yung inambal, hindi kapasar si Councilor De Liana. And I balik kita sa recommendation, Madam Chair. But minsan ginomit ang mga important terms is as an argument. Number two says, the committee therefore recommends that the proposed ordinance be not adopted in their present form. The committee finds that the primary distinction of the proposed measure lies in the imposition of higher penalties rather than the introduction of new regulatory provisions. So this amendment should be passed as amendments to Regulation Ordinance Number 2008-393. Klaro man na nga wala taging put down ng ordinance si Councilor De La Liana. Inambata lang kay system na ang prohibited act kasi gusto niya pataas ang penalty, which is his decision to make, not the committee's decision to make. No? So, basically, it's different. This is enforcement, ang proposal ni Councilor De La Liana. Our proposal is on standards and protocols. No? Standards, which have already stated earlier. So, malayo. Layo sa patag. Tininduwa ka o dinansa ka itong ginaproponer. All relating to pedestrian lanes, Madam Chair. That's all.
12: So atong iya sa pagdinchindi ko sa hambal ni ano ni Kagawad Cedric Cabaluna bala sa form nga gin-submit ni Kagawad Danini De La Liana redundant siya kay may lahi nga amo na kung gusto niya pwede niya mapataasan i-amend ang penalty clause Rajuman Joel para ma-different man siya. Kaya may ara na kita. No? Amo man ikong kaisa kung kulang ka sa pagtuon bla? Kulang ka sa observation kag research? Katulad ni kagawad ni De La Liana. Ini nga to balang propose siya Rajuman Joel. An ordinance institutionalizing a comprehensive adolescent sexual and reproductive health and comprehensive sexuality education program in Iloilo City.
16: Dumiyara naman ha?
12: Ang Department of Education may ara na ni. Oo. Nga gina-implementar nila under the K-12 program. Starting grade 4 until grade 12. Ginatudluan na sila dira sa different areas, not on how to have sex, ha? Kaya ba magambaka sexual education, ano bala mag-sex?
16: Hindi.
12: It's about prevention of the teen pregnancies.
16: Masutra na na yan.
12: Mapalayo ikaw sa mga ano tawag ganina, mga masakit sa sex bala.
16: Sexual diseases. Kaya parang at least muna nga itong edad, mga batang edad, medyo maka-incindi na sila.
12: Oo.
16: Kaya bala kang curiosity kills, master mo.
12: Oo, curiosity kills.
16: Okay, karon kung shadow ka ka-curious, why kagali idea, why man nga na-discuss sa eskulahan mo, basi ikaw mismo ma-discover, which is very delikado.
12: So, doon nakita ko lang ang pattern bala, well.
16: Hindi, may existing na to. Anong nakita mo, master?
12: Oo, nakita ko yung pattern, yung wala siya na i-research, out of ano bala. So I suggest, kapila na namon advice ni si kagawad ni De La Liana, nung nga mag-research ka man, antes ka mag-propose ang ordinansa, kay Tito,
16: nagagawa
12: ka ron do, Ruben Padilla, kaya mo yung
16: sa konsiyo. Do impulsive siya, nga why pa gani, ma-studyan mayo, kaway sa balo, kung mayaran, ano nga mo na. Dayon niya duso nga muna.
12: Di ba gin-withdraw yan na lang ni Well, ang iyang predestrian ordinance, wala man siya ginambala ni kagawad said free nga i-withdraw niya kung gusto niya isla niyang penal clause para mapataas-taas ang penalty.
16: Yan na guro, pwede.
12: Oo, ti namin ko nga amang balgi dito si kagawad direct sa Rabia siya do video. Ang tunod ka
16: ano, actually kung hindi ko makita ang video Radyo Man Joel do ginakigan niya nga sila lang nga duwa si Kabaluna mo. Well,
14: Actually, after sila ng deliberation, nag-recess na sila. Ang bal ni Vice Mayor Baronda, daw nag-precession lang kamo nga majority, wanya mga bala niya. Ang mga bala
16: niya. Dapat kay balo ka, ini nga mga bagay, pahuya-huya ni mo.
12: Ine?
16: Okay, majority mo eh. Balo ka mahuyaning upod mo nga daw ginakigan mo nga daw bata mo, nga daw bata payaon. Tapos isipin ng upod mo na, masamat mo na. Kiko may precession ka mo tuod ni, before ka mo mag-deliberate sila, daway na ni sa mga amuni nga
12: pastasa. Wala na ni. No?
16: Well?
14: Don Regimen Daniel, sa celebration nila, nakapatag si Councilor Cedric Cabaluna, nag-meltdown si Councilor Rex Marcos Arabia. Kaya isang kuno, nag-motion siya na mag-decide ang majority na i-contradict nila ang committee report in submit ni Councilor Cedric Cabaluna weeks back, no? Na upasok na. Kag ipapusay kay De La Liana na magpasar siyang citizen ordinance for second reading. Pero after sa to, nag-recess, nabalik sila, gin-withdraw niya ang yesing emotion.
16: Ah, okay. Pero natingala ko, nga amo na rin ang akto nila towards Cedric Cabaluna. Pero dali na well, before mo na, kay isam lang sa kagrupo.
12: O gani,
16: pero nakita ko nga daw ginapulihan nila ining isa. No, balikan ta na, i-check ta na kay Yarin na ang istihan sa probinsya sang Iloilo. Rajuman Mon, come in.
17: Probinsya sang Iloilo. Yarin na nga sa siling arison ka sang istihan sa mga hapon. Agosto 19, 2026. Alas doon sa atong first draw ang atong siling first filling number. Numero 33, number 33. Ang atong siling second winning number. Numero 8, number 8. 33 utso, first two winning number natin sa subong hapon ang atong singing draw team head. Sir Glenn Itonea, draw precious assistant, Michelle Solorin. Ang atong draw precious specialist, Mary Grace Roquero, kagong atong SL representative, Mr. Glenn Sunyan. Upapun sa atong singing judges chairperson, Mr. Ryan Malgar. Upapun sa ating mga members, Ella Maliga, Gerald Dihimino, kag Model Kimeroy. Arin ang third winning number natin sa subong hapon. Numero 90 utso, nagkumpleto sa aton sining winning number subong hapon.
18: Numero 33 utso, 90 utso, 33, 8,
17: 28. Amo ni nga tan sining resulta sa mga pon, congratulations sa pon sining mga winner kag sa mga wala pagyapon kada hom. Padayon na kita sa pagkay para magkampiling kita. Sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Law Court sa PCS Hotel sa Eagle Lord Gaming Corporation. Rajuman Moon Iales Kapalian at Paremen.
11: Thank you very much Rajuman Moon Kapalian ng alas 8 ng draw karon sa gabi bantayan diri man sa Aremen Iloilo. Malikanta si Rajuman Joel, welcome back. Well,
12: nag-lagit kay Basi. Arena. Kambawel.
14: Sa nagbalik ng deliberasyon, dinwithdraw to ni Councilor Sarabian, yasing a motion. Kasi, okay naman lang siya, no? Pero, login push nila, nati, kung gusto yan ni Sarabian, ni Dilaliana, i-push naman niya ang yasing ang ordinance. Which, kung basihan, ang committee report, wala man niya nag-prejudice sa iya, nga hindi siya mag-file sa yasing ordinance. Only nga, dapat, for amendment lang, no? Amendment ordinance lang ay sining a file. Now, after some deliberation, nag-decide sila, gin-aprobahan mo dito, no? Ang ordinance ni Councilor Cedric Cabaluna.
12: Ang muna yung pakdol. Pakdol ordinance.
14: Pakdol ordinance siya, okay. Pero inasang ordinance. Kwan na siya. Daw, kwan na nagbura. Daw, euphemism. Or something daw. Ano lang daw.
12: Kaya mo ito nagsikat mo nga. Nakatotok sila sa pedestrian lane. Kaya ginpakdol ito sa nagatabok sa pedestrian lane atong mango manto nga driver sa motor na Diwan Joel.
11: Si Oscar, ah. Kamuti driver. Sorry lang sa mga Oscar. Kamuti driver,
14: Andres, sa ordinance si Councilor Cabaluna, ginapropose niya. Ginapropose niya ang standard niya na lugar kundi nibutang ang
12: pedestrian.
14: Pedestrian, santo sa administrative order na ginpagwa sa Department of Public Works and Highways.
12: So, kay tuod man na balawel, I don't know, no? Siguro ikaw nakanotar man, sometimes, may mga pedestrian lane nga aginabutang dira, no? For example, lantong balawel, diri sa bahin sa provincial capital, may ara na da overpass ang una, no? Kinuha ang overpass, kaya wala kuno may nagagamit, no? Kag magbutang sila sa pedestrian lane. So that's daw namin ko bala ari na tani diri-diretso ng lakat sa mga salakyan dira. Pero bangod nga wala na ang overpass. Kay wala man aton ginapatuman strictly ang jaywalking ordinance ta. Do okay na lang sa aton. So tsakto nang imo nga siguro lang taon naton. Let us review kung ining pedestrian lane nga ini okay bala ini o kun indi. Ha?
14: Kaya hindi problema na gani, kay dira sa may tubang sa Hall of Justice, may nadisgrasya kung ako ligad ng adlaw, no? Kagdamo sa incident sa nabungguan dira, bisan mismo sa pedestrian, because kung nakita mo da, immediately after sa tulay, may pedestrian, which, natin nag-apekto ina, siya natin ko nag-accelerate ang salakyan panaog, doon alang-alang, bala mag-prino ka, no? Amo man na ang sitwasyon dira sa may diversion road, kita mo da sa may diversion bridge, no? Malapit sa may, magtabo ka sa may medicos, may pedestrian mo na, although may rumble strip, pero a few meters na tulay.
12: Correct. May nabungguan ganida mo, nagibutangan sang strip na, kay may nabungguan din na nagatabok to nga babae, Blawel, patay gito?
14: Yes, oo. Tiyambal ni Councilor Cabaluna, sa iyang ordinance, himuon na ini siya nga standard. Diin, ibutang ini siya, ano ang color, dapat well-lighted, no, ang mga pedestrian. Nga ibutang kung may ara asang appropriate nga mga signages Rajuman Donald Jimaronel.
12: Sakto na, sige. Thank you so much, Well.
14: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Joel Franco Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
11: Di Atoya Master Don, pwede man itong istoryahan prior sa sesyon gitmo?
12: Di mo ito yung pali Vice Mayor Lablaba Rundam balko no ni Rajuman Joel.
11: Pwede ka mo presesyon.
12: Marisias Tanay, di ba lang ka presesyon ka mga majority? Wala nyo ni masturyahan?
11: Dapat pamilyar na tanak kay pumuloy pamilyar na sa Senado. May amunay.
12: Kita mo pag recess to, nag-istoryahan na yung duwa.
11: Okay.
12: I-withdraw naman lang na yung kagawa ng sarabiyang.
11: Which is useless na. Kay Tani.
12: Nambalya na yun, na-put into record na ito.
11: Galing the damage has been done ba lang? Nahuyaan na, nabatian na, pick up sa media, that's why subo na-report ka niya. Di, ang gwa isin na, isa mo ka grupo daw, kung mag-istoryahan na again. Only to find out, galing, ahay, may punto, magaling isa. Pati nahaboy mo na ang mga tinaga nga nakasakit to sa Balatiagon sa isa to. Kay isa man lang pala ka mo ka grupo.
12: Nambalya, arigan ni, sa grupo namon, na vice mayor pa ni. No? Pero ginalaglag niyang upod niya.
11: T
12: ti ato pareko sakit nung sa parts
16: sakit,
12: ko.
16: Sakit eh.
12: Tadi mambal ko si mo. Tani kipa mangkot mo ko anay.
16: Te are.
12: Sino nagambal si mo nga ginba ano ko, gin turn down ko ang proposal yeah. ni Dilaliana.
16: Te sa gin withdraw yang statement ya to nga nabuyan niya na. Wait, oh. Nabatian na sa tanan. Mm. Nakasakit na sa upod mo kay kamo malang. Tingwa ido ginaglag mo man ang isa eh.
12: Ako nga kuya pareko si kagawad si Frika Balona. Propose siya. Madam Chair, I proposed that all statement of kagawad at sa Rabia be stricken into the records.
16: Kaya mo gin...
12: Kaya hindi ko gusto makita diya. Nga ginakiga niya ko siya sa kabagay wala siya glikbalo.
16: Amo eh.
12: No?
16: Galing kay Kulpa Matian mo gani, away ka bigilan tao sa video. Ang hambal yan ni Rex Sarabia, iya daw ginakaraan yung...
12: Oo.
16: Bata nga si Kabaluna mo.
12: Mm.
16: No?
12: Pero bilib mo
16: ko yung... Sampumluyo.
12: Wala ginagsabat-sabat siya kagawad si Jeffrey Kabaluna. Ginpatapos yun.
16: Pinatapos yan.
12: No?
16: Ti, initani malikawan blake, uyang sa laway, uyang sa time.
12: Uyang sa tiempo. Damo, nadamo patani ni Surya nila dito.
16: Ti. Ay patamo, kamotani, nagsinakitanay, buot na.
12: O, ti abi, majority, Surya na'y makamabi, presisyon kamo da.
16: Ang pamangkot ko yan, nung ginsugid si mo ni Councilor Nini Dilaliana Rexa. nga nag-amo ka ginadayon, pero sa nabatian mong rason ni Kabaluna, nga daw nag-hinahinay ka man.
12: Hmm.
16: Di ba?
12: Kagawad ni Dilaliana, oh, kita mo redundant kuno tong proposal dinance mo. Ambal sa imo ni kagawad si Pre Kabaluna, basi pwede mo ni Maislan ang penalty ka na lang kay ko ipasarta ni sa form niya.
16: Mm.
12: Pareho gyapon ang tsura.
16: Mm.
12: Pareho ang intent, pareho ang letter of the law. Asiguro Islan ta ang ano, ang penalty kung gusto mo ya. Tigin withdraw man ni kagawad ni Dilaliana. E ga propose ka abi, wala ka gid staff. Nga naga-research anay isang proposal mo katulad sini isang sexual education adolescent ano ni nga education comprehensive adolescent sexual and reproductive health and comprehensive sexuality education program in Iloilo City providing for its implementation appropriating funds and for other purposes. Kagawad Dilaliana, ang Department of Education may ara na sina, no? Pero wala ina ginatawag na sex education. Comprehensive sexuality education na or ginatawag nila nga CSE.
16: Mm.
12: Aray na karon sa curriculum, sa framework, sa K-12 curriculum plus MELCs. It is called Comprehensive Sexuality Education. Sa grade 4 to 6, ang subject nila is Health, GMRC, Science. Ginatudlo din ang mga topiko nga body parts, puberty, personal hygiene, good touch, bad touch, respect family. Grade 7 to 10, health kagmapi nila. Dira ginatudlo man ang puberty, reproductive system, menstruation, ang HIV STDs, teen pregnancy, responsible decision making, relationships, and gender. Sa grade 11 to 12, may ginatawag silang Health 1 and 2, Values Education. Family planning, contraception, STIs, consent, gender-based violence, responsible sexuality laws like RA 11313, Safe Spaces Act. So, ara na ina, sir. No? So, I don't know kung ano gidang imo dira. No, kay ba mo in the lights ang natabo to lang sa esplanade lang may nag may sexual act dito
16: ang mga estudyante. Mga estudyante sa isa ka kuan eskwelahan.
12: So ara na ina sa Department of Education nga curriculum. We don't need to add. Kung may i-add ka ano ang i-add mo?
16: Ti amo na kay balukat ti kun local law ma lang like ordinance ma lang basta do. Hindi mo man niya ma supersede ang ano? Ang national law?
12: National
16: kit. Tingwa ina gyapon di basura ma lang nagyapon kay ti. Why ka sa diber para nga ti, di ba? Kaya mo na mo. Sa legal hierarchy, Mr. Don, sa ato niya sa Pungsod Pilipinas, ang national law, yakag ang constitution, always prevail over local ordinances
12: correct,
16: mo
12: correct,
16: and
12: correct.
16: Legislation. So, ti, mangin wala mag-iap. Tiyan mo na, kung kulang ka sa resources, masiling nag-iapon, upod mo, ay dali lang daw, may national law about Senada.
12: Mambal ko bikong ako, karong konsyalda, mambal ko kay Kagawad Dilaliana. Kagawad, anong imo ni propose o doon na, what is the difference ni?
16: Hmm.

0: comprehensive sexuality education.
1: Kung baga, the reiteration ng imo.
0: Oh, doon mo na.
1: Siling nga makuhaan ka gini mo, layi iya. Doon mo na blang, kiti ang layi nga ina, imuon mo, do ara naman blaw. Kung baga, ang imo, paigtingin na lang sa Tagalog.
0: Oh, yes,
1: pa, correct. Kugod na lang, implementation na, enforcement. Ti, karoon na ginaway pa kung minyo ang tatlo. Ano ginaginsugid sa imo, Councilor Rex? Ni Councilor Nene?
0: Mambal siguro nga tinutablay niya. Natablang iya nga
1: muna
0: first reading mo.
1: Nga nga muna iya. Di na karoon bala kayo mabatian niya ginaang makahanga tinaga ko karoon. Mabatian niya ginaang mga makahang ko kang tinaga lang tawa bala sa sesyon. Di karoon kay kunit pang sesyon ha. Di na batian niya makahanga tinaga. Di karoon kayo nagambalang isa to. Nagsabat hanggang may punto mangliling isa ni. Ibidraw to na lang na ini.
0: Dito ko kalaway
1: pa rin. Pero kalaway ka na tabo na. Nagkantay na kamubo tapos ang balan mo. Ti, kwan yan daw, binalaglag mong upod mo si
0: Nikla. Di ba? Mapadagang ka pa ba ismiyor sa grupo namon? Tapos ginalaglag mong upod mo?
1: Ti, karun.
0: Ang tunog la, kalaway.
1: Di ka,
0: mati. Kung wala na galantaw sa video, pamati ka.
1: Master Don daw, ginalikturan niya si Kabaluna mo. Nga si Kabaluna daw, grade 2, section 5.
0: Six kid.
1: Okay. Ti, siya ya, daw maistra sa kwan. Values education.
0: Maestro
1: sa values education. Tiyan mo na, master, ang nalawayan tadi.
0: Oo.
1: Nalawayan siya kagida mo na kuno si Nini, pero why sa kabalong nga ginhimo niya kay Sidfrey, Lawayman.
0: So, oo. Gambal ka nga ginalaglag ni Sidfrey kabalong na si Nini, pero ang ginobra mo, ginalaglag mo man si Sidfrey kabalong na sa kabilugan.
1: Yes. Nahuyan pa gidya. Kunsay... Nahuyan pa gidya sa media eh.
0: Oh, no.
1: Tiya kita mo subong na pick up ang balita ngayon. Bangon na muna eh. Tani na istoryahan nyo ne. Nga kamo na tatlo.
0: Nagamit na ganito sa mga vlogger ng iban. Oh. Away na ni. Oswag wasag.
1: Ay, dili, meron.
0: May ginawa na sa feed ko.
1: Ay, meron.
0: Tani, amo na gani ang bal ni Kagawa, ni Vice Mayor Labla Barundas. Abi, kung ginastoryahan nyo na sa presisyon nyo.
1: Dapat.
0: No, di ba?
1: Dapat may amuna. Sa Senado, pamilya ng tani, nga ginistoryahan na rin para nga hindi mag-uyang time, hindi mag-uyang laway.
0: Kaya niyara, ginatawag pa rin ko sila nga majority caucus mo. Gasura na yung majority, okay, mano ko, anong imuda?
1: Oo.
0: Mamok ni Krons, okay.
1: Parang nga smooth nga.
0: Ang minority man niya, niyara, man niya nga surya na yung sila to. No? Oo.
1: Para nga mapadasig la, para mapadasig ang mundo ni Karon. Anyway, balikan tani sa ibang mga public affairs programs sa Armen Iloilo ini nga bahin, master.
0: Si
1: ato nga pagpangalagad,
0: Dr.
1: Ginaduro sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule the Oxygen Capsule mga kabiyanan. Gani nga ang aton nga rekomendasyon sa inyo adlaw to margi kamo sini kay tumagi ni kay epektibo 2 to 3 capsules sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang heart disease, so kung ang sakit sa kurason, gakatabo ina kung ang kaugatan mo puno sang tambok, kabandanan nga ginapunggan niya bilang mapos nga pag-ilig sa dugo sa aton nga ugat, no? Amo niya nga sugudan sa mga balatian like stroke, mga heart attacks. Hindi pagkalinti ang pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sa natural nga ingredients, pareho sang vitamin A, vitamin D3, kag vitamin E, nga nag-maintain sang healthy red blood cells, may-ari man din sa omega-3 fatty acids, nga nag-aamlig sa kurason, batok sa masakit, nga nag-bulig panubo sang blood pressure. May alkyl glycerol sini, nga nag-pabakod sang immune system, para nga makabakod ato ang lawas kontra sa masakit bakterya kag mga viruses. Maginom 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kag pagbalik ta parikoy, no? High value target dito sa may banwas ang balaw sa Dakpan. Tunga sa milyon git.
1: Ah, grabe naman.
0: Nagbalor sa ginaligar sa illegal drugs.
1: Kung hindi balasan.
0: Ang nakuha siya.
1: Kung hindi istansya balasan, ha?
0: Norte, ganyan, no? Pero di mayo kay ginamatamat sa aton mga kapulisan, no? So, good news ini, congratulations sa mga pulis naton for a job well done, no? So, check to na karon sa report.
1: Actually, isa pagid ka masaway tadi kinini.
0: Ano pagid? Ano pagid?
1: Dumduman mo sa nagligad, may anti-ipal ordinance na si Councilor Rudolph Ganson.
0: Oo.
1: Daw, pinasaran niya pagid na sa nagligad, pariho man.
0: Oo.
1: Kumaga, overlapping, dumduman mo? Dumduman ko, nag-pop up ng sumong sumayin to. Tapos late na to katama, ginhearing pa ni Councilor Rex. Pwede matian niya git si, ano, Nini.
0: Oo.
1: Kay wala pa ya body ang version ni Nini. Na ano man, amigahay giga mo dang aduwa nga mo ginampagsalbar mo sa iya na. Nagligad dumduman ko na, tiupod man sila da. Ni Councilor Rudolph.
0: Dumduman mo man to pareko.
1: Anti-ipal ordinance, dumduman mo ni kay mga ipal-ipal.
0: Oo.
1: May ara, ina, si Councilor Rudolph Ganson, gin-intrahan pag dinilihan na, matapalanay na sila da, ang guwa, ida, redundant na.
0: Ato ang accountability, bala kang transparency ordinance ni Shane Marie Mabilog. Dumduman mo?
1: Oo.

0: Gindunganan nyo man? May ara man sa sang iyang transparency kag accountability ordinance? Ang kay Shane Marie Mabilog ya, dugin baliwala nila ganito.
1: Mm.
0: Ang iyayang ginpaduso. Ti, no? Pero ang bali nila, ang bali sang mga konsyal to, Shane, okay ka man, pwede ka man niya ka-intra, kaga i-propose to. Eh, wala to kapasar sa first reading, pari ko eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang, wala nila to gimbutuhan, pero iyan ni Nini Dilaliana, ginpasulod nila.
1: Ti, dumduman ko din kay iyan ni Councilor Ganson, kung if my memory serves me right, do October of 2025 pa, mm-hmm. ato man ti ipal ordinansya.
0: Oh, oh, oh.
1: Ang iyan ni Nini, ni, do Pebrero, bala sining tuig, ti, late na tapos gin.
0: Namin ko bala.
1: Namin ko pala nang nag-check ka man sa iba ng opos.
0: Wala din dyan pa rin ko. Iga panunggol
1: si Nini. Mga kwan, mga kasosyo. Mm. May amo na taninga kwan. Kaya kung wala pa ako lang ni.
0: Mambal ko taning staff mo. Mambal
1: ko si Rodot sa imo. Si Councilor Rodot. May ara na ko na ni.
0: May ara na ko sa December ko na.
1: Maridandan ka na na. Ay, tigal eh.
0: Oh.
1: Meaning wala ka gidya. Ga istorya sa mga upod mo before ka magimo.
0: Pero kung gusto mo nini, base may manakita ka na nga sa akon nga proposal ordinance ka gusto mo dugangan, open ako. Di mga muna blatani pa rin ko eh.
1: Pero ang point, naging hearing pa yan ni Rex to the time mo.
0: Ti, Rex, Councilor, ari naman, ginigo nyo naman si Sed Free, pero sa nakabatian mo, ginwithdraw mo man ang ano mo da?
1: Motion mo.
0: Motion mo. Kaya na insidihan mo, tani. Councilor Rex, istorya ka sa tao.
1: Bilang majority leader, dapat may liderato ka. Ang bala pa na.
0: Sa majority leader?
1: Oo.
0: Ang bala bilang majority leader.
1: O tigi.
0: Ako ning nakatuka nga magatag sang guidance or disiplina sa mga upod ko.
1: Titid ang leadership mo.
0: Di leadership mo, ginbira mo na gayo, dayon si Sedpre Cabaluna nga wala ka pa ganit ka pabangkot!
1: Master Don, pagkabati ko sang amo to, doon naluoy ko kay Councilor Cabaluna.
0: Oh.
1: Ahay, ang pobre. Ti, ginkaraan mo yung stubang tao da sa mga upod mo. Sa nahuyan, hindi lang sa majority nga upod mo.
0: Dupalangga,
1: pati sa oposisyon.
0: Dupalangga, igis nini, no?
1: Palangana, okay man ako palangana, ikaw mong duwa. Mm. May man na yung problema, pero na yung tsakto mga...
0: Oo, ara ka mo sa majority, katulad sina, ako ya, kagawad ni Laliana, giniya, wala giniya gapinanumdo, mula niga research, na klase sa konsyal, nadunami itong muna ako. Mubra mo ko ha, obre ko na! Tapos, pero lang tawon nyo, tani, anay, mayari na ni, may nag-propose na ni, may ilay na ni.
1: Simple.
0: Oh,
1: simples na mo ginaikit eh. Siyempre kung magdugang ka ng ara na ganyan mo, yan ka man mas ring away the research.
0: Katulad sa ginobra ni Sidfrey Cabaluna.
1: Konsihal o.
0: Kay kung naman ko si Rick Sarabia, nga agin turn down mo to sa unang iyaw ni Nini Dilaliana. Basi nalipat ka kagawad Sarabia, mo to nga kung committee report to. Nga nagambal ko, nga redundant ang iya, kaya di ari na kita layisin eh.
1: Ti, daw may pattern iya si Nini Dilaliana, nga tong ara na sa iban i-dugang ipagin. Kaya pa matyagan niya sa kugalingon niya, mas nami pagining version niya. Yeah. Oh. Dumaan mo na, kuna, sa kay Shane Marie Mabilog. Kasi niya, mas nami niyang akon.
0: No, mas nami niyang akon.
1: Mas nami niyang akon. Kung dugo, ito padayaw niyang iyayaw, Brahman.
0: Ipal ah.
1: Ipal ah. Kung may antay ipal ni, dapat ni Councilor Rodolfo, ang imo nga ipal law niya, ang imo ipal ordinance, para ni sa iyaw. Ang... mahimo sa iya, kaya mas nami ko nung yung ginobrayas
0: mo. Dumduman ko na, awan mo na, tsakto na.
1: Kung baga isupplement mo to, may i-amend ka to, muna guro, para mapanami mo. Ang siling para mapadayaw ka mas nami ng imo.
0: Lato ka bilang tyrannium number nila, Parikoy.
1: Mm.
0: Wala nila to ginpasar, wala may nag-second mo on first reading sa proposal ni Shane Marie Mabilog, pero ang iya ni Nini Dilaliana, naging pasar nila.
1: Mm.
0: Okay nila na kay bala na tong politika na majority sila mo. No? Ginkwa nila to ang kay Shane Marie Mabilog ginkwa ano nila kay Nini Dilaliana. Namin ko there's a pattern nga nag-ubra si Nini Dilaliana sa mga proposed ordinance nga may ara na nga daan sa mga ordinansa or layi ina wala ga research ining tao nga ni ti ko mag-amo na karon abi bulubuy ni bala upod kay Mayor Raisa Trinias
1: ti karon
0: concentrate ka blanay sa pag-ubra sang layida ni Nini Dilaliana.
1: Nakita ko kay Nini Dilaliana mga upod dira daw ga kontra na ibangod siya mo may di ba si former councilor daw kontra naman siya. Kita ko sa councilor kay Councilor Pla kita ko naman daw ging kontra man si Nini. Ngini ano niyang problema si Monet man may something din si Mohaw
0: tapos subong nag hindi ba silang inaway? Pero ginsaway, nga wala sa balasiyan ni Kagawad Rick Sarabia, si Sedfrey Cabaluna, nga pwede malantani nila istoryan. Doon pwede lang, oh, ginaglag mo si Nini, Dilaliana, oh!
1: May ginsugid si Nini. Wait, kabalo kung ano mga choice of words si ginambal ni Nini, kay Rex. Ang muna gurong, ang isa to, in fairness, masyaba sinangaki, kiti siguro palang gaya mo ng isang.
0: Oo. Pero da, as a majority
1: as
0: leader,
1: a majority leader
0: wala dapat, kayo dapat kinikilingan da.
1: Hindi, kay kung majority leader ka, dapat hindi maguba ang mga upod mo sa publiko kag sa pananaw sang oposisyon.
0: Kaya pwede nyo masturihan.
1: Pwede nyo lang masturihan kasi leader ka para nga ang balance ang ano lang, ang peace and order sa inyo dabla.
0: Okay. Siya pa yan, hindi, majority leader, ang nag-una-una.
1: Yes, hindi ka makakita, litid balang kontra nga, ginaway na sila. Na, sige, papatataran, tatantaran. Ginaway na sila, self-distract sila.
0: Nga. So ba, bilang majority leader, nalipat si Rex Sarabia, nga iyain na trabaho, nga tipuno na mga kopdanan niya sa mayoriya, istoryahan tan eh. Kito medyo may problema, kita din sa ordinansa o proposed ordinance ni Sedfrey Cabaluna kaninini, dilalianaw.
1: Ano ganyang ara kay Sedfrey Cabaluna nga hindi mo gitsay may istorya una daya?
0: Oo. As majority leader, pare ko, imo na yung trabaho.
1: Oo, ah.
0: No? Kumbaga, diriga coordinate si minority, diriga coordinate si Vice Mayor Labla Barunda, o mayara kita sa meeting, majority leader, ikaw nang pabalosin mo mga kopdananda. No? So, ikaw dapat, ang leader nila nila, majority leader, ganing tawag.
1: Correct. Ang malay bala sila, kuwanda, o limbawa, gusto niyo magputi, o. Gamit ka mo sa may glutathione?
0: Oo, no.
1: Gamit ka mo sa kapida nga may glutathione kay ano? May collagen para magbaskog ang inyong atulanda.
0: Na.
1: Magdami, dugay ka mo magtigulang kay dugay ka stress ka mo. Dugay ka mo magtigulang, mga wrinkles na da, mga fine lines, dula. Nagaputi ka pa. Gwa sulod, ganami ang paningkay singkay mo daw adlaw, hindi kaya burungiton. Permi ka lang ka kuburingot ba? No?
0: Duga umum
1: ka batuan. Duga umum ka batuan da. Ti Ario,
0: ano rekomendar mo?
1: Ang rekomendasyon ko siya Santon Gold Coffee Mix.
0: Ano niya?
1: Namin na amin yung Santon Gold Coffee Mix niya. Ay, kwa niya.
0: Namin na amin niya.
1: Ay, kwa niya. Hay. Hay, iniya kung galakat ka so yapad. Yaga, kita ka niya sang puya ni Cha Lucy. Yaga, ngirit-ngirit sa kay puti-puti. Kaya, oh, grabe. Pininuha bala. May collagen siya mo. No? Paminsara po sila yun. May collagen, may glutathione, gaputi, kagapugati. Munamit na nga kape, ma-healthy pa nga kape, mga kabyanan. So, kung gusto mo magtinlo, gwa sulod, limpiyuhan yung lawas mo, Santon Gold Coffee Mix, mabakalinis sa mabuti ka malapit sa inyong mga lugar. Kag Santon Gold, Santon Plus Gold, ang aton nga food supplement, no? Halin sa extract sang ampalaya, garlic, spirulina, may malunggay, may mangustin, para sa mahigko nga dugo, hypertension, may bukol-bukol o bagubag ka mo sa lawas, mayo gini. Mga diabetes, sunda, inom ka mo. Sang Santon Plus Gold, no? Ang gold standard sa patag sang ikaong lawas. Kung may gold ang alam sa Santon, mabot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling, bakal na sa mga butika.
0: Sa ato pagpanabalik pa rin ko, i-check na ito na, si Radyo Man Flo na Barete, tunga sa milyon na kuwang sa aton mga kapulisan nga illegal drugs.
1: Ang oras, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligad sa alas 2 ang hapon, magabalik ang
0: Targitanay sa Udto.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. Ang kakulangan sang energy nga tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health.

0: batiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkantog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
1: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Char, Fab, Car, pangong pumakablum. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangkong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
10: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganda ng Pinoy!
12: Ang Pilipino, magiging sa palaunin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Sample Plus Gold.
16: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
17: Mamakal sa mga butika.
15: Santon Plus Gold.
18: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanilo sang aton panimalay kag palibot. Gubo natun kag hawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay gid sang inyong kooperasyon. Salamat.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents nila kapare sa akin. I'm Star. Ang stress na mo sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung nagsuggest sa akin sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akin bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tubs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako, Gli, si Carla, taga Kabakalan. Mayarak o katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kunsing suking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Pulido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
3: Balik ka mga ka-Rajuman. Diri sa itong pagkapangalaga. Diri sa reminder kita na isod. Itong oras na ito, Philippine Standard Time. Tataklas 2:39 sa hapon. Standby kay Dugay-Dugay. I-check ta si Rajuman Plo Navarrete kay dito Master Don sa bahin sa Balasan, Iloilo. May na-recover naman ang atong mga otoridad sa isa ka drug by bus operation. Tito nga, 1 million naman. Alos ka balor ini sang droga. Ang nakuha, tikundi istansya, Balasan, no? Abots mo na. Kundiin ka agi ang droga, mga kabiyanan dira sa norte. Nga bahin sa probinsya sang Iloilo. Kaya daway untato. Pero dali lang, ano ginayong mahimo sa inyo niya ang produkto sa Life Extension Vitamin D?
4: Ah, wala ha?
3: Ari, bisan magsinggit ka ni Stubang Police Station, why good? Bisan magsakay ka pas patrol car sa police niya, kagambalan mo nga, sir, may Life Extension Vitamin D3.
4: Ah, kay? Wala, may madakopsi mo.
3: Maubos pa sa pangayo sa police. Kiti legal niya kag nami sa lawas. Di malukat kung taas, master, ang Vitamin D3 level sa dugo mo. Layo ko sa balatian, labi na mga police labi karon or sinodang otoridad da, may arayas ang mga nagabusong o nagapadidi ng bata. Babakal niya Life Extension Vitamin D3.
4: Ay, what?
3: Kay pagsik ang nanay, pagsik ang bata.
4: Correct.
3: Pwede sa nagabusong, pwede sa kapadidi. Life Extension Vitamin D3. Nagabas kog pang lawas mo, nonoy, tatay. Sa mga may edad, inong kita sini kay gabakod ning tulaan ta. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular Vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya. Kaya di siyempre, epektibo mo. Kung matiyag nyo law-law ni, may ma-inom ayan sina.
3: Oy.
4: But because effective siya, kag may alibyo gyud ginatag sa lawas ta, ang Life Extension Vitamin D3. Sarang na mabakal sa mga butika, kag siyempre, sa pinakamalapit niya, Life Extension Clinics and Pharmacy sa inyo lugar.
3: Kag siyempre, ang aton mga kabyanan nga super fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo panglimpyo sa colon. Tandaan na may go nga colon, tunani na sa traidor nga balatian. Kung kita nagapamuhin, tag-tatlo, apat, lima, anom, kadlaw, delikado, basi mapoison kita. Dagon-dagon na sa butika, bakal ka mo Super Fiber. Super Fiber, the best ini, mag-inom 2 to 3 soft gels. Mag-inom sini 10 to 15 minutes before magpanyapon. Sang Super Fiber, para nga pagkaaga, suabe, success, mga kabiyanan.
4: Of course, oy, sa pinakamapisan, guwapohon nga barangay kapitan dira sa South San Jose Molo.
3: Oy,
4: kay barangay Captain Arnold Dilyoga.
3: Oy, Captain Arnold,
4: patahan sa Tabukan, no? Ang owner kag kay kumare ko da kay missis niya, no? Kapamati subong sa tong sa mga grabe kitchen sa kitchen da mga aton mga guwapahon nga mga waitress dira sa patahan sa
3: Tingala
4: Tabukan.
3: Tingala ko nga mo ni giling sekreto, guwapo ka, guwapa. Galing nga ko kanamit sa bawo pa lang ulam na
4: patahan sa Tabukan ta ni Kapitan Arnold Bilyoga sang South San Jose Molo. Thank you gid ka pa. Oy, by the way, inom gikita sang Super Fiber kay manti ini mga kabayanan in case of constipation, Super Fiber is the answer. Kay puno ini sa mga essential fiber nga need sang lawas naton, no, para mga kabayanan mag-agwasa, gilo magwaina, no. Gani na nice ta kita dira sang Super Fiber sa tokador ta. Kay dito mapaktan ko sa lumabot si constipation, mo masi may abuton si Toto Sinday da o kun ikaw man mismo. Super Fiber sarang na mabakal sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
3: Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan gid sa tanan bangod gyud ti manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapapakapika bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
4: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective, kag kilalaman nga mayara sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa kasay sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagida nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
3: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, inyang pinakalamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
4: Vita D Plus Coffee Mix sarang nababakal sa tanan mabutika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga West in Visayas.
5: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
4: Na standby na Rajuman Flo Navarrete.
6: TYRI Rajuman Report.
7: Rajuman na.
3: Proceed, proceed.
1: Regiman Ronel, Regiman Ronel, Regiman Don, no? The copter is a drug by bus operation. I mean, isa ka high value individual, no? As again, patigayon sining drug by bus operation sa Balasan Municipal Police Station. Diri na dakpan diri ining si alias Bado, 29 anyos, sa barangay Ipil, Balasan, Iloilo. Na-recover diri siya ang 53 grams o 73 gramos nga illegal na droga. Diri na mayara ini sa 360,000 pesos na market value. No? So, diri kay police lieutenant Alabado, Pondian na Alabado, ang ipe sa Balasan Municipal Police Station nga madugay na nila ng ginabantayan ang ining hulag ni sa sining subject na si Bado, no? Ilabi na sa sining illegal na aktividad, no? Tugtog na nadakpan ini sa kagabi. Dugang pa rin ni Alabado nga may ara ini isang source ng illegal na droga pero hindi pa nila mahinambit sa kalimutan ko na din ini nagakuha ang source pero ang dimension ng tree ang mga kaiting sini nga banwa among iya sini nga mga parokyano kangay sa nga banwa sa istansya Iloilo Radyo Man Ronel Radyo Man Don, no? Sinibukan ni may ara sa isang source ang illegal na droga pero ongoing pasubong ang ining operation sa Balasan Municipal Police Station para madakpan
3: ining subject ni ano ka, first time ni siya nga ginadakop o ginoperate sa itong mga otoridad o kapila na kabeses?
1: Yes, no? Una ini siya nadakpan, no?
3: First time ni nga nadakpan siya?
1: Oo, una nga kay Gunan nga nadakpan.
3: Okay.
1: Ining si Elias Bado. Yari si Lieutenant Patrick Jan Alabado ang chief of police sa Balasan Municipal Police Station.
6: Yes sir, ako sir, meron sir. Actually sir, 4:30 PM sir ng August 18, 2026 sir, kahapon, nagkandak kami sir ng Bible Suppression sir sa Barangay Ipil sir, sa Balasan Iloilo sir.
7: Sino yung subject naton sir?
6: Yes, sir, bali ang aton nga subject sir, isa siya sir na high value individual sir, alias Bado sir. Bali 29 years old din siya sir, kaga residente mo siya sir, no, sa Barangay Ipil sir, Balasan Iloilo sir.
7: Okay, anong mga recoveries ninyo sir?
6: Sir, bali ang aton sir na na-recovery sir is nakuha ta sir ng aton ni subject sir sa iyang possession ng worth 5,500 pesos sir kag nakuha ta siya sir ng more or less 53 grams with standard drug price sir of 60,400 pesos po sir.
7: Okay. Sir, ano ni ang ano, ang dining ginakuha sa na subject ang ining droga sir?
6: Yes sir, this is among sir nga casing and surveillance sir, no? Ang iyang source sir is within sa adjacent municipality sir, no? So, usaban na sir, sang stansya sir, kagakarali sir.
7: Ano nakadugay na nag-engage sa illegal na droga ining subject sir?
6: Yes sir, actually sir, based sa monitoring namin sir, last 3 weeks ago sir, ang madugay na niya sir, no? Na ga-engage kagabaligya sir, no? Sa illegal na droga sir. So, actually sir, nung natigayin sir, no? Atong last na transaction sa iya kahapon sir, we're in a backland pa siya sir, ng 5,500 pesos. So, ama sir, nakuha ito siya sir ng items sir sa iyong opposition sir.
7: Okay. So, magluwas.
1: Lieutenant Alabado, ang ipisang...
3: Dugay na siya gabaligya. Sini po, subong lang sa Nandiyak Patan?
1: Subong lang, no? May naubos silang swerte niya, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, sa pagbaligya ng illegal sining droga. So, hindi siya ang natagayon din matakpan. Samtang, tagay ko gani... Last report, Radyo Man Ronel.
3: Last report.
8: DYRI Flash Report.
3: Ano na?
1: Nagsungka na ang ining bana nga nagtiro sa iya sining asawa sa nga duha na kadlawang nagligan sa banwa sa Carles Iloilo, no? Ini siya na dakpan o ringing ini siya na tigayon na mag-surrender, nag-voluntaryo ka din ng surrender, sa mga San Rafael Municipal Police Station.
3: So, nagdiritso siya kadto sa San Rafael Police Station?
1: Yes, no, uh-huh. Ginugdan siya sa iya sining abyan na barangay kagawad sa mga Dumaraw Kapis, no? Ini siya din kilala ang ining suspect na nagpapay siya sining asawa nga si alias Jeffrey, no? Sa tangang asawa sini nga si alias Orsela, 45 anyos, sa sitio Kambalantong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, no? Ning si Jeffrey, dira man siya nag-a-star, no? Sa may barangay San Andres, San Rafael, Iloilo. Kagana si kayo man, nga gin-surrender ang iya sining armas lutang naging gamit sa pagpatay niya sa iya sining asawa. Yari si Police Lieutenant Francis Caruna, ang ipis ang San Rafael Municipal Police Station, confirmation ang pag-surrender ni alias Jeffrey.
7: Actually, nag-voluntary surrender siya. Upod siya iya sa amigo niya man nga taga Barangay Hibato, dumaraw niya siya.
9: Mm-hmm.
7: Gin-carriage mo niya sa gawas ng pamilya and then gindala niya sa amigo yade sa atong station.
9: Mm-hmm.
7: Kaya gamang naging process natin gin-tawagan ng Carles. Kaya gin-turnover dito sa Carles.
9: Ah, okay. So, ang kaso niya is dito sa Carles?
7: Ah, definitely sir, dito. Dito natabo ang krimen.
9: Mm-hmm. Ang arma sir na recover niya or gin-turnover niya?
7: Oh, dalaman niya sir, luckily na naging dalaman niya ang armas, yung turnover man natin, yung turnover sa amon, and then yung turnover natin sa Carles.
9: Oh. Ano kaning armas sir?
7: I think 45 ato sir eh.
9: Mm-hmm. So, winako ya sir? Ano sir? Hubo?
7: So far, wala siya kahaboy pa sa istorya sir. So, manami sila sir sa Carles lang kay dito na lang din kuhan sa conduct investigation dito ang Carles.
9: Mm-hmm.
7: Sa amon diri ba, nag-voluntary surrender ng tawag kag-turnover ng direction natin dito.
1: Si Lieutenant Caruna, no, ang confirmation niya sa kag-surrender ni Jeffrey, meaning prospect nga nag-tiro papay sa iya sining asawa, duwa ng kadlaw, ang nagligat. Ang more information, duro ko sa details, no, ang makuha natin sa mga ibahin sa Carles Municipal Police Station. Kasama mo sa DYRI, Arena Nilo, Radyo Mantro, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
10: Tatak RMN. DYRI Flash Report.
3: So nag-surrender na Thomas Cerdon ang nagpatay sa iya sa Nico Glingon nga asawa mo. Biman nga klase. Ti may iligot ano na sunod agad daw mabulagay mo.
4: Oo.
3: No? Pero ti patyon mo gidya may mga bata ka mo. Ara pa sa presensya sa bata mo da, ti dako itong resulta, guro sang agwa di patarantang na take ito, Mas Dan. Kag posible, basi waitak balo, basi kung naka-illegal drugs pa siya or what?
4: Oo. Oh.
3: Ti may mo mo malang ni kun kisa, ara ka, kun hubog ka lang kisa katulogan ng iban mo.
4: Gani, gani man.
3: Di, may droga kapag idaya, lahat
4: ng gadugang mo. Gadugang dosage mo, parikoy. In a way, duga ka na ito ni Nadirigyapon sa itong pag-pangalagad. Ara na itong mga segment, Rajuman na Mark.
3: Sige.
4: Una kita mga kaminan sa itong health news with Rajuman Joel Franco.
11: Pakinig ba, hindi na lang sa inyo skaluan sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabako din yung system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
12: Nabutang sa katalagman ang kaboy sa mga kabataan sa ilang pagtigulang kung may matataas silang exposure sa pollution sa hangin kangay sa asugikan sa mga sunog o kung tambutso sa salakyan. Hining kabahin sa pagdoong na publish sa Nature of Scientific Reports. Pinakauna ini nga report angot sa pagtuon sa halit sa maikong hangin sa tao. Nakita nga mahigong hangin makasablog sa gene regulation sa mga tao na may dako nga impact sa ikang lawas sa ilang pagtigulang.
13: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
11: Pinigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
3: Salamat na Juman Joel Franco, kagyari naman ang atun nga turista. Upon ka na Juman Linel, Tiyo Latriz.
14: Ang turista of the day ang inadulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kung ang kidneys natin wala sa ikasarang nga punggan, ang sobrang kadamuan sa uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints, kaya naging kabangdanan sa gouty infection. Gani hindi pagpabayi nga magbatsyag sa sakit dala sa gout. Subong pa lang, mag-inom na sa suplemento nga may madamo ang omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy's Squalene. Sunod sa pagtuon ng omega-3 fatty acids kag squalene, ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sa pagpalamanog, makapadamo sa ligaments, kag nagapabasog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga alin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas sa madamong omega 3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Ginpunto sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican, importante ang nagkalainlain ng mga hotels bangod sa epekto sini sa economic growth, sa tax revenue, sa employment kag local infrastructure development. Payag ni Manican nga makabulig ang government agency kag stakeholders pag sa pagpakigangot sa mga hotel nga una ginakatuan sa mga turista kag mga tawo nga nagapadulong sa lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan sadto pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenneth Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
3: Salamat Rajuman Lenneth, kagini nga bayang ginadulong sa inyo sa kaluan mga kabiyanan sang aton nga produkto nga D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, kombinasyon sa vitamin D3. Ang vitamin D3 mga kabiyanan nagapabakod sa aton nga tulan kag nagapanami gid sa aton paningkising kaya daw adlaw, no, balanda naman na kag plus may ara sa sang virgin coconut oil ti nagabulig ini kontra trader nga balatian mga bastante kita sa MCT sini kon matabo, no, nga nagainom ko mo sini 2 to 3 capsules every day kag ang MCTs or medium chain triglycerides ara na monolurin, monocaprin, monocaprilin nga mo nagabulig kontra viruses, free radicals, oxidants, mga viruses, no, kag mga infections. So batuan ina basta kargado kita sa pagtumara sang D3 Bio. Gani adlaw-adlaw duwa or tatlo ka soft gel sang D3 Bio, ayos ang buto-buto.
4: D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kaya mo nagatugas ang ubod si punilanat kag trangkaso. Binutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon na mag D3 Bio everyday.
3: Yes mga kabiyanan, kag siyempre sa aton mga tagpanamati, mga kabiyanan, hindi magkalipat magbakal sang aton nga produkto Master Don, magluwas sa D3 Bio, Mighty C na
4: Mighty
3: ton.
4: Mighty C tao. Oh.
3: Mighty C Vitamin C, sa nga lang palang very mighty na. Nanasilikag alkaline gani, safe gamiton na daw adlaw, hindi mag-isi ang lining sa tinae o kon sang imo silinga chan. Kaya ang aton nga produkto, garantisado kag safe mga kabiyanan. Tandaan ang lawas, wala ga-produce vitamin C. Amo na nga rekomendasyon ta sa inyo, always gid magtumar sang Mighty C Vitamin C para nga hindi kita maano, hindi kita hindi ma-damage sang aton sininga ikayong lawas. Mighty C Vitamin C, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: And of course, parikoy Mighty C Vitamin C ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro nga vitamin C ini siya mga kabiyanan ang makapainat, makapelastic sa aton ugat para masiligan da ang mga nagabara nga mga blockages nga nagatuga naman sa hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko bala, kung ginom ka mong Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500 da, ginanormalize siya ni Abby ang blood sugar level sa aton sininga lawas. That is why nga ini siya mga kabiyanan nagapugong, nagatapna sang diabetes. O kung diabetic ka na, nagapahaganaga, nagapanubo sa atong blood sugar content sa lawas naton. Kari din na kita, DTX 500, 2 to 3 capsule a day, ayos na ang buto-buto.
3: Yes, DTX 500 mga kabiyanan lang sa D-sugar, sugarcane. Ang kalamay gingkwa sa tubo, ang nabilin din naging puga pagid. Ang extract sa pinugaan mga kabiyanan amo nang the best antioxidant in town. Kagaray na sa DTX 500 so nagabaskog nga aton atay, nagabaskog nga aton kidney. Kung amo ni sila magbaskog ati wala balatian nga. Amo ning una nga depensa mo sang aton lawas kontra traidor nga balatian. Gani ko nako sa inyo diri na kita sa the best nga combination, perfect combination,
4: perfect combination.
3: Mitaas ka pa na, mitaas ka pa na.
4: Perfect combination. Right on to the beat.
3: Abaw.
4: Perfect combination.
3: Iyon na giban para magtakop ang ato nga programa. Pero silita na, mga kabiyanan, DTX 500 o para Mighty C Vitamin C ginatawag nga
4: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
3: Yari naman ang aton nga trivia sa sining mga tinunupod kay Rajuman Rezi Bordon.
16: Ginadumdum sa tagsa ka Agosto 19 ang kadlawan ni Manuel L. Quezon, ang ikaduha nga presidente sang Pilipinas kagintawag nga ama ng wikang pambansa. Sa Quezon City, Quezon kag Aurora Province non-working holiday subong bilang pagsunod sa Republic Act number 6741. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber tino yung inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber the fast acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.
3: Thank you very much, Radyo Man, Rezi. Ari naman ang viral balita subong with Radyo Man Mon Kapalihan.
17: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
18: Ang Nans Liniment Oil, ang manami nga ibanyo sa panit, sagwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini, ang may nempty extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa reaction sang isa kalapsag matapos nagin tumoy ang iya tiil sa aquarium. Nagintipuna naman sa mga isda sa isa ka fish pa. Makita ng tumalagsahon nga kalipay nga reaksyon sang bata nga lalaki sang nagtipo ng mga isda sa iya tiil kung sa diin nakabatsag ini sang kalam. Ginkawilihan sang mga netizens ang nasambit nga video nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nans Liniment Oil ang produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.

0: Kaya lang alang na kita sa tiyempo, mga kabiyanan. Kita rin kita buwas na daw, same time, same station. Dari sa RMN Iloilo. Bangod man sa malaking ang panahon, Master Don, ang impeachment trial. Wala nagpadayon, anay. No? Suspendido, anay. Bangod man nga ti, baha. Ang halos kalabanan ng mga lugar diri sa pungsod naton. Sabi nang dito sa Metro Manila, Master. Ay, may tugon ka na.
1: Ay, kaday parekoy Stephen Panegadra, kaday parekoy James Carpe, Ma'am Linita La Pastora. The rest of the gang, thank you so much.
0: Ay, lapit na lang ha. I-hype to na nga daning Labugay Boys Comedy Bar. Magabalik kag siyempre ang ODZ. ODZ. Parang diludiskuhan ah. Kabataan. Kuhan na ito. Parang pang-chill-chill, banda kag diludiskuhan. Di ka pa.
1: Amugid.
0: Para sa mga kabataan, ila naman ni Chimpo ang Chimpo to sang baili-baili mo tapos na to.
1: Wala na na.
0: Opo, kay Radyo Man Mark Daniel Sokal dito. Dra kita gyapon, Master Gila, bago pa mangkot. Dra kita gyapon sa Smallville Complex sa Mandurriao, siyudad sang Iloilo. With Radyo Man Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Dolido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
5: Nons, Urban Absolute.
6: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihit mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihit mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag pangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Ini amo ang
5: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
5: Mega Man Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
5: Mega Man. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka honey goat tree tungkat ali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido, nagaenhance pa sang stamina, nagaimprove sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, nagapromote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Mega Man Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang palading.
5: Mega Man Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Nons Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap nanti man sina, partner, eh. Kaya ang Kabis, makalalaton.
5: Nons Liniment Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nons Liniment Oil. Marilive kagid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nons Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Kay ini, mosquito repellent.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawa. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Nuns Current Coffee.
6: Partner, niyaamo kasi na magbasa sa imong cellphone ako. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra. Ganit ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee partner.
5: Nuns Corn Coffee.
6: Oo partner, kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
5: Nuns Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
5: Nuns Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
5: Nagaman Gold Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
5: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
5: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kita naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue.
9: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
10: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
11: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
9: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
5: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomadlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
10: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
11: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gid niya.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang gamit.
13: Charm, fab, con, pamong pumakablog, tanggal amoy kulog, sa pangon ng charm.
14: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
15: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
16: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
17: Ganyan ang Pinoy.
18: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS Victory Bio!
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio pag ang bilogong nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio! GTX 500!
4: Rosel, ako yan. Nagkakaban ka lang. May ulcer ako.

0: O kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos ka on 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Kus a galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong ka namin isa kong paminsan.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
7: Bisan gapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilabyan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako si May Nano.
12: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
11: Oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitibo kayo.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, intestingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
16: Santon Plus Gold.
3: Mabakat sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
20: Charm, Fab, Con, among pumakabloom. Tanggal amoy tulog sa bango ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangbang kumakabloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
16: Supple Plus Gold.
18: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
16: Supple Plus Gold.
3: Mabakat sa mga butika.
19: Oras tatak alas 3:20.
15: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blaon ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni ko sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Paano ka makahilway sa cancer ng imbalatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
17: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Kaya, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
3: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, dilib!
7: Mahig ko ba na ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamig ka ba na ang gina-energy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo!
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy!
8: DTX 500!
7: Masaligan!
8: DTX 500!
9: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na ako nga buyon.
9: D3 Bio.
8: Ang D3
9: yung may BCO.
8: Ang BCO
9: yung may D3.
8: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Lali kasi napit akong tuhod.
11: Rites na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan.
12: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
11: Tibog, kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masalika.
8: Epektibo!
7: DTX 500!
13: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
19: United Home.
20: Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si Jovin, subragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabadyag ang gout ko ah.
21: Samphone Plus Gold.
23: Sa mga butika.
21: Samphone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
21: Samphone Gold Coffee Mix.

0: forma show sa ika-ayong lawas. Malingaw ka na!
1: Gusto rin ka mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Maitukar ka pa!
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ba ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Informasyon sa ika-ayong lawas.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kun paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
3: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
3: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
2: Mm.
3: Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw kangay ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
2: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
3: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga
2: may edad-edad na.
3: Ni mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
3: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga
3: Kung normal ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga ma-damage ni kangay sang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman ka taas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulik sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
4: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mahmud ini ang nagapanubo.

0: GTX 500 na kamo. GTX 500.
1: Yara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini yung makitaan sa mga mata kang ilong. Ini yung blang hubok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambali dok na masakit ang imong tuhod.
2: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehers ang sakit sa tuhod. Di DTX 500, MITC, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato dira. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga dugdugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kagainom di TX 500 kag MITC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla, DTX 500 MITC or Pure C, dasig lang maka-recover ang nagasakit nga mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpong mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sa sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GPO, mataas na level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituwag cartilage sinisin, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MITC, or PureC. Agod, hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituwag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni sa gituwag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imni gid DTX 500 kag MITC, agud dali ka maka recover.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryanta ang iban pang mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MITC, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag MITC.
2: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates yung pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pankreas. Na-bankrupt na. Di, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, iskan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag MITC or Pursi.
3: GTX 500 makapulig sa pagtilos ang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagbubak sa imo atay. Mag GTX 500 dead out loud. GTX 500
2: ang GTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MITC or PureC adlaw-adlaw.
4: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. Bakit sila nagaburon na blood sa GP so good? Ina ang rason kung nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So kung na kuya, maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MITC ka kada adlaw, kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
5: Kung wala kaga DTX 500 kaga MITC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
6: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag MITC every day.
2: Kadamo gid sang mabulig Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Di ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag DTX 500, mag MITC na or PureC adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero wa po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sang ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
2: Klinika di operasyon.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na ako nubag nga tingin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mga sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
1: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, o. Iwan mo kung naghahapon ng rabo.
2: Uy, easy. Kasi bumbahan tani.
1: Namin ko, ya, arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's stevia, zero calories.
4: Mm, puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
6: Correct. Mm-hmm. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amunin nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungkol sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailan na mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni gapatindog sing imo antenna, sing imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sang mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Awon din ra ba gawag nago lang na siya.
4: Ha? Anong sikreto niya?
1: Milig sa taguay?
2: Wala siya pa nago sa trabaho, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pinaidad? Sir Boy?
1: Dising ako, no? 19, ang 8, nag 19 ako, no? Kailis na sir 18, plan to mo. Wala 19,
4: ha? Kampiyon ni
2: Kablo ka, ang beneficyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, nakadto ginadikar, Merkulis, kay ang taga-radyo bandira kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-a-attack sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
2: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
2: Oh, basic. Ang paligo is not enough.
1: Maligo ka, nai. Adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aking may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung imo habon, DTX Beauty Soap.
8: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Mutsalingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadto niya sa imo ingrown. Protektado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
9: Talk ni Doc.
5: Ang balilad ng miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille?
2: Nga nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa buong. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang itawag D3 Bio. Te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya Sir Boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, si mubaba, malayo nga magka-tooth decay ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw gakagat gakaon sang D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumagit ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
11: Pamakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: O si Karen, nadamo isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kung naghining akong buho kung kinis ang akon puti.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
11: Pamakal sa mga butika.
10: D3 Bio with Physio.
13: Ikaw ba lang may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagdimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga

0: sa ligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: So ang D3 ba, yung importante na Sir Boyce, masali kung ginakanggata ba lang mag-tumarta si Neg, nausap nato, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bakterya, Sir Boy. Nga mo nang kabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang ngaunto, no? Balo pagka-produce niya sa asid para madunot ang ato niyang unto. Ti ang D3 ba, may aras ang ginatawag lauric acid. Amo na ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 bio, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga tiyan. Basta yung hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga tiyan. Kaya nilang inasurvey ko, may harap kagulay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag D3bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imong microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kaya D3 Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imot chan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
3: So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
4: May mudo.
3: Tungod kay nga man nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag asahin sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kaya siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sang imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
2: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw, ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuho ni D3Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3Bio. Abi niyo hitotolang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut. Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pag-mature sa imong B-cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3Bio na.
0: D3Bio with Physio. D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadula na po sa resistensya. Nagaluya ang mapapamatsya. Isa na nakabulig sa akon, amo ang D3Bio with the Physio. Nagaluya ang ginabatsya sa
0: akon. D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklaw.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
1: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sa D3Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
4: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why nakpulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tinga na kay mo bata, sige man kaon, grabe pa kaonon nga ganiwang lang gyapon. Kung ga D3Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanervyos nami imo nga mudo. Ano pa inulat nyo? Mag D3Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more pagid no gapon. Ang D3Bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3Bio ka na.
0: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Para sa mga butka. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig niya ng mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy.
4: Oras tatak impunto alas 4.
5: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by iBerry.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
9: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Oras tatak alas 4 jazz.
13: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
19: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
19: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
1: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber.

0: protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ang sakit sa ulo, dapat intig ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmanghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX
11: 500. Si Erin Grace, paglimutan.
12: Ako, may sakit nga diabetes.
13: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
13: Wow.
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, namigit ingi sa aton nga lawas.
9: DTX 500! D3 Bio!
14: Ako si Jovner. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
15: Pabakal sa mga butika.
9: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C.
15: Pabakal sa mga butika.
9: Nagapalantunan pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Oh. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more.

0: man, bro, kalot.
1: Oy, ito yung bro, kuste.
2: Susubosog, eh.
1: Buti lang ka, tata. Bayarin na to, tulilot.
0: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
3: Yes, sir.
0: Ay, ay, ay!
1: Ano nga, ay, ay?
0: Bro, kalot. Nadulaw kahit ako.
1: Amo na, matuod na. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
0: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na.
2: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh.
1: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman, imo.
0: Relax lang, bro, bro, kalot. Dala ko din ang puspro.
1: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
0: Abaw! Hindi, ha? Ano yung puspro? Kita mo niya ang unahod?
1: Ba? Uy, hala.
2: Ba, man.
1: Tanga?
2: Hala, tanga, matuod.
0: Shhh! Diskerti lang na iya!
1: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
0: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
3: Sir?
0: Waiter! Nakita mo na nagalutang sa sabaw sa tinula, ho!
4: Ay, tanga na, sir.
0: Nang! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanga ang tinula ninyo? Hindi, e may mabayad sa git order na munti. May tanga gali ito yung mga pagkaw ninyo!
4: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
0: Ha? Okay lang hindi kami bayad?
4: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
0: Ay, ay, ay!

0: ang karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulino.
1: Tulog pang animal nga tulilo to.
2: Bra.
1: Da wala lang problema ang tunto ya.
2: Uy.
1: Adlaw na nagabugto, tapos pagbugto yung madaala nga daw manggarano ng haslo ya.
3: Bra, kalot. Tindiya lang bala. Kanami daan di tulog kay katugnaw kung kaagahon.
1: Ang sabag. Hmm. Makaklo kagid man friska nga hangin. Hmm. Kinabis ang tulog.
3: Oo.
1: Paso pandila ko. Nanamit sa kapitila ni bro kusina.
3: Inayin na lang bro, basi tulaw ang dila mo.
4: Nanamit to bro. Ako ang nagtimpla sa sarasaracho gusting.
3: Ay gali ka ni May. Bawsampat gini pari sa kamutig ang saging at tinanok.
4: Ay. Oo, Cho. Aba, kamukong kulang ha. Kay May sarasara pa din eh.
1: Ay, okay na kami sinika sa aming May. Lamot.
4: Sige, madiga mo kuha na isang palamahawon ta, ha?
1: Bro Gusteng.
3: Bro Lat.
1: Kalma ang mata. Daw tayo po yung pakaisa kong asmi, may ha?
3: Siplap lang, ha?
1: Ika naman ka naman kailang
3: Hindi, bro. Sige, ikiputong ko lang piyak ko nga mata.
1: Na mo na.
3: Parang isa ka mata ang gamuklat sa imo lang. Oo, na. Ano to siling mo, bro? Type ako ni kas amimay?
1: Oo.
3: Ay, hindi guro bro. Amo ginaya guro, tulo ka blao, isa lang mata ko. Yeah? Amo ginaya guro si Mimay bro, mainang kaon.
1: Hmm?
3: Ako yung matutod ka type ni Mimay.
1: Halapit niya ni bro.
5: Agay!
1: Pura ka ba ka galamada ka lang nga tampuhaw ka? Hoy! Bisan taga-umala ng pakaisa ko, ha? Hindi na magpatol sa'yo!
5: Sobra ka naman gumagambal sa akong hurgalot!
1: Hoy, tulilot si Mimay. Ang iloy amang hod sang iloy ko.
5: Ha?
1: Pero di rin na siya nagdako kay Lulu. Mabuot na si Kasa Mimay, ha? Oo, matipanon. May respeto ka bisan ilom-ilom lang, pero gwabo.
5: Sugot ka man bro kalot nga akong madayunan sa pakaisa mo?
1: Agay!
5: Ay! Magalot!
1: Hoy, tulilot, pamati! Siyempre hindi!
5: Nga!
1: Pangalimog na to, ha? Pangalimog na? Ay, karun, ma! Pangalimog na to kang mag-inom sang saru-saru, ha? Ayaw ka rin panimahon ang ba mo, ha? Aga pa, nagabura ka na!
5: Ay, ma! Bro kalot!

0: Chamarrita! Totoo na ko siya.
1: Ikaw ya eh. Ako ya wala pa.
0: Ponchay, ano oras ka mapauli sa inyo? Kima pauway na ta. May obra pa kuya balabuan.
1: Ayan, ay kabalawan lang. Natabog mo ko. Si Flower balaya wala pa kuya kabatay nga ginatabog ya kuya mo. Ikaw pa lang.
0: Cha, hindi ta ka pababalion na oh. Alas 11 na balas ang gabi. Wala ka man nag-istorya sa akon. Kayo nag-akute ka na yas ang cellphone mo.
1: Ah, nahulat ko nga mag-text ako magtawag si Gusting ah. Oh, pero ang animal yaw, wala gid ho.
0: Chay, kaina ka pa bala. Nagambala-bala kahapon si Chio Gusting sa imo nga wala to signal. Pero nagpaabot kapag iya nga matawag siya.
1: Nakatawag siya gani kahapon. Subong niya hindi. Hindi siya pangita sa signal to. Agad kumustahon ko na eh.
0: Kami siya ba? Nag-ulan to sa uma. Hindi gani, timprano pa sila yung nagtulog. Iti, amugin na to yan sa uma mo. Ang mga tao to yan, timprano pa nagatulog.
1: Ay, hindi na pwede sa akin. Natulugan niya lang ko. Do ka lain dyan sa panagupnap ko eh. Basta bila mahina si Bawsibaw na tayo si Gusting ko.
0: Ano, Cha? Ayun na, puyagaba!
1: Wala!

0: Maayong aga man po ka, mga pikita!
1: Ay, mayong aga! Ay, mayong aga lang da, miss, ah!
2: May bisita ka mo, gali?
3: Good morning, day!
0: Oo, apo ko ini si Kalot. Nagkantugin na siya diri upod sa mga abya niya kay nagalain ang pamatsyag ko. Pamahaw, oh, may bisol kami nga tinano.
2: Ay, salamat, gidla. Bisan-biso lang. Makapiyan-piyan naman sa kagutom ta.
1: Ay, ay, ay! Wala ka mo kalang-on po, kakao?
2: May harap man eh. Nagtuba kami sang saging. Agod, may kalan-on kami ni nanay kag tatay.
1: Buga siya! Wala ka mo?
3: Tagaan mo sila tulilot.
1: Hindi eh!
3: Ang sagot ka na kapamangkot.
0: Ay, amugin na direya sa uma. Kung mag-agusto gani, tigkiriwi gidina dire.
2: May kanding ko to gani nga ginabaligya ko, 3,000 lang.
1: Ha?
2: Kadako na to bala. Kung hindi lang tigkiriwi, hindi ko to pagibaligya.
4: Wala na, ayo.
2: De, sige ah, kay bisita man ka mo ni Lola Consoling, 2,000 na lang to para sa imo to. Hindi na pag-ayo akay, pero di nagit ko sina.
1: Buka!
2: Bakla niyo lang to baladayon, pati ang manok ko nga bisaya. Tag-sien lang to ang dilog ah.
4: Ate, sige, sige, baklon ko to, ah, namon, pukat.
1: Anon mo, bro Gusteng? Dalon ta magpauli ang kandeng?
3: Animal ka tulilot. Anon ta na? Pasanon ta pauli? Kundi haon eh. Ay, kagamay kiblasang... Ay, sus karon ma. Kagamay kiblasang utok mo tulilot. Mm. Kauluya kayo si mo yung anak upon-upon kapitin sa umar.
1: Manakalot!

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Char, sarap, corn, pamukong makaglum.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
13: May tapang na hindi

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb C Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Mighty C, alkaline, now vitamin C.
8: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabakang abuti ka. TTX 500.
9: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 naging...
7: DTX 500! D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, doon mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound, ganagap panubo sang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo Aramis DX 500.
14: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
15: United Home.
16: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Maayo ang lawas ang bata mo.
19: Sus, masakit ang man ino.
18: At
19: ang bata nga mapagsik lang tamon,
18: pwede kihapon magka-immunity gap.
19: Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
21: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
22: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
17: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Number 1!

0: Siguro ka.
1: Alat? Nando ka?
2: Kanamis ang tubig sa suba. Kabugnaw.
3: Ay, Cas. Nagjutay na gani ang tubig diri sa suba. Sad to bala. Grabe na di ang tubig. Subong niya? Jutay na lang.
4: Okay lang na nga ang sa ubos ta. May nagatubong ka karabaw?
3: Ay, okay lang na iya. Layo man tong karabaw, ho?
4: Ay, ma'am! May may?
3: Ay, Chugustin! Kabalo ka maglangoy, Choy!
1: Ako?
4: Ako pa, swimmer ko iya sa giskwila pa ko? Ako may may kabalo man ko maglangoy! Bisan sa lumang tapak ko!
2: Ay! Ikaw ginastorya ni Kas ako, ha? Ha? Kundi si Bro Gusti, gipos kita!
4: Ay, ma'am! Bro Kalot! Kamay lang ko pala, Bro Kalot! Mimay? May nubiyo ka na? Agay na!
2: Gipos ka na, gipos!
3: Wala, Palot! Hindi abi magsugot si Lola Consuli nga manubiyo-nubiyo ko eh. Kay basi, kuno kon mamana, nalang ko blakag mamata, nalang ko kuno nga mamata, hasta nga maglusyang ko!
5: Ay!
1: Ma?
3: Ba?
1: Uy, sino ni?
5: Ano yung in-order ninyo nga? Tubao?
1: Tubaos?
3: Ay, may ratong boy! Isa lang kagalaw ng tuba nga gintabilin ko sa imo. Nga nga duwa, ginaya ka container ang dala mo?
2: Natulala ka naman sa kas ako? Ano mangal mo?
4: Hindi na naman maubos siya!
5: Baklayo na lang ni Bala! Baklayo na lang ni! Maruwi mo kamusakon! Ibakal ko pa niya bulong ni nanay! Amo na bisan dayo gin tuwang-tuwang ko gid ni ang duwa ka container gud lang may bantahan ko bala brado na niya tagu sinyo ya tikiliwi lang ni nga presyo
4: ay
3: my gosh

0: dagat kong animal lang.
1: Grabe ka mo pa kanon, kanding ba? Nagpaayaw gid sila kaon kanding kite baratong baligya mo sa ila mo. Oo bala. Din pa sila kita nga barato ng baligya ko. Ako pang ginpaluto niyo.
2: Inom ka pala nga duwa tuba o? Pugak mi may? Kay upod na paligo sa suba kon manginit ka mo ah.
1: Tulilot.
3: Tulilot ha. Last warning ko na ni si Imo ha. Nugay nga niyak ha.
2: Si Papalot man niya. Hindi ko pala pagbantay eh.
1: Ay, wala ko yan nagainom niya, Lutya. Ay, hindi ko na iya. Makaon lang ko sa kandi nga sumsuman niyo, ah.
4: Bo, namit-namit ni Simo magluto sa kalderita po ka, no?
1: Natunan ko na sa nag-ubra ko sa tao, nagligad niya tuig. Ah, gusto man to?
3: Ay, dali ka po ka?
1: Oo, kalot, chogusting. Mm-hmm. Basta nga dan, ah, gusto di sa uma, tigiliwi ginaiya, kay wala di ubra mga tao. Wala pa bigaling sang tubo mo. Ano pa? Ang kasapatan namon, nabaligya lang namon barato. Pasalamat ko gani. Kay ginbakal ni Chugusting ang lima kabisaya nga manok hagang kanding. Kundi, may gindalawat kami bugas kag may ginbakal kami sudan.
2: Abi ninyo sa inyo lang di sa uma may tigiliwi? Sa amo to sa sudad may tigiliwi man to?
4: Uy, ano bro?
2: Ha? Tigiliwi sa sudad?
3: Sobra niya kakao ka kanding galiyewi, iman ang bakbayaw. Shit ka.
2: Oh no!
3: Kaya ka pala si tulilot mo?
2: Kadalo nga bulan, bro!
3: Kapilikakala niya si tulilot mo? May tigiliwi, sudad ha?
2: Oh, bro kalot eh, bro kasting! Uy, kung nabuton ka sa kalagtok mo, bro kalot, nga hindi ka magubra, kundi wala ka kalanoon, gutom ko! Uy. Ama na lang nagkakiliwi, iman ang bakba ko sa ulat, kung saan o magayong utok mo!
3: Baba!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Cold.
2: Ako galit si Maya.
3: May sis ko sa ovary. DCM na galit.
2: Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagalit. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesha, ako ka nurse.
6: Ang sikrito ko nga active gid ako sa world
5: mo ang Sample Gold Coffee Mix.
6: Maluwas nga manamit ang sabon.
5: Collagen kag glutathione.
6: Pahubin pasang ng mood.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
4: At gaganda ka pa.
7: Shout out sa my call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Subao, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Sample Plus Gold.
10: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Pakato na sorm sa butika sang Sample Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm,
13: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5D vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
17: Oras tatak, impunto alas 5.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
18: This time check is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
24: Life Extension, Vitamin D3.
25: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
26: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3.
26: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
27: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
12: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
28: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na

0: all-in-one sa Sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Dili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Sabag na ubo! Ubo! Ubo!
4: Untat ina! Tusiran forte! Unig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
5: Tusiran forte!
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May arap ko o say. Indigit ko maka-counts ang sakto pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Ati bugit katama.
10: Mighty C. Mabakalang nga butika. PTX 500.
13: Dennis Antonio. Taga Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Ilan tong score gani?
14: 470.
13: Nagtiko 2.
14: Sa gabi 2. Sa
13: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160.
13: Inom ka mo sang DTX 500.
14: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: GTX 500.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa nga kon nga arthritis sa kamutlog sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: FDA, in just 2 to 8 hours, mapagwa na ang mga higkong ay di dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber, mabaka sa mga butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
4: Nons Liniment Oil.
5: Kaspan?
4: Wala problema.
5: Nons Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
5: Nons Liniment Oil.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Narito dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa presyon, ang kipot mo nga isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, everyday. Ang nabatsagan ko nga, gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Corporation, ISO certified world class quality.
1: ECS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata RMN.
5: Oras sa Iloilo, Philippines Standard Time, tatag alas 5:17 sa hapon.
6: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
7: RMN News and Public Service.
6: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
7: RMN News and Public Service. News and Public Service.
5: Mayong hapon mga karadyumano, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service.
7: RMN News and Public Service.
5: Sa subong adlaw sa Miyerkules, petsa Diyasenuwebe sa bulan sang Agosto tuig 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyoman Maggie Erasuelo Maleriado.
7: RMN News and Public Service.
5: Sa atin nga pagpangalagad sa subong adlaw, wala sang impeachment trial kaina, pero may sesyon ang Senado sa subong nga hapon kag present sa sesyon ang pagbabalik ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ini matapos nga absent ang senador sang pila ka adlaw lakip na sa impeachment trial. Suno sa kay Majority Floor Leader Senator Mig Subiri, naghambal si Alan Peter Cayetano sa iya nga naglain ang pamatsyag sini rason nga wala ini kitaa sa plenaryo mangin sa impeachment court sang pila ka adlaw.
7: RMN News and Public Service.
5: Samtang update naman sa lakad sang panahon, tatlo karon ka bagyo ang gina-monitor sang PAGASA as of 2 PM kaina ang Tropical Depression Neneng gina-monitor sang PAGASA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Samtang ang isa pa kabagyo, ang Anay LPA gina-monitor sa gwa na sang Philippine Area of Responsibility. Samtang may isa ka approaching nga bagyo gina-monitor sa East Northeastern Mindanao sa gwa pa sang Philippine Area of Responsibility sa subong. Kag gina-monitor ini si Tropical Storm Saudel. Padayon lang ang mag-monitor sa update sa PAGASA. I-check sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo.
7: RMN News and Public Service.
5: Bangod man sa pagbubo sang mamunog nga ulan, 423 ka mga eskolahan sa Western Visayas ang nag-suspend sang klase subong nga adlaw. Ginsuspend ang face-to-face classes, ang iba nag-shift sa alternative delivery mode of learning, distance learning, para padayon ang pagtuon sa mga kabataan sa piyak sa malain nga panahon. Samtang sa probinsya sang Iloilo, kung sa nagligad ng adlaw, grabe ang bubo sang ulan diri sa syudad, ginbahaan man ang masobra sa 60 ka barangay diri sa may syudad sang Iloilo. Subong naman ng adlaw, pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo, specifically dira sa area sang Zaraga, Pototan, Yolosena, ang ilang mga talamnan subong lapawan gid sang tubig baha nalabot na sa highway dira sa may Pototan. Sa ginsendering a video sa aton sa mga netizen, grabe na gito, hindi nakitao ng dalan sang tubig baha. Naka standby yara sa area sa portion sa 2nd kag 3rd district sa Iloilo, nagalibot subong a patrol with Radyoman Mon Kapalihan.
4: DYRI Radyoman report.
8: Radyoman Maggi, wala sang ulan, no? Kagabi, kung kay nasang aga, pero nakibot ang mga taga-Banwasang Pututan sa Raga kagairiya sang Yulosena sa hinali nga pagsaka sang tubig, no? Ini mga porsyon nga marapit iya sa may suba regiment Magi, nag-awas ang tubig sa mga areas sa Talamnan, no? Kaga pinaka mga puluyan, particularly ining diri sa may inagdangan sa Raga nga natigayo naton kay inaman interview ang isa sa mga gen rescue, no, nga Malam, no, 63 years old, kapan wala siya gilayon makahalin sa iya sulod sang balay. Ang balay niya, ara lang ni sa may kilid. Mansang,
5: wala sang ulan, Rajman Mall, pero nagtaas sa tubig, kay siguro wala. Sa bukid nagaulan, no?
8: Yes, damo ng hambal sang initially sang taga PDRRMO, dumangahan ni Y area kuno ni, no, naghalin ang tubig na nag-ilog bala sa paagi sa Suwagi River, Rajuman Magi, nung kagsapilan niya ang mga contributaries, no? Muning rason kung nga ang nag-taas sa hinalik lang. Pagpangusisa naton from areas ang inagdangan sa Misaraga, alas 8 pa lang kung nag-amat-amat na sa kaan tubig, no? Sa kilid ng suba. Diri sa may areas ang Saraga, kay na mga alas 11 na nila na talupangdan nga gulpi lang gid ya pag alwak sang tubig, no, nagtapon sa mga talamnan. Mayto ganito nga talamnan kay ina sa may
5: Budlay, wala ko ni lugar labo na wala ino garbes na bala rajaman mo nalapawan pa sang tubig.
8: Amo nang termino kay ina ni Tatay Rogelio, no, sang tuburan sulbod nga nagagarabo na, no?
5: Inagarabo na? Teka, nagarabo,
8: no? Oo. Si hula na eh. Mga duwa ka hektari ka, may malang ni. Pero te, kung ikaw nga mangunguma.
5: Hindi, binula na nila nga gin spend ang oras nila kagwarta nila, Rajuman Mon. Binhi, no, abono. Eh.
8: Te, ubos gid, no? Ang diri sa may area sang inagdangan sa Raga, daw lawod, no? Ang
5: video mo lang ginsen mo, ano ni certificados?
8: Dire na sa may nagdangan na norte
5: ang talamnan, di nakitao, no, ugbos na lang, oo, sa mga kahoy,
8: puro tubig na na, no. Ang portion kay inasang San Miguel inya do dire naman sa may Halaor River, aganan nga area, no, aganan bridge, pero gibisita naton sa buong hapon wakay na, no, kay inasang aga kuno mo pagsaka niya gid sa talamnan. Actually, makita ano pa ganito ang agis ang tubig, no, nga nag-awas bala sa sining irigasyon dira sa may area sang San Miguel. So, Amamaros sa Pututan, Igang Amamaros, no?
5: Sa Igang Amamaros naman niya, Rajaman Mon, based sa info nga gin-sendery, kay last year, kung ginareklamo na nila kay previously, wala man sila sang na-experience kabaha sa area.
8: Hmm.
5: May nag-ginpatindog dira nga hardware ang drainage na tampukan. Ginpalabot ni sa mga pumuluyo based sa information na gin-sendery sa aton, ginreklamo man nila sa hardware nga na, nga dapat ang ilang pag patukod sa ilang infrastruktura, masecure ba lang nga may iligan ang tubig. Pero ti inatampukan, subong o nakitaan gid ang palpak ay nag-ulan.
8: Penitensya
5: sila tananda.
8: Amo nang problema sa sining mga ginatukod bala nga mga establishment, hindi man tana, no. Pero may experience man kami diring sa amon sining kaso mo manao. Patindugan, no, pero do wala bala gin hatagan sang ligwa ang alagyan sang tubig sa drainage, no. Muna nga kung mag-ulan, pundong tubig eh. Wala na sang lutsan, Rajuman Magi. No? So, ginakwanta ka ron, ginatingwaan tang makontak ang PDRRMO si Carnel Kunik Salinas, no, sa kapilugan nga apektado sa sining nagluntad iya nga baha, Rajuman Magi, diri sa may porsyon sang
5: second and third
8: district, no, nga apektado sang pagbaha sa karon. Kaysa Saraga, initially, pulo ka barangay, no, ang apektado. Anom sa sini, nakahatag na sang report, mutong isa, no, sa inagdangan na norte, nga may gin-rescue. Pagkatapos, may apat pasubong nga gina paabot nga data, halin sa apat, iya ka barangay Rajuman Magi, ngapiktado sining pagbaha, ng hinali nga pagbaha, no?
5: Baha nila gid sa naong magani sa video mo, Bula Rajaman Mon, sa nagmagani, wala ulan, no?
8: Wala,
5: tubig,
8: na,
5: tubig baha na lang gid ni.
8: Yes, so kag subong bisan maglibot ka subong, siyudad kag sa probinsya, ma sa naaw, no? Although nga tiyo, hindi ka man siling nga tama, kaya pala kaklaro sa langit, pero ining improve weather kita, no? Kung komparar mo kahapon, Rajaman Magi, mga muni oras, medyo naga tulo-tulo pagani, no? May time pa nga gulpiada lang mag baskog iya ang ulan, inang panganod, bala nga damol nga na malabayan ka lang, no? Basa niyang isa ka area, Rajaman Magi, no? So, tipon tani karon ang datos kung sa diin pagid ng mga kabanuhanan sa may probinsya sang Iloilo ang apektado sining hinali iya nga pag saka sa tubig baha kag kun diin gid man no naghalin ining tubig Rajaman Magi nga gin katingalaman sa mga residente no sa second kag third district. Amo ni madulong naton nga information bantayan lang karon kay do dako ning damage diri sang vehicular accident taguntag.
5: Oy, ara pagid gali, grabe gid Rajaman Mon, ano nga
8: mililuni ho.
5: Grabe na utod giyang tiil.
8: Amo gani, no? So ginakwan subong ginam tatap subong sa aton sini nga mga medical team Rajaman Magi, no, kay proceeding naman kami sa area sa sini nga mga tinion. Amo ni madulon naton nga information no po diri kay Rajaman Ronald Sanchez kasama mo sa DYRI Aramen Iloilo. Rajaman Mon, Yales Kapalian, Tata Carmen.
7: RMN News and Public Service.
5: Nabatian report ni Rajaman Mon Kapalian, standby sa consolidated data gikan sa PDRRMO angot sa mga apektado ng mga barangay, mga pumuluyo sa 2nd and 3rd districts ng Iloilo nga naka-experyensya sang pagbaha. At the same time, update man to kadugay sining vehicular accident rin sa may syudad sang Iloilo kung sa din isa ka babae, no, Rajaman Jason, grabe na utod, gidang iyang atiil. Baloon karon ang detalye sining balita.
7: RMN News and Public Service.
5: Oras sa tag-alas 5:30 na sa hapon. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayara sa collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektahi ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian, kag up di pagid sang DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw iman na traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
7: RMN News and Public Service.
5: Check naton dugay-dugay ang report ni Rajaman Flo Navarrete sa probinsya sang Iloilo. Samtang sa bilog nga Pilipinas sa consolidated data sa damage, gintingob nga halit kaginbilin sang habagat, Luis kag Bagyo Maymay sa infrastruktura base sa record sang Office of Civil Defense, naglabot na tanan sa 3.5 billion pesos. Sa again, sa gintingob nga halit na ginbilin sa Southwest Monsoon o kunhabagat sa infrastructure based ini sa report, initial nga report pa lang ini sa Office of Civil Defense. Samtang 27 katao naman ang napatay bangod sa malayong nga panahon kag 17 kaiban pa ang pilason.
7: RMN News and Public Service.
5: Ang suspek na nagtiro patay sa asawa sa Carles Iloilo nagsungka na sa mga kapulisan paagi sa San Rafael Municipal Police Station. Detalye sa report ni Rajaman Flo Navarrete.
7: DYRI Rajaman Report.
8: Rajaman na Magi, nagsungka na sa San Rafael Municipal Police Station ang suspect nga nagtiro patay siya nga asawa sa Banwa sang Carles Iloilo sang Damlaglang. Ang ining suspect gin kilala ko kung ginihinago sa kay alias Jeffrey, legal ang edad, kaga mas kilala nga si Kaati Vlog, no?
5: Ano ang vlog yun ni?
8: Kaati Vlog. Sa sitio Kabasan, Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo. Samtang ang biktima diri mo si alias Rosela, 45 anyos, sang sitio Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles. Suno kay Police Lieutenant Francis Caruna, hepe sa San Rafael Municipal Police Station, nga voluntaryo ng sungka sila istasyon, si alias Jeffrey, na paagi sa iyang abyanman nga residente sa Dumaraw Capiz, sining adlaw. Sa manunduman, nga gintiro sa suspect ang biktima, bangudluyag na sang asawa, nga magbulag sa iya. No? Yaring gabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Francis Caruna, ang Chief of Police sa San Rafael Municipal Police Station.
9: Actually, nagbulunsari surrender siya. Upod siya iya sa amigo niya man nga taga Barangay Hibato. Dumaraw ni siya.
10: Mm-hmm.
9: Gin-carriage mo niya siguro sa pamilya and then gindala ni siyang amigo niya di sa atong station.
10: Mm-hmm.
9: Kaya gamon naging process natin gin-tawagan ng Carles. Kaya gin-turnover dito sa Carles.
10: Ah, okay. So, ang kaso niya is dito sa Carles.
9: Ah, oh, definitely sir dito. Dito na tabo ang krimen abi.
8: Kasi man pa ang kabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Francis sa Caruna, no? So naibuluan nga nakaagom sang madamo kapila sa iyang lawas ang biktima na si Rosela matapos sa ginlutang ni Jeffrey, no? Gamit ang iyang sining arma sa lutang. Ang arma sa ginggamit niya sa pagtiro sa iyang asawa gin-turnover niya man sa police, no? So sa karon gin-turnover na ang suspect sa Carles Municipal Police Station sang San Rafael Municipal Police Station man kay dito ang iga awo ko natubangon niya ang ining kaso no sa kamatayon sang iya sini nga asawa. Manibutulon na tong nga information subong nga hapon kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
7: RMN News and Public Service.
5: Nabatian report ni Rajuman Flo Navarrete. Oras tatag alas 5:34 sa hapon. Ginatamyaw naton maayo lang ang pagpamati sa kay Daniel Gagnon Taborno Jr. Ernesto Liabore. Nagalantaw sa pagi sa Facebook Live broadcast. Joan Aguanta, Sir Stephen Panega, mayong hapon. Laila Nerviol. Happy listening man sa kay John Henry Valenzuela. Yes, may nakuha natin ang vehicular accident dira sa may area sa city proper. Mayo Katarsang Kandado Cabana, Gamble Herna, kay Sir Andy C. Mayong hapon kay Ma'am Eunice Kimba, kag sa iban pagid Ma'am Margie Cabellas, kag sa iban nga nag-monitor diri sa atong nga pagpangalaga. Standby na sa mga balita sa palibot sang pungsod po ng RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
7: Tatak, RMN. RMN Network News.
11: Ng lokal na pamahalaan at sundin ang mga safety advisory habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito sa Idol Denise, Brilliante Tatak, RMN!
12: Pangulong Bongbong Marcos Jr. sinuri ang epekto ng habagat sa Metro Manila. Detalye ng balitang iyo mula kay Rajuman Chanel Salazar.
7: RMN Live Report!
13: Sinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng Metro Manila matapos ng matinding pag-ulan dulot ng habagat. Sa kanyang pag-inspeksyon sa MMDA Command Center, tinalakay ng Pangulo at ng mga kaukulang ahensya ang lawak ng pagbaha at mga hakbang para mabilis itong maibsan. Ayon sa Pangulo, may nakikit ang epekto ang mga flood mitigation project dahil sa mas mabilis na humuhupa ang baha mula sa dating 2 hanggang 3 araw. Wala na itong isang araw sa ilang lugar.
14: One half of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Undoy, this time within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours. And that is, yan ang ating ngayon na hinaharap dahil nga sa climate change. Dahil yung Undoy was special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the new normal.
13: Patuloy naman ang dredging, pagpapalawak ng drainage system at operasyon ng mga pumping station. Sa ngayon, 73 pumping stations at 11 mobile pumping equipment ang ginagamit sa mga binabahang lugar.
14: Kita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na dinagyan, pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa. Ay pinantan natin yung maliliit na concrete na tubo at pinantan na natin yung mga na mas malaki na tubo para mas mabilis ang paglabas ng pagdaloy ng tubig.
13: Samantala, nasa 4,700 na barangay at 1.7 milyong pamilya na ang naapektuhan ng habagat. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
12: Roblox and Carolan sa Secretary John. Kabataan.
15: It is the great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox. Again, Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buwan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds.
12: Cognito ay sinusulong din ni Remulla ang mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media at online games ng mga menor de edad.
15: Australia had a great model. Bawal ang social media sa mga bata between so many years old. Baka panahon na natingnan natin yon. Hindi ko sinasabi yan lang ang solusyon. Pero hindi naman one size fits all lang solusyon dito sa problema na ito eh. Maraming kailangan gawin. Maraming kailangan gawin ng PNP. Maraming kailangan magtulungan ng Kongreso. Kailangan magtulungan ang lahat na may-ari ng baril.
12: Si Interior Secretary John Vic Remulla. RMN Network News. Posibleng na-impluensyahan ng nihilistic violent extremism o isang ideolohiya ang karahasan ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga. Ayon kay Philippine Institute of Cybersecurity Professional Chairman Angel Redoble, tila may pagkakapareho ito sa pattern ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Nakakabahala rin anya na tila pagdami ng mga kabataang napapaikot ng mga groomer online. Kaya naman na suhestyon ni Redoble, palawakin ang investigasyon hindi lang sa estudyanteng namaril, ngunit pati na rin sa mga nag-iimpluensya rito para isakatuparan ang karahasan.
16: Eh, hindi natin alam kung ilang bata na ang groomed na pwede nang mag-execute ng similar crime at ilang bata pa ang nasa process of being groomed and ilang bata pa ang mapupunta sa grooming process. Yun ang ating very scary part actually, na hindi natin alam yun eh. Kasi wala tayong data. It is very safe to say na may mga groomers na Pilipino at marami na siguro sila. So yun dapat sinasabi natin na ang investigation should go beyond the traditional crime committed. Investigation should include the possibility of someone who groomed this shooter, kasi biktima din itong shooter na to eh.
12: Magkasama si Philippine Institute of Cybersecurity Professional Chairman Angelo Angel Redoble sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. National Bureau of Investigation o NBI, iniimbestigahan na rin ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulep. RMN Live Report.
17: Nagpapatuloy na rin ang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugay sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na isinasabi ng dalawang estudyante. Sa ambos interview, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibaga,

0: pag-ugnayan na ang NBI sa pambansang pulisya na nag-iimbestiga rin sa naturang insidente. Pinipilit rin na ng Bureau kung may ugnayan ito sa iba pang insidente sa paaralan. Kailangan din anyang siyasati na ang kabuuan ng insidente bago matukoy kung may pananagutan ang pamunuan ng Ateneo.
1: We have conducted an investigation, but we were coordinated with the PNP dahil nag-investiga rin sila. Problema rito, yung subject mismo, yung Lamarel, he also took his life. Tinitingnan natin dito if this is related to sa iba pa mga nangyari. Yan, tingnan natin kung ano yung kabuuan ng story.
0: Nangyari ang pamamaril kahapon at sinasabing umakyat ang grade 8 student na shooter sa ikalimang palapaga ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School at kinitil rin ang kanyang sarili. Patatandang noong Hutyo lamang, isang 14 at 15 years old na estudyante rin ang namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong katao. Kasama mo sa DJ Cell Arimen Manila, Radyo Manjeral, Biulek Tataka, Arimen.
2: Limampung insidente na kinasasangkutan ng mga CICL sa loob ng paaralan na itala ng Philippine National Police o PNP. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
3: Umabot na sa 50 insidente ang naitala ng Philippine National Police sa kinasasangkutan ng mga Child in Conflict with the Law o CICL sa loob ng paaralan. Ang nasabing tala ng PNP ay mula noong June 16 hanggang sa kasalukuyan. Tala na ito, pinakamataas na insidente ang bomb threat na may 26 na insidente at sinundan ng shooting threat na may 12 naitalang insidente, habang 4 naman na insidente ang naitala sa stabbing o panaksak, gayon din sa baglabag or a 10591 o illegal possession of firearms. Samantala, 2 naman ang naitalang insidente na nagsilaman sa death threat at 2 rin ang insidente na pamamaril. Nabatid ang 2 insidente na pamamaril na ito ay nangyari noong Hunyo sa Global City na ginasawi ng 3 mag-aaral, at isang insidente ay nangyari naman kahapon na ginasawi ng 2 estudyante kung saan kasama na rito ang shooter nito na isang CICL. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Talk RNN.
2: Nationwide firearm safety and compliance drive dapat ikasar ng Philippine National Police kasunod ng Ateneo de Zamboanga. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RNN
4: Live Report. Iginiit ni House Committee on Public Order and Safety Chairman at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa Philippine National Police na magsagawa ng nationwide firearms safety and compliance drive, lalo na sa mga nagmamay-ari ng baril na may kasamang bata sa kanilang tahanan. Diin ni Valeriano, dapat iberipika ng PNP Firearms and Explosives Office kung tama ang pagkarehistro ng mga baril, kaakibat ang pagpapaalala sa mga gun owners na itago o ingatang mabuti ang kanilang mga armas upang hindi makuha at magamit ng iba, lalo na ng mga menor de edad. Hiling ito ni Valeriano sa pambansang pulisya kasunod ng nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Bahagi din ng suwestyon ni Valeriano na suspindihin muna ang security agency, lalo na ang kanilang security guards na naka-duty nang mangyari ang trahedya, at palitan sila pansamantala ng mga tauhan ng PNP. Ayon kay Valeriano, ang nangyayaring mga karahasan sa mga paaralan ay hindi maituturing na isolated dahil malinaw na ito'y may kinalaman sa seguridad at pulisya, kaya hindi dapat haluan ng politika at gawing rason para laanan muli ng confidential funds ang Department of Education. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
2: Network News. Pabor sa Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang nagawing non-bailable ang kaso sa mga gun owner na mapapatunayang may kapabayaan sa kanilang baril. Ayon kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, pwede ang non-bailable case kung nagamit ang armas sa krimen. Pero kung hindi, maaari pa rin anyang makonsidera ang pagpapiyansa.
5: Ayan po kami, we will support that, non-bailable. The moment ilabas mo yung baril as outside of your residence at nagamit sa krimen. Nilabas mo, hindi nagamit sa krimen,
2: nakuha.
5: Pwede ring bailable na nag-checkpoint ka, simply because there is an intent already. May intention ka kaagad eh. Bakit mo pa ilalabas yun? Self-protection ba? Or baka you are about to commit a crime?
2: Gayunman, ang pinaka-importante niya ang pagiging responsable sa mga gun owners sa pag-iingat ng kanilang mga baril alinsunod sa new comprehensive gun law.
5: Actually, malakas na yan eh. Kaya nga, new, stronger,
2: comprehensive
5: new gun law. But again, we go back doon sa pagpatupad. Ang kasama po dyan eh, dapat meron kang bolt eh, gun bolt. Ako, meron po ako niyan. Na nabili ko yan, I remember, nasa 30,000 consisting of 14. So, kung may pambili ka ng barrel na 100,000, eh wala naman dahilan, hindi ka makabili ng safety bolt to secure your family at yung accountability again, Lord.
2: Magkasama si Volunteers Against Crime and Corruption, President Arsenio Boy Evangelista sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Mungkahin ni SILG Secretary John Vic Remulla na gawing non-bailable ang mga gun-related cases suportado ni Senator Robin Padilla. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Condebata. RNN
6: Live Report. Suportado ni Senator Robin Hood Padilla ang mungkahi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na gawing non-bailable ang mga kasong kaugnay sa loose firearms at higpitan pa ang gun law sa bansa. Ang rekomendasyon ni Remulla ay kasunod ng insidente na school shooting sa Zamboanga City kung saan itinuro ng kalihim na ang Republic Act No. 11766 o ang Robin Padilla Law ang dahilan sa pagtaas ng krimen kaugnay sa illegal possession of firearms. Sinabi ni Padilla na katunayan ng panukala para rito ay binabalangkas na para maihain sa Senado. Gayunman, tinukoy ni Padilla mula sa kanyang repost sa social media na ang magkakasunod na pamaril sa mga paaralan ay hindi loose firearms, kundi ito ay government-issued na mga armas o baril. Sinabi pa ni Padilla na mayroon na rin siyang panukala na nakahain sa Senado na Senate Bill No. 2412 na layong amyandahan ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kung saan pinapatawa ng mabigat na parusa ang pagpapabaya sa pagpapagamit sa iba ng baril kung ito ay magamit sa paggawa ng krimen. Bukod dito, isinusulong din niya ang mas mataas na parusa kung ang nagpabaya ay empleyado o opisyal ng gobyerno. Nauna namang nagpasalamat si Padilla kay Remulla na naiparating sa publiko na mayroon palang Robin Padilla Law at kung anong naging implikasyon at papel nito sa kasaysayan ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
2: RMN Flash Report. Rajuman Chanel Salazar.
7: Ipatutupad bukas August 20 ang alternative work arrangement sa matanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at 17 probinsya dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Sakop nito ang Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental, Mindoro. Ayon sa Malacanang, kailangan magpatupad ng ibang work arrangement ang mga government office dahil sa panganib ng pagbaha at problema sa biyahe. Gayunpaman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing servisyo kabilang ang health services, disaster response at iba pang vital services. Para naman sa mga paaralan, ipatutupad ang alternative learning modes at iba pang paraan para magpatuloy ang pag-aaral maliban kung may ibang direktiba ang mga lokal na opisyal. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
2: Pinagsosorry ng grupo ng mga guro si Palace Press Officer Jose Claire Castro sa kanyang pahayag na may ilang guro na nagtuturo na mali o walang modo at kawalang galang sa kanilang mga estudyante. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers Chairperson Ruby Bernardo, nakakasakit at nakakagalit ang naturang pahayag dahil tila nilalahat nito ang mga guro. Naniniwala rin ng grupo na ang pahayag ni Castro ay may tuturing na mensahe rin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil siya ang tagapagsalita ng Malacanang.
8: Ang sakit po talagang marinig mula dito kay Yusek Castro kanina. Nakinig po kami sa kanyang press conference. Wala po kaming narinig na apology mula po sa kanya. Knowing na ilang teacher lang man ang kanyang binanggit na hindi rin naman natin kinukonsinte. Isang teacher nga lang, no, yung kanyang binanggit, pero mukhang nilalakad naman niya na nagtuturo daw kami ng kawalang modo sa mga estudyante natin. Hindi nga po alam mo hirap ng mga teachers natin na ganito yung sitwasyon. Maraming kakulangan sa eskwela, kapos yung sahod, tapos ganyan pa yung marinig namin mula sa pinaka. Sabihin na natin na dahil spokesperson siya ng Pangulo, is this coming from the President? Yan bang mensahe ng Pangulo sa atin? Well, nakakawala po yan ng moral sa bahagi ng teacher.
2: Git ni Bernardo, hindi dapat sa mga guro lamang ibunton ang sisi sa panibagong insidente ng pamamaril sa paaralan dahil systemic o maraming salik ang school violence. Nanawagan din sila na repasuhin ang grading system at tugunan ng pamahalaan ng iba pang ugat ng karahasan sa mga paaralan.
8: So, hindi natin maituturo lang ito sa isang aspeto. Hindi siya, kumbaga, pwede natin isisi sa eskwelahan or sino man. Pero, kumbaga, magsisimula yan sa bahay, sa community, tapos yung eskwela. Pero sa atin, malaki yung magagawa at responsibility sana ng state to do more for our children. Kasi tulad nga nung binabanggit natin, kapos yung suporta dun sa ating mga estudyante, papaano ba kinokontrol? Halimbawa, yung usapin ng gun ownership, violence, poverty, yung learning crisis, etc. So, ano siya, ano, kawing-kawing na mga problema na tingin natin ang pinaka makakasolusyon nito ay na may kapangyarihan ay yung ating pamahalaan mismo. Kaya we urge our government talaga to do something about it urgently para hindi na po maulit.
2: Samantala, nilino naman ni Castro na wala siyang intensyong insultuhin o maliitin ang mga guro at pinaalalahanan lamang anya niya ang mga ito sa malaking papel nilang bilang tagahubog ng asal at values ng mga kabataan. Sa kabila nito, sinabi ni Castro na wala siyang nakikitang dahilan para humingi ng tawad dahil ang kanyang pahayag ang nabigyan ng maling konteksto.
9: Saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi? Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro.
2: Magkasama si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Mga paaralan, dapat magkaroon ng psychosocial wellness program para maiwasan ang mga karahasan ayon kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulep. RNN
0: Live Report. Iminungkahi ni Vice President Sara Duterte ang pagkakaroon ng psychosocial wellness program sa loob ng mga paaralan. Kasunod na rin ito ng pagbisita ng Vice Presidente ng Miyerkulesa sa mga estudyante na sugatan sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Sinabi ni VP Sara na maliban sa anti-bullying program sa loob ng mga paaralan, dapat ay mayroon ding monitoring sa mga estudyante ng paghinga ng mga school personnel. Mahalagaan niyang malaman kung kailangan ng mga estudyante ng tulong, narrative at counseling. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, layunin ng kanyang pagbisita sa naturang paaralan na alamin kung paano makakatulong ang Office of the Vice President o OVP sa mga paaralan para sa paghahanda sa mga sakuna.
10: Dapat meron tayong pag-monitor ba sa ating mga estudyante at hindi lang sa kanila, kasama na yung mga school personnel. Kasi posibleng sa kanila din magagaling yung ating mga active shooters. So lahat ng buong community sa loob ng paaralan, dapat meron tayong pag-monitor. Kailangan ba nila ng tulong?
0: Kung maalala, dalawang estudyante ang nasawi sa naturang pamamarila na nangyari kahapon. Kasama mo sa DZL Armen Manila, Radyo Manjeral, B. Ulep, Tataka, Armen.
2: Vice President Sara Duterte nais mapabilis ang paglilitis. Pagdalo sa Senate Impeachment Court, hindi na kailangan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Merazol Monteza ng RMN Zamboanga. RMN.
11: EWTN Live Report.
12: Inihayag ni Vice President Sara Duterte na mas gusto niyang mapabilis ang proseso sa paglilitis sa kinakaharap na impeachment case sa dahilang naniniwala siya na sa pamamagitan nito ay malalaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Sinabi ng pangalawang pangulo na hindi na kailangang personal siyang dumalo sa paglilitis dahil may sapat naman umano siyang representasyon at buo ang kanyang tiwala sa kanyang defense team. Nauna na rin sinabi ng prosekusyon na mas maiging dumalo si Duterte sa paglilitis at gamitin ang pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili kung wala namang itinatago.
13: Binibigay ko po ang buong tiwala ko sa aming defense team at ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba totoo ba may ginawang sama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga diba, sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration.
12: Si Duterte ay nasa lungsod ng Zamboanga ngayong araw kung saan personal niyang dinalaw ang sugatang estudyante sa naganap na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus at bumisita na rin sa lamay ng nasawing biktima. Tiniyak ni Duterte ang suporta na ibibigay ng Office of the Vice President sa mga paaralan para mas mapaigting ang mga ipinapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Kasama mo sa DXRG RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak RMN.
2: Grupo ng mga manggagawa na nawagan sa Korte Suprema na manghimasok sa isyu ng hindi maipatupad na 85 pesos minimum wage hike sa Metro Manila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Jairus, Peña, Florida.
11: RMN Live Report.
14: Formal lang hiniling ng grupo ng mga manggagawa sa Korte Suprema na manghimasok na sa isyu ng hindi maipatupad na 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila. Inihain na nagkaisa Labor Coalition ang kanilang manifestation para ipaalam sa katasasang hukuman na ang writ of preliminary injunction na inilabas ng Pasig RTC Branch 152. Hinihiling nila na ipawalang bisa ito ng Supreme Court dahil sa paglabag sa Labor Code. Sa pamamagitan kasi nito ay hindi may patupad ang NCR Wage Order No. 27 at ang 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawang kumikita ng minimum wage sa rehiyon. Ayon kay Karine Magtubo, tagapagsalita ng koalisyon na dapat na itong aksyonan na dahil dumaan naman na sa tamang proseso sa ilalim ng batas. Apektado rin na nila ang mga manggagawa sa gitna ng patuloy na tumataas na presyo ng mga bilihin.
15: Nakahangyan at di natin alam kung kailan matatapos, malaki ang epekto sa mga manggagawa na minimum wage earners. 1.1 million ang estimated minimum wage earners sa NCR. 60 pesos per day. That is 66 million per day na nawawala sa mga manggagawa. At lalo sila nabaon sa hirap sapagkat yung 60 pesos ay maaring makatulong sa kanila sa pambili ng bigas sa kilo bawat araw. So yun ay nasnatch nitong TRO at injunction ng Pasig RTC. Kaya kami nananawagan sa Supreme Court na dapat aktuhan ng mabilisan aming petisyon. Nang sa ganon ay mapakinabangan na mga manggagawa ang kanilang wage increase na pinroseso naman namin sa wage board at naaayon sa batas.
14: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Peña, Florida, Tatak RMN.
2: Nation's girl group na Beanie at Lea Salonga may collab para sa soundtrack ng animated film na Forgotten Island. Detalye niyan mula kay Rajaman Alex Furake.
16: Magsasani puwersa ang Beanie at si Lea Salonga para sa bagong version ng A Parallel World na nakatagdang i-release bilang bahagi ng official soundtrack para sa kauna-unahang Filipino animation film na Forgotten Island ng DreamWorks. Kamakailan ay nilabas ng full tracklist para sa animated film kung saan magkakaroon ng dalawang version ang A Parallel World. Tampok ang boses ng Broadway icon sa pelikula bilang Manananggal. Bida sa animated film sina Liza Soberano at Her. Samantala, Sophia ng cast ay naman ang kumanta ng Never Tear Us Apart soundtrack. Kinanta rin ng Kings of Bebop SB19 ang iconic song ni master rapper Francis Magalona ng mga kababayan. pwede na mag-pre-order ang fans sa soundtrack na available sa vinyl, CD at cassette via website. Nakatakda namang i-release ang Forgotten Island soundtrack sa mga digital streaming platform sa September 18, ilang araw bago ipalabas sa mga sinehan sa Pilipinas sa September 23. Yan ang ating entertainment news, Alex Forak here at Talk or Man.
11: Network News.
2: At sumainyo ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Maan, Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-Aklan, mayad nga gabi.
11: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
2: Oras 6:03.
11: This time, RMN Network News.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kunayan ko mangigigali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatapos mga butika.
1: Alas 6:04.
2: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
3: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
4: Untati na! Tusiran Forte! Pulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
5: Tusiran Forte!
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
0: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamo itsang akon hair fall ug indi manami akon puti. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Kung alis yari, nagtanto si Reyes sa nagligad, sakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamaka sa mga butika.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
16: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bisan kapuy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
19: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
6: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
5: Kargado!
16: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang Max Cream, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
14: Max Cream, kargado!
6: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Max Cream. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag Max Cream, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Ang init sa hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kaboy!
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. More for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: Alas 6:09.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Ang oras, 6:09 na sa gabi.
23: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
22: Maayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagbalita dari sa RMN Evening News.
24: Adlaw kita subong sang Miyerkules, Agosto 19, 2026.
22: Kami inyo live nga makitaan kagubatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
24: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
22: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita, ako si Radyo Man Jaylin Tamayo para on.
24: Kag Radyo Man Lenneth Fernandez Yulatriz.
0: Headlines.
22: Sa mga balita sa buong adlaw, suspect na nagtiro patay sa iya asawa sa Carles Iloilo, nagsungka na sa San Rafael Iloilo.
24: Balita sa luwas sang pungsod, US wala sang plano nga makig-istorya sa Iran sunod kay Trump, Strait of Hormuz sirado sa gihapon sunod sa Tirana.
22: Kag sa showbiz, Pinoy band nga Madeline nagpagguha sang bago nga kanta nga Di Mapigilan. Mga kasama sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagsungka na sa San Rafael Municipal Police Station ang suspect nga nagtiro patay sa iya asawa sa Carles Iloilo sang Dablaglag. Ang suspect gininago kay alias Jeffrey o kon mas kilala kay Kaate Vlog sang Sitio Kabasan, Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo. Samtang ang biktima mo si alias Rosella, 45 anyos kay sang Sitio Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles. Sino kay Police Lieutenant Francis Carona, ang hepe sang San Rafael Municipal Police Station, nga voluntaryo nga nagsungka sa ila istasyonan, si alias Jeffrey Paagi sa Yabian, nga residente sang Dumaraw, Capiz, sininga Agosto 19. Sa madumduman, gintiro sang suspect ang biktima bangod duyag na sang asawa nga magbulag sa iya nga bana. Naangkon ni Rosella ang madamo nga pilas sa iya lawas bangod sa paglutang ni Jeffrey gamit ang iya armas nga .45 caliber pistol. Sa karon, gin-turnover na ang suspect sa Carles Municipal Police Station para atubangon ang iya nga kaso.

0: nga mayara gidya iban nga nagahambal gidya sang intensyon nila nga gusto nila magpanakit.
1: Suno sa iya, hindi ini dapat pagbaliwalaon ilabi na kung naging biktima ang mga bata sang bullying o kung may problema sa panimalay. Payag pa sang mental health professional nga kalabanan sa natumod ng kabataan, nagapabutsyag man sang ilabalatsyagon paagi sa sulat na may bayolente nga tema o kung nagapamaalam. Bangod sinigin ko ginsuestyon ni Opson Espinosa, ngalantawon sang ginikanan kag mga manunudlo kung may digital footprint ang aktibidad sang bata o kung bala nag-engage ini sa bayolente nga mga games. Dugang paniya nga dapat bantayan sang ginikanan kung sanday sino ang ginaupdan nga barkada sang ila nga bata kag ano ang ila ginoobra sa gwa sang balay.
0: So as parents sa mga ginikanan, very crucial gid ang aton nga presensya kag ang aton nga awareness sa kung ano ang mga ginoobra sang aton nga mga kabataan sa sagwa sang panimalay. So dapat nang kamustahon gid naton sila no, like for example kung magpuli aton nga mga kabataan, ti kamusta ang school, kamusta anong mga activities ingin pang-ubra mo, mga
1: panugyan ni Hopson Espinosa nga magbuligay ang mga ginikanan, mga manunudlo, mga classmates kag mga barkada sang bata agud nga mabuligan ini sa iya problema kag matap na ang anuman nga kalakasan.
0: If may ara kita suspected nga mga mental health concerns sa aton nga mga estudyante, no, the first thing that we need to do is to ask them and approach them in a very non-judgmental manner.
2: Yeah.
0: No, nga,
2: yes.
0: Ang pamakuton lang anay, no, may nagsugid sa akon nga naglain, may lain na sa imong batasan, sa imong emotional state sa subong, no, pwede mo masugid kung ano ang nagatublag sa imo, no, pwede mo kumasugiran kay ti ari malangkudi para nga mamati sa imo, no. So sometimes ang approach bala naton as parents,
2: yes,
0: and teachers are very crucial also
2: sa nga maka open up, na maka-open up
0: ang
1: ang kabahin sang payag ni Dr. Shaira Marie Hopson Espinosa, ang Registered Guidance Counselor kag Doctor of Philosophy in Psychology.
3: Sa katapusan na nga balita lokal, hindi paghatagan sang akses sa pusil kag iban pa nga makamamatay nga armas ang kabataan. Ini ang hugot nga pahanumdom ni Dr. Shaira Marie Hopson Espinosa, Registered Guidance Counselor kag Doctor of Philosophy and Psychology nga nagaserbi bilang Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin. Sa interview sa RMN Iloilo kay Hopson Espinosa, ginpakigbahin sini ang mga dapat tandaan sang ginikanan ilabi na kasunod sang insidente sang pagpanglothang sa isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Sunod sa iya nga kun nagapanag-iya ang ginikanan sang pusila, likawan nga ma-access ini sang ila kabataan agud hindi na ini magamit sa sala nga pamaagi.
0: Batayan gid nato ng ilang mga activities, no, ipalayo sila sa access sa mga kung ano nga mga bayolente dira nga mga butang, kung may mga firearms kita sulod sa panimalay, no, i-avoid gid nato nga magka-access
2: siya
0: sa muna no nga klase sa mga bagay, no.
3: Payag pa ni Hopson Espinosa nga dapat makatukod man sa maayong nga komunikasyon ang ginikanan sa manunudlo sa ilang kabataan ukon sa ilang bata sa eskwelahan agud nga mabantayan ang nagakalatabo sa iya kag agud nga masulbar ini sa labing madali nga panahon. Suno pa sa iya nga kun may access sa mental health professional, magpangayo gid sang bulig diri agud nga hindi na maglala ang problema sa panghuna-huna nga ginasuprer sang pamatan-on.
0: By the time nga makabati kita no sang balita regarding sa aton nga estudyante kung may mental health problems, gilayon gid nga mag-reach out no sa aton nga mga ginikanan para nga makabuligay gid kita kung paano ini matap na antes pa maglala ang sitwasyon, no. So always practice gid active communication, no, kag watch out for behavioral, emotional, kag verbal nga mga cues no sa aton nga mga kabataan samtang ara sulod sang panimalay kag ara sa eskwilahan man at the same time. Of course, kung may access sa mental health professional, gilayon gid nga magkadto sa aton nga guidance counselor or sa any mental health professional nga pwede naton madalaganan para nga mabuligan kita sa aton mental health issues.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Shaira Marie Hopson Espinosa, Registered Guidance Counselor kag Doctor of Philosophy and Psychology.
4: Tatak RMN. Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
1: Ginklaro ni US President Donald Trump nga wala sila sang gintalana nga pag-istoryahanay sa Iran, kag gininsister niya nga bukas ang Strait of Hormuz baliskad sa una na nga pahayag sang Iran nga sirado gihapon sa mga barko ang natumod nga alagyan. Ang pagnubo sang posibilidad sang kasugtanan nga magapauntat na kuntani sang anom ka bulan nga gera, nagpasaka naman sang presyo sang langis ni nga semana. Nag-expire na ang temporary ceasefire agreement sang Lunes, kag ginpahayag sang senior Iranian official nga magahimo ang iya pungsod sang fully offensive military posture bangod sang wala na sang kasulbaran nga kinagamo. Sa piyaksa ni wala pa sang report sang bag-o nga mga pag-atake gikan sa magtimba nga bahin. Sunod naman kay Trump, nagapabilin ang bugos nga puwersa sa naval blockade, gani nagapabilin man nga bukas ang nag-aukon bukas kag nag-a-operate ang Hormuz Strait.
4: Balitang showbiz.
3: May bago nga kanta ang alternative pop band nga Madeline. Gintiguluhan ini nga di mapigilan nga nagapabutyag sang balat syagon nga hindi nagid mapunggan. Sunod sa banda nga kaundansang kanta ang mga emosyon nga nagahalin sa paghigugma sa isa katawo o kon pag-eksperyensya sang excitement. Pahayag sang vocalist kag guitarist sang grupo nga si Madeline Rambuyong, inspired ang di mapigilan sa personal nga inagihan kag sa isa ka Korean drama nga ginhalinan sa initial sini nga ideya. Sunod kay Madeline nga tuman ka malipot ang buhi para punggan pa ang anuman nga balatsyagon sa isa ka tawo. Una nga nakilala ang banda sa ila OPM Tracks kangay sang wala na sa panaginip, hintay kag tinamaan. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner ukon kay misis at yun sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tas na proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, nga kilalangan nag-aanglig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan yung magdako ukon maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon ukon pagkapuyin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Medipharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
1: Ang oras, last 6:25 na sa gabi. Mayong gabigid sa mga nag-monitor sa aton, kanday Bing Batislaong, kay Neil de la Riarte, kanday RV Chris Caceres, Ernesto Lavore, maayong inyong pagpamati. Maayong gabi man, kanday Benito Aranwes, Danisa Maricasha. Barangay sa Barangay Trangka, Maasin, Iloilo, maayong inyong pagpamati. Dira sa inyo, kay Florencia Socaldito Kalimpay, good evening. Kay Sir Stefan Fanaga and family. Kay Johnard o Oginoweg. Balis ka ni Guro yung alan. kay Johnard, kay Sir Morjan Sanchez Tropico, sir. Maayag niya pagpamati. Kita ko galan daw ikaw. Kay Nenezel Blancada. Kay Sonny Olbe, maayag niya pagpamati. Good evening man. Kanday Alma Agenga. Kay John Perocho Sumagaysay. Kag sa iban pa nga hindi na naton ma-mentionar, maayong niya pagpamati, kag madamo gid nga salamat. Radyo Malinel.
3: Ginatami ako man sang maayong gabi si Mama Alod kay si Papa Bernardo, kay Auntie Mi, kay Uncle Boy Nesho Fausto, kay Auntie Dida, kay Uncle Juvie Villavicencio, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel Paranio, kay Auntie Luing, kay 30, kay Yona, kay Tuto Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulurito, maayong gabi man kay Auntie Bibot, kay Auntie Mina, kay Nini Bunit dira sa Singapore, kag of course kay Tuto Hector sa Katuis Manukan and Seafoods. Maayong gabi kag kay Tita Marich. Maayong gabi.
1: Thank you sa manamit nga.
3: Panyaga.
1: Ito Hector. Kag, syempre, sa mga nagasaulog sa ila kaadlawan, maayugid nga pagselebrar sa inyo nga birthday. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagbalita dari sa RMN Evening News.
3: Sa liwat adlaw kita subong sang Merkules, Agosto 19, 2026.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Rajuman Jailin Tamayo para on.
3: Kag ako naman si Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz.
4: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman
0: Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman
0: mabukal sa mga butika.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
3: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mamakal, sumang muli ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Pagsubong kanami sa akong paminsaro.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: Kag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ari na, nakabakal na ako sa balanyo sa bata. Lagi natulok niyo lang kunay, dulo. Ay, naang bata ko sa diin. Abibibi, palang tawa ko.
2: Mundo. Kukuan.
1: Di na bata, taday. Ha?
3: Ara sa kilid sa asawa mo.
1: Ha? Eh, lampin mo lang ina.
2: Ari siya sa sulod sa lampin, Mundo.
1: Ha?
2: Aring anak ta.
1: Eh, nga daw wala ka muna lipay, nay. Dolor?
3: Ha?
1: Bibilang bata ko ah. Palangga ni Papa. Be, tokion ko lang ang lampin nga naputo sa iya. Abi. Ha! Hindi. Ano klase bata ni? Kagamay-gamay. Kalayan sang itsura. Kalapad sang ilong. Dutig hulang na.
3: Mundo?
1: Hindi. Hindi ko ni bata. Hindi. Hindi ko ni anak. Hindi.
2: Mundo?

0: Dalia, Dalia.
1: Nay!
0: Hoy! Hindi anay magsulod na sa balay nila.
1: Ha? Nga, Nay! Matanda ako sa bata ya gani. Kasi no tsura, Nay?
0: Ah. Ha?
1: Nagkakatulog si Manong Dolor na yaw?
0: Ha? Ah, kakakuan. Ah, oo, oh, oo, oh, oh.
1: Okay lang, Amay. Nay lang ko, ah.
2: Nay! Maupod ko matanaw man ko sa bata ni Tita Dolor.
0: Ay, hindi! May... Hindi ka mo to, Nay, magsulod. Ah, kinagapahuway sila.
1: Ano, Nay?
2: Nay?
1: To sa into ka bala, Nay? Ano ginayahaw? May inay lang kami,
0: hindi,
1: ha?
0: Hindi, gani!
3: Dilya, sulod eh. Ibili na nga ni si Ching Ching.
1: May... Nang!

0: Odilia.
1: Oh. Amo ina ang rason. Kung nga nga, hindi ta kapagpasod nun, diri ka ina.
2: Hali ka bala! Nga nagamusiling bata ninyo! Nga halos tanan, vitamins, kung ano nga gusto mo, nakatag man. Pero wala, nang, do isa na siya kapalad!
1: Mapahigda ko lang gani siya sa palad ko eh.
0: Nay, Odilia, nga nagamusiling itsura sa bata ko.
2: Ani ka, hindi ay han... Tungod sa mga bata-bata kag mga gagmay nga tao-tao ang ginpalamkunan mo sa iya?
0: Gusto. Nanamian mo to na kumagtanaw sa gamay nga tao nga. Nga nakita ko isa kabis ni Aral sa ibabaw sa bungsod sa ngaton balay.
1: Dolor?
0: Oo, nai.
1: Gusto. Ang itsura sa bata mo, daw itsura sa isa kaduwende.
2: Hong! Nay!
0: Nay, Dilya, maluoy ka mo. Hindi, nay, ninyo pag ipanugid-sugid ang natugod sa dagway sa bata na mo ni Raimundo, ha? Maluoy ka mo. Pero bisan ano pa siya, bisan ano pang dagway, ha? Palanggaon ko siya tungod anak ko siya.
2: Oh. Nay!

0: Sir Ramil Uy. GTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na GTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at least.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. The best get ang GTX 500 para sa
0: GTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na na iyang adaan sa imo sinong lawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Dili na dinagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Mm. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nang ligad nga mas paborito sa imong immune system mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Mm-hmm. Kaya ma-oxidize na ito mo. Mm-hmm. Imo lang lawas ga-oxidize. So, ilaman nga mga ano? Cellula, ma... Aton cellula, galuya man. Mm-hmm. Di kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, di sigurado, gidyay.
3: Husto.
4: Hinaim mo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga research. Hindi magsigit countamis, hindi magsigit countamis. Mm-hmm. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: 27 law, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Kason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics nga kalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga
4: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Oh, gakapatay sila sa JP. Ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, pala kaon ka prutas, pala kaon ka gulay, ah grabe ka strong. Bakod katama ang imong immune system.
3: So ang advice gan nila doc, confirmi ko no processed food ang imo ginakaon, gamikon kada, gahantog ka, gaham ka, ga sausage ka. Permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no? Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doc Sam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
6: Oh,
4: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is ano pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
3: Oh, see?
0: DTX 500.
5: Katalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, dason inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gininintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exakon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Cellphone Plus Gold.
7: Ako galing si Shirley.
8: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Naghambal sa ako na iman ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Hindi kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nabalik ang rightis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
14: May tapang na hindi sinusuko. Mayaking diskarte para mag-

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlong ang hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: ang one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want na sa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want na sa all in one Maggi Magic Sarap.
3: Paano ka makahilway sa cancer ni balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ilong Ranger?
5: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
5: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganda dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C-Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozep Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika.
9: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bisan ka po eh. Kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. Proper diet and exercise.
2: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uha.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami inauha.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Number 1.

0: nga, abag, huwag ka lang napauli, ha? Sadiin ka naman, halin.
1: I know, ma.
0: Amo na lang kita sinepermi. Bilog ka nga adlaw sa umaka, pagpauli mo. Mahapit ka pa sa kundiin nga tarpulano, agad mag-inom.
1: Alangan mga madritso ako di puli. Kaya gano? Matubang sa bata mo?
0: Mundo, ano man? Ang bakba mo! Hindi na ni ako bata, kundi bata ta. Hindi pala nga amuning nahulata ang makaangkon sa anak.
1: Oo, oh, Dolor. Ang makaangkon sa anak. Anak nga normal. Hindi parehos ang ginakugos mo na nga bata, oh. Nga wala ko kabalo kung kay sino na bata.
0: Mundo!
1: Malas ang bata ngay na. Sugod sang ginbunag mo siya. Nag-ari-ari ng mga tanom da sa uma. Kagang katubuhan ta. Gipiste na! Ganit palayo ng bata ngay na sa ako na. Kaya hindi ko siya mabaton ng anak ko!
0: Mi!
1: Kundi anak inasang inkanto!
0: Mundo!

0: Ano ang siling mo, Marilinda? Laway-laway ang bata nila ni Raymundo kag ni Dolores?
1: Oo. Amo na nga bisan pa init, wala ya ginapagwa ang bata iya. Natago nila sa ila balay.
0: E paano ka kabalo?
1: Ah, basta. Amo nang nabatian ko dire. Kita mo ha, kun sadto baw maglakat si Dolores kag Raymundo, nagadapitay gina sila. Sang wala pa sila bata. Pero anay kinakabata na si Dolores, si Raymundo nangin palahubog na.
0: Ay hala, tuod no? Di, amo na nga dumapatay sila nga makabata kag anay may bata na sila, dumabulagay pa sila.
1: Ah, ginhambal mo pa. Daw si Sino ang mag-asawa nga ina. Pero subong, pati tanom nila sa umaginapiste na. Managabinuisit sila mo.
2: Anong labot nyo sa pangabuhi namon?
0: Raymundo?
2: Anong labot nyo?
0: Hubog ka, Raymundo, nga alas 10 pa lang sang aga?
2: Anong labot niya? Hoy! Ang pangabuhi niyo yung bantayin niyo! Hindi kayo mamantay ka mo sa pangabuhi sa ibang! Mayugid pangabuhi niyo, haw! Madakpanta ka mo dason, ha? Madakpanta pa ka mo dason nga nagakutso-kutso parte sa amon! Pangdapalon, tagi ka mo!
0: Raymundo?

Bilisan ko ikaw, ha? Basa ang lampin mo. Tumanggit sa imo kagamay. Nga anang inisa ka kagamay ng bata, ha? May... Nag-ihom siya. Anak, palangka ko git ikaw. Ipagigbato ko git ikaw sa tanan ng tao. Sige lang, nak. Magdako ka. Mabaton ka din sa gamay mo. Masalik lang kita ng mga muyo nga kabay pa. Makamuklat lang kung tani ang amay mo sa kamatuulan nga anak ka niya. Hindi sa tanan nga oras gamay ka. Nagadidi ka man sa ako ni. Madako ka gid, nak. Magadako ka gid. Kagkabay pa nga. Mangin maayo ka nga bata apisar sang tagway mo. Pero para sa akon, ikaw ang pinakanami nga blessing nga nagabot sa kabuhi ko, nak. Ikaw!

0: Ha! Buisat nga pangabuhin eh! Lason sinis ang aga! Wala pa luto nga sudan!
1: Si Madong?
0: Ya!
1: Anong natabo sa imo, man? Nagang pangaboy mo mga kaldero, ta?
0: Ya, hindi! Kaya wala ko nolo! Ano yung panghaboy?
1: Ano?
0: Nagalukaw! Ha? Nagatubang subata mong inkanto! Nilaway-laway mo na gano'y! Kaya wala kang makadigama mo ba na?
1: Mundo, ano man? Nagahibi ang bata kay nagalaing gurong pamatsyagya. Amo na nga wala pa ako makadigamo sa pala niya gahunta. Kaya ipatulog ko anay siya.
0: Where is it?
1: Mundo!
0: Gati pa nun mo ba na siya? Uy, pabayida! Wala bulos ang bata ngayon na! Mapusla mo na maglako sa ako, ha? Ang pangikay sa mga tao, amung mabatian mo! Nagarintoy na ang bagol ko! Nga daw makriminal na ako sa mga pagulay ang mabatian ko!
1: Mundo!
0: Tapoy na ako sa umagutom pa! Dasong wala ka pa makaliga mo! Ano ka klase asawa?
1: Hindi ko ganun pa pabayaan ang anak mo! Dali lang bala! Pahuhay, ani kay maluto ko sa utan, dasig malang na!
0: Ah!
1: Dahil mo gigit ka pangaboy gamit!
0: Hindi na! Hindi na kay mangikadala ako sa kalanon ko! Pisting ka pangabuhin nga to!

0: News D3 Files.
1: Ako si Richard, isa ka tres pang driver ng galingin mong loko na ibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga buti ka.
2: Kung mainom ka ordinary nga brain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
3: probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
3: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin
2: D3. So ginapadamo niya ang imo nga probiotics. Tikabalo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Benefits sa probiotics. Ano bagay kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
2: Amo ginang pinaka superstar na
3: sir. Ano superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin. Amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
0: D3 Bio.
3: Diyan ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe, no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amo na ang D3 Bio.
2: Sana all. Ang imo nga pindik, 3 may amo na. Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya, like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
3: immune system.
2: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's lauric. The lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
3: Ah, wala.
2: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
3: Correct.
2: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kayo naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
4: Kagina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid.
3: Ay, napagin. Oh,
4: ginahance pagin na. May kwan siya, may capric acid siya. No, kangay siyang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
3: Ang nasuliyatan lang pa, may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Kag may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
3: Wala.
2: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione, magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy. Kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyanatak. Kayang-kaya ni D3 Bio pagit. Ano pagit? Si D3 Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
2: Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo brain. Especially wala na glucose.
3: Why na glucose?
2: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gikan D3 Bio.
3: Okay. So,
2: kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
4: Food for the brain. No?
3: Food for the brain.
2: Food for the brain. Amo na gani, pero binamo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
3: Correct.
2: High octane.
3: High octane, no?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang makas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
3: In life, among mangina.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: sang gato.
9: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. May 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado.
11: MaxFit, kargado.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhaw.
15: Kasi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compact.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
17: Super Fiber.
18: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: babakal sa mga butika.
1: Maayo ang lawas ng bata mo.
2: Sus, masakiton man ino.
1: Ach!
2: Ang bata nga mapagsiklong tawon, pwede gihapon magka-immunity ka. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ako si Manuel Saib, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Banyos-banyos para sa butod? Nami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
10: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang sakit sa ulo. Dapat, intig ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
17: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA.

0: one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: 7:07.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanundum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Isibo na inyo, sinimong orasahan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dari sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa takna alas 7, sang gabi!
8: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
9: Patas na mamamaya, yung serious pera lumabon.
10: Kaya mo ka nang natabo, why ginapundinar na to na, why na to ginapatagan na magsigisigin na, ginapundinar na to na nga to ni punong barangay, kabar kay hindi malang na siguro unay ang natabo.
7: Mm-hmm.
10: Pero daw may mga reported man natabo na daw pariho man sila. Ang stansya nga doon LDU, ya, labi na gabi ako, ginapundinan na doon ano, ang aksyon siya nga doon na punong barangay.
11: Kung latawon ta no sa research damo no sa mga school attackers nor in this case sa mga shooters nor sa mga perpetrators nato no mga kabataan damo sa mga attackers ang nagapakita sang klaro nga warning signs actually before sila magubra sa isa ka violente nga akto either sa panimalay sa komunidad or sa eskwelahan nila. So ang pinaka obvious gid nga mga warning signs naton ara ang direct nga communication, threatening nga mga communication halin sa mga kabataan nga ini. So pwede nga mayara gidya iban nga naghahambal gidya sang intensyon nila nga gusto nila magpanakit. So as parents sa mga ginikanan, very crucial gid ang aton nga presensya kagang aton nga awareness sa kung ano ang mga ginaubra sa aton nga mga kabataan sa sagwa sang panimalay. So dapat nang kamustahon ginaton sila no like for example kung magpuli aton yung mga kabataan, ti kamusta ang school, kamusta anong mga activities ngayon pang ubra mo, mga amuna, okay.

0: kita gihapon sa bilog nga kalibutan. Pagi sa ato nga Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kang install. Aton mobile application, DYRI, RMN Iloilo, sa TikTok, RMN Iloilo Official. Kag siyempre, sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itakamo sa bato ang salita ng mimistulang sumpa. Radyo Man, Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton siling apag pangalagad da mga kasama. Estudyante nga nanero dito sa Ateneo de Zamboanga, girapatihan nga may groomer, no? Bangod sa hampang niya sa online, hampang nga may tiro-tiro. DILG, ginhingyo ang Kongreso nga magpasara sang layi nga ginahimo nga non-bailable o kung hindi mapiansan ang mga loose firearms, no? Paggamit sang loose firearms, no? Nga nakasaad sa Ruben Padilla Law. Amo na gintawag nga Ruben Padilla Law kay gin-inspire na sang istorya ni Ruben Padilla para maka-probation siya, para hindi siya matam-an. Ginligwat ang presidential decree ni Marcos Senior, no? Nga nagapatuman sa mabugat nga penalidad sa pag-angkon sa mga pusil nga wala lisensya, no? Tingin ligwat ina sang artista nga senador, tatay ni Senador Bong Remilla Jr. kay artista ang involved, kag nangin controversial, kag nangin celebrated case ining illegal possession of firearms ni Ruben Padilla nga nag-umpisa sa hit and run incident sa Angeles, Pampanga. So ginpasar ining laye, ginamend ang ining presidential decree or PD ni Marcos Sr. para makagwa sa prisuhan si Ruben. So mo naging tawag nga Ruben Padilla Law. Pero isa sa downside sina, mga kasama, nahimo nga ang pag-angkon sang loose firearm, kung madakpan ka, pwede mo siya mapiansahan. Yambal ni Remulla, sila nga isa ini sa pag nagpadako sang krimen, kay pwede siya mapiansahan, damo nagagamit sang mga loose firearms, sa mo na damo kita mga krimen. No? Si ate dapat himuon ini nga non-bailable, iwat, ibalikta nga non-bailable. Anyway, kagwa naman si Ruben, kag nangin senador na. Isa pa kag ginahingyo ni Remulla, angot sa ning school shooting dito sa Zamboanga, mga kasama, amo nga ipadumili ang mga computer games nga may mga tiro-tiro. No, hindi pag-i-allow or daw irugontang pareha sa Australia nga mga 16 years old and below or mga minors, no? Hindi anay makagamit sa social media. Igaban sila sa paggamit sang social media. Kag aside sina, dapat iya ining mga games gini i-disable diri nga hindi iya ma-access sa mga kabataan diri. I-access lang nila ang mga nami nga mga games parihas ning mga Farmville ning nga nagapananom-tanom. Mga kung ano pa da nag-atipan kabata. Kabata sapat. Pero yun ang mga violente, ang mga krimen nga nagapamatay, nagapinatsyanay, gatinirohay, galinabanay. Dapat hindi na pag-i-allow, no? Sa aton sininga gobyerno.
1: Palabra di honor.
0: Kaysa sige kahampang sang bata, abi niya okay na lang, no? Tapos makita niya pa pila ka mga lideres naton, no? Ang ba-ba, puro lang patay, patay, patay, patay, patay. Danong lauman ta sa aton sini mga kabataan, mayo lang kon matalupang dan sa mga ginikanan ini mga kasama, no? Nga daw hindi na amo ang ginaobra sang bata kag malaygayan. Pero tikon wala abi, no? Kay masako man sa mga trabaho. Abi nila okay-okay lang ang bata, no? Pero nagaplano na gali mamatay, ginasid niya na gali kundi ginatago sang tatay niya ang iya sini nga pusil.
1: Palabra di honor.
0: Dugang pa nga bayolinti man sa ila sini nga panimalay, no? Mga ginaisteryohan man dito. Patay, patay, patay. Kalakasan, kalakasan, violence, violence. Tiyan, ang lauman mo sa bata, abi mga kasama. Kagdugang pa, no? Makita niya man daga inaway ang ginikanan niya, no? Mga katiuan niya, nagatinapungulay, gatinayaay pusil, no? Te, hindi maimiyon ang bata sina sa violence.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Tiangot sini Ilongga Mental Health Professional nga resource person sang RMN nagpanugyan sa mga ginikanan nga kag mga manunudlo nga kamustahon gid ang mga kabataan. Ang mga manunudlo actually, no?

0: kasama, isa man kadako ang papel nila si DK kay kalabanan subong or dako nga chimpos ang batara sa eskwelahan mo. Ang ginikanan iya gabilang kagaga. The rest whole day ang bata ara sa eskwelahan. So mo na nga dapat dako man ang parte sa mga manunudlo diri. How to instill sang mga non-violent nga mga pamatasan sa mga kabataan, no? Ang pag-remind nila kay mga teachers ginapati sa mga kabataan, kisa gani mga bata o ay gapati sa ginikanan. Pero sa teacher nagapati, no? So dapat ang mga teachers naton magpakita gid at all times sang maayo sining halimbawa, no? Hindi tong mga halimbawa sang mga teachers nga naga-vlog-vlog nga may mga dala pa nga binangon, may mga pusil. Di ba? No? May mga nagahambal sa malain nga tinaga. No? Nagatawag sa presidente nga bangag, maestro kag maestra. Gatawag sa presidente bangag adik. O sa mga matagas nga mga opisyal naton, di ko makita na sa bata karon sa social media, masilis, ay, si mama ni, ay, si sir man ni. Ah, okay lang gali ni tawugo ni si BBM niyo bangag, ari mo bala kay magkadto sa disamon, singgitan siya namon bala. Eh, lantawan yung culture ta. Sa iban pa nga mga balita lokal, driver sa truck nga nakabunggo sa sisintay uno anyos nga babae, mga kasama nga pasahero sang angkar-angkar nga motorsiklo, nagpangayo gid sang pasensya sa biktima mga kasama kay grabe diri sa mulya sila lang hapon sus na kwan gid, no? Na tamaan gid ang tiil sang sining babae mga kasama. Standby dugay-dugay kay may reporter si Radyo Manmon. Hindi na ako mag-describe gid, no, kung ano natabo sa tiil, pero malain ang natabo sa iya sining tiil mga kasama. Masakit sa balatsyagon, no? Hindi na ako mag-describe vividly mga kasama kay kalaway. Matapos ularon kag bahoon ang pila sini ka parte sang syurad, mga talamnan kag pamalay sa mga kabanuhanan sa probinsya, Parehas ninyo Lucena, Saraga, Pututan, Barutak, Nuevo, Ginbaha. Oh, kita mula ni kay pila man ka mga empleyado sa provincial capital mga kasama nagahinugyaw pa kag nagakalipay nga ginbaha diri ang syurad te. Ara karon ginbaha man ang probinsya.
1: Palabra ni Honor.
0: Samtang power supply sa Visayas Grid padayon nga ginakulang yellow alert hasta 10 PM karon bangod mga planta nga napatay sa Visayas nga naga-contribute or naga-produce power para sa Visayas Grid, nadugangan pa, nagdamo pa. Department of Energy wala gihapon batia, wala gid ni isa kahungaw nga statement nga nagasiling, hoy mga yudi punggol kamo nga mga taga Visayas da na ano na tabo sa kuryente nyo da. Mga yudi kaka kamo da. Wala gid, no? Puwerte kahipo sa atong Department of Energy, helpless sa sining mga planta, mga dlagko nga mga power producers nga hindi naton maintindihan mga kasama kung bala hungod ini o kung hindi, no? Ang ila sining nga ginahimo, pero hindi man hungod, dapat i-call out ini sa Department of Energy and they have to do something para mapadasig ang pag-restore sinini nila. Amo ni ka-crucial, kag-vital nga klase sa mga negosyo ila, kag mga planta ila, ma-kwan kayo mo, mapatay ka sa malawig. Diba? Madururungan ka mo? Ano ni? Ginahostage silang gobyerno ta? Ginahostage silang national government? Ang Department of Energy? Ang presidente? No? Kay sagad man ka pinatarasak lang to kag pasikat man ang presidente sa suna niya, yung systems laws ko no, dapat tulangon, pero ay sa kahibalo, sino mapasaan sina? Kung madula na, mabuhinan income sa gobyerno, team ano na lang karon, di niya nakuhaon. Oh. Te, do pa ba tiyag inay sa mga power company, power plants? Te, ano mahambal sa Department of Energy? No? Hindi ka na pwede mapanglukol? O ikaw nga, napatay ka man? Hmm? Ikaw, imo? Why you not di ginabantayan sa gustong planta nyo? Ano nang planta ninyo? Matsaga nyo? Tricycad? Nga kon maguba? Okay lang? Ano na? Tricycle? Nga kon maguba? Okay lang? Kay may iban mga tricycle nga nagabiyahe? Why, good? Mga kasama? Tinong-tinong ang aton nga Department of Energy.
1: Palabra di Honor.
0: Pag paniro sa inyong barangay kapitan dira sa Kabatuan, ginpakamalaot ni Mayor Buboy Pueyo. Suspitsado naman niya nagtiro patay sa iya sining asawa sa Carlos Iloilo, nag-surrender na. Diri siya nakalabot sa San Rafael. Sige, hamon yung mga topiko natong karong agabi diri sa atong siring apag pangalagad mga kasama Gindolong, Kaginboy Lugan inigabahin sa atong apalatuntunan sang Klinika D3 Bio. May problema kabala sa imo kabugaton, diabetes ko kabala, kagperme mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, i-D3 Bio muna. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa kamayo nga klase sa mantika nga nagihimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaan naman sa high blood. Ang D3 Bio puno man sa medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton metabolismo nga nagaresulta sa pagkonsyong sang sobra nga tambok sa aton lawas, gani wala sila nagabara sa aton kaugatan. Muna dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payo na pagdalagan sa dugo sa aton kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhao sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Gina problema mo bilang mataas nga ba blood sugar level, mag DTX 500 na. Kulang kasang pagkaon sang utan kag prutas, hindi magkabalak ka, mag DTX 500 na. Subong man mga kasama, Mighty C na nasirik alkaline nga vitamin C, ginaidukar, ginabalansi, kaginapabako na itong immune system, nagatap na sa tanan nga may infeksyon, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kagiban pa nga mga balatian. Mighty C na nasirik alkaline nga vitamin C, D3 Bio, kag DTX 500, kag Subong man Klinika D3 Bio, kag Mighty C na nasirik alkaline nga vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga doctor o alternative medicine, gani pa man siya rilang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagaw, sa San Jose, kag Colase Antique.
1: RMN Palabra di Honor.
2: RMN News Panahon.
0: Yari anay pinakauling ang dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Ililo, kay Karajuman John Baron. Kamusta nga itong siling at simpo, Karajuman John? Mayong gabi, si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Hello sir, mayong gabi kag sa atong man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, August 19, 2026. Sa aton nga update, may apat kita ka weather system no nga gina-monitor. Tatlo sini is ang bagyo and ang isa is ang southwest monsoon. Una ang taning bagyo nga sa sulod sang aton nga far, si Tropical Depression Neneng. Kinaanunsyo sa 4 sang hapon. Sentro sini nasa kalayon 375 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Maximum sustained winds kalabot 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kag gustiness nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Nagahulag ini pa west north westward at 35 kilometers per hour. Medyo dasig ang iyang dalaga no. Sa iya naman nga track tag intensity, either magpalapit ni siya or maglandfall sa may northern coast of Taiwan by tomorrow evening or Friday early morning. Samtang nagamat-amat siya sa ano no, sa pakadto sa may Taiwan, magamat-amat man ni siya hina. Eventually, may muna lang siya isa ka LPA. Ay kadwa na ton nga bagyo nga gina-monitor amuning currently no sa guwa sang aton nga par, si Tropical Storm Saudel. Latest nga location naton as of 3 p.m. nasa kalayon 3005 kilometers east of northeastern Mindanao. Maximum sustained winds is 75 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Gustiness nga pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. Ang dalaga niya is almost stationary or wala siya gawa nagahulag no, but i-expect na siya naton nga mag-intensify, possible mag-intensify pa ni siya no kag generally moving northwestward for the next coming days and medyo malayo pa man ni ang ininga bagyo no, layo pa niya sa power line, in fact layo pa niya gani sa Guam eh, wala pa siya labay sa Guam, but nakita naton sa iyan nga track nga may potential ni nga magsulod sa aton nga par. Possible entry point niya is sa may upper right corner sang aton nga par no, and eventually going towards Taiwan or southern part sang Japan. So may possible man siya nga mag-enhance sa aton nga southwest monsoon, no? Basi either Sunday or next week, based sa aton nga data sa Subong. But subject to change pa na siya, kay siyempre ang aton nga bagyo is layo pa, and may expectation pata nga mag-intensify siya. So by dako man lang ang chance nga maglain ang iya nga track, tag maglain ang iya nga dalaga, no, in terms sa iya nga moving speed. So base siguro magano man na siya, no, maglain man ang aton nga forecast sang enhancement sang aton nga southwest monsoon. Base pwede na siya, no, no, pwede na siya nga instead sa Sunday or next week base late na, or possible base man mag early, which is na mo ning aton nga dapat balantayan or monitor gid kag of course preparahan, no, kay despite sa subong do medyo namin aton nga tempo or improving weather nakita, pero for the previous days naka-experience siya nakita sang ano eh sang mamunog nga ulan kag may mga areas nakita nga ginbaha eh. So kung mag ano naman, kung mag another scenario naman kita sang enhancement sang southwest monsoon, mas dasig pagid na ang aton areas nga susceptible sa mga baha, no, nga maka-experience siya pagid sang another na naman nga baha. So man ning aton nga preparehan ay katatlo naton nga bagyo nga ginang monitor, no, sa guaman sang aton nga area of responsibility ining si tropical depression, nasa kalion 905 kilometers west of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustiness nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Movement niya, no, is northwestward at 10 kilometers per hour, which is good news kay ang ining LPA or should I say tropical depression, moving away ni siya sa aton nga pungsod. Ginalantaw na to ng track, sini is going towards China or southern parts ng China, and for the next coming days maghina man siya, eventually may mo man siya sa isa ka low pressure area. In terms naman sa aton ding at maging tiyempo, no, diri sa aton sa western Visayas, sa may Antique kag sa may Aklan, ginexpect pa naton nga magalumon pa ang ilang kalangitan, nga may chance sa gyapon sa mga scattered rains and thunderstorms dala sa southwest monsoon. Pero for the remaining province diri sa western Visayas, partly cloudy to cloudy skies nakita, but of course may ano na gyapon chance sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panago, pero mga localized thunderstorms na. Ang hangin kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan, nga mo niya magadala sa kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ton 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 607 kina sang hapon. Magabotlak ni 540 buwas sa aga. Niyaton nga latest weather update. Ako si John Baron. Madam, ugid nga salamat.
2: RMN News, panahon.
0: Salamat gid garage man John Baron sa pinakaling dalagan sang panahon. So may bagyo nga ara sa sulod sang par sinining, pero ara to sa babaw na mga kasama sa Batanes. Layo na, no? Tapos may nagapadulong naman si Tropical Storm Saudel, ang iyang international name, mga kasama sa northeastern Mindanao naman siya. Uy, delikado ni Stadlong sang Pilipinas, no? Balantayan ini. Kag may isa naman ka tropical depression, pero ara to si ibabaw sang Luzon mga kasama. Na amo na mga sitwasyon na subong sa panahon naton, pero kita diri sa Western Visayas, ilabi na diri sa Iloilo, wala na kita, hindi na kita apektado sang habagat, no? Localized thunderstorm na lang ang apektado sang habagat among Antique kag Aklan. Pero grabe ang pag-inulan diri sa aton, bisan hindi kita apektado sang habagat mga kasama, bisan localized thunderstorm lamang siya, nagatugas ang mabaskog nga pag-ulan. Ilabi na dira sa mga kabanuhanan subong, sa mga nabukid nga mga area sang Iloilo, at amo ni sigurong sa Aklan mga kasama, o kubukiran das boundary sang Aklan, Kapis kag Iloilo kag Antique, noti pila ka mga suba nga daan na naton na halin dira sa boundary sang Aklan kag Kapis kag Antique, diri nagabubo sa aton mga kasama ining halawor. Diba si isa ni sa mga rason ko nga nagdamo ang tubig, volume sang tubig pakadto diri sa 4th kag 3rd district sang Iloilo mga kasama.
2: Palabra di honor.
0: Sanba isa ragalupad ang mga balita. Yun dolong kagin boy lugan. Hindi kabahin sa atong apala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataso ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato. Sa naman nga klase sang balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer, mag-inom at least 2 kakapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sang PubMed.com, FDA approved, kag Philippine FDA approved. Numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan yung mga branches ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag mga butika malapit sa inyo lugar. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Reishi Mushroom Extract, Mango Sinfrot Extract nga clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sa madamo immune boosting properties. Ang tagsa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix nga mayara pagid sang 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, ilabi na sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Palabra di Honor.
0: San ba ay dugay-dugay istoryahan tani mga kasamang gun violence kag mga shooting spree na naman sa mga eskwelahan naton kagaring impeachment. Ano nang latest sa impeachment mga kasama? Wa impeachment subong semana kay giinulan sa Manila gabi na ha, no? Enough na bala tong testimonya ni Gina Acosta kay tinagako siya mga kasama ginsugo siya ni BP Sara nga ihatag kay Colonel Chika ang kwarta, no, nga dapat kun tani siya ini ang naga-disburse. Siya dapat ang ma-spend sini or mahatag sini sa konsin o man ang beneficiary or nakapulos ang intelligence information. Yari-aray nagalupad na ang mga balita with Rajuman Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News. Yari na nga itong Tokmo News sa ginabulong sang Super Fiber. Tinoy niyo kolon sa agi sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber at mag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, magabuligay ang Department of Education o kon DepEd kag Department of Interior and Local Government o kon DILG agad nga hatagan sa dugang proteksyon ang mga estudyante sa mga eskolahan kasunod sa mga na-report ng shooting incidents. Sunod kay DepEd Secretary Sunny Angara, masamina nga magaronda ang mga kapulisan sa mga eskolahan kay magapahamtang naman sa mga barangay tanod sa eskolahan sa buligman sa DILG. Dugang pa ni Angara nga butangan sang tanod ang magamay ng mga eskolahan nga wala sang security guard. Matandaan nga may nagluntad ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University kahapon sa diin napatay ang duha ka mga individual, lakip na ang estudyante nga shooter. Sa kaangot nga balita, nagapati si Department of Interior and Local Government upon DILG Secretary John Vicky Mulya na posible na-influensyahan sa online game na Roblox ang estudyante na nagpanilo sa sulod sa Ateneo de Zamboanga University sa akon kahapon. Suno kay Rimulya nga may mga witness na nakakita sa suspect na nagahampang sa Roblox. Apag ginatag niya nga hindi para nila matumod kung inigid ang rason sa pagpanilo sa estudyante bangod nagapadayon ang forensic examination sa gadget sini. Dugang pa sa siglikom nga isa lang ini sa posibilidad na ilagin na lantaw bangod sa pattern sa ginahimo sa o kung sa ginahimo sa suspect sa diin din live kasi niyang iyang pagpaniro. Naibaloan nga duha ang napatay sa insidente lakip na ang suspect matapos sa gintiro ang iyang na kaugalingon. Sa dugang pagid nga balita, nagdamat na sa masobra 3.5 billion pesos ang ginbilin nga balor sang kalitan sa gintingog ng pwersa sang Bagyo Luis kagmaymay nga mas gitpabaskog pa sa o kung nagpabaskog pa sa Southwest Monsoon o kung hangin na bagat sa kung ang epekto sa mga infrastruktura. Sa Office of Civil Defense o kung OCD, Yara, nasa 3.5 billion ang infrastructure damage, samtang masobra 1.4 billion pesos ang halit sa sektor sang agrikultura. Naglabot naman sa malapit 200 ka mga pamalay ang nagtalaguba. Base sa records ng OCB, 27 ka mga tao na patay bangod sa malaing na panahon, kay 17 ka iban pa ang silason. Kag sa atong kanagdaon, subungod at iyari ang mga tinaga ni Alexander Hamilton. The first duty of society is justice. Kag amuyat itong mga nagalupad na balita sa subungod at iyari, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.

0: Sonor.
1: Salamat yun, yeah. Drudgeman, Julian Tamayo para onda sa ato nagalupan ng mga balita sa Tokmo News. Gindolo naman kagin boy lugan ni digabahin sa atong palatutunan mga kasama sa Super Fiber. Ang pinagkabago kag epektibo sa ninyo produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa atong higko, ginhimo og gikan sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagaan sa nagagigo pagamli ka atong achan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pila sa atong achan kag colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon para sa matilo nga kolon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Subong man Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine kag iban pa. Ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, balungay, margoso with grass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products and Duke Hico Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ginapatihan na mga kasama sang DILG nga mayara sang groomer, no? Or naga-impluensya ni, nagasugo sa iya sa social media kung ano man ginahampang niya dahi, especially gintumo diri ang Roblox, no? Nga may upod ini nga anong tawagan ni sini nga nagamessage kada bla, no? Chat group. Ayo di po may upod nga chat group mga kasama kung sa diin while gahampang maka-communicate sila na, no? So hindi mahibaluan karon kung may makasulod dira nga nakakunabi naghampang-hampang lang. Pero ano, actually, nag-advocate, yawa gali, no? Demonyo gali, nga nag-advocate, sang kalainan. Nga abi isang bata, kahampang yaman, no? Pero, nag-influensya, mga kasama, no? Nag-influensya, sa iya, nga maghimo, sang kalainan, no? Ready na lang video ni Quanson ni DILG Secretary John B. Crimulya, no? Ti, amo nang ginatawag nga groomer, no? Amo nang ginatawag nga groomer mga kasama nga gina-impluensyahan niya, gina-sulsulan niya nga maghimo sang kalainan ang bata, no? Especially pangahampang ina nila da tiro-tiro man ti ang bata kay linghod pang paminsaron. Hindi man makadistinguish na kung husto ina o kung hindi, kay wala man sang may nakamuna.
0: Palabra di honor.
1: Tiyabi niya husto. Tidugangan pa sang environment niya na nakakita siya sang oportunidad. Parehas niyang natabo sa Zamboanga. Ang iya tatay nga isa ka kosto, Bureau of Customs sa commander sa pier sang Zamboanga mga kasama. May pusil. Nagbakal siya personal nga yapusil and then may issued firearm pagid halin sa Bureau of Customs, no? Nga ang Bureau of Customs nagbakal sa pusil kag ginhatag sa iya, ginpapusilan siya. Di kabalo kumo anong rason niya nga ana access ini sang bata niya nga kabalo mag-install ang iya sini nga bata,

0: No? Although sa social media Abi Subong, ang mga social media accounts, Facebook, YouTube, gatudlo man paano mag-dismantle po sil. Tiway man sila sa mga safety nets dira, nga hindi na ma-access ang bata, hindi makita sang bata, no? Ti karon pagi da sa social media, kay nagahilig ang bata sa mga hampang at tiro-tiro, malantaw sa da sa YouTube, paano mag-dismantle sang pusil? Paano mag butang bala sa pusil? Paano magamit pusil? Asta sang uli, eksperto pa siya sa pulis. Tining tatay sang bata, nabilin niya ang iyang pusil. Suno sa iya, no? Nabilin niya sa salakyan. Duhagid ka pusil, no? Pati bala. Nabilin niya kuno sa salakyan. Ti, kung gindulong niya malang ang bata, paano nga nakuha sang bata, no? Ti, most likely ang bata, kabalo na mag-drive. Tikaling minor pa. Ti, siya nagdala sang salakyan. Ginbilin ang salakyan sa eskwilahan. Ginbayaan sang tatay. Or ginpadala sa bata. Ginbilin sa bata. Ti, tapos ang pusil dito lang. Tani, ginabili na yan sa balay ang pusil. Duhagi niya kabilog nga pusil. Dalon mo imoya. May iltop kagin sa duha kabilog. Kinahanglan mo gin dalon asa sagwa. Siyempre, dapat isa lang, di ba? Kung may L-top ka na, permit to carry PTC FOR, permit to carry firearms outside of residence. Duhagi, dangin applyan niya PTC FOR. Oh. Ti, dapat isa lang eh. Kung may concern sa security, kay tiga Bureau of Customs, hindi malikawan na da nga, basi may maghandom sa iya kabuhi. No? Basi may mag-attempt sa iya mga ma-inkwentro nila da nga mga smuggler, di ba? Tinga duhagid gindala niya. Kag duhagid nakuha sang bata. Oh, or pwede man ang isa iya ginbili niya sa balay, kinuha sang bata, and then ang isa gindala niya kag ginbilin sa salakyan sang tatay, kinuha pa gid sang bata. Bo grabe man nga bata. So daw, dako ang salabton diri sang tatay for being an irresponsible gun owner. Laban-laban eh, siya magatudlo guros bata niya eh. Ginapakitaan niya man sa pagkatikalo niya ang bata niya. Kaya nga, mag-amunay ang bata mga kasama, no? Kung natudloan mo sa maayo, kung napalayo ni mo sa kalakasan ang bata, nga maamo na abing bata, so laban-laban ang pusil niya, pakita-kita niya naman sa bata. Wala siya isang sense of responsibility mga kasama, nga hindi pa dapat ma-expose ang bata daw, or basi ginatudloan niya man ang bata. Yung sila, kung bulihon ka, rilanding pusil, kwaon mo. Boy, you deposit a money in the bank, no? Pero tiway, patama kahibalo sina mga kasama kay ginaimbestiga ng pasubong. No, ang ato lang din nga ginabasiyan sini nga mga comment mga kasama is that the reported, no, sa aton sini nga RMN Sambuanga kag sa statement sa aton DILG secretary nga ang rason sang tatay sang bata nga official sang Bureau of Customs sa Sambuanga Port, no, siya ang district commander sang Enforcement and Security Services sang Bureau of Customs sa pier sa Sambuanga. Ang iya rason, justification niya nga nabilin ko no sa salakyan ang iya sininga pusil mga kasama, no? Tingin ko ha kuno sang bata sa salakyan ang nabilin nga mga pusil kag amo to gin gamit sa pagpaniro. Gindulong lang kuno ining bata, grade 8 student, no? Di mag grade 8 pila pa lang net edad niya, no? 12, 13, mga 14. 14, no? Grade 8, 14. Kahit mga mag-grade 6 ka, mga 12, graduate ka 11 or 12, di ba? Kahit ma-start ka grade 1, 6 years old. Oo. So, mag-graduate ka grade 6, 11 or 12 years old. Kahit ma-second year ka high school na nimo, kung wala sang K to 12, no? Grade 8 siya mga kasama. 14 anyos. 14 anyos ining bata. Kinuha ko no sang bata sa salakyan, no? Kay gindulong ang bata sang salakyan Gani wala na gani na inspeksyon ng gamit, no? Amo na siguro sa mga eskwelahan, tigaling ara na sa mga ginikanan, mga kasama, no? Ara na sa mga ginikanan nga masiguro nga ang bata ninyo wala iasang dala sa hinganiban, no? Kung ginadulong sa inyo sa lakyan, kamo na ya usisa sang bag sa inyo sininga bata. Kay mayara mga eskwelahan nga pagsulod nimo sa compound, no? Especially kung isa lamang ina siya ka high school. Wala na sang iban dira nga level, no? Kay ti parehas ni mga dlagko nga may university, may college, may senior high, may junior high, may elementary, may kinder, no? Pero lain ang compound sang kinder, lain ang compound sang elementary, lain ang compound sang senior high, lain sa junior high, lain sa college, no? Kagtag sa tagsay na bisan ara sa sulod sang dako nga compound nga may main gate, every school mayara siya sang gate, no? So bisan gindulong sa salakyan ang bata, wala na gin usisa sa main gate, pag sulod niya, pag lakat niya pasulod sa iya sining eskwelahan, like elementary, kinder, junior high, senior high, may kaugalingon pag itong agwarda nga nag-ausisa sa ila sining bag. So makalusot, hindi makalusot, no? Kung may dalang mga bladed weapon ang bata, no? Pero kung halimbawa parehas ni sa atin niyo di Sambuanga, ti kuan man ini mga kasama, laban-laban ti amo gini atin niyo di Sambuanga, may college, may high school, may elementary, may senior high, mga kasama, ti dapat may gate na kada kwan, no? Kada school. Or ba si isa lang ang main gate nila, pagsulod mo sa main gate, pag gusto ka na to, kung makadto ka sa high school, sa diretso ka na kundi into ikaw, no? Elementary ka, kinder ka, mga kasama, ti amo na guro, ay nakita ang armas, no? Na isa na sa dapat lang tawon sang mga eskwelahan kung paano ina, kaya ang gina-check lang ang nagalakat, no? Ang nagalakat ng mga kabataan kaya nag-aagi sa main gate. Pero ang mga may salakyan, wala na gina-check ang ila sining mga bag. Daw parehas mula sa checkpoint, ang gina-check lang, gina-flag down ang motor, ang mga four-wheel vehicles wala. Di mo na nga nakalusot ang bata. So meaning ang dako nga responsibilidad sini ara sa tatay, no? Ara sa tatay nga ang iya pusil, ara lang to sa salakyan, no? Plain view tiyang salakyan ginbilin sa eskwelahan. Do kwan ini maburon nga klase istorya, mga kasama, no? Do style lang inisang amay siguro para maka-evade siya sa liability. Kung gindulong ang bata sa eskwelahan, no? Ang salakyan, mga kasama, dalas ang tatay, gin-drop lang ang bata, di ba? Wala ginbilin sa kwan? Wala ginbilin, kaya ang term gindulong mo. Tingin may ginadulong ba lang ang nagapabiling ka mada sa eskwelahan? So, gin-drop lang ang bata sa eskwelahan, sa sulod sa eskwelahan, and then naglakat man, no? Or ang tatay, or kung sino man nagdulong sa bata, nag-stay man sa eskwelahan, karon ang salakyan na access ang bata. Kaya araw nga wae makita sang driver, unless may kaugalingon nga yabi sang salakyan ang bata. Diba? Tiyan lang alang huwag makita sa driver, no? Kung driver lang abin nagadulong. Tapos sa mga pusil, huwag ito galing nakuha sa tatay sa salakyan. Dito lang tanan. Pati mga bala. Tiyan araw-araw nga ginbuksan sa bata ang salakyan. Huwag makita sa driver. Oh. Unless ang driver naglakat, nangape, binayaan to. Kaya tiyara naman sulod sa eskwelahan ang bata. And then, ang bata iya, may duplicate gali. Ngayabi, kinuha niya to ang pusil. RNN, Palabra di Honor. So, amo na daw dako ang salabton diri sang tatay. But with this, mga kasama, ang DILG karon ginaduso, mga kasama, ang mga measures para mapahagan-hagan ang kasubong sining agreement kay nagapati siyang na-impluensyahan sang isa ka groomer, no? Ang bata. Yari wala ang pahayag sa aton DILG Secretary John V. Crimolia.
1: Kita rin po na ang bata po ay nag-stream, nag-live stream to a website called watchpeopledie.com. So, it gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila live stream niya. We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds.
0: There you are, no? Ang si Bibi, sala pa, may bago tada nga si Bibi net. Sino nag-edit ni? May bago tada nga si Bibi, ang 74th block. So, na-influensyahan mga kasama, no? Although, gina-check pa karon ang background, but ang bata, may mga follow-up dito ang DXRZ, RMN Zamboanga. Ngang bata, hindi man niya, wala man niya ginabully, no? Kaya ang bata, gwapo. Oh, gwapo ang bata. Kag may height, mataas. Ti, ang tatay, district commander sang Bureau of Customs. Bisan paano, may sarang-sarang mga kasama, maprovidean siya sa iya sining mga needs. Oh. Kag mayong pangabuhi. So may itsurang bata, maalam, honorol, di indira ang bullying, mga kasama. So wala sang bullying, no? Kay may mga unang mga impormasyon nga nagwa nga basi ginabully siya, no? Amo ni nga ginhimo niya ni, no? Pero wala, hindi na makita karon sa mga initial nga investigasyon nga ginabully ang bata. Ang mabaskog diri sa initial nga investigasyon is that na-impluensyahan siya sang sining hampang nga Roblox nga may group chat nga mo maning na-trace dito sa Tacloban shooting nga may nag-groom sa ila, no? May mga nag-influensya bala sila, gasulsol, gutik-gutik, no? Gasugo. Tiyama kon may imo, bangod sa sige niya nga hampang sina sang tiro-tiro da sa games, na-used na siya, no? Na-immune na siya sa violence. Mga kasama, para sa iya, hindi na malain ina magpaniro. In real life, magpamatay tao, hindi na malain. No? Kadayawan! Di karon kay wala sa nag-check sinaya sa iya. Hambal ni Professor Shai, mga kasama, is that nga, dapat ang mga teachers, sa mga parents, gina-check gini na, no? Kung may mga sintomas, no? May mga indikasyon, yung bata, daw may malaing himuon, dapat kinapainsindi na siya mga kasama. Tikaroon why may nakanotice na, no? Wala matalupang dan sang ginikanan. Or basi na talupang dan man, ah, pabayaan pa nila, nagkadlaw pa sila iyakang nagsilinga, sige, himuan na to! Nami na to! Kung may magbully sa imo to, tiruha bala to, ari may pusil ta ni. Ay, yun di pusit. Hindi ragin mapadulong. So why sang may nag may naka-notice siguro sini mga kasama? Di nakuan gid siya. Nag-groom gid siya, no? Nasulsulan gid siya, nasugo gid siya mga kasama nga magpamatay sang tawo kag gin video niya pa may kamera pa siya nga daw kasubong gid iya naghampang lang siya. Matyaga niya naghampang lang siya mga kasama. standby sa STL naton, gidulong kaging bulugan, irigabahin sa atong apalatunturan mga kasama sa Nance Liniment Oil, ang number one nga bala nyo sa bilog ng Panay Island kagimaras. Nance Liniment Oil, nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kaiban pang balatian, dalas ang kutot sa lamok. Mosquito repellent, galing nga save ka sa imo pagwa or bisan pa sa sulod sang imo balay. May neem tree extract siya, pareho sang performance ang citronella nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kogatan kag maskulo. Nance Liniment Oil, mayo mang kontra sa mga skin problems, pareho sang arikis sa lapa, palipunga, anan, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Yari na itong sininga STL Rizal sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sang Iloilo, yari na itong sininga Rizal sang STL subong agabi Agosto 19, 2026. Second draw kita alas 8 sa gabi. Sa itong sininga first winning number sa subong agabi, ang itong sininga pinakaunang numero, numero 35, number 35. Insundan sang numero 2, number 2. First winning number naton 35 kag 2. Atan sini nga team head subong agabi Sir Glenn Eponia, draw operations assistant Michelle Solorin, draw operations specialist Sheila Marie Magalion, kag aton SDR representative Sir Glenn Sunyo, kaupod sang atong sini nga judges chairperson Julie Tapanyo. Third winning number.
3: Number 15, numero 15.
2: Numero 15 na kompleto sa atin sining 3 winning number combination sa buhay gabi.
3: 2026 draw number 1,530, second draw 8 p.m. Numbers are 35, 2, and 15. So di what, numero 35, numero 2, sag numero 15, in
2: exact. Numero 35, numero 2, sag numero 15, 35, 2, kag 15. Now, congratulations sa atin sining mga winners sa probinsya sang Iloilo. Kag sa wala papadayon na kita sa pagdaya para makabulig kita sa Gapon sa mga kawang gawa. Ang atansin nga mga members, atansin nga judges sa person, Mr. Ryan Melgar, Barry Cortisano, kag Mabel Gimroy. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sa Eagle Draw Gaming Corporation, Rajman Monialis Kaparian, tatakaremen.
4: Atenen, palabra di honor.
0: Salamat gid Rajman Mon Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo 35-2 kag 15, 35-2 and 15. 35-2 kag 15. Sa mga nagdaog, congratulations. Nagpalagyo siya kas Gisli, no? Sumibad ang numero. Pwede na siya nagpaiping-iping sa imo kasa, nahadlukan na siguro. Sa mga nagdawag, congratulations sa wala. Sige taya lang, kayang inyo taya. Partly sila nagkakadto man sa kawang gawa.
4: Yung ipo sa tamanin na bang tutol kay Rajman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindola naman kaginboy lugan, ini nga bahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gabatsyag kabalas ng diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma, o kung may nagatubo nga bukol, kay iban pa nga mamasakit. Kung kay isa na balaka kita nga kung magtumar sa mga suplemento, base may side effects kag delikado, ilabi na sa atong nga kidney. Mga kasama, hindi ka mo magkabalaka pa kay may mga suplemento nga sigurado kamasaligan. Pareha sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. FDA approved, epektibo, kag wala sang risgo sa inyong kidney. Madamo na sa nakapamatuod sa pagka-epektibo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ini isa ka soft gel capsule. Buot silingon madasig sa matunaw kag safe ini sa imong tinai atay kag pinaka-importante sa tanan, safe ini sa imong kidney. Tungod nga bisan sa tubig lang gani, matunaw na ini ano pagidaihan sa tiyan nga acidic. Ang Dr. Pinoy Squalene mayaraman sang powerful nga healing properties tungod sa mga natural nga mga ingrediente, pareho sang alkali glycerol, omega 3 fatty acids, sa iodine, vitamin A, D3 kag E. Tungod sini madamong abalatian ang mapaayo sang Dr. Pinoy. Halin sang 2004 Dr. Pinoy Squalene ang imo kabulig sa pagatipan sa ikayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, safe kag epektibo. Mabakal sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kagsumuman, kubuta, kagapay sa mga para sa masanag nga agrikultura. Kung sa rin may chance ka mo, raffle promo nga magdaog sang brand new kubuta products. Basta magpasakop ka mo sa promo naton nga hasta pa sa December 5, 2026. Bisan sino magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo ang raffle ticket, kag dako ang chance nga magdaog. In every 3,000 pesos worth sang pagbakal, mayara ka mo sang isa ka raffle ticket. Filapan ina, kagihulog sa designated outlet or boxes sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated antes ang December 5, 2 p.m. Ang raffle draw patigayunan sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premium na naghulat, traktora, transplanter, rice transplanter, power tillers, diesel engines, kag-oil and filter sets. Sa dugang impormasyon, magtuwag lamang sa cellphone number 0921-792-2941. Basta makinaray ang panguma kay Iloilo Nyo Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
4: RNN, di honor.
0: Ang big time nga CEO mga kasama sa Nick's Chicken Asal and Seafood Restaurant nga dugay-dugay mabukas na sa iya pinakabago nga brand sa may Pututan, Iloilo, si Don Nicanor Nick Piñasares. Pwerte ka humble nga klase sang tao, bisan tuma na kalayo sang iya nalabutan nga kadalagan sa pagnegosyo mga kasama, pero wala bugal, gachinilas lang maglakat. Nagapamati gid. Good evening gid. Pare Nick Piñasales, kag thank you gid permi sa mga prutas nga ginapadala nimo. Ang iya lansunes mga kasama, pero tika tamis. Gusto ninyo matilawan ang matamis nga lansunes sa Nick's Chicken and Asal Seafood and Restaurant mga kasama, pa masyari ninyo ang Nick's Fruit Stand dira sa Tubang sang Sirodo Commercial Complex mga kasama, no? May mga mangustin man dira. Nag-iban pa gid nga mga prutas, no? Ni Don Nicanor Nick Piñasales. Ginatami o taman, happy birthday, 65th birthday kay Kagawad Marilo Iler Pinungkos sang Dawi Sur Saraga. Happy happy birthday from Kasamang Ason Pinida. Standby, pagbalik naton mga kasama, i-check na rin update sa babae na bungguan sang salakyan dira sa Muli Dili. Sa Muli Luni mga kasama, no? Permita abis Muli Dili mo, partner naton sa pamunit. Sa Muli Luni, baw grabe gid ana tabo sa ATL mga kasama. Kag aton tingog hiligay non, standby. 5 minuto sa kaligad sa tak mga alas 8 sang gabi.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, among tumakablog. Tanggal amoy kulog sa pangunan Charm.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong Kumaka Blue sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
10: ACS!
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
12: Santon Gold Coffee Mix.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS 500. Turietnol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Yung tilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times to. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sa nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao Mayalibiyogid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang ako nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
4: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better, live better.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood test. Kaya inom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka misis sa isa ka. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood test.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas, magabuti ka! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Galing, TJ, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag, sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang my DC. Kag, 1 capsule, 3 10. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
2: MyTC. Mabaka, mabuti ka. Sample Plus Gold.
4: Here's the mercy.

0: Plus Gold, más pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Hindi sa mga butika. Para sa matinong na dugo, GTX 500. Para sa healthy gatay, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. GTX 500, masalikat, epektibo. GTX 500.
1: Makikiraan.
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
1: Salamat, iho.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. Pila, pila.

0: ka sana.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
3: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Magtusiran! Tusiran!
4: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, health. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
11: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado.
12: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginuman adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
15: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kapoy!
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
18: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balitian.
19: Nans Herbal Capsule,
18: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.

0: ISO certified world class quality.
1: MyGC, alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Nalili kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa MyTC, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula, wala na ginabalik ang rites ko. Ibog, ikaayo ang MyTC.
1: MyTC, mabaka sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Caps

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Oras sa DIY RI, RMN na Iloilo, Philippines Standard Time, 19 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra ni Honor.
1: Si Imay Padilla Soli Garingo, kag Jerry Lorania, nagpamatig yun sa aton dira sa Bakan, Kabatuan, no? Nagpanamiyaw si Jan Tadio Garingo, si kasamang Maria Minda Sustinto Sikor, kag pang taga New Lucena dira, no? Pamilya Labayno, Alitre, Magbanwa, Subungman, Swelyo, no? Good evening lang sa inyo dira, no? Si Kasason Pineda nag-upod man, si kasamang Emerson Clayco, may dayad nga gabi. Grabe pag binaha sa probinsya man mga kasama, no? Ligad nga adlaw, kita diri ang winaswasan sa nga baha kag madamol nga ulan. Subong nga adlaw, wala na yan nag-ulan diri sa aton. Pero sa probinsya, grabe ang ulan, no? Especially sa mga Pututan area, mga New Lucena area, Saraga, Barutak, Nueva. Grabe mga pagbinaha mga kasama, no? Diri sa syudad, wala na, nagmala na ang duta, no? Kay pila man abi ka mga taga-probinsya, no, mga banihot man. Pila ka mga empleyado sa Capitol, no, mga banihot man, nagabaha na diri ang syudad, sagad pa nila kaya guta. Kay karon kay ang probinsya naman ginabaha dati, ano, mahambal ninyo? No, mga kasubong sini nga sitwasyon, why dapat ni ginayinamuhat mga kasama? Oh, tikon ka mo manabi karon ya mo hoton sa mga taga syudad eh, or sa mga taga city hall dira. Oh, te ara ang baha, ano mahimo nyo da, no?
2: Palabra di honor.
1: Grabe ang sitwasyon sa Saraga, first time ni nga may mga areas dira nga gin pang baha mga kasama. No, grabe.
2: Palabra di honor.
1: Sige, standby, check natin ito kayo guys, si Rajuman Mon mga kasama, no? Grabe na yung natabo dito sa may Mulilo niyo. Do, nagabaligya ko noon sa City Hall yung nabungguan mga kasama na isang salakyan. Ay, sus. Amot ma-repair pa ng iasin nga tiil. Standby, no? I-check na ito kayo guys. Yari, anay, ang aton nga tingog hiligay noon. Upod kay Rajuman, Fia May Otero.
3: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
4: Ining binalaybay ginatig-uluhan gintaypan. Halin sa malayo akon nga makitaan. Ang matahom maduagon nga gintaypan. Ang langit kag ang dagat nagatabuay. Balod kag panganod nagahaksanay. Makawiwili ini nga talan-awon. Nagapahalipay, siring dughan nakon. Labing nagatahom sa pagtunod sang adlaw, sa kasubo kag kamingaw, nagapaumpaw. Mga nagliligad hinali na dumduman. Pagigugmaanay naton daw gintaypan. Gintuga ka nga langit, dagat sa akon ginbugay. Kahimtangan sa kabuhi, hindi kaangay. Bayhon mong magayon daw hungod ginsabit. Dito sa ibabaw sang tadlong akurit. Nagahulat sa dagat ang pobring kailo. Nagahandom, nagalaom, nagatuo. Balud sang pagpangduha-duha nagabasya. Nagalakbot ang nagaarikabot nga pugada. Pagabot sang gabi madula ang kasanag. Gugma mo kag pagtamod, padayon nagiiwag. Ang balaan nga gugma, tantananan may gahom. Nagbalani sa langit nga magpaidalom. Nagtugas ang dakong balod sa dagat naglabay. Gani sa gintaipan, kita palangga, nagtabuay. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong Rene Agsaluna sa Barotac Viejo, Iloilo. Katapos ang sumakwalan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang shampoo subong do ini inagid maayo, pwerte ka ina tapos gulpi lang nga magulan. Gani uso naman ang flu o kontrang kaso. Ang flu isa ka common nga masakit nga nagresulta sa ubo, gilanat, sore throat, sipon, palanakit sa lawas, sakit sa ulo kag iban pa. Hindi naton pagpawalaan ang masakit nga flu kay ini isa ka viral infection nga nagaatake sa lungs kag pwede ikamatay kon pabay-an lang. Gani dapat pabakuro gid ang imo immune system para malayo ka sa trangkaso. Mag-inom gid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga mayara sang alkyl glycerols nga nagabulig padamo sang white blood cells sa lawas para magbabakod sang imo immune system. Ang Dr. Pinoy Squalene isa man ka adjuvant. Ang adjuvant ingredient sang flu vaccine halin sang 1998 para maging epektibo ang bakuna batok sa masakit. Gani para iwas trangkaso, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule mo. Dr. Pinoy, your 24-hour immune support. Mabakal sa mga butika sa Anila o sa RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy, kag sa kalinog ng mga butika sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Mix Pharmacy, kag K&S Pharmacy. Sa dugang, ihibala mag-contact sa numero 0948-587-6329.
2: Palabra di honor.
1: Salamat kay Drajuman Pia mi Otero sa aton nga tingog hiligaynon.
2: Palabra di honor.
1: Gindulo naman kay Ginbuylogan ini gabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan siring mga drivers Greg Abiyay sa Luzon, Visayas kag Mindanao mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyo siring obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sila nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, talang nga problema sa kalalakinan makuha pareho sang prostate problems, wala nagatong karo ng iniban kung maglabing-labing kay misis, may islan ina sang pag-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada law, solved na ang problema, mabakal sa mga butika. Mega Man Herbal Capsule. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod ng mga lalaki nag-aambling sa atong prostate para hindi magdako o magubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yon sa labing-labing. Bangod may ginseng, tong katali, maka, kagsopalmeto, nga nagkilala, nga nag-aambling sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule. So, mabakal sa mga butika. Antes kita magpadayon mga kasama, check tala ning update ni Rajuman Mon Kapalihan no sa disgrasya dira sa may kuano? Sa may Mulyeloni mga kasama, grabe ni natambo si isa ka babae no. Pero update lang naton sa power naton diri sa siyudad. Siyempre, as always, kay sunod pa simana ko noon eh, mga or sininga simana, mga 22 pa ko noon mabuhi tong napatay nga planta sa Cebu. Ang Terma Visayas Incorporated sang Abuitis Power, duhagid ka planta at 170 megawatts ang capacity sang isa. Dako ni, no? Dako pa sa PIDC tadi. Ang isa ka unit sang PIDC, 150 megawatts mga kasamang power output niya mo. Mag-generate niya nga power, 150 megawatts, no? Dito yung Terma Visayas sang Abuitis Power, coal-fired power plant man ni, TBI 1 and TBI 2. Ang isa ka planta, unit 1, 170 megawatts ang ma-produce niya. Tikong duha sila, 340, tama? No? Perti ka dako. Tito hagin sila napatay. Tiko ni sila mabuhi, hindi sa Domingo sa pagkabanha. Sa Sabado de Gloria. Sa Sabado, oh, pizza 22. Kon! Wala palpak. Diba kung sina, brown out kita gihapon, may mga power interruptions kita diri sa syudad, rotational power interruption, or gina-term nilang manual load dropping para daw suru-social mga kasama, no? Pero in short sina, galibot-libot nga brown out. Galibot-libot nga brown out mga kasama, no? sa pila ka parte sa syudad kay kulang gihapon ang power output nga ginaproduce sa mga dalagko nga mga power generating plants diri sa syudad, mga kasama kag ginapasulod sa grid, no, sa linya sa National Grid Corporation of the Philippines. Nga mo naman na ang iula ni grid or idulong ni NGCP sa mga distribution utility pariyasang more power, mga kasama, no. Di sa bahilong mabuhinan ang mga patay nga planta na dugangan pa, no. Halin sa pito lang nagligad, subong 11 nakaplanta kunong patay ti bangod sina. Lauman ang mga brownout naman diri sa syudad, no. Kamayara brownout nga ginatuga sang NGCP, no. Bot silingon wala problema sa more power sa Ilico, wala problema sa power generation facilities, presis ang PDC, PCPC, no. Kung ano pa da ang mga solar energy da, hydropower, wind power, no. Sala na yas ang NGCP, no. Pero mayara man yung NGCP, wala problema. Wala problema ang distribution utility ning mga more power, pero ang source iya, ang power generating plant, amo ang problema. Parehas sa nagkatabo subo. So hindi mo na ito mabasol si NGCP, hindi mo mabasol si distribution utility, no. May araman niyang instances ang brownout iya, bangod lang gid sa distribution utility parehas ang more power, no. Okay man ang supply sang NGCP, okay man ang power generating plants, pero si more power iya nabugto linya niya, ti iya na iya problema, no. Intindihon ta na mga kasama mo na nga klase sa mga brownout. Hindi lang yung mag-brownout lang iya, bisan wala si more power, hambalo nyo, ah, kay more power naman eh. Pero actually, iya sa NGCP. Bisan hindi sala ni more power, pero iya sa generating plants, ti ala, basulon si Ilico, ah, Ilico naman eh, ah, more power naman eh, ah, Gimelco naman eh. Intindihon ta, parang aton sining mga reklamo kag mga yamo, husto bala mga kasama, no? Tiyamo na yung nagkakatabo sa wang brownout kita, hindi bangod kay more power, bangod hindi kay NGCP, bangod sa mga planta nga nagaproduce ang power nga nagkalamatay. Pero mo managani gina analyze naton, ti kung wala nagali kuryente ang mga power generating plants, patay na sila, wala i-reserva si NGCP. Kabalo ka mo, ano ni isabat ni NGCP? Di siyempre, hindi na mo na yung obligasyon. Ang amon obligasyon, amon mag-transmit lamang sang power. Iyan na iya, sang generating plants. O, tindi yan na nga itong sininga tatlo ancillary services. No? Regulatory reserve, contingency reserve, dispatchable reserve, tatlo na kabilog. Kano nagkalatabo sa mga planta nga ini? Kaya dapat mayara kita sang contingency reserve, kag dispatchable reserve. Di na sila nakatabo, nagkalagto. Ano na tabo sa planta nga ina nga naka-standby para kung may magkalapatay nga mga planta nga regular nga nag-supply sang power sa aton, sila ni amo ang malandar kag i-produce nila ang kulang nga power para wala brownout. Oh, ano na tabo sa ila? Ay ambot, tuay kita kahibalo. Yang Department of Energy ta malinong pa sa kanta ni Tay Pirot. Malinong ang kagabihon. Nabisan huni sa mga sirum-sirum kag mga agigingis hindi mo mabatian. Kaya mo na, oh, antos naman kita di mga kasama, no? Hasta las 10 subong gabi, may brownout naman diri sa syudad, may magalibot-libot nga brownout, may mga brownout nga aton sini salo-saloon. Nga daw parihas ang lollipop that anyone can deal up. So ipasapasa ni Saton, no? Daw bula nga ipasa Saton kag i-dribble ta. No. Para ngang tanan makatilaw sang brownout indi la suluhon sang isa ka area. Kay NGCP ta wala batia.
5: Yung gipo sa tamanin na bang tutol kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
1: NGCP Department of Energy. Nakasan ba si Rajuman Mon Kapalihan? I-check dato ning update mga kasama. Grabe na tabo ni si isa ka babae doon. Nagaburo-baligyan ni sa City Hall ko, no? Taga-Barrio Obrero. Ay, you deposit niya, ho. Nabungguan sa salakyan sa Mulilo ni. Ina, no man yung anong natabo si ni mga kasama. Ang tiil niya daw, disgrasya git. Makuan pa ni bala, no? Ma-remedyohan pa. Rajuman Mon Kapalihan.
5: TYRI Rajuman
6: Report!
7: Padayon nga ginabulong sa may Ilocos Simples Hospital ining 61 anyos nga biktima no nga residente sang Barrio Obrero sa may distrito sang Lapus. Ano tabo diri ka ina sang hapon ni Juman Henry samtang papuli na sakay sa sining tawag nila nining angkar balani no nga tricycle
1: botselingon tricycle nga wala atop daw wala sa largahan lang. Okay.
7: Pagkatapos nagapungko ini siya sa likod nga portion na sa driver, no? Pag-abot dira sa may area sang Mulilo ni bridge, no? Patabok dito sa may Lapus. Halin sila diri sa may area sang City Hall mo, no? Supposedly patabok na sa Taytay Regiman Henry.
1: Okay.
7: Pero ining truck nga may karga nga 500 kasakos ang abono.
1: Wow.
7: Padulong ini sa may bodega diri sa may Mulilo ni Regiman Henry, sumut silingon paliko man siya no, going to City Hall area. Nagpagsinyas
1: sa left turn siya.
7: Left turn siya. Oo.
1: Halin siya bali sa may Tulay.
7: Sa Tulay.
1: Quirino Lopez Bridge ina.
7: Halin siya sa may Ingore mo, sa may bodega.
1: Oh, so Quirino Lopez sa bridge siya na, maliko siya sa Mulilo ni. Yes. Left turn siya.
7: Pawala.
1: Oo, oh, pawala.
7: Oh, ano
1: do may left turn ba lang patuo? Siyempre, pawala. Madikon sa mga terminolihiya na nga Espanyol, nga na-adoptar naton man nga hiligay nun word, madisilya. Tama? Kabati ka na, Rajuman Mon? Madisilya siya kay kon patuo di mano mo. Na. So mapawala siya kay mapamulilo ni siya Rajuman Monte. Ano na tabo?
7: Ang tabo dire kisang maghatag sang go signal ang traffic aid nga si Domingo Delgado.
1: No, ano ka man wala ang kon ang traffic lights?
7: Wala sa so, man again, wala ang traffic lights eh. Tawo na ding manumano nga nag-dirihir sa trapiko, no? So pag sinyas yung pagkatagisang go signal sa truck, ang maliko na pa wala, Regiman Henry, naglikaw gamay ining truck bala sa mga nauna sa iyang motorsiklo nga ara sa tubang niya. Siguro mga isa, duwa, tatlo ka motorsiklo. Ginhingagaw niya nga ginwaslik pa wala. No? Doon nag-abansi siya. Muning rason kung nga ang ining paliko man nga tricycle nga ang karangkar nahapit ang sangiya sini nga uluhan ha uluhan sini nga rida sa doon may step na di pala pasaka kasa may driver side amo ni kuno ang nakasagi sa iya sa isang
1: ang tricycle daw la kumakat sa Prajuman Monte siya pakadto sa pareho mga direksyon sang
7: opposite
1: track
7: pasaka siya palapos from City Hall palapos opposite siya, no?
1: Okay, so patuo siya bali?
7: Oo,
1: patuo siya. Maliko siya sa tuo, ang kwan naman iya, maliko sa wala, ang truck?
7: Sa wala, oo.
1: Okay, te. Nindugit siya dampi nag-agi sa kwanaw, sa ulo sa truck?
7: Actually, sakto ang direksyon sa tricycle o galing kay suno sa driver na pag-signal sang go, nagkaon siya sa gamay o kung login, abansin niya bala gamay pa wala ang iya sining manibela sang nabatsyagan niya nga
1: driver sang truck
7: sang truck oo
1: nga hindi kon malaba na Rajuman mo si syempre makuha ka buylo kon laba nga salakyan
7: oo
1: amo na dapat na mga nagamulotor or bisan four wheel vehicle hindi ka magdikit sa especially kon yes. Paliko basahon mo gid ko mapaliko kay kon kisa blind side na hindi ka makita no kag malabot ka kisa magpaliko so hatag kalawans kalabanan nga dahan subong iya managamulotor pagkita la nila daw ligwa with your respect sa iban iya nga mga tarong-tarong ala dot na nila da kag suukan nila Regiman Mon bisan nagapaliko kisa go overtake man yang motor mo bisan ga u-turn or ga left turn ga right turn amo overtake man yang motor basta do may ligwa.
7: Oh, ti blind side nga daan para sa driver sang mga truck ka Juman Henry. Okay. Kay dalom na nga porsyon mo no. So pagliko niya sini, ang problema kay medyo nabatsyagan sang driver ang iya sini nga air brake nga do wala nagahawid no. Kati kuan siya mo.
1: Mga prino no.
7: Prino. Amor ka na yung explanation niya eh, no? Sa interview naton.
1: Uy, kasi kakita eh. Kag mabuylo ka mo kay maliko ka, Rajuman Mon mo. Oro liko ka, matamat mo lang na gani. Actually, kay ti medyo dulhugo na da, di ba? Ang lagko na masalakyan, gulpihon mo na ka liko, tumba na mo.
7: Ang hambal niya kaina, sang nagapadulhog na, nga maliko siya patuo, Rajuman Henry, pawala, na bakod na nabatsagan niya to ang daw wala na naga kubot yung preno, ginlikaw na niya, no? Kay sila niya basikon posible nga madamo pagit ang natapakan kung gidiritso niya, no? Kay may ato ganito kay na nga mga tricycle, mga motorsiklo ngang tiil doon naghabok, kay man naghingagaw sila sa paglikaw sa galiko iyang truck Rajuman Henry, no? O galing ining tricycle nga ini, ang pasahero ining biktima ara sa likod ng sang driver sang motor sang tricycle, amo ni siyang nahapit, no? Kag ang iya gid sining tiil iya ang natam-an, no? Nalasakan gid Rajuman Henry kag ti gin dala to kay nasa may Iloilo St. Paul's Hospital tubtub Subong ginabulong pa. Yari ba lang portion sa pagpaayag sang traffic aid nga muning nagadirehir sang trapiko kaina sa matabo ining nasambit iyang aksidente si traffic aid da Domingo Delgado. Napakan din sa ako.
6: Siya bumbodod siya ako.
7: Oo. Ang bayan, galakad.
6: Wala, wala. Da, sa kagang, sa likod, sang motor. Tricycle nga, wala nang tangkal-tangkal.
7: Okay, oo.
6: Wala ya, muna to, pag nagnagaw, mabante na.
7: Mm.
6: Mabante na to, mapasignal ako mabante.
7: Oo.
6: Wala pong doon, ikabaw, ano, tutipura, tunga, ang babaw, ang
7: truck.
6: Ang truck.
7: Oo.
6: Wala, tunga, wala. Ang motor ko rin, nagwa sa di sa linyaw.
7: Ang truck?
6: Ang truck.
7: Ah, okay.
6: Musina sa.
7: Okay.
6: Musina yung mapantin ako di ang direga punto na motorcycle.
7: Oo.
6: Oh. Ang muto na bungwa na kwan niya din.
7: Sus!
6: Na flak, na flak kaya din.
7: Pagkabunggo ay sa tricycle, nahulog
6: ang babae. Nahulog ang babae sa buli.
7: Oo, oh, pero...
6: Nahulog ang buto nalapak.
7: Paano niya nga nalasak ang bay? Kaya may ang tricycle una na bungwan? Naglingit, naglapotelya? Naglabaw
6: tail sa may. Nalabaw siguro, nahulog sa mo. Nahulog ang tail. Ang,
7: malikutan ano, niyang truck pakat.
6: Nahulog ang bayo. Yung muto na pagulog. Nalapakan. So, sang kwan.
7: Pangulihin niya sa noong arida, yan o?
6: No? Oo.
7: Itong double tire.
6: Double tire ang pano.
7: Oo. Oh. E pagkatapos yun, ano, no? Dasig lang git? Na
6: dasig na dito. So, ito, nagdito na ito yung truck. Hindi daw wala na. Nawadan ko break.
7: Oo. Nawadan ko break.
6: Tawag
7: pa
6: kag ma-respondihan. Ngayon, ulihin na mo na doon nag-discubyan daw na eh. Kaya doon nag-kita nung ang babae na hulog na na kwa na. May kwa na siya.
7: Oo, ga-aragli sa likod sa tricycle.
6: Sa tricycle.
7: So, pag-aban, dito kailis at kabungkuan ng tricycle, lumuto na hulog siya?
6: Oo, nahulog na. Nahulog siya. Okay. Nahulog siya. Nalapakan.
7: Dasig yung pagkatabo?
6: Nag-dulugo na siya mo. Dulugo ng truck mo.
7: Truck?
6: Kumbuti nga nga, palapit sa kung ano itong, ano ito, ano nga nga nagsalakay ka, kung ano nagagaw ka sa linya.
7: Hmm.
6: Yan, wadaan ko sa, wadaan ko sa brake.
7: Oo. Oh. Din yan, linang
6: ko, trakaw? Ano, babaw nila, natunga, ano, babaw.
7: Ano karga yan, di ko no?
6: Kumbutan yung karga na yun, bugat niyo mo.
7: Pininto, so pininto sa... Porsyon sa pagpayag, Rajuman Henry, in traffic aid, Domingo Delgado, no? Natigayon nato nga malapot ang driver kati naka-custody ini dira siya sumungin hold sa may Iloilo City Police Office sa traffic, no? Si Rimwell de la Cruz taga Dingli, no? Actually, sunod sa dugay naman siya kadalas ang iya sining truck ag hauling gidni ang kargaya o ng obra sang ginakater sa sining truck ka 10-wheeler Rajuman Henry, no? Sunod sa iya nga pag go signal na na no, mataki na hambal sang traffic aid napatsagan niya nga duwala nag kaputang iya sini nga break na nagka problema Rajuman Henry no? Tapos ti pag abante niya na salapay to ang ining biktima sa likod, ang iya sini nga tiil kag nahulog, no? Pero ang nakita nato nining may agi pablagi na kun ining do no gani pag describe sini ining paglasak bala, no? May parte pasang tiil ang mga flesh yan abla, no? Ara sa likod ng portion.
1: Oh, hindi na lang.
7: Oh, ara sa likod ng portion actually sang left side.
1: Sumining at terrible gid ang tabo ra juman mon. Terrible gid ang tabo.
7: So, juman Henry.
1: Maka halanguyos.
7: Amo ni ang actually kay ina pagkatabo ang bus driver mabulig pa sa tani ko no sa biktima balam wala niya pa makita ang damage kin sa biktim, no? Napakita ta na lang ni siya sa dito na sa police station pati sa to galungo man, no, sa damage sining biktima ra juman Henry. Yari bala si Mr. Emuel de la Cruz ang driver sang 10 wheeler truck.
8: Port to what?
9: Oh, ano ang dugay ka nagdala di sa may Gulungo?
8: Dugay na sir. Dugay naman kung ang driver.
9: Amo gining dala mo mga truck gid?
8: Ah, dala ko man.
9: Ang dala ko gid nga truck. Kay na ano ang pagplastar o pagpa go signal sang traffic eh? Nag
8: oh, nakita ko na sa nga nagakuha, nag signal sa nasta. Bali nagikuan ko nagi-stop man ko. Tapos wagi ko nang magdikit sa kuha na sa dalong bala. Kaya tama sa kadalugon.
9: Sa una mo may mga tricycle
8: ba? May mga single.
9: Single motor.
8: Pag ama ako nga do, hindi sa, nagapanaw sa do, hindi sa magawid to do. Narbato ko to do. Kagang, kinukli ko na lang. Timing mga pagsaka sa kuha.
9: Tricycle
8: nga do, tangkal sa. Labot sila.
9: Ano lang po tang iya lang punta ang nahulukon niya.
8: Tapos nagabot kita ng panampaas ng babae.
9: Okay. Nabungguan siya tapos nahulukon ng babae.
8: Why siya nabungguan nga ng sentro sa kilid lang gid siya.
9: Sa kilid lang? Ah, dito nga nagapungko ang babae?
8: Oh.
9: Sa likod ba ni back rider siya?
8: Oo. Oh.
9: Ah, okay. So naapit na to sa sanginig?
8: Naapit lang, oo. Naapit lang.
9: Oh, okay. So distress siya ginigili pagkaliko mo amo sina. Pero ang imong preno, maloy rin, Rick daw nag-bansa.
8: Langway na sa ako. May mga kabalo nga mo ito. Amo pa lang ito.
9: Ayun. Sa babaw ka na, okay pa man.
8: Okay pa man. Oo.
9: Okay
8: pa man.
9: Pagkatapos to, no?
8: Tapos pagkakuha na, nag-asungaw na ginman sa footbreak. Probably siya nag-asungaw na dahil namin man preno niya.
9: Okay. So, muto ka gininyagaw mo na lang. Tanig ka nila lang. Outfit sa'yo.
8: Oo. Kasi nakasigunda ka. Taga dulo ko. Nakasigunda ko. Ay kung may nagikuto preno mo gyud tapos kun do kinulbaan ako kato damo kato madanis ko damo to mapatay gyud damo gyud
9: so naman it's mo pa kay nga maka
8: oh gin patay ko na lang magkinati ka grocery sa manggapon oh kagin nakasekunda patay ang makina pumundo sa
9: pero sa biyahe wala dito sa Mingkuri
8: okay pa man yan okay sa wala man siya nalit ko preno.
9: Yes, malisa mo ng mga karga mo. Ano, okay mo ng preno, ang i-rebrick kasi ang madulugon. Kapatsyagan mo ka na, no?
8: Oo.
9: Sa kinintos
8: pero ang timing lang siguro, gitan siguro siya.
9: Ang kinintos kasi ako nga bunoy, ang muna yung usual na karga sa ginandala mo?
8: Kakarga, para gani ang truck sa tagpano, tinuladas.
9: Tinuladas? Ano ang kwan, abong naman?
8: Ang mga kwan, local. Mga local ko, mga ano nila, local sa pits ba lang, mga mais, trigo, suya.
9: Okay, so doon ang inyo, doon yung howling?
8: Howling na kami.
9: Pero under ka mo sa ano yung company, separate kami sa...
8: Hindi, daw kung kami lang, daw howling lang din kami.
9: Ah, sa howling lang din na.
7: Kabahin sa ngaton sining interview ra Juman Henry sa kay Remol de la Cruz, no? So uli sining kabahin sa isa ka part sa ngaton sining recording, nagpangayo siya sang sore, no? Porti wala pa makaistoryahan ay sila sang pamilya sang biktima kay sang kaina, no? Gina investigaran pa sang pulis kag ginahulat-hulat man ang tag-iya sang howling iya Juman na Henry nga makapadulong sa area para nga maplastar man ining reklamo kay tiyang pamilya sang biktima man kon bala mag-file sila sang kaso, no? Kay kon desidido sila sa pag-file sang kaso, Rajaman Henry, posible nga patubangon sining nasambit iya nga driver ang reckless imprudence resulting to damage to property
1: or physical injury, reckless injury resulting to physical injury.
7: Yes, so Rajaman Henry, no, may damage to property kag physical injury, no, munang initial na property ina
1: damage to property kay ang angkar-angkar naguba.
7: Yes, so naguba portion niya, no. So ginaulap tulad subong kung anong plano sa pamilya, kung bala mag-inisturyahan na ini sila, no? Pwede siling ni Rebuel, siling niya, pigado man siya.
1: Pwede ka musta itong TL sa kwan? TL sa biktima, Rajaman Mon, no? Ma-remedyo.
7: O, daw ito ay amputated siguro, kay daw, kwan gid? Kita to kay na ang
1: damage. Do beyond the repair na kung baga?
7: Oo, pudlay gid, no? Rajaman Henry, no? Nag-kwan eh, hindi na ako makadugan.
1: Kasi, hindi na pag-i-describe basta kalaway, no? Kag tama ka budlay nga sitwasyon.
7: O kag-isa pa nga daan, 61 years old na ining victim, no?
1: Pero sige pang, ining, kwa, no? Sige pang pangabuhi niya, Rajaman Mondo, maayo man ang iyasin ng nulunegosyo or obra.
7: Kaya ito direk, ginaw nag-baligya sa galuto-luto, bla, tapos ginabaligya sa may city hall sa kantin. No? Daw kilala pa ganin ni Sir Joel, no, ni Rajaman Joel ang ining biktima, no, nga pasama sa media dila dira ma abaklan man sa pagkaon na muning iya nga panangabuyan Rajaman Henry, no, sa may Iloilo City Hall. So pero unta pa ring update kon bala man nag-istorya na ini sila or maga-file sang kaso ining pamilya sang biktima bangod man sa damage, no, nga nangkon sa TL sining nasabit iya nga 61 anyos Rajaman Henry. Amo ni madulong naton nga information para sa pagpangaragad sa programa Palabra di Honor. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Rajaman Mon, Iales Kapalian, Takaremen.
10: Aramen, Palabra di Honor.
1: Salamat kay Rajaman Mon na kapalihan sa sining update ta mga kasama, no, do ka budlay kisa malikawan ang mga kwan, no, ang mga disgrasya sa dalan. So always gid, no, be mindful sa palibot, no, sa tubang, sa likod, sa kilid, tulog kid sa wala kag tuo, no. Although may ara gid kisa nga mga unguarded moments mga kasama nga malipat gid ikaw, no. Ay, so pero as always halong gid mga kasama.
10: RMN, Palabra di Honor.
1: Gendo lang kagin boy lugan, hindi ka bahin sa ato nga pala tuntunan sa nan sa herbal capsule. May 13 ka bitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon. Gani halungan tagid ang aton nga kaugalingon. Kag para hindi magbarang atong kaugatan, nga mo naman ang ginhalinan nga nagata sa ato nga dugo kon blood pressure, nagasupre kita sang mild stroke, naganubong aton yung immune system nga nagaresulta naman sa nagkalilain nga mga balatian. Mag-inom sa nan sa herbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, mag-nan sa herbal capsule. Kag subong man Nance Corn Coffee, mga kasama, umpisa yung imo siningadlaw bagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nance Corn Coffee, nag-boost sa aton immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palabas ang resistensya, nag-pataas ang energy, nag-panubos ang pagbutod sa tiyan, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
10: RMN, Palabra di Honor.
1: Pag balik ta mga kasama, istoryahan ta ning pagbinaha, no, sa probinsya sang Iloilo. Diri sa may second kag third district kag fourth district portion niya nagbaha, no? Pero sa northern Iloilo kuno yaga pala bang ang matalamnan.
10: RMN, Palabra di Honor.
1: 53 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sang gabi.
11: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ah, TDX TDX500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX500 garantisado epektibo. Aramis TDX500
12: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
13: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28 ang MRC magapadulong sa Iloilo tanan nga mga bata nga nag-edad sang anum ka bulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella sa aton maginikanan indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bulo! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bulo! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Ilong Ranger?
18: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
16: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
18: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
16: Sip-on ganyan dayon?
18: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
19: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
23: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
24: Tusiran Forte!
19: Unilab quality yan.
20: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubong makulit? Just stop it!
26: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
25: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
19: Unilab quality yan.
27: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
29: Kangkado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
30: Kargado!
19: MaxFit, kargado! Unilab quality yan.
31: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
28: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
32: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
33: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA.

0: ito na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Maayo ang lawas ng bata mo?
2: Sus, masakit naman ino.
1: Ach! Ang bata nga mapagsiklong tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
7: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang sakit sa ulo. Dapat, hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
11: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Mahit ko bala ang imo dugo?
14: DTX 500!
13: Masamit ka bala ang gina-energy?
14: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
14: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo?
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy?
14: DTX 500!
13: Masalikan!
14: DTX 500!
15: D3 Bio!
16: Ako si Boyz

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS
0: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold.
2: Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
4: Tuyaman Gold Coffee Mix. Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Tuyaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Tuyaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: GTX 500.
6: Di na kano ang ginabatyag ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang
7: sa kapila ka magiging
8: sa GTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang
7: subong kamusta
6: o na halin sa nagay kami sa GTX 500. Ay niko ginabatyag
0: GTX 500.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS
0: Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Oras sa Liway Aray, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time, 13 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 ang gabi.
13: RMN, Palabra ni Honor.
12: May mga impormasyon karon mga kasama nga si Orligo Tisato balang testigo kontra kay Martin Romualdez nga nagdulong siya kuno sang malita sa balay ni Martin sa Forbes Park. No, nga ginpresento ni Senador Rodante Marcolita sa Blue Ribbon Hearing. Nga ginrecommend kuno ni former Secretary Mike Defensor, former Congressman. Nagbawi isang statement Janet, no? Why naman siya kuno nagdulong kay Kwan? Kay Martin? Tisa din siya magdulong, no? Tinumok niya din, kaging pakalain niya si Mike Defensor, kag si Senador Marcolita nga karoon na ara nag-apirilit sa karsel, nagkalapriso. Tapos lang mga kasama, no? Tapos lang.
13: Palabra ni Honor.
12: Nagabaliskad na ang paya.
13: Palabra ni Honor.
12: Ay ho, Pilipinas nating minamahal, nakahirap mahalin, no? Pero ang pungsod taguroyo ay problema, ang mga tao ay problema mga kasama.
13: Palabra ni Honor.
12: Ay ho, diin kita sini mapadulong. Sa turugban ukon sa linaw.
13: Palabra ni Honor.
12: So, parihas lang eh, no? Anyway, happy birthday, no? Kay Nanay Minerva Ami Armada, no? Solid listener sa RMN. Dira sa Danau Haniway, nagapamati gid, no? Nanay Minerva Ami Armada, happy birthday. Kag sa iban pa na nga nag-birthday man mga kasama, no? Happy birthday sa inyo, tanan. Si Nurse Nida Madersi Celeste nag-upod gin sa aton. Kag siyempre sa Visayan Surety Insurance Corporation sa pagpanguna sa ilas ni branch manager si Ma'am Gretchen Tamayo, Jolene Talamor, kag si or Jolene Talamor kag Jolene Galon. Good evening.
13: Palabra di Honor.
12: Balikan ta si Radyo Manmon kay pila ka mga area sa probinsya mga kasama gin pangbaha, no? Gara langoy sila sa tubig baha. Barutak mo ibo, grabe baha, no? Sa pututan, grabing baha. Sus, sa ara sa National Highway.
13: Palabra di Honor.
12: Yang National Highway tani elevated tani, highway gani mo? Taas nga lagyan bla, highway. High taas way dalan lagyan. Te labot pa sa tubig, te how much more? Yadtong si dalom sang highway.
13: Palabra di Honor.
12: Pero pamanyos ka mo anay, no? Kung ga pala nakitlawas yun sa panag-asang baha, pamanyos ka mo sa Soft Touch Wonder Oil. Kaya ang Soft Touch Wonder Oil, mga kasama, may lima ka hindi basta-basta ang ingrediente. Agin pa'y dalong gin sa mailid nga pagtuon para makuha gin pala nakit sa lawas. Gintunan kung paano kumbinaron ining mga ingrediente nga mag-blend sila sa maayo kag may maayo nga resulta kung aton ibanyo sa aton nga pala nakit sa kalawasan. Nagapanami pa sa aton nga kutis. Kay man, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C. Upod sa Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee mga kasama, 14 kabilog ingrediente niya. Gani may maayugid nga resulta sa aton siningalawas. May collagen, may mangosteen, may balunggay, may ginseng, may gutokola, may kokwa, may black cumin, chia seeds, kag iban pa. Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatia, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa una-una, nagapautay isang pulaw, kag iban pa nga mga benepisyo sa lawas naton. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, kag subong man, Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, ilabi na sa shop at sa Mara, sa Merrymart Mall, malapit sa main entrance sa Activity Center. Pangabuhi nyo, Kape Henyo, no? Problema sa baha nyo, Kape Henyo, no? Iban pa ng mga problema sa kabuhi nyo, Kape Henyo. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron.
13: Palabra di Honor.
12: Check ta si Rajman Mon, balikan naton mga kasama, no? Ano na tabo sa probinsya nga ang nagbinaha ini pila ka mga banwa? Galumos-lumos mga kasama. Siguro panahon naman nga sa probinsya sang Iloilo mabutang kita man sang flood control, no? Ang tubig halin sa although may dam na kita tus babaw, ang tubig dira sa pututan hindi mo pagpabuswangon diri sa Saraga kag Dumangas, no? Kay hindi masarangan sang Halawo River, no? Dapat siguro ma-divert ka gamay diri sa may Barutak Nuevo, no? Bugaling grabe guro gastos ini mga kasama. May isa lang ka 100 billion guro. Kamahal-mahal na sang proyekto subong, no? Mga tulay lang iya mga kasama, tag 100 million. Flood control nga, bato malang gin tangkas-tangkas, kagin palhitan ka siminto, tag 100 million. Tinunto itits! Check na, Rajuman Mon Kapalihan.
13: TYRI, Rajuman Report!
7: Rajuman Henry, anom ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo na record sa may Provincial Disaster Risk Reduction Management Office no nga gin baha no subong iyang adlaw nagsugod ng pagsaka sang tubig kay na iya sang aga. Rajuman Henry, monitoring naton sa interview naton kay na mga alas 8 no dira sa may inagdangan sa Banwasang ay inagdangan norte no sa Banwasang Saraga Iloilo sa sining na rescue iya nga 61 anyos ka ina sa sulod sang iya sining nga balay malapit sa may tulay no sang ay inagdangan norte nagangot ni Blasa Regional Road no pagadulong to sa may Banwasang New Lucena. Rajuman Henry, kun sa diin asutso pala sa aga nagsaka na ang tubig no sa pila ka mga portion like sa may Banwasang Saraga sa may Barangay Tuburan Sulbod alas 11 sa aga nagsaka ang tubig sa suba nila no. Suno sa kay Colonel Cornelio Salinas ang head naton sang PDRRMO ang kausang sining nasambit iyang flooding ang halin sa tubig ulan no ang ulan nga nag puno na nga daan sa mga silted iya nga mga ano ni irrigation no kag nagpundo na nga tubig daan bala sa may Tramnan isa diri ang namonitor sang PDRRMO ang banwas sang pututan nga gin buuan sang tuman kadamol nga ulan kagabi o malang kagabi rajuman ni Henry no kag gining mga pundo nga tubig nagdugang ini sa pagsaka man sang tubig bangod man kay gamay na ang alagyan sang tubig no sa mga irrigation no amoning isa sa mga rason kun nga ang naglapaw ini agtuman kadako sang volume sini nga naglapta sa apektado nga mga area ang apektado nga mga banwa area sang Alimudyan Leon ang Saraga, New Lucena, Pututan, no, maningin pang mention ni Colonel Salinas. Sari ba lang aton sining interview sa kay PDR at Mohed, Cornelio, Colonel, retired Colonel Cornelio Salinas.
8: Ining pagsaka sa tubig, ina nga nag-apekto sa pagbaha sa mga area din sa probinsya sang Iloilo. Do, ano ini kalapad, sir?
10: Ang affected municipalities ang flooding incidents naton among Alimutyan, Liganes, Pototan, New Lucena, Leon, kag Saraga. Tapos may affected municipality, affected population naton. Ang butang balon sini is may mga tao kita sa mga evacuation centers naton, tatlo din sa kabanwa. Wearing sa tatlo ka banwa, siyam ka barangay ang affected. With 310 families.
8: Okay.
10: Kag 1,250 populations. Individuals, no? Tapos nag-suspension sang classes naton kagina sang adlaw is 13 municipalities on different levels ina siya.
8: Maano oras gid sir nagsaka ang tubig, sir?
10: Well, kung tanawon mo sa area sang Pututan is halinsang kagahon daw tudo-tudo ang ulan kag okay. Confined siya sa mga talamnan bala naton kag ang mga talamnan naton saturated na ang Tunsol si Gangaw Creeks naton silted na ina siya makipot na ina siya lamo parado na ina siya sudugangan pagid sa diri sang New Lucena mina naton nag-plug in pagid ni sila sa ano sa Pututan that the reason why nga daw kadako it's ang affected ng mga barangay sa Pututan pero nagsubside naman siya.
8: Okay, oo. Ang ambal nila sir dito sa may ang sa Pututan niya nag-ulan no pero sa may area sa iban nga banwa like Saraga doon na tingala mga tao kay daw man nag-ulan sa ila sang gabi gulpi lang nagsaka ako ng tubig.
10: Yes, oo. Amo na siyang nasling na ton nga pluvial flooding, confined sa isang area ang tudo nga pag-ulan, enhanced by

0: ganan kag si Balom Rivers naton sa Leon kag Alimut yan, ina-check din na naton siya, pero makibot ka lang kung nga nga natapo inisubo nga pagbaha. Yes, because nga, ang mga low-lying areas naton, tapos ang mga waterways naton nga hindi nagid kagwa, nagpunsok nagid sila sa areas sang pututan. So, contributory no ang pwersa sang pagtaas ang tubig. Coming from this talamnan naton, kag sa mga tricks naton hindi na wala nagita outflows.
1: So bali rainwater lang dali ni sir ang nag-trigger, no?
0: Yes, so muna siya kag isa pa. Saturated na gid ang aton kalupaan sa pwersa sang tubig ulan sa mga inadlaw nga nagliligat.
1: Why man ta sir sang mga do na serious sabi na huwag kalaguba ng mga balay bangon sining flooding?
0: Wala. Nakapikto lang siya sa aton mga mahina ng mga road networks sa barangay roads na to. May mga portion man sa aton na national road nga kung sa din nga mo sinisa nagtublag sang flow sang aton na vehicles, but nevertheless is passable man sila tanan.
1: So as of now sir, sa monitoring nyo kamusta na subong ining mga area?
0: Well, nag-subside na sila kasi nag-untak naman ang ulan. Again, dire na natin makita ang malapnagon nga pwersa sang pagulan kag saturated na gid ang aton mga kalupaan. Kag ang sponge effect pala kay puno na kita sang puno na kita sang mga simentado nga areas, puno na sa mga pamalay kag mga low-lying areas naton, mga pamalay nga mas manubo sa karsada. Amon na sila ang mga daw mga labador na kang nilasalod na lang sa tubig.
1: Okay. So,
2: kabahin sa mga pagpayag Rajuman Henry ni Retired Colonel Cornelio Salinas no, sa sining flooding incident diri sa may palibot yasang probinsya sang Iloilo no, katanawan mo second kag third district no, ang naigo nadalman sa sining grabe iyang pagbaha Rajuman Henry.
3: So kay nagligad niya inadlaw siguro ginulan di ang mga taramdanan puno naman sa tubig Rajuman. Yes. Mon why pa nag salupsup no, that's the term, salupsup no sa ground ang tubig, may nagtupa naman halin sa langit, so madagana sige na pagwa kundi itong manubo ng area.
2: Oo, kanti ang bulyo mabis ang ulan na
3: kagamol
2: no, damol mar jamenende no. Moto nin tabo this may syudad ba no, sige
3: mabdot grabe sa syudad to na. Hambal sang pag-asa to 107 or one pila to 111 mm, basta sobra 100 millimeters of water ang nagtupa ang bot silingon sina equivalent to 100 liters sa isa ka square meter ang tubig. One square meter daw, isa ka kulang-kulang lang sa isa ka dupa kwadrado, bubuan mo sang 100 litros, hindi ka magdanaw sina kang magbaha, bisan pulo lang gani gurok litro, amo na kadamol sang ulan yung nagtupa, Rajuman Mon. Galing, di, aton abi, kita, tropical country kita, ginaulanan, ginman kita, perme, balana na, may tiglinin kita, may tigululan kita, why man kita nagpili parar sang mga dam, impounding dam, rain harvesting facility, water impounding facility, wala man kita mga linaw-linaw, no, parehas ni mga taramnanan nga ini, kalapad sa atong kadutaan Rajuman Mon, why kita sang may ginadivertan sang baha, tikuti, makwala na tanan, mabugala na tanan sa suba, te, do ano gid kadako suba, tabla, no, nga magtipon sa tubig di mapalang awas gid na eh mabalaha gid Rajuman Mon.
2: No, ti ginapanawagan gani karon sa PDR remo ni Colonel Salinas nga mas palaparo na ang alagyan sang tubig kag ipadrumo no ining mga silt nagtabo na sa mga irrigation o alagyan sa tubig sa suba no, kay isa na sa mga faktor man kun nga ang malapad ang ining igo yasang flooding incident sa Rajuman Henry kainas ang aga.
3: Although kag ang mga kwantabi, ang mga river flood plains, no? Parehas ang nabitasan lapas asa prang prime estate. No? Ang mga swampy areas naton pinangtampukan, ginbalayan, gin subdivision, kag kun ano pa dang ginobra. Tigunti ang mga flood waters, so ay kadtuan Rajuman Mon. Mabaha kag
2: Amogid, no? Sa munang rason.
3: Ang mga taramdanan, gali, dira sa probinsya, gin pang subdivision, gin pang balayan. Oh. Te, din pa karoon makadto ang tubig.

0: Kunti makita naman sa manubong area. Tikay gamay nang iya nga malaptahan, gamay nang iya sini nga makadtuan. Oh, ti kunti baha siya ra juman mon.
1: Do tubig pa gani subong na huya kun din sumagi.
0: Oh.
1: Amoning rason.
0: Dapat ni himuon naton policy, ambot kun may nakapanumdum sini kag may nakadala utok sini, laban-laban overheat ang mga utok. Dapat sa tagsa ka subdivision or taramnan nga himuon subdivision, himuon residential area, i-require ina siya nga maghimo anay sang isa kalinaw. Equivalent sang volume sang tubig nga makadto dira sa area kay gintambakan niya, ginbalayan niya, gin subdivision niya, mahimo siya anay sang linaw rajuman mon nga para dira makadto ang tubig agud nga indi magbaha. Do parehas man wala sang kahoy antes pang utdon sang mga kontraktor ang mga kahoy skilid karsada kay para sa road widening, matanom ianay sila sang bag-o nga mga kahoy rajuman mon.
1: Sakto nambal mo do overheat gid.
0: Overheat
1: guro sa nakapabinsar.
0: Di nga magpinaminsar ka pa na imo rajuman mon kay sige man ang tubod sang komisyon mo. Nga mapinalibog yeah, kasi na, no? Ay, suso. Kaya mo ni, di nag-extreme na subong ang aton yung weather. Grabe, nakabaskog sa ulan. No? Why kita ka-experience sa sang amoni kamunog na klase sa pag-ulan? Nga daw ginahuwad lang. Ti, subong kay amon na ng sitwasyon, ti dinabi makadto ang mga tubig. Na. So dapat no? Damuon tang aton sini nga dam, i-impound tang tubig, damuon tang aton nga mga floodways, parehas ang haro floodway kita diri sa syudad, dapat ining mga manubo nga mga areas diri sa syudad panghimuan ina sa mga kanal-kanal para magurwa ang tubig rajuman mon.
1: Amo gani rajuman ni Andre, no? So kabay pa nga ining shared responsibility nga gina lauman, no, sa aton sini nga PDRR mo imuon man to di down di barangay level kiti tanan ang apektado man once nga mag bubo naman liwat ang ulan Rajuman ni Henry, no, sa sining mga area.
0: Sige.
1: Amo ni madulong naton nga update sa sining pagbaha sa may probinsya sang Iloilo ang apekto sa pilagkapanwa sa may 2nd kag 3rd district. Kasama mo sa DYRI Aramen Iloilo Rajuman Mon Iales Kapalian Tata Aramen.
2: Aramen Palabra di Honor.
0: Mawala na perme ang aton sini nga sitwasyon ang nagakatabo kada magbalaskog ang ulan baha. Amo man ang aton nga komentaryo perme. Halin pa nga nag-obra kita sa radyo. Kay wala ginahatagan sa gusto nga solusyon. Ang isa ka tangible gid nga solusyon nga ginhimo ta ang floodway naton nung haro floodway mga kasama. Ti aside sinaway naman sang ginhimo, no? Ang mga ginpangobra nga mga proyekto nga kuno mga flood control projects. Way ana kasulbar sa baha. Nakapamanggaranon iya sa mga kurap.
2: Palabra di Honor.
0: Abi donate kamo sang dugo nyo para kabawi-bawi kamo kag kabuhin-buhin sang sala nyo mga yu deposit nyo.
2: Palabra di Honor.
0: Mag-upod sa RMN Blood Donation, mga kasama, no, sa Agosto 23, suig 2026, Domingo ng Adlao, sugod alas 8 sa aga, tobto alas 12 sa Odo, sa Barangay Ongka 2, Pamia, Iloilo, upod sa SK Chairman Jude Mars sa Irlano, kagbilog ng SK and Barangay Council sa Ongka 2, Pabia, ang venue sa second floor sang GT Town Center dira sa Pabia. Ini isa ka partnership sang RMN Iloilo, IFM Iloilo, upod sa Fifth Logistics Distribution or Fifth Distribution's Logistics Services nga ginapanagian ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center nga ginapanagian ni Mr. Rafi Kindao, MCarb School and Office Supplies and Equipment, nanday Mr. and Mrs. Arvin and Celine Fuentes, Susi Incorporated Incorporated nga ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, JW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo Chapter sa pagpanguna sang Chapter Administrator Mr. Gilbert Valderrama nga nagasakdag sa mga events sang RMN. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang tag 5 ka kilong bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema, samtang ang mga youth successful blood donors hatagan sang pamilite sang SK, no, nga tag 500 pesos bilang love gift mga kasama. Gani sa mga gusto mag-donate sang ilang adugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita sa Domingo Agosto 23 alas 8 sa aga sa GT Town Center dira sa pabiya. Kabahing gihapon ini sang 79th founding anniversary sang Radio Mindanao Network sa August 25. Nagbantayan ninyo kay Mananom Pagid Kita Sang Kahoy sa August 28. No? Mananom Kita Kahoy. Guti, Mananom Tato Nagligad Nga Adlaw Sang Kahoy. Mananom Pagid Kita sa August 28 sa Adlaw mismo sang founding anniversary sang RMN. Bilang bulig naton sa environment, no? Ginabaha kita mga kasama. Baho din na sa nagalala nga climate change. Kaya nagainit nga nagainit ang aton sininga kalibutan. Every year, nagadugang sang do mga negative 1%, no? Ang kainiton sang kalibutan. Ikabalo ko mo kung mainit ang kalibutan, damo naman nga tubig na ang ma-evaporate kag mahimo nga ulan. Amo na nga nagadamol, nga nagadamol, nga nagadamol ang ulan. Kag samta nagadamol ang ulan, nagadamol, nga nagadamol man ang bulsa sa mga politiko, kay nagadamo, nga nagadamo ang flood control kon wala madiskubrihan. 25 minutos sa kaligid sa takna, sining alas 9 sang gabi. Huwag na ito oras sa itong pagpangalagad. Salamat kid sa inyo pag-upod mga kasama sa Wednesday edition sang RMN Palabra de Uno. Sa field, Radyoman Mon Kapalihan, Radyoman Ronald Sanchez. Sa inyong center, Radyoman Lynette Fernandez Gilatriz, Radyoman Joylyn Tamayo para Onda. Sa technical side, sa transmitter, Radyoman Chief Atoy Alia. Dire naman sa studio, Radyoman Jason Rensey Kabatanya. May utang lang ko sa inyo mga kasama ha, sa mga estudyante natin nga huwag kita kapanamiyaw. Sige lang, bawi lang ko sa mga sunod nga adlaw makachimpo kita. Salamat, salamat. Ako naman rin inyo sinialaga na imuang kurman kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Henry Aspera Lumawag, Tata Karemen.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Couple Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nga regla.
2: Couple Plus Gold. Makal sa mga butika.
5: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar na mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
7: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
8: Unta tina, 2040. Bulig mag-unta, unta, unta. Wala untap na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran, tusiran.
9: Tusiran Forte!
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!
13: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
10: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Kargado!
15: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: MaxFit, kargado!
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
20: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang bayan, Jessic. Halong!
18: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Supple Plus Gold.
24: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold.
25: Mamakal sa mga butika.
23: Santon Plus Gold.
26: Kapoy.
27: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
28: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
30: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
29: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
31: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag pang sakit.
31: Mighty C, mabaka sa mga butika.
33: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sang Biogesic. Halong!
18: Unilab quality yan!
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Pila, pila!

0: ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: The Secrets of Health.
4: Dalala ilabalatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
3: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
5: Kumbayan ang santon kag vitamin D3 ang resulta sina may anti-cancer protection
3: kan. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
6: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa atong programa, The Secrets of Health.
7: The secret of health.
6: Padayon kita sini nga mag-share sa inyo sa pinasari ka mga health info. Padayon na pagdugang sini sa atong sini kinaalam, mga ideya sini, dugang nga pag-edukar, may angot sini sa kung ano nagkakadapat naton niya himuon, mga dapat naton sini likawan, agud mapabili naton ang maayong pamatsyagan, maayong kondisyon para makalikaw kita sini sa nagkarinlain nga mga balatian. Pero kung may ginabatsyag ni kita sa aton kalawasan, yari man ang aton sa pagpangalagad para nga maghatag sa pila ka mga suwestyon, pila sini ka mga rekomendasyon, kamisan pa sa mga food supplement nga makabulig, ano, padasig sa aton sini pag-recover, mga treatment support, kag mga natural methods nga pwede naton sini himuon, pinaagi sa pag-tukip pa dayon, sining mga pamaagi, sining mga ideya, sining mga modalities nga makabulig sa aton na, no, sa aton sini maginabatsyag sa lawas, but most especially since nga rekita sa naturopathic medicine ang aton gid pinakatinguha amo ang prevention, kaya nga ang magbulong pa kita sa balatian kun mahimo palang galing nato na ni maalikawan.
7: The secret of health.
6: Sa kinandan ng inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sini pagpangalagad kag sa inyo sini makonsern sa ikaayong lawas. Mahimo na lang is send. May mga palamang kutanon ka mo dali, ang ginabatsyag nyo sa inyo sining kalawasan dira o kung may angot man sa atong topiko nga pag-istoryahan dugay-dugay, may mo nyo lang i-send sa atong sining text line 0928-287-4637. Kagamuman na, mabatian man kaya makitaan ng atong sining pagpangalagad sa Facebook Live sa Facebook page sang RMN DYRI Iloilo. Kung may mga concern man kamo dira sa mga nagatanaw sa aton, nagapamati sa aton through Facebook Live, pwede na lang i-send o kung ipadala dira sa aton sa ninyo comment box.
7: The secret of health.
6: Well, ang topiko nga aton pag-istoryan sa ninyo edisyon sa aton pagpangalagad na hanungod naman nani sa mga kombinasyon sang mga pagkaon. May mga kombinasyon sa mga pagkaon, may mga kombinasyon sang kalanon. Kag-upod na dira ang mga ilimnon nga makabuli pabakod sa aton sining lawas, makabulig pabakod sa aton sining resistensya, makabulig defensa sa aton, makalikaw kita sini sa balatian. Therefore, kasubong ang pagkaon gali nangin bulong naton. Ah, muning hambalan non bala nga ang pagkaon mo dapat nangin bulong mo kay nagapabakod sa imo. Pero may mga pagkaon manggali o kung may makalanon manggali nga mahimo makapaluya sa aton sining lawas kag nagaresulta o kung nag-aepekto sa isa ka partikular sininga kondisyon sa aton sininga lawas. Gani aton tunaan ang aton sininga topiko nga pag-istoryahan sa sininga edisyon sang pagpangalaga ng mga food combos nga nagaresulta sini o kung nagapalala sini sang insulin resistance.
7: The secret of health.
6: Pero siyempre, may mga suggestion makita pinagi sa mga food combos nga makabulig ya support sa aton sa nga insulin sensitivity. Kaya nga importante ini sa mga Pilipino, ini ang ginatawag nga mga food combos para sa ginatawag insulin resistance, para nga aton malikawan or aton mahagan-hagan or kung hindi gid man ano totally nga aton mabiyaan, at least may ara kita sing pampiyan-piyan para nga hindi magresulta sa dugang pagina komplikasyon ining insulin resistance. Ining insulin resistance antes ka pa man sini magkadto sa full blown type 2 diabetes, maagi ka pa man anay sini sa pre diabetic stage. Pero isa man sa dapat naton sinibantayan nga bisan pa may insulin resistance na galing isa ka tao, mahimo nga normal lang gyapon ang iya sini nga blood sugar level kung siya sini magpa-check Pero matingala siya nga indi kondisyon iya sini pamatyag. Matingala siya nga ga mataamat dako iya sini nga buyon. Matingala siya ga mataamat damol iya sini nga bilbil. Manotis niya may mga lagay litom-itom nga parte sa iya sini nga panit, lakip na siya sini nga liog, lakip siya sini nga tangkugo. Kagiban pagid sini nga mga sinyales, kag mga sintomas nga nagapakita no. Kag nagapabalo sa aton nga ayhan mayara sang insulin resistance bisan pa normal ang aton sa ni nga blood sugar levels, pero mas manami kin mabantayan naton para sa mas temprano pa aton ni ma likawan ang ginatawag full blown type 2 diabetes. Kag ang insulin resistance ang type 2 diabetes kung sa primero pa lang mabuligan gid ni pinaagi sa pag-reform pag-modify sa aton lifestyle lakip sa aton sa kinakaon. Kay kun ang problema sa lawas pagkaon o kun kalanon ng kabangdanan kalanon man o kun pagkaon man ang makahatag sini sang kasolbaran.
7: The secret of health.
6: Pero ano bala ining insulin resistance ano? Ang insulin resistance ay katabo ini ko ng aton sini nga lawas naga untat sa pag-respond o kun sa pag-react sini pag-respond properly o kung pag-react sa isang husto sa insulin. Ang hormone, ining insulin na kung sa diin, amo niya nagagiya sa kalamay, halin sa aton sinigin kaon, halin sa aton sinigin na kaon, pakadto sa aton sininga dugo, pakadto sa aton sininga selula, halin sa aton sininga dugo, para nga magamit na ton as energy. Kasubong sa isa sinika liabi para sa kandado nga ginaabrihan sini para nga mabuksan na to ng trangka kag makasulod sini, makasulod ang dapat magsulod dira sa isa sini ka kwarto, isa ka hulot o kung isa sini ka balay. Pero pag abot iya sa insulin resistance hindi maabri sang liabi ang kandado sa kung ano man niya kabangdanan sini, isa sini basi nga nagtuktukon, basi nga nag-stack up man. Amo ng problema kasubong man sang insulin resistance. Kung hindi gani karon mag-respond sa insulin properly ang aton sininga lawas, ang aton lawas nagaproduce ang dugang pagid nga insulin nga nagakatabo sini o kung ang matabo sini kung nagasigi-sigi kaya wa'y makita sa pagreforma o kung pagbago sa aton sininga lifestyle, posibleng magtaas na aton sininga blood sugar alin sa insulin resistance makadto sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes. Ang insulin man naton nagaamat-amat taas pagid sini kag kung nagataas ang insulin nagaamat-amat man damol lang aton sininga mga bilbil. Masami ikaw siniginagutom, hindi ka kapalampas sinisang 4-5 ka oras halin sa pamahaw pagkato sa panyaga nga hindi ka gutomon, kag hindi ka mangima-kima o kundi ka magtimo-timo tungod nga kasubong galaw hindi umagwanta ang kagutom sini. Kag kung nagakaon ka ang iban sini instead nga mangin energetic nagabatsag sa pagkaluya o kung pagka tuyo, and of course nagataas ang risgo mo sini sa ginatawag diabetes. So muning ginatawag katalagman kung halimbawa may insulin resistance sa isa katao nga ang kabangdanan sa niya sa niya lifestyle, of course mga ginakaon niya, ginapasulod niya siya sa niya lawas because of food combos, ang mga kombinasyon sa mga kalanon nga hindi makapayo sa aton sa niya lawas pero favorable niya sa balatian. Tibayo kong tani kung ang mga food combos o kung ang mga combos na ton pag-abot sinisa ginatawag mga utanon, mga bitamina kag minerals kasubong sa ngaton nga ultimate trio. Ang aton ultimate trio actually makabulig ini para support sa ginatawag insulin sensitivity nga malikawan ang adaan naton sini ang insulin resistance, pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Ang aton nga Santhon Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C, kung paano makabulig support sa insulin sensitivity aton nina pagdiskusyonan sa later parts ng aton sa pagpangalagad. Amo man, sa pag-inuman naton sang coffee, dapat piliyon man naton ang mga coffee nga ginainom naton. Like for example, kung naandan mo ya ang nga coffee sini, damo kasang ginareklamo sini, iban sini nagahapdo sila sa ringat chan, may nabalaan ganit ko sini nga siya, dok, nagsailon ako sa coffee nga nabataan ko sa program nyo, kay mas nami niya, ang ligad to lang to. Tising ko nagwantahan naman, tising nga abi ko healthy mo, ang pinakapunto lang sini dere, kung gusto kita sini sang healthy, mayara gaman sang malang to, mayara sa ma-upload, mayara sa mapait, pero ang rason sa aton sa nga texter, kay nagtawag man sa aton, na no, tising nga may ara mandok nga healthy tapos manamit man, diri na lang kuya. So manamit nga, manamit na healthy pa. Like for example, ang kombinasyon sini sa aton sini nga Sunthone plus coffee mix. Why sing caffeine din siya, pwede sa kabataan nga 5 katuig pataas, manami sini kay makabulig para sa ginatawag pagbusog sa aton bala. Tiyan, hindi nga siling na dugay-dugay ka ginagutom, matem kasi ni mga makima, matem kasi ni mga timo-timo, nga hindi makapayo sa aton sa lawas. Kung nga ang makabulig sa pagbusog sa aton, hindi makita maka-overeat sini, hindi makita matem sini magkaon sa junk food. Tungod nga may ara sa isang protein, may ara sa isang fiber. Ang protein gagang fiber, kinahanglanon ini para nga dugay kita gutumon. So kung dugay kita gutumon, hindi kita basta mangima-kima sini, malikawan na ton ang pagtaas ng insulin, ang pagtaas na ton sa nga blood sugar, full-blown type 2 diabetes kung hindi naton sa mabatsaga ang mabantayan kag ma-reforma ang mga dapat naton reformahon. Nga di paborable sa lawas pero pabor para sini sa balatian. Diba ni mga kombinasyon bala no? Like sa aton sa nga Sunthone plus coffee mix, managin na siling naton niya kung ang imo cafe, Sunthone plus coffee mix, nag-cafe ka na, may bulong kapa. Abo man ang kombinasyon sa aton sa nga Sunthone gold coffee mix, ang isa sa manami sini, kami ara sa isang ginatawag beauty ingredient sa iya sa rin niya kombinasyon. Amo na nga nag-cafe ka na, nagwapo o kung na nagtahom ka pa. Kaya ang duha ka ingrediente nga anti-aging o kung pampahuben, ara agin sa aton sa rin niya Sunthone Gold Coffee Mix. Amo ni madamo, bala ang nakatilaw sa rin niya itong Sunthone Gold Coffee Mix. Ah, by the way, may mga stock na gililiwat available ha. Kaya may mga mabaton kitang iban sa mga butika daw ginakulangaw ang ilan sa rin niya stock. Kaya damo ang nakauyon, hambal sa mga nakatilaw sa rin, hindi lamang sa manami nga blending, hindi lamang sa mahumot sini nga klasika kafe, hindi lamang siling na mananam kag manami sa panabor, kundi ang binipisyo sa lawas. Kaya samtang nag-edad kita, nagagamay man ang collagen at glutathione sa aton sa nga lawas. That's why, iban sa rin, madasing magkurinot ang panit, madasing maglawlaw o kung maglaboy ang panit, nagakupos ang kaunuran sini, nagasalakit sini mga joints, nagapalang alay palamoy poy, pero pinaagi sa glutathione and collagen na kombinasyon. Nami ang blending sini kag combo, kung kombinasyon sa aton sa nga Sunthone Gold Coffee Mix, magabulig ya pahuben sa aton. Amo ni mga manami balang combo no sa aton sa mga tagbalamati nga dapat naton iya ginatawag pasulabihon kumpara sa manami man sa aton sa palabor pero hindi maayong resulta sa aton sa nga lawas like sa sining insulin resistance. Ano ang mga combo nga hindi makapaayo sa aton lawas nga nagaresulta sini kung posible magkadto sa full blown diabetes nga type 2 pero diri anay siya sa ginatawag insulin resistance. Ang kombinasyon gali sini amo ang ginatawag sugar plus refined carbohydrates plus unhealthy fat. Kung iupod mo ini sila, ang kombinasyon nga ini strongly stimulate dopamine, buta balon, ya crave kita sini, ginapangita na ton, permi, fat storage, inflammation, kag since hindi kita madali-dali mabusog, kay magamay ang fiber content sini, kung may ara, gin man, pero ang iban, wala, gid, nagaresulta man na ni sa ginatawag, overeating, kag insulin resistance. So kung nagapataas man sa aton sini nga, insulin. Ni mga pagkaon nga refined carbohydrates, may kalamay, low fiber kung may ara man, kag ultra processed ang mga pamaagi sini nga ginhimo para nga ma-prepare sila. So nigid maayo no sa aton sini nga lawas. Sa mga mahilig dira eh, sa mga instant, ay hindi gyud makapayo sa inyo sa nga lawas. Pero sa mga nakaugalian na ang mga matamis, refined carbohydrates na, manin sila yung kilala ko nga tinapay na, may iced tea pa. Na-meet sa baba, pero hindi mayo sa lawas ta. Ang isa sa kombinasyon o konsolasyon na kon sa inyo, sorry, kung mahiligon ka mo sa refined carbohydrates like tinapay, may kanon, manahambal sa kilala ko lang sa dito nga lugar na lipat lang ko, no? Pero ang hambal niya siya, dok, may kanon na may tinapay pa. Kaya may soft drinks pa. Masuggest ko sa inyo, kung mahiligon ka mo sa refined carbohydrates, tinapay man, o kung panghimagas pagidra, o kung dessert pagidra, ra, manami pagkatapos nyo kaon sa ni inuman nyo sang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang Santhon Gold Herbal Tea, ang combo ya sang balungay, ang combo sang ginatawag turmeric upod sini sa cinnamon nagabulig para ni mag-spike o kun magtaas gulpi ang aton sini nga kalamay sa dugo kun damo kita sini sa refined carbohydrates sa ginkaon nga gina-convert sa lawas na aton sini sa glucose nga magtaas sa aton sini nga dugo kun waay sini sa may nagapahagan-hagan pero pinaagi sini sa combo sang balungay, turmeric kag cinnamon makabulig ya para nga magwardyahan yan di basta magtaas na ton sa ng blood sugar pwede mainom isa ka oras or pwede mainom sa ni pagkatapos kaon like 10 minutes or 5 minutes pagkatapos sa ni kaon higop-higop kita sa ni sa malabaab nga Santhon Gold Coffee Mix pero may iban pagigali nga mga combination nga tama man ka delikado o kung makabig na ito makatalagam para sa ginatawag insulin resistance, amuning fat plus sugar. Kag nga ang makatalagam ining kombinasyon, tungod ining fat plus sugar, ginanamian gid sa niya ng aton panabor. Ginanamian gid ang aton utok sa sining kombinasyon. Maning hambal sin kilala ko lang nga, makakita lang ko sang donut, dok. Makakita lang ko sang ice cream. Makakita lang ko sang chocolate. Makakita lang ko sinisang pila sini ka mga ilimnon like milk tea, pila sini ka mga pastries, iban pagid sini nga mga matamis nga mga kalanon. Sinya tuldo gatulo gid laway ko. Sige pa nagitlon gid ako ya dok no nagi kompleto nga concern nga adlaw ini bangod gina-activate sini nga aton sini nga reward system ang kasubong bala nga daw ginabutong gid kita nga magkaon sina kag kumakaon kita daw hindi kita maguntat sa isa kabilog lang kun sa tilaw lang nami sa kaunon but at the same time nagadugang man ang aton sa nga calories nag-increase man ang tambok sa lawas naton kag nagalala ang aton sa nga insulin resistance kun nagasigi-sigi ini that's why no ang kombinasyon sa fat and sugar hindi gyud makapaayo pero may mga makapaayo man niya kombinasyon na no para sa may mga insulin resistance na o kun para makalikaw kita dira kagari pagid ang mga tao nga mahiligon sini sa desserts o kun mga panghimagas mga pangyamis pagkatapos kaon sini extra problematic pagid ini kay nga aman ang pagdugang sini sang dessert nagkaon ka na tinapay may kanon ka na nga ginkaon pagkatapos may dessert kapagid nagaresulta ini sa second glucose spike bawat hindi lang gali isa kundi kaduha pagid nga glucose spike ang himon sini posible ma-experiensyahan tungod nga nagkaon kapagid sinisang pangyamis pagkatapos mo kaon sinisang carbohydrate based nga mga kalanon maghambal kita ng carbohydrates ang ginamina ton dere refined carbohydrates ha kay may ara makita sini sa ginatawag mga complex carbohydrates nga okay man sa aton sini nga lawas kag kun sigi-sigi ang aton sini nga pangginawi sa pagkaon nga amo ini nagasigi man release ang aton sini nga insulin nagataas ang aton sini nga insulin sa lawas kag hindi maabsorb maayo sa dugo ukon sa aton sini nga selula ang kalamay sini sa dugo kag ang iban nabudlayan gid sila sini magpa niwang ukon mag-lose sang weight at tungod sa ginatawag insulin resistance ang iban gani nagaka problema pagid no sa ila sini nga reproductive system ang iban sini hindi maka busong ang mga lalaki sini may iban man hindi makapabusong tungod sa epekto sini o konsekwensya resulta sang insulin resistance. Pero ari kita no sa aton sini mga tagpanamati. May nag-message diri sa aton. Tsakto na dok, akon gani premium D3 ang akon naging coffee kay nami gidok sa akon sini nga sabor ga papagsik sa akon daway ako gina kapoy halin sa udto asa sa hapon sang una 2 p.m. palang no kaluya na sa akon. At thank you no sa inyo sini mga feedback. Mo ari pagid no ang combo man niya sang ingrediente sang premium D3 coffee mix. Amo maning manami kay ang combo sang Santhon halin sa ni akon Santhons halin sa panit sang mangustin Kag ang vitamin D3 mismo, nagabulig pag hindi ni sila yung aduha, pa-improve sa aton sa nga insulin sensitivity. May mga nag-message sa aton nga, Dok, pwede ko makainom sining premium D3 coffee mix, hindi ni makapadiabetes. Kag pwede na kung may diabetes, di simple mo lang ang sabat na ton sila. Nga mahulat pa kita, nga magbalatian kita, kag magkaon na kung mag-inom sa healthy nga mga kalanon ukon ilimnon. Like for example, nga mahulat ka pa sa ni maging diabetic ka, kag mag-inom ka sang premium D3 coffee mix, kung nag-inom ka ginman sang kafe. Mas manami nga way ka pa sa diabetes, hindi mo na nang inumon mo kahit di nagabulig sa pa-improve sa insulin sensitivity nga makapalikaw sa atan sa insulin resistance and full-blown type 2 diabetes eventually kung sige-sige ang aton sa nga pag-pangafe sa mga kafe nga kadamo sinisang kalamay. Pero ang good news sini, kaya nga aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix nga may beauty ingredient. May anti-aging combo. Kaya nga ton sining premium D3 coffee mix nga may ara sa ginatawag combo para sa insulin, para mapa-improve bagid ang insulin sensitivity. Stevia ang isa sa gingamit nga pampatamis sinisa ila. Available gid niya sa mga butika kag pharmacy marapit sa inyo sa nga lugar. So paano karon makabulig ya ang premium D3 capsule, ang Sunthorn Vitamin C o kung kag ang Sunthorn Gold Herbal Capsule para sa pagsuporta nga mapanami pagdating aton insulin sensitivity. Kung ang sangkap kag ang kombinasyon may ara nga hindi makapaayo sa ginatawag insulin resistance, may ara man gali sa makapaayo sa aton sa nga insulin sensitivity. Like for example, ang sangkap sang Sunthorn Plus Gold Capsule isa diri among balunggay. Ang malunggay nagabulig para nga ma-reduce ang oxidative stress, ma-reduce ang inflammation, mapahinay sining glucose absorption kag ma-support ang insulin function. Bangod siya sa nga antioxidant, may ara sa ginatag polyphenols, may fiber, kag may vitamins and mineral content ining balunggay. Isa kasangkap sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Iupod na pagidari ang garlic nga nagabulig man ano, para ma-reduce ang inflammation kag masuporta ang glucose metabolism. Tiduha pa lang ini, moringa pa lang kag garlic, samantala may ara ang spirulina, may ara ang palaya nga may insulin-like effect man para nga ang sugar na ton hindi basta sini magtimbuok. May ara sang Sunthorns nga may anti-inflammatory properties man ini nga kung may chronic inflammation, nagaduging pagid sini kag mabudlay i-manage ang aton sa nga insulin. Amo ni mga sangkap sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Samantala, ano naman niyang papel sang premium D3 para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity? Base sini sa pagtuon, ang manubo sa nga vitamin D level sa aton nga lawas ginaangot ini sa mas mataas nga insulin resistance kag nagataas man ang aton sa nga risk of course sa type 2 diabetes. Kag ang vitamin D makabulig para nga ang aton insulin mas maayong iya sa nga pagtrabaho, ang pancreatic beta cells naton mag-okay man kag mas okay ang iya sa nga pagtrabaho man, kag ang inflammation stay lower para nga makalikaw magita sini sa pagduging pagid nga mabudlay manage o kuni control ang aton sini nga insulin. Ang manami pagid nga balita kay nga aton nga premium D3 ginupdan pagid ni isang mga oils o kun good fats like moringa oil kag isa man diri amo ang VCO, nga ang VCO may ara man benepiso sa may mga insulin resistance especially ang pagpanami sini sa aton sa insulin sensitivity tungod sa iya sini nga medium chain fatty acids. Nagabulig siya para nga madali kita sa nga mabusog, malikawan na to ng overeating na nagapalala man sa insulin resistance, ma-reduce ang cravings. Of course, kahit busog kita, kag mabuligan kita nga steady ang aton sa nga energy. Ang iban, kag ang kalabanan, kung nagaluya sila, tungod nga nag-crash ang ilan sa nga energy from sugar spikes to sugar crashes, dula ila energy. Matem sila mga makima kung magkaon-kaon sa mga matamis nga mga kalanon. Which is, malikawan na to na kung may VCO, galing kung virgin coconut oil, nga ginkombinar na Amo ni manami yung kumbo sa aton sini nga premium D3 soft gel capsule. Kag mas manami kung ginainom naton ng premium D3 capsule, iupod gid naton ang Sunthone Plus Gold capsule. Pero para kompleto na gid, mas manami nga iupod pagid naton ang aton sini nga Sunthone Vitamin C. Nga aman, ano yung papel sang vitamin C pagabot sa insulin sensitivity? Ang papeliya sang vitamin C nagabulig para nga oxidative stress mapanubo man naton. Kaya ang oxidative stress is strongly linked sa insulin resistance. Ang tuman nga ginatawag oxidative stress mahimo nga makapahina sa insulin signaling, makapalala pagid sa inflammation kag budlayan kita sini. Mag-manage ang aton sa nga insulin na nivan sa aton sa nga blood sugar. That's why, kung iupod na itong naring tatlo, ang ultimate chuyaw na itong Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, ang resulta sini nagabulig para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity, makalikaw na kita sini sa insulin resistance, makalikaw sa pre-diabetes, full-blown type 2 diabetes kag nagkalain-lain sini nga mga komplikasyon.
7: The secret of health.
6: Sa nga pamangkot gali din ini mabakal nga mga butika ang ining na-mention naton sini nga mga product para sa aton ikayang lawas. Mga butika, parmasya marapit sa inyo sini nga lugar, pamangkot na kamo dira no. Sa nga availability sini nga aton sini nga Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthone Vitamin C, sang aton man nga Sunthone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix and Sunthone Gold Coffee Mix no, para sa inyo sini nga ginatawag ikaayong lawas. Ba mo gani dok? Ako avid listener mo gid ako, nagsaylo naman to gani sa Premium D3 Coffee Mix, pero kisa adok daw namit na maginom sang Sunthone Gold Coffee Mix, ginabulos-bulos ko lang sila ang duha. Gin-islan ko na ang hindi ko lang pag-mention niya. Kung masaylo ka, saylo lang. Hindi ko lang pag-mention ng ginainom mo dating coffee. Importante, maayo nga ito sa nga pamatsyag. Asa nga pamangkot, gali, ano kuno ang maayo kay ang problema niya hindi sa makatulog ka, damo sang lamok, ay palabot pala mo ipoy siya sa nga lawas bauti ka problema gid, hindi ka makatulog, hagunghong sang lamok, tidugang pang palang-alay pala mo ipoy sa kalawasan, malala pagid o kung mas lala pagid sa iban sa nga nagabulusog ang ilas sa nga mga joints. Masuggest ko sa inyo no, sa aton sa mga tagpalamati, hindi kita anay magdiritso sa pain reliever, why not ka try na ito na yung banyos-banyos, like for example paggamit sang Sunthone Plus Herbal Oil. Kami ara ini sang ibulig o kung sarang mabulig sa palanakit sa aton lawas, palang alay kag palamoy poy, kag hindi pa kita mapalapitan sini sang sapat-sapat sang lamok kay mosquito and insect repellent ini siya. Pero kung hindi gid makaya ang palanakit sa kalawasan sa banyos-banyos, pwede kita makainom sini sang Cess the Pain. Available din sa mga butika kag parmasya malapit ta sa inyo sini nga mga lugar. Ako dok nagitom-itom man ang akon sini nga liog kag tangkugo, pero nagamat-amat puti sang sige ko gamit sang Sunthone Plus Herbal Soap, tested and proven pating akon ang sod nadiretsuhan ko body odor lang tani ba ay nabuligan man sa sige ko gamit. Sa iban dira nga mo nang ilas sini akon same problem man o kung pagkondisyon sa aton sini nga panit, bulig man para nga aton panit matinluan gin, pero skin friendly iyang habon Sunthone Plus Herbal Soap. Sa lawas na, sa guya ma-recommend ko iya Clear Skin Herbal Soap, para nga may ara ikita sa isang habon para sa certain parts ng aton lawas. Kung sa guya, Clear Skin Herbal Soap, katigin design gina para sa guya, may glutathione, may collagen para nagapahamis, nagaamat-amat na puti sa aton sa nga panit sa guya. Dalas na sunyo na lang gamitan para sa patas inyo sa nga liog para palarias ang kolor bala. Kung pwede maganipati sa butkon, ano, ang Clear Skin Herbal Soap. Available na nila sila sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Kag ang isa man sa problema naton kung may insulin resistance, mahimo magkadto sa type 2 diabetes nga full blown ang pagproblema man naton sa aton sini nga mata. Mahimo magburo ng mata kag mahimo ang pagkabulag kun aton ini nga mapabuyan-buyanan kag hindi naton ma-reform o kunway kita sang lifestyle modification lakip na sa aton sini mga ginakaon. Pero magluwas sina iya kun kulang pagid sa nutrisyon ng aton sini nga mata, problema pagid kay bisan way kasang insulin resistance, mahimo nga magburo ng aton sini panulukan. Gani manami kun tumaran gid naton na no para suporta sa aton mata sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, mga antioxidant para proteksyon kag suporta sa aton sininga mata. Para malikawan ang pagburon sa aton sining panulukan, mapabilin niya healthy ang aton sininga mata. Kag syempre, hindi kita sige pulaw. Dagaan talang sa nagkaigo nga time ang aton computer, ang aton sininga mga gadget para sa aton sininga pagtanaw. Kaya ang blue light siniko naga sobra man ang aton sininga exposure dari makapoy manani para sa aton sininga mata. Kagadlaw-adlaw, magtumar kita sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Bisan, twice daily lang. Adako na ininga bulig. Kaga, thank you galiya sa aton sa mga tagbaramati, especially sa mga nag-message sa aton dari nga nabinipisyuhan bala kag naprebahan na pamatud-an nila bala ang epekto sang Turbo Dietary Food Supplement. May nag-message sa aton dari nga badok pwede adlaw-adlaw na ba? Pero daw sakit man hawak, imnan ko na isis the pain. Pero mayari mo nag-message sa aton nga, siya dok, lipay na kami niya ni Mrs. Bisan maka twice a week lang kami, kisa sang unang once a month lang. Dako nga pasalamat nila sari sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa mga nagabatyag, dira nga medyo nagahina ng inyo sari nga sexual performance. Actually, ang healthy sexual activity, kinahanglan nun sang aton sini nga lawas, nagabulig man ni palawig sang aton sini nga kabuhi bisan paano. So, gina-recommend naton, ano, bisan twice a week lang. Actually, recommendation ginaton twice a week lang eh. Ang pagtumar sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men every 3 days. Kag pwede matumar yun eh, 30 minutes antes ni ang sexual activity. Available na ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Kaya sa nagpamangkot gali, ara gyapon, nag-available gyapon ng free consultation sa Yes to Health Wellness Center. Kadtol lang kamo dira para magiyahan kamo, matagan kamo sa nagkaigo nga protocol sa inyo sa ginabatyag sa lawas na hamtang sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tubto bada 5 ang takna sa hapon. Dira man sa mga taga-syudad sa Bacolod, Negros Island Region, Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, Atubang, o kung tabok sa Marayo Bank, pwede nyo mabakal dira ang tanan nyo mga product sa Yes to Health Incorporated. Kag sa mga inato man na adangatan sa pagbasa inyo sa mga text messages, buti po pasensya, gigado ginalang-alang na nga ito sa mga oras sa ito sa mga pagpangalagad. Pero kabay pa nga, bisan paano nakabulig-bulig ano ang aton sa nga programa sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo ikaing lawas pagbulong sa balitian, but most especially kung paano nato nini mahimo malikawan. O may nag-message sa aton, nagpakonsulta ko dok sa Yes to Health dira sa Ayang Building, baw nadula gid ang sakit sang tuhod ko kanami sang combination nga ginhatag ni Doc Ray. Agani sa iban dira may maginabatyag sa lawas kadto lang kamo dira for free consultation sa Yes to Health Wellness Center. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
8: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Find Jessic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Bio Jessic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Nutribio with Visio.
11: Ako si Ana, for problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3Bio!
12: Ang D3Bio!
10: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
10: Yung may D3!
12: Mga buti ka.
13: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: D3Bio!
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
10: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
15: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updaily sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
18: Ari naman kita, kagsubong, istorya naton ang parte naman sa high sodium intake. Ang sobra nga pagkonsumo sang asin. Ukon sa pagkaon naton bala, sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa Balatuntunan
19: Edukasyon.
18: Edukasyon.
19: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
18: Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sinigang mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
19: Edukasyon.
18: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Ang sobra gali nga asin sa aton sini nga pagkaon o kun ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, makadulot gali ini sang malain sa ikaayong lawas naton. Pareho sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot sa kung sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risgo sa aton sini kayong lawas. Sorry lang nga to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kon asin sa aton diet, amo ni mga processed kag mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
19: Edukasyon.
18: Edukasyon
19: para sa ikaayong lawas.
18: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abitira kung hindi mag-chlorinot ng guya nila sang usap sa mga maslong sa mga masin, doon hindi maglulunpat. Ngari na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol, kung paano naton likawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasa badman nga
19: edukasyon.
18: Edukasyon
19: para sa ikaayong lawas.
18: O, ari na ang produkto ni Dok Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may ito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tagsa sa aton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lang manabiasin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, pulaw. Sa pamilya nyo man ay sulun doon. Kung gainom ka mo sinisang produkto ni Dok Hico, daw parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay makabulig manin panubo sa kolesterol at presyon. Ang saluyot o kung tugabang, gabulig control sa presyon sa dugo. O ang ampalaya o kung ang amarguso, nagabulig panubo sa bad kolesterol. Nga nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
19: Edukasyon!
18: Edukasyon!
19: Para sa ikaayong lawas!
18: Wheatgrass, nagatinlo sa dugo. ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiyas ang barley grass, makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga tsimpong intawag pagani ni siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon nga wala ini, wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kung blood sugar, kundi nagapanubo man ini sang kolesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Kiko, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami gid ko damo ko kwarta ino. Pero dali lagi ang vitamin C nagapanami ini sang presyon sa dugo, ang blood circulation ginapanami ina sang vitamin C. Sulo sa pagtuon ini nagapanubo sang systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugo ang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
17: This song is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
12: Supple Plus Gold.
16: Ako si Danny.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: Sampon Plus Cold.
2: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nabilawan ko kumara ang Sampon Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sampon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Cold. Nuns Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintayin niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuns Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, grab, con, pangong tumakablog. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangbong kumaka Bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
0: Samson Gold Coffee Mix.
5: Kung siyan sang sumag, isa ka siyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uho. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: Samson Gold Coffee Mix.
5: Kung siyan sang sumag, isa ka siyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa. Samson Plus Gold.
13: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso kong pare ko, magtumar ko Samson Plus Gold, kay okay gintunan niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
0: Samson Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
15: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
16: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mata.

0: maat nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdong halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: RMN Patrol 774.
3: Sibong inyong orasan, Tatak RMN Time, alas 10:21.

0: ang kanilang emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
2: Heart of Japan. Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa Tion San pagkakinanglanon.
2: Heart of Japan. Patrol 774.
0: Mata kagtunggan sang kagabiwan, sang kagabiwan.
2: Heart of Japan. Patrol 774.
3: Bayadayad ng gabi mga karatsuman. Hello mga kasama. Welcome na naman sa isang edisyon sa programa
2: Heart of Japan. Patrol 774.
3: At nabuta sa Miyerkules. Sa Miyerkules, nakapanyapo na kabahon. Sa mga naga-chit-chat pa na, nagkakaon. Sa mga naga-shot-shot, ba, wala klase kagapon, pero subong, balik klase na. No, buwas nga daw, balik klase, balik obra, pero ang bot sa probinsya. Puwerte ang baha sa probinsya. Kung nga sa nagligad nga daw, diri sa syudad nagbinaha, bawa kagina. Naginas ang aga, tupto bahapon. Ang probinsya na naman sang Iloilo ang ginbaha.
2: RRKMN Patrol 774.
3: Welcome sa aton mga pinalangga ka mga kauturan Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa aton mga OFWs working and living abroad. Sa aton mga pinalangga ka mga sexy matahong mga gwapahon nga mga tagpalamate diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sigad sa kadagatan, kabundukan, kag pati na sa mga sakang. Bayad-ayad nga gabi sa inyo. Welcome, welcome, welcome sa programa Shet Patrol 774. Kaupod nyo gyapon Rajman Michael Marquez Lumakad. Temporaryo kita nga nagatalos kay Rajman Rodel Fulyon Agado. Kaupod naton sa transmitter Rajman Chief Atoy Alia. And sa aton patrol karon mga balita diri sa syudad sang Iloilo. Makaupod naton Rajman Mon Niales Kapalihan. Para sa mga mainit ng mga balita kang impormasyon, tutukan sa atong Facebook page DYRI RMN Iloilo. In charge sira Rajman Linette Fernandez Yulatriz. Bantayan nyo ang Campus Patrol kada Domingo. Istoryahan tara dugay-dugay. Nabinigit sa mga estudyante nga gusto magpasakop. Pati gusto mga estudyante gusto magpakwas ang dugo. Mati lang. Kaya aking technical partner, Rajman Jason Renzi Cabatania.
2: RRKMN Patrol 774.
3: Ayan tayo din gabi sa talantanan sa atong mga driver, mga suki na ito, mga nagapasada sumong. Kamusta ka mo? Nagapamati sa radyo. Yara kita sa 774 sa YouTube on and Facebook. Live na live kita because we are broadcasting nationwide and worldwide.
2: RRKMN Patrol 774.
3: Mga mainit ka mga balita kay impormasyon, manghimos-himos kita dire. No, pati na ining whistleblower, bao nag-iisol sang iyang statement parte dire sa minalita nga gin-deliver. Sa aton mga senior citizens, PWDs, kamusta? Kaway-kaway pag may time. Eh, nag-nagapamati sa aton. Sa aton mga OFWs working and living abroad. Gabi, hope all is good sa inyo. Good morning, good afternoon, and good evening. Diri sa aton nga pala tuntunan. Damo kita mga istoryahan. Pati na mga barangay kapitan. Daw sako sumong nami ang yuhom sa mga kapitan sumong. Ang yuhom nila sumong daw mga bangrus. Ang mga iban nga wala mapanagtagan daw tilapya ang ilang asungad sumong. Kay man, ang cheque para sa bawat barangay makikinabang program, ginamat-amat na ni, ginsugura na. Turnover sang Iloilo City Government, ining budget halin sa national government naton, ining 200,000 pesos kada barangay. Kung di ng 100 pesos de, 100,000 rather, 100,000 pesos para sa mga projects, ano? Mga proposed projects sa mga kapitan. And ang 100,000 dere para sa scholarship. Nga gabay lang, hindi palapit sa luwag ang ginpili nila nga mga scholar. Pero antes na mga kasama, lubos kita nga ito nga pagpapasalamat sa inyo tanan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you na madaming. Kaya man, mga kasama, ang RMN Networks overall, number one. Ginhingidlan bilang number one overall radio station sa Iloilo ang RMN Iloilo kag IFM Iloilo.
4: Tatak! RMN!
3: Hindi na magbaes!
5: Arag!
3: Kay ini nga survey ini base ini sa pinakaulihing 55 blue. Ang 55 blue bag-og in islan ngalan. Ini ang anay Kantar Media Survey. So sa nagaligad nga inadlaw si man ha, ang nag number 1 RMN. Congratulations sa mga idol ng IFM 95.1 kag RMN 774 number 1 tayo. Ang nasambit nga resulta, nagapakita lamang sa padayon nga pagpangibabaw sa RMN sa local airwaves pagi sa mas ginpawaskog nga hyper-local programming kag public service reach.
1: Tatak! RMN.
3: So sa mga nagapamati sa radyo, salamat-salamat gid ha, sa inyo tanan-tanan, sa inyong bulig, sa inyo ini nga pagpasalamat dako gid ini. This will only motivate us more. This is like putting fuel in a flame already burning in the hearts of all radio man, of all anchor mans, no? Reporter, news writer, field team, no, pati ang aton office, pati ang aton mga technical side, sa aton mga technicians, pati sa transmitter, pati sa aton mga gwardiya, pati sa mga nagapangulikta. And syempre para sa aton mga advertisers. Doon nga advertise, nagapakomersyal. Diri sa RMN Iloilo, you made the right choice because number one tayo. Padayon lang, kag ining mga kasama, ining bugal nga ini, naging number one ang RMN Iloilo, lauman ninyo nga mas mabaskog, mas ginpabaskog pa ang mga programming, mas ginpasangkad pa ang mga balita, and ang mga public service naton, ang mga outreach naton, ang aton mga advokasya, parte sa sapat, turismo, kag iba pa. And nagligad to, nananom kita kahoy, this August 28, sa aton anniversary sa RMN, mananom naman kita kahoy. Pero antes kita mananom kahoy, sa mga gusto magdonar sang ilang nga dugo, may chance na ini nga Domingo, no, sa aton nga RMN Blood Donation. Hiwato na sa GT Mall Pavia, second floor ng GT Mall Pavia, this coming Sunday, August 23, mga karadyoman, no, sa mga nabuligan, sa mga naka-request sa nga dugo diri sa RMN, sa mga nabuligan na ininang inyong chimpo nga makabalos, nga makabulig man kita salbar sa kabuhi sang iban, and mayuning pailis ng dugo. Kita ay kita, hindi lang ni blood donation. Managtag pa kita sa mga successful blood donors. May tagal 5 kamuka kilo nga sako nga bugas. May ticket pa sa sinihan sa Robinsons. Baka lang tao na kamo Spider-Man. Kag ang Odyssey. Kag sa mga youth nato, no, mga youth, mga SKs nato, no, bow, arigid namigid kay kung makadonate ka mo. Tagaan ka mo isang love gift ni SK Sherman, 500 pesos daw pamliti. Kaga pangalan, taon nyo sini, no? Pang det, pang load 500, libot ka ni. Yawa ka pangita 500 pesos kag. Mayad-ayad na gabi. Sa aton mga pinalangga, ang mga kapulisan nga nagarubing, sa aton mga kauturan nga mga mangisda, mga mangunguma, sa aton kauturan mga AFP, BFP, aton mga Coast Guard, daw ginpalipot ang biyahe sumong sa Bamosa, daw tugtog na lang alas 7 in isang gabi ang biyahe tungod sa lain sa panahon. Karon i-check naton mga kasama kay may latest weather update na naman kita, kay may ginabulubantayan kita, no, ang low pressure tropical depression ini sa sulod kag gwa sa nga pungsod Pilipinas. So ano maging epekto sini, i-enhance niya na naman ini ang hanging habagat. Amo ni ang rason kaina kung nga din pati ang probinsya sang Iloilo na puhag. No, nagligad ni adlaw, natulok na lang po. Grabe, syudad lang. Sus kagina, grabe ho. Pati ang mga kasapatan, pati ang mga katanom, nahapay na naman mga kasama. Mayong nga gabi galing, nag-monitor sa aton ang mga bolantero at bolantera dira sa may Iloilo Terminal Market. Tahom galing sa pwesto nila, no? Kaga correction, ang ilang pagpwesto dira sa Iloilo Terminal Market, adlaw-adlaw na ini mga kasama. No, ang kumabakal ka mo sa mga utan, no, barato ng mga utan, halin sa aton mga bolantero, katuan yung Iloilo Terminal Market. Alas 6 sang gabi, no, ini nga gabi, tob-tob alas 6 ang aga, mahimo sana sila, pagtapos alas 6, why na da? Daw, namatcha na ba da? Pero nagapamati sa ato ng mga bolantero at bolantero dito sa may Iloilo Terminal Market. Mayad-ayad gid niya nga gabi sa inyo, pati ang mga kargador. Amat-amat na ini nagakabuhi, no, ang Iloilo Terminal Market. Ang hingyo na lang nato ini kay Mayor Raisa Treñas, biskan why patani ma-turn over inang Iloilo Terminal Market or SM Super SM Market sa aton nga Iloilo City Government. Damo naghingyo di, okay na ni, nagbalik ang mga bolantero. Damo na san tao ni, alas 6 to 2, alas 6 to 6, no? 6 to 6, hindi 6 to 6, ha? Damo na mga tao to. Amat-amat na, pati ang mga kapihan, pala mahawan to, buhi na to. Ang hingyo lang, kung nagpamati, tani si Mayor Raisa Treñas, ini tani nga matunaan, no? Matunaan, nga ibalik na ang terminal, no? Sang jeep. No, biskan taga tatlo, apat ka mga kabanuhanan na makabalik na sila da biyahe, no, pasulod sa Iloilo Terminal Market. Kaya ang iba na itong mga kauturan, hindi na lang sila magsulod, kaya ma-double ride, ma-triple ride pa sila. Kung dira sila sa Iloilo Terminal Market, mangumpra, kaya mas piliun la, diri lang sa Haro eh. O kung nga sa diin, mas lapit sa ila. Pero kung may terminal na dira, no, sa jeep, kung ibalik ang terminal sa jeep, kay kalapad banda sa parking area, kalapad sa parking area ng ibang ganyan, illegal parking na lang na. Pero kung puslan eh, gusto ibalik liwat ang daloy sa negosyo sa Iloilo Terminal Market, ibalik ninyo pasukti ang ining mga nagabiyahe, biskan aga, tub-tub hapon. No, this will also benefit ang mga pasahero nga nagapauli sa uma. Nga imbis na mag-double ride sila, pakadto sa ila probinsya, tiisa na lang eh, biyahe ka dahalin sa Kalinog. No, may imbis nga makadto ka pa to sa may Uka, tidiri ka na lang sa Iloilo Terminal Market, Kalinog, mga Igbaras, nga biyahe San Joaquin. O, muna mga nagabulante, mga taga Leon. Ibalik na da. Aba, kung mabalik na da ang mga biyahe sa mga salakyan, mga public utility vehicles, hindi lang bus, ha? Mga public, mga jeeps, no? Mga jeep nga laba-laba man, basta wala lang overloading. Ah, buwi-buwi na naman ang Iloilo Terminal Market. Madagyang-dagyang naman tato. Bantayan ang mga mainit ng mga balita na tipon sa aton nga news center. Ladumduman yun yung si Guteza. Ini may upod ng mga marin. Nagambal sila kuno nagdulong sa mga kwarta kay former House Speaker Martin Romualdez. Ah, pinakamainit ka balita mga kasama. Bantayan, Guteza ginbawi ang iya akusasyon nga nagdulong siya kuno nga siyang nagdulong sa Minaleta nga kwarta kay former House Speaker Martin Romualdez. Maya nag-isol na to, maya pila na to, apat na to ka mga marin ang nag-isol, nag-recant sang ilang statement. Ate, medyo mabulubog at ining kay Guteza ni Silingganin nila, if you want transparency sa aton nga Vice Presidente, if you want transparency, you have to start it with yourself. No, ining impeachment, damon man ang nag-propose, kay tam-an na kuno ka-delay ining impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tam-an na ini ka-delayed, suno sa impeachment court spokesperson, ano? Ang korte, tutunan ang posible nga pagbag-o sa mga petsa para sa mga proceedings. Hindi lang petsa, kung hindi oras. Ambal ganin ni Attorney Lorna Kapunan, paborsa ngang impeachment, himuon alas 3. No, kaya ito naandan alas 10 sang aga, tub-tub alas 2 sang hapon. Lunes, tub-tub Miyerkules. Pero ginapropose ni Subong ngang himuon ng impeachment hearing alas 3 sang hapon. Hasta kwanto sawa, hasta malabutan aga. Importante, matapos na ini. Pagbaw, masubo-subo nga balita. Kita yun, nagpanglimbos mo na akong balahibo. Ining babae nga nautod ang tiil, matapos nga ginlapak sang reda sang truck. Padayon mga kasama, nga ginabulong sa ospital. Makita mo ni daw, wala ining nga bahin, wala kabahin sang tiil niya ining mga kasama nga nautod utod gid o sakit-sakit gito. Utod gid. Kagang DepEd kag DILG magatingob sa puwersa para sa dugang nga proteksyon sa mga estudyante na hindi na nikaya sang aton nga mga security guards mga kasama. So ginalantaw ini nga base balang malauman naton sa ining mga sinimana o ining mga binulan and the year after mga kasama may mga mas station na da no nga aton mga kapulisan. Samtang mga kasama magasentro naman ang syudad sang Iloilo pagkatapos nagtahaw ang baha magasentro ang Iloilo City Government sa pagpaninlo sang drainage sa syudad agud mapahaganhagan ang pagbaha sa tagsa kamanubo kag babaskog nga ulan amo ni dapat mantun-an ang aton nga master no master drainage plan todo kadamo sa aton nga drainage pero wala ini matrace kumbala magalusot ini may lusot ini bala pakato sa mga suba may lusot inibla pakanto sa aton mga baybay. Wala kita, isa lang ang mga ang ginasilingto ng mga flood control projecta. Ang pamangkot sa taong bayan, ang mga nabahaan. Diin na to ang flood control project ninyo. Kuhaan man naton karon ng report mga kasama dito sa may probinsya kundi may mga natabo nga pagbinaha no sa probinsya sang Iloilo kagang suspect nga nagtiro patay sa iya asawa sa Carles Iloilo nagsungka na sa San Rafael. Matilit ang prano pa ning aton nga Papa J karon so standby ka mo kay madugo ang aton nga isugid kay Tiyo karon Awebes ka daan buwas abaw kaalamang sexual sex education on air. Kita lang ini sa RMN, kita lang ini may sex education. Ang iban ng mga konsihal, mga kagawad sang syudad, gina-propose pa lang ini ing sex education. Sa tundre, adugay na ning sex education. Aton inang karon na hibaloon kung sino niya nag-share sang sex education. Karon ina mga alas 11, imedia mga kasama. Sa programa Isugid kay Tiyoy, basta nakatuto ka sa programa Patrol 774. 2-in-1 yan. Pagtapos ang patrol, diri-diritso ta ka sa Isugid kay Tiyoy. Ako man gapon. Siling ko gani sa inyo, si Radyoman Tiyoy Panso. Puwerte gid, duwa ka adlaw nga duty ha, idiin ka da. Kamusta ang aton tiyempo sa mga Miyerkules, Agosto 19, aton hibaloon.
1: RMN News, panahon.
3: Tatlo ka weather disturbance, ano, ang ara na galagaw-lagaw. Sa sulod kagwas ang Philippine Area of Responsibility. Kabod naton live from Pagasa 6, Engineer John Baron. Engineer John, mayong gabi, welcome sa programa Patrol 774. Ikaw po magyapon ang pinakagwapo nga si Tiyoy Panso. Engineer John.
4: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, August 19, 2026. Sa aton nga update no, apat ka weather system ang aton subong gina monitor. Tatlo sini bagyo and ang isa ang southwest monsoon. Una-una tani ang tatlo ka bagyo no ang nga gina monitor naton, particularly ang bagyo no nga sa sulod sa aton par, tropical depression nga may domestic name nga si Neneng. Ang central sini nasa kalayoon 375 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gastines nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Present movement is west northwestward at 35 kilometers per hour. Medyo dasig ang iyang dalaga no and ginexpect naton nga mag going towards either magparapit or maglandfall sa may northern coast sang Taiwan by tomorrow evening or Friday early morning. Ang inga bagyo going towards Taiwan ni siya at the same time nagamat-amat siya hina no. Eventually mag-imo na lang siya isa ka LPA. Ay ikaduwa na to nga bagyo nga ginamonitor no. Currently sa guwa ni siya sang par. Ang location niya is 905 kilometers west of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds 45 kilometers per hour, malapit sa iyong sentro, kag gustiness pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Na present movement is west-northwestward at 10 kilometers per hour. Na medyo good news niya, kaya nga bagyo moving away from the country, no, and going towards China, siya, or southern parts ng China. Mm-hmm. And ginalantaw natin for the next few days mag-amat-amat man siya hina, no, and eventually mahibo na lang isa ka LPA. Na ikatatlo na ito nga bagyong ginamonitor, amoyin si nag-intensify pa nga si Tropical Storm Saudel. Location niya is 3,005 kilometers east of northeastern Mindanao. Maximum sustained winds is 75 kilometers per hour, malapit sa iyang sentro, kagagastinas nga pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. Movement siya is almost stationary, kumambaka almost stationary, wala gawa siya nag-hulag. And nag-expect na to nang naman nga bagyo, no, medyo may layo pa man niya location, kag ang penetration niya is medyo sa dalom niya, no, east of northeastern Mindanao, pero nakita naton generally northwestward ni ang dalaga niya, no, and ang track niya pa saka pababaw. Ginalantaw naton nga may posibilidad man nga magsulod sa aton nga par, no, and possible magpa-enhance ang aton nga southwest monsoon. Amon nga dapat adutan niya, no, ang preparahan naman ato ni kay ang iniabi nga bagyo is manubo man ang chance nga maglabay siya sa aton nga pungsod, no, ang nakita na din naton going towards Taiwan man siya o southern part southern parts ng Japan pa man nagaling kay may posibilidad nga magpa-enhance na naman sa aton nga nga southwest monsoon, which is medyo balantaya na siya kahit simple sa previous nga previous days naka-experience siya nakita sa mamunog na ulan, may mga areas nakita nga ginbaha. Mm-hmm. So kung may mga scenario kita nga similar sa muna, mas dasoy pagid actually, no, nga magatuga na sang baha, no, especially sa mga areas nga susceptible or mga areas nga nakaginbaha na gadaan sa mga nagliligad nga adlaw. Mm-hmm. Ang ato naman nga ika-apat nga weather system, of course muna yung si southwest monsoon nga sa Subong nag-apekto sa Luzon kag sa mga western sections sang Visayas. At risa ton sa western Visayas naman, ang tiyempo naton, particularly sa may Antique kag sa may Aklan, expect naton ang magalumon nga kalangitan, may chance sa mga scattered nga mapag-ulan, pangilat kag panag-uob dalay ni isang southwest monsoon. And for the remaining provinces, there is a western Visayas, partly cloudy to cloudy skies, nakita, no? Managayang may mga chances ang mga isolated, mga pag-ulan, pangilat, kag panag-uobdala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin, kasarangan tubtog mga baskog sa direksyon na bagat na nakatundan. Ang niya magadala sa kasarangan tubtog mga balod nga kanagatan. Ang forecast temperature is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, magbutlak 5:40 sa aga, magatunod ini 6:07 karon sa hapon. Ang natin yung latest weather update, ako si John Baron. Kaya maging niya, salamat.
5: Engineer John, may gabi.
4: Yes, sir, may gabi.
5: Yes, sir, thank you for that. Sa ining apat na weather disturbance, although ang iban, pagwa na pa moving outside, no, hindi na magsulod sa aton nga Philippine Air Responsibility. So ining sineneng na lang ang nabilin. Ang tatlo, may chance pa inibla magsulod sa PAR line ta, kag magpalapit sa pungsod Pilipinas, magpalapit sa landmass ang Pilipinas. Engineer John.
4: Well, si Neneng, sir, pag yung Neneng is nasa sulod ini isang aton nga par, no? Yes. Pero gina-expect na ito na magamat-amat ni siya hina. Eventually, may mo na lang siya LPA, no? And ang ining siya, no, si ang isa ka tropical depression, yung ginamonitor na ito nga ang location niya nasa west of extreme northern Luzon, moving away man siya, no, sa aton nga pungsod, and ang expect na siya na ito nga mahina man siya, and wala naman siya actually nakita ang masulod pa siya sa aton nga par. Okay. Ang inilang si tropical storm Saudel nga may posibilidad ni nga magsulod din sa aton nga par, no, and take note ang naton kay ining si Saudel, abi sa bagyong Saudel, tropical storm Saudel is to medyo malayo pa ni ang iyang location sa aton, no, so may mga possible changes pa ni in terms sa iyang track or possible changes pa rin sa iyang intensity. Kaya kung may mga changes kita, at ilaban-laban na ang adlaw no, nga nakita naton nga posible siya magpa-enhance ang southwest monsoon o ang adlaw nga gina-expect naton nga masulod siya sa par basi maglain man na siya. Okay. So muna nga dapat natanin no, ipadayon tanong yapon nga i-monitor ang ining bagyo nga medyo malayo pa sa subong sa aton nga ano no, nga par pero may ano no, may potential nga magsulod sa par kaya makapa-enhance ang aton nga southwest monsoon.
5: So ini nga pag-ulan naton sang 18 and 19 ang 18 diri sa syudad sang Iloilo nag-concentrate and kagina dito naman sa kaprobinsyahanan sang Iloilo naman ang ginbaha. So all of this occurred tungod ini sa hanging habagat again, Engineer John, hindi tungod sa bagyo ini no.
4: Yes sir, tungod din siya sa southwest monsoon no, gina-enhance niya ni tropical depression na Neneng.
5: Okay, sige. Engineer John, madami mong salamat. Tamang gabi sa mo and sa mga kopdana mo doon sa pag-asa.
4: Thank you, sir. And tamang gabi.
1: RMN News, panahon!
3: Salamat din sa pag-asa, Engineer John Baron. Kuhaan man nato ng natipon nga balita, mga kasama, sa aton nga Radyo Manibela. Kaya kita naton kagina, basi pwede mo ni mapaplay kasama ng Jason, ipasa ko si mo. Grabe ang binaha dito sa may San Miguel kayo na. No, hindi lang ang San Miguel, kung hindi ba pag ng parts ni, amo nang ginbaha. Kung kita naka-experience siya sa sang abundant sea of water, mga kasama, ang San Miguel naman, kagiban nga bahin, amuni ang naka-experience siya, kadamo sa mga nabaan, pati ang mga ilang mga pananom, no hapay, pati ang ilang mga kasapatan, ang ilang mga pigiri, hindi tani chimponing nga maligo, nagpaligo ang mga baboy. Damo naman ang halit sa agrikultura, mga kasama. So, paghalong-halong lang gid kita. So, no, gani kay Engineer John Baron, apat ini ang aton ginamonitor. So, sa ini nga apat, although hindi pa ini sa sulod siyang wala ini nag baging bagyo pa, no, ginapabaskog niya ni ang hanging habagat. So, padayon kita nga maka-experience siya sang lapta-lapta nga pag-ulan. No, diri sa Western Visayas and partly ko no, no? Labinigid maghalong, magulo-aligmat gid na, mga kasama, ang mga taga Antique. Karon mga kasama, ini nga sa taginulat naton si kasama John Mark, nagsungka na sa San Rafael Municipal Police Station ang suspect na nagtiro patay sa iya asawa sa Carles Iloilo, Sandamlaglang. Ang suspect ang ginhinago kay Elias Jeffrey sang sitio Kabasan, Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo. Sa din gintiro niya ni patay ang iyang misis nga si Elias Rosella, 45 anyo sang sitio Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles. Suno kay Police Lieutenant Francis Carona, hepe sang San Rafael Municipal Police Station, nga voluntaryo kuno nga nagsungka ining sa istasyon si Elias Jeffrey Pagi sa Iaabyan, nga residente sang Dumaraw, Capiz, sining Agosto 19. Sa karon gin turnover na ang suspect sa Carles Municipal Police Station para atubangon ang iya nga kaso. Masakit-sakit ini kay nagpuli si misis niya, no, hal isa ka OFW. But basic kilala nyo man, pumuli kaya ang rason ni Mrs. Tocono is gusto na makigbulag. Hindi, hindi niya mabaton. Hindi mo mabaton, taniway mo gin palakat. Naging siling naton nga, hindi mo mabaton, taniway mo gin palakat si Mrs. mo. Taling ano, why ka nagpulos na ako? Kasi hindi ka gusto magbulag nga, hindi. Lalaking eh, taiban. Tiruhon mo git, pati ang kabataan mo na, akig na si mo. Nasin o ka nga mamaniro dahil mayutani kung dalom lang ang nangatiro. Op, kuhaw nanay nato ng report mga kasama sa probinsya sang Iloilo.
1: TYRI Radyoman Report.
3: May ginpasa ko na si mo kasama ng Jason ano, ining nakuha ni John Mark Calumbro. Kasama John Mark, pasok.
6: Radyoman na tiyo, mayang gabi kami sa atin mga taga palamati na tiyo sa programa Patrol City 4 Radyo Mana Tiyoy, no? O nasa tanahan na matamiyaw ka na, no? Sa nga isa ka matinarabon, no? Congratulations, no? Sa ato na pagiging number one na naman, no? Sa nga RMN and IFM Radyo Mana Tiyoy. Congratulations, no? Sa kabilugan niya pagdumarahan, no? Sa nga IFM and RMN.
5: Kaya siyempre sa tanahan-tanahan niya nagpagpalamati natin kasama dyan, Mark.
6: Oo, sa ilaman nila, nagahalin, no? Kung wala sila, wala man naga number one liwat no ang RMN.
5: Salamat kay Way kamo nagpabayad.
6: Congratulations. So muna na Radyaman Piyoy, so kagina sang kagahon nagluntad no o kon nagatupa no ang wala untat na ulan ha. Kaya dito makita ka actually kagabi nagpauli kita sa may area sa Panos ng San Miguel, particular sa atong barangay, sa may barangay Consolacion, no? San Miguel. Matabo, no? Wala untat ang ulan. Kaya, bisan, no? Bisan gani sa ibang kabanuanan, no? Regimenti. Ang kumakarang nagkalapo ay nagdalom ang tubig halin sa nga pag-muntat, no? Kaya, untat yung may kagina, mga takda alas 8, no? Sa pasiman sa pag pamangkat natin sa isa ka barangay Kalawat dito sa may isa ka barangay sa barangay Consolacion na para di mantiyo ay kasi ang natabo no ang dalan ay tagina pisan na mga motor gihalot na lang no hanggang te ang mga salakyan do halusan ka agay kasi tungod niya nagdalom ang tubig na sa dalan sa nga halin kon halin ikaw sa San Miguel kon ikaw ang maglaktot to kato iya sa may kabatuan bawa sang kapatuan, di magyan mo ina nga lugar, no? Dira sa may before, no? Sa nga tay-tay ko nalang sa Sigil. After naman sa tay-tay ko nalang ikaw sa kapatuan, no? Sa may barangay Consolacion. Di kaga ang ibang pa, nga may mga kalang maglalangay, no? Ang baboy, ginaginupanan, man sa nga isamang presidente dito, kasi Mario Manapon, Radyamang Tiyoy, no? Pila kabilog na baboy ang mga nagkala langoy sa tubig. Tungkol kiti, ang sapa na di Radyaman Tiyoy, na medyo hindi magkitasabi, dako mo, no? Halin ina dito sa may likod sang balay, maagi na to. Pero yung malayo-layo siya sa balay, no? Kilibisan gami ang likod sang balay pa, maski malayo ang ining sapa, labot pa ang tubig dito sa may likod niya, porsyon sang balay ta, no?
5: Lapaw na sa tangkal ni sang baboyan niya, ho?
6: Oo, no, may video in na, pero mangayok ko ba ni kagagina sa iya, pero wala pa siya ka-reply.
5: So, kasama niya, Mark, ano tabo na, sa aton sa Pizza 18 nga wala untat ang pag-ulan? Amo na natabo kagina sang aga sa kabanuanan, yes. Sang San Miguel, kagiba nato ng mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo. Natuloy-tuloy ang dire-diretso ang ulan. Makita nato na hindi lang dalan gani ni ang ginbahaan, hindi lang ang mga kasapatan ni ang nabahaan, kung hindi pati ang mga pananom kadamo da sa mga humayan sa San Miguel. Hapay gid eh, kasama diyan Marky, no?
6: Oo, kung mabastog, ang imo palay, mahapay gid di man tiyoy. Pero kung ang tubi, hindi magid siya mabastog, no do nag nagpaas ang gitsa kaga do do hindi lang blast siya wala sa kulag no may ara abi na person niya nagdalim ang tubig pero wala ga ulag like sa for example sa may likod sang balay namon ang tubig wala nagsaka tuod pero wala siya ga ulag te ang palay hindi ma-damage pero may ara gid iya nga mga kapalayan o kung kalamnan nga te na damage gud no kete ang bulyam sang tubi mabaspog kon kon sang tubi ara di man tiay
5: ang mga humayan da ano manug inog cropping na ni tani
6: hindi pa man ah no medyo ang ibang tira da nagapusog-pusog pa lang da sila nga naga daw ana pa lang magguwa ang
5: inyong pinasit da iya nga naguyod niya motor lapaw na sa motor yang tubig pero itabok kay da motor ya ho
6: oh kagay kon hindi man pagihitulod mahulog ina Radyo Mantiyoy.
5: Kay boss so, Radyo.
6: Dahil lang. Kay may. Sige, dahil lang ako. Ay, minakyan ko dabi nga incident, accident. Pero ari naman pili si patrol na to, no?
5: Oh, sige. Si Radyo Man.
6: Oo. Siya mo na, no? Radyo Mantiyoy.
5: Sige.
6: No?
5: Pero sa kung sa katulong na particularmente dire San Miguel nag-untat na nagtaho ng ulan kasama John Mark.
6: Wala naman no. Kagina man lang mga takna alas 8 ang pag kwansang ulan no, pag munog no. Paglapos sa alas 8 daw wala naman. Tatoy nga ti wala gid mag tamaan magdalom pag ito gang dalom ang tubig. Pero kun nagsige siya after sa kagina mga alas 10 na lang abi or alas 11 radyo man tiyoy. So siguro hindi lang amo ina ang malapawan sang tubig, no?
5: Dire ka sa San Marcos, kamangkot mo kag ikaw taga dira naman sa San Miguel, may balay ka mo da. Is this the first time unang tion ini nga naga-experience ka mo nga mo ni naglalapaw ang tubig o kada tuig na lang ini basta mag-ulan, magbunog ang ulan amo nang sitwasyon dira?
6: Una ko naglalapaw ang tubig dira is sang pagba, sang ilanda, no?
5: Di bagyo, bagyo, ini habagat pa lang.
6: Oo. Habagat, pero sang wala na, no, matandaan ko, ilanda, no? Kay sang Frank, do wala ko kapakita nga nag-awas ang tubig dira, no? Radyo Mantiyoy. So, subong kay maskin habagat lang gani ang na-experiensyahan. So, amo nang natabo, no? But kung nga ang amo gidi na ang kadalumon sang tubig nga nagpuspog
5: dira. Amo na, balamang tubig, mangita gidi sang alagyan niya. Ilibinigit, kung mga ginakwari, amo ni, mga illegal naton nga mga kwari, yan ang ginapangbungkag nila mga suba, ginapalikaw nila ang suba. Amo ni ang isa sa mga rason sini. Ang mga illegal kwari ta, ining flood control naton, kung may flood control, amo ni makita, diin ang flood control dire. Wala sa nga master plan, wala gid alagyan ng tubig. Basta wala alagyan ng tubig, mangita gid ni alagyan kasama diyan Mark.
6: Yes, correct ko, Radman. Dietag isa pa ining mga nakita man aton kay kung gisa naglagaw lakaw man sa sara tapa Radyo Mantiyoy mo. May mga ginapang tapas bala ining mga kawayan o kon mga kahoy na wala pa lang gani kinakwan, no? Ginapasaka bala ti kon magya tuga ang mamunog na ulan, kasi magtuga sa magpuhaw ang baha, dira na, no? Masupon ang tubi sa no? Sa sapa, no? Kaya ti, ito isa ang sapa, ano lang, gamay, eh. Hindi man tawag na lapad, yun, eh. Para nga makadiritso ang mga ining tawag na may term na mo. Basta muna, no? Mga lutod na kahoy. Arus nakita, kayo na, alam ng tiyoy.
5: Natag na, arus kaldo, ah. Sige, sige, kasama nga John Marca.
6: Tapos pa nga, hindi na naman maliwat, no? Radyo Mantiyoy, para nga ti ang ating mga kuturan, hindi man madla mahulaan o kon makaya, paano na, no? Maka
5: Pamukaw na ni sa aton nga city government kag provincial government naton sa DPWH naton sa mga LGU. Pukaw na ni, binapukaw na kita. Amo na mangin sitwasyon, dapat naton ipanghandaan. No, kung may bagyo pa sobra pa dire, so dapat ang aton pagpanghanda. Kung may mga floodway nga mga project, mga flood control nga mga palpak, kayuhon na ina. No, ini ang dapat naton ni nga tun-an subong kung para malikawan ini kasama nga John Mark Kalumbro.
6: Yes, sir. Radyo Mantiyoy, kay ubrahon tabla nga para sa aton yung mga kapumuluyo ko na para sa aton mga kuturan kagaya sa mga sa future masang aton yung mga kabataan. Radyo Mantiyoy, hindi nga sa future sa inyo bulsa o kung sa inyo mga buwas ng vlog gila para nga wala kamo sing hindi ka mo mahubsan sa
5: kwarta. Kung wala, matukiban ang flood control, abaw, lipay-lipay naman yung mga animal, yung mga politiko ni. Niya kwarta na, kwad gabahay ilo-ilo, kwarta na ni, flood control ta to, kay kurakuton ta kwarta nila.
6: Tapi ang dapa-dapa dyan ka malakpak, babatil mo.
5: Uwi, do, amo lang. Sige, kasama dyan, Marca. Salamat, Gid.
6: Yes, na, muna ang madalong natin nga report, no, sa pagpanganagad sa nga Patrol City 4. Sa tamiram, may gabi, ah. Kasama mo sa Diwayara, Yaremen, Ilo-Ilo, Radyo Manila 4, dyan, Mark, alam bro. Katak, Aremen.
1: DYRI Radyoman Report.
5: Pagbalik ta mga kasama, pagbalik ta mga ka-Radyoman. Kuwao naton si Radyoman Mon Bao may nakatudo-tudo inom sang iyang agwa di Pataranta. Binunggo ang iyang pick-up. Binunggo ito sa may flyover. Wasak tong salakya niya. Pero siya wasak, wasak na wasak. Sinastibak. Hubog, ano oras pala ni? Alas 11 pa lang, hubog na sa nag-drive sa hubog, binungguan niya ang flyover. Amin yan, mas basko gini ang simento kaysa sa salakyan ko, ah.
3: Wow, tanay dugay-dugay mga kasama kagbantayan. Ginasigoteza, ginbaway ang iya akusasyon nga nagdulong siya kuro sang kwarta nga minaleta kay ex-former speaker Martin Romualdez. Sana na sa pagpanumbalik sa programa Patrol 774. Oras at takra, alas 11 sang gabi.
7: Ini nga po siya nag-inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabuli pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa aton sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhing sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa ato sinigalawag. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa ato sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kagpa-alerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo para sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement.
8: Alas 11:04.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka triple driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo kami sa isa ka. Lawan month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makataks, mga butika.
13: Kung mainom ka ordinary nga brain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
14: probiotics.
13: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga
14: play. Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin
13: D3. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Tika balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
14: Benefits sa probiotics. Ano pagkit? Kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
13: Amo gina ang pinaka-superstar na
14: sa ano superstar?
13: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
14: Monolaurin.
13: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
11: D3 Bio.
14: Diyan ka mo kita, gwardya, nga gabanta tayo sa imo cellular. Mm. Gatag pa kuryente sa imo, no?
13: Grabe,
14: no?
13: Say, no? Guardia na siya, siniko pa siya.
14: Siniko pa siya.
13: Kung so, sa panay pa, guardia na siya, more power pa siya.
14: More power pa siya. Oh. Amo na ang D3.
13: Sana all. Ang imo nga friend D3 may amo na. Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like mo nula rin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why, para mag-strong ang iyakuan,
14: immune
13: system. Kablo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3-bio. The question is, may lauric acid ba ang imong friend D3?
14: Wala.
13: May monolaw rin ba imong friend D3? Wala. D3-bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3-bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
14: Correct.
13: Wala untat nga didi sa imong nanay tungkol kayo naka D3-bio ka.
8: D3-bio! Kagina-enhance ng aton nga alpha lipoic acid.
14: Ay, napagit!
8: Oh, sang, may kwansa may capric acid sa'yo. No, kangas yung discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
14: Ang nasuluyatan ng pelmi, lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
8: D3-bio with physio.
15: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3-bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3-bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3-bio.
13: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3-bio?
14: Wala.
13: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3-bio ka na lang.
14: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3-bio tungod ni sa iya glutathione, magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy, kayang-kaya na iakwaon ni D3-bio ang iyanatak, kayang-kaya ni D3-bio pag ano pagid si D3-bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
13: Yes. Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imong brain. Especially wala na glucose.
14: Why na glucose?
13: Hindi pagot mi ang imong brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gikan D3-bio.
14: Okay.
13: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3-bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imong utok.
8: Food for the brain, no?
14: Food for the brain.
13: Food for the brain. Amo na ganay, permi na mo, ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subong ay may D3-bio na, may D3-bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
14: Correct.
13: High octane.
14: High octane, no?
13: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3-bio lang ang may ketones, D3-bio lang ang
8: makas.
13: Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
14: In life, amo man gina.
8: D3-bio!
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
8: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Magkats, magabuti ka! D3-bio! Health News!
17: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sampong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Reddell. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Sampong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At
3: shoutout sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit pa kong graveyard, Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kunting mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini yung mabalik ang mga dulang na nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
7: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyogid. Salamat git sa Sample Plus Gold kay nagulang ako nga pulser.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
0: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel, amo ko pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubalaki at ama to nadula ang bukol.
1: Santon Plus Gold. Tabakan sa mga butika.
4: Oras mga karadyuman, alas
5: 11:13.
4: Ayon ikapikit sa atong mga suking at tagpalabate, diri sa programa RMN Patrol 774. Tawagan naton si Rajuman Mon, kami arat nga disgrasya nga tabo bagulang. Tinestingan sa pickup bunggoon ang aton nga flyover. Pinungguan niya tong barrier, pinungguan ng semento. Asos, mastig agit ba ng semento? Pero ang info naton ining driver sa initial naton nga info. May balo naton ini sa initial info mga kasama ang driver sang ining nga puti nga pickup hubog.
5: RRMN Patrol 774 DYRI Rajuman report.
4: Rajuman Mon, may gabi.
6: Good evening, Rajuman Tiyo. Ipanchokol sa aton sining nga mga tagpalamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Nasubong iyang Miyerkules, no? Miyerkules, makadasig lang sang inadlaw, Rajuman natin, Pancho.
4: Gani?
6: Diri sa may sudad, yasang Iloilo, no? Ining insidente, oh, sa may area. Maluwas, ini malinong mga aton sila nga palibot.
4: Wala pag inulan, subong.
6: Huwag kita ulan, no? Actually, doon medyo mapuro paang-paang gani, no?
4: Ngayon mo na yung nato mga mga insidente kung nga grabe ang ulan, munog ang ulan ng imo nga vision daw 50-50 vision mo amo na yung rason kung isa hindi mo makita ang barrier pero sa siling mo taho mga simputa wala ulan.
6: Klaro ang karsada no? Galing kiti kita tama na no? Ang nagadala do kuangid no? Nakatrutughong no? Regiman at yung Pancho. Actually, wala man sang may napilasan no, sa sining insidente. Kay ang sitwasyon sining ang ning barrier balapasaka sa may flyover sa tubang sang asagwa sang University of the Philippines in the Visayas. Bali,

0: Edge, no? May Dodri lang sa Rida. Bala nag-igo kitang persign niya si Nate. Plus the fact na tingdongin yun ko, no? Kay suno sa mga nakakita kay Ina, naglagapok mo na may naglagbong, no? Pero good thing na nga wala man sang may napilasan na diman dati yung Pancho. Bisan ining driver iya, no? Sang sining nasambit iya nga salakyan ning pick-up nga puti, no? Isuso D-Max sa Regimante Pancho. No? Ano nga, anong lang sa...
1: Regiman mo sa... Ano sa damage niya, sa resource ng damage niya, madasig ay yan ang dlagan sa pick-up pag bunggo yan?
0: Kung madasig, kung kita mag-tanaw, kung madasig, siya posible nagtiyog pa ni, no? Kahit pasaka siya. No? Medyo nagbaharagid man gurong dalaga niya. Galing kay bal ni Regiman Janmark kay Ina, dito pa lang kuno sa may... Ano ni Infante ang flyover pala sa University of San Agustin?
1: Oo.
0: No? May daw medyo dutayan naman to kung namakay nakasalapay sa isang motorsiklo, no? Nga nagbiyahe man. At ipagabot ni Guro sa may flyover sa sagwa sang UPB. Nagkwangit, no? Nag-sub-it, yun alang alang-alang-git, regiman.
1: So hindi man mambal nga natulugan siya kung hindi sa tamaan kahubog niya mo na nga wala niya gid makontrol ang manibila. Hindi man mambal nga nalang-alang sa either sa dalom sa o sa babaw sa kay kita ang tuo nga rida ya lumapaw ng duha ka barrier amo pagbunggo ya mo.
0: Oo. Ti pag describe mo sa tigawaog ng liog mo ang kabalukan naman kun nagawaog na
1: pila, mo. Pila sa kaya, pila pasero niya, siya lang isa o may mga upo din eh?
0: Duduwa sila, no? May isa sa ka, kung upo niya gid man eh, eh bundlay na kuhaan formasyon. Actually, may ginatawagan sa may ICPO ka pangayo, bulig man.
1: May pulis, may kontak sa nga pulis.
0: Oo, oh, may kontak ka pulis.
1: Ano, mo na, basi tampaong ka pa sa kontak mo, kung saan mo ka na-disgrace siya, kauluya, ginin mo, tawagan mo, ano ka, maninuyan, taka?
0: Ingin nga, yun mo lang sa guro bulig para makakaso kung ano, yan ang mayo siniman.
1: Anong mayo siniman? Mayo ni Tani, kung hubog ka, nag-taxi ka, nag-grab ka, hindi niya, kung nagreklamo pa Tani, yung jutayan niya lang to nga mabungguan niya motor, titapos yun niya sa,
0: kaya
1: nakilalaan kung sino ni ang nagamaneho sa ini nga salakyan, radyo man mo, iya ni, nga salakyan?
0: Oo, daw, iya salakyan, ano, ining biktima Rajuman Tio why naman sang kuan kita sang dugang gid nga damage so sa nisiling talaga ni pilas no maluwas ining salakyan lang may nangyan nga balita nagupok sa salakyan bla no basi kun diri sumungaw bla ang malas no ti maluwas sina sa bilog nga syudad Subong nagapabilin kita nga malinong kagatawa kag kabay kontani nga magpalay munong lang ang aton sining makauturan sa ilan na lang tagsa kapuloy. Ah, no, kay kung nagagawa ka, dako, manang tsansa nga posible man disgrasya ka, no? Kati, ara ka sa karsada, nagalibot ka, o gasakay ka, bisa motorsiklo, kung wala ka man gahalong, isang pag ganit kong isa ka, defensive na driver ka, no?
1: Matabo pa. Matabo pa si mo disgrasya, tungod sa amon nga klase nga mga driver. Nga nagahalong ka na, pero ini mga driver nga hubog na hindi nakakaisrot, masigi pa sila drive. Dapat ini, ginahambal ni Tornado Span, nga ginaklaro niya ni ang hanay nila. Dapat amo ni ang pa-grab ang padakuon sa penalidad ini mga drunk driving amo ni mga drunk drivers dapat dakuon penalidad re cancellation sang ilang lisensya ni dapat para manuto
0: eh, may mga kwani may mga first second offense third
1: wala
0: offense
1: na, no? Wala na nga ako may mabungguan nga tao na may first offense pa na mahilang gani kay dirasa upo kung ano mahulat pa kita. Na tao mabungguan niya mula to pa makapatay ini isang tao tapos mambal sang ay tanig in preso ta sa first offense ya
0: amo gani no
1: ay damo nga pamangkot ni Radyo Manmon base sa interview mo hamayad din sa nag-inom kay dira kami mainom kay lakas tama ang ginimna niya ni
0: pro alang-alang ni sa talento sang kilala ko sang una Kilala ko to ya. Tingala sa kung paano sa nakapuli kay ubog sa mo.
1: Ah, base kilala ko to may alom do ng banyo nga katulugan, nga kalipong to ya.
0: Alain pagid.
1: Alain pagid.
0: Alain pagid to yang ay

0: Hindi pa napapag-istorya niya. Oh. Ang isa na lang niyo, okay man ah. Iti subong doon naka-learn naman sa nation niya.
1: Pero wag mamangkot nga kung duwa sila hubog, tingaging padayo niya pang pag-drive niya, hindi na sila kaisrot.
0: Ah, daw, ang isa ni Guro, rin naman tiyo ipancho daw, kwa na din, mga tao sa may area lang bala nga nag-bulig na sa iya. No? Kaya kung tood, kung duwa sila gasakay, maluwas lang kung kabalo man ang iya, sininga upod, magdala, no? Kaya kung hindi kabalo magdala sa lakyan, di laban-laban siya gitang madala bisan hubog siya galing kiti dapat refrain gid siya dapat no
1: ako ginahimo ko subong radyo man mon kay mga adult naman ang bata ko kung mag-inom ko may naghagad sa akon mga kumpare ko nga hindi ko mahindian ginaupod ko bata ko mag-inom ginaupod kong bata ko tapos pagpuli wala ko sa ginapainom pagpuli ikaw ang akong designated driver
0: ti mayad gid oh
1: hindi blad at may designated driver ko hindi kaya pwede ka magka-taxi pwede mo nang balikan sa kaso mga disgrasya ka pati lang tawa bla ang iyang gastos ni pila gastos niya ni mayo ko may insurance ni
0: ti pangalo kalot na sa ulo ya eh may lang kay gibaysa sa may naslapay pagit oh ti kay na sa may ariyo kaluluoy maning biktima dito sa may mulilo ni Bril
1: gani? No
0: so sa kwan gid no nahapit gid sang rida bala ni sa
1: ano tong scenario Radyo Man Mon sorry kay pag ukubugta way ko gawang basa nagliko ang babagan nagliko ang truck na bungguan niyan tries ang karangkaro tricycle nadagdag nagtabog ining babae
0: ang truck kalini sa may Lapos area no patabok diri bala sa may ano ni Drillon's Bridge
1: yes,
0: maliko
1: yes.
0: Ka dito sa may maliko siya bali sa may area sang port area no agi sa Mililoni oh natabo diri ka pundo ining truck ni Mr. De La Cruz Remuel De La Cruz no nga taga Dingle sang maghatag sang signal ang traffic enforcer nga go na nag amatambat na siya sa pag abante
1: okay.
0: O galing kay gin likawan niya bala ining mga motorsiklo sa tubang niya kay may nakauna pa nga motorsiklo mo no so bali nag kabig siya di pa wala pagid kung sa diin na timingan nga ang tricycle ni nga karangkar kapasaka mas tight-tight radyuman ni Pancho so pag sumalang nahapit sang iya sininga right portion sang iya sininga nauna nga rida sa tubang ang ining biktima nga nagaangkas sa likod sang tricycle no naigo na saplit bali ang iya sininga tiil amo tong rason nga
1: gasakay ang babae sa angkarangkar
0: yes gasakay ini
1: sa angkarangkar sa back ride
0: oo kay mapuli na tani ini sa Barrio Obrero kay taga
1: so,
0: Barrio Obrero
1: nagaangkas ining babae nagaangkas sa back ride the back ride ini siya
0: back ride siya
1: diri siya sa angkarangkar wala siya sa sidecar diri siya sa likod sang driver
0: tendency bala na ako nagaangkas ka sa mga tricycle ang imo nga at tiil ara gid sa sagwa
1: kumis
0: ah no do subong sina nga nakita tang scenario rason nga siguro lapit gid no nahapit ang iya sininga nawala nga tiil kag
1: sang bumper o sang rida
0: rida gito no
1: sus.
0: Kay pagkadagdag niya ang nakita naton nga may portion nga do may nakatapak gid ang nalikod nga portion sang double tire
1: sa
0: trailer right, sa left side no
1: ang trailer niya mismo ang
0: 10 wheeler
1: oh.
0: wheeler truck ka ang karga ni 500
1: ang prime niya di ba prime mover na prime tapos may trailer truck so ang prime ang nakalapak ang nagabutong sa trailer
0: ang nagabutong gid
1: double tire na Rajuman Mon.
0: Actually kon ang invest siya siling prime mover gali no ay, ni 10-wheeler, gid nga daw diritso, bala ni?
1: Ah, okay. 10-wheeler truck, okay.
0: 10-wheeler truck, gid, no? So, ti ang karga niya sini, 500 sacks ang abuno.
1: Wow!
0: Monitani, kunong i-transfer to, i-unload nila sa may budiga, dari sa may area sang Mililoni, disgrasya, gid, no?
1: Ang so, driver, nahapit sa paghapit niya, natumba sa?
0: Natumba.
1: Patumba yan, ginlasak pa, gid.
0: May lang ka gani, ang tiil yang nalasak. No. Kay mati tama kag gamay sang distansya dira mo no. Kag gambar sang driver pag amatamat na kuno nga pagbuhi niya sa ro pagtapak-tapak kina sang air brake. Do nagdo nagalangoy kuno no. But silingon nga daw hindi na wala na balagay gakagat, no? Oo. Ang iyasin nga Prino, ay, medyo nagalangoy na. Hmm. Kag hambal niya ni Mr. De La Cruz, nga sa kamutong nga time, gin pili niya nga maglikaw na lang kay kung gin diritso niya,
1: oh,
0: sa porsyon nga kantuan niya, mm, pa full left abe,
1: oh,
0: kadamo siya sang ma-disgrasya pagid na regimente yung Pancho.
1: Ano? Oh,
0: kaya may nagahinulap, may nag-stop ba lang ang mga motorsiklo, oh, sa lakyan.
1: Oh, oh.
0: No? Ti may isa ganito kaina nga lalaki nga ang iya sininga tiya siguro na tumbahan sang parte isang stand ka motorsiklo niya o isang motorsiklo niya. Kay naghingagaw sila nga magpakilid para kalikaw sa sining truck, no?
1: Nagaliko nga truck.
0: Nagaliko nga truck na dyan ito yung Pancho, no? So, ang biktima subong ara pa, no? Sa may Iloilo St. Paul's Hospital, no? Kagti daw natanaw ta ni posible amputation gid, no?
1: Amputation to donut gid?
0: Donut gid, no? Kaya kita mo itong litrato ka ina,
1: oo,
0: no?
1: Oo.
0: Gina-blurred tala na kiti. Mm. Hindi na pwede, eh, no?
1: Mm. Oo. Ato kami sa restaurant kagina, manugunti na nagkaon kami, makaon kami ta ni Mrs. Te? Habi ko, medyo mahal niyang ginkatuan, mm, na. Maging pakita ko sa picture niya, hindi ka magkaon puli.
0: Te, huwag mo na yun.
1: Wala mo na yun, puli kami sa palay. Pero i-amputate gini yung tuang walay ang ATL.
0: Oo, kuha na gini niya.
1: Asta sa tuhod o diri lang sa dalom sa lapaw buko-buko?
0: Ambot ko ma-anon pa to kayo daw matiyag ko to nag-open abe ka ina mo, no?
1: Oo, oo.
0: Dito na naman malawag. Mm-mm. Kay kalaway naman na dito yung Pancho, no?
1: Talagang kasubo-subo ni ang babae ni na lasakan ini. Ang babae ni kasado ni Rajaman Juan. Anong ubra yun?
0: May pamilya. Actually, nagkabaligya nito sa may kuhan mo. Babaw ba na sa third floor sa Iloilo City Hall para sa mga empleyado dira bala.
1: Mm. Ah, baligya-baligya sa mga sudan.
0: Mga sudan na may food court bala ni tawag nila dira.
1: Yes.
0: So, ka para sa tanan da, no? Dira nagapila pala niyaga ang mga empleyado sang Iloilo City Hall nga ti iba na tawara na malang kag gusto sang barato. At sila na dira nagapesto, no? So dito dugay na kag balgani kina ni Regiman Jewel. Ito na abtan ko pa niya sa una, no? Sang nag-beat kita dira sa city. But siling undugay, nag-indi sila nga nag-baligya. Dira, umpisa sang nag-itukod, ining o nag-umpisa, ining bago nga Iloilo City Hall building, Radyo Mantio y Pancho,
1: wow,
0: no?
1: Masubo-subo na balita, ina kay
0: so, mana. Gina, ano na lang, no? Gina, hulat na lang kung bala magkakaso ang pamilya. Kaya sabong medyo sako sila, no? Kagti, pigado man nga daan. Mm-hmm. Ang driver nagpangayo man sang pasensya, no? Kiti disgrasya, kiti niya pigado man, puti tubangon niya na lang, no? Mm-hmm. Ang kunanugid man, no? Kay ang katalana pa sila nga maginatubangay sini, no? Mm-hmm. Kung hindi magisugot, ti posible kasuhay gid, no?
1: Pero liwaton tala, Juman, mo pagsakas ang angkar-angkar, una ang angkar-angkar, o naglusot ang angkar-angkar?
0: Ano yung bilang pagsinias ang kwando, nagdungan sila, bla? Ti pagdungan, tabuan niya ang posisyon sa angkar-angkar, ara nagid sa gapasaka, nagid sa babaw, no? Kag ang truckman, nag-amat na nga nagkabig, paliko ng direksyon niya, no? Duway nakahatag sa clearance bala sa kilid man, no?
1: Amo na, ginisiling ko, bisan sa ako mga bata, hindi ka maglangulango sa truck, may makita ka mga truck pa una, ha? Kaya yes, ang preno niya na, air brake, may mga iban, gina-challenge pa ang truck, tataman na kataas, hindi niya kita sa dalom na, nangulango ka sa truck na, ano ka klase?
0: Nang banila nga tiin mag-bilo na sa vision niya, blindside na,
1: no? Kag mga liliko-liko, may inagaw ka sa truck, hindi nakakita, air brake pa na, Rajuman Mon, hindi na disc brake, but siyempre tagaan mo sang pila ka seconds, paglapak niya, amo na pagkagat sang air niya, amo na pagpreno niya, hindi para sang air brake, ultimato, paglapak mo sang preno mo, para sa mga motor, kaga mga sedan, mga SUV, paglapak mo, kagat na inang preno, ining truck, tagaan mo pa sang pila ka segundo niya, amo na yung air brake na ginatawag, may gani, air brake na, sang una gani, dibumba pa na, bumbahon mo pa na yung imong nga preno para magkagat.
0: Tapak-tapakan mo na yun.
1: Tapak-tapakan mo, hindi mo sa truck gani. Hindi ka mo maglangulango sa truck. Kaya yung truck na dapat tadlong na magliko na gani. Dapat gina-clear anay na ang nga sa unahan niya para makita niya. Gid, kagang truck, bisan gigita mo sa highway, wala na hambal nga nagapahiga din na aras sa tunga na ikaw bahala likaw sa truck.
0: Mm.
1: Kay diritso lang ang laga niya na niya.
0: Oo, oh, kati kadamo na ni na tabo nga daan. No? Nadumduman ko maning sa may ano ni area sang tikod palubok pala nagligad to tong malam nga nagtabok sa halin sa may butika.
1: Mm-hmm.
0: nagbanti ang tartiway kakita ang driver.
1: Sus, blindside na gito ya.
0: Oo. Aragit na ipet mo kayang ang ginasundan man sang 10-wheeler as trailer truck gato adwing ban no dako bala ni ang kwan man ang 10-wheeler truck man no so galao mang driver nga clear yang tubang ang galing malam to nga nagtabo kara pa sa may tunga-tunga
1: sang mahinagaw git sabi tali palapaw mo na lang na
0: mutong isa man sa mga nadumduman naton ng mga aksidente sa sining mga truck man radyuman Punch,
1: pero I'm very sure ang mga empleyado da sa may Iloilo City Hall kilala nila pwede nang prelapot sa bulig sa ilan eh no
0: oh amo gani no kati dugay na magdaduro na nang isang suki niya man no sa may Iloilo City Hall mga empleyado dira nakikilala gid siya Rajuman Tioy Pancho no so kabay pa nga di na magkuha na magsige-sige ni no kay dugin opisahan ni na yari naman no may nagsunod naman mayo lang ni nga wala man sang may napilasan subong iyang nga gabi no amaning sitwasyon sa aton sini nga syudad subong nga gabi matapos ang napilaman kadlaw no nga nagtupa ang ulan diri sa may syudad iya sang Iloilo with Radyo Man Ronald Sanchez kasama mo sa DYRI Arimen Iloilo Radyo Man Moniales Kapalian Tatak Arimen Arimen
1: 774. Kaya magiging salamat kay Radyo Man ng Mon Kapalihan kay Toto Ronald Sanchez paghalongkid ka mo pagpuli mga papang nagbaho ka subo-subo ining natabo ano ning kay Manang i-amputate no bulsano utdan gid ni kaya pwede ka balo follow up lang natin kung hasta di ini kay kung pwede lang ipakita sa video damo ning hindi kakaon ay grabe nga paglasak truck eh truck ang naglabay na ganin hindi ka mo maglango-lango basta mga truck ang naglalabay ilabi na git ini mga motorsiklo no kita damo kitak motorsiklo kung pinalamaagi sa tubang sa truck mahinagaw tabok basta truck gani paunaha sila da no mauna-una kagit daw diin kagit makatuto daw may appointment kagit sa Malacanang ha kasama ginbawi na ginbawi sang nagpakilala nga anay security aid ni former congressman na Zaldico na si Orly Guteza ang iyan nanging salaysay sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nga nagdeliver siya sang minaleta nga kwarta sa balay ni former House Speaker Martin Romualdez. Sa iyang sworn affidavit nga napetsan Agosto 13, 2026, gintudlo ni Gutesa, Sanday! Senator Rodante Marculeta, kag former Congressman Mike Defensor, nga mo man ang ginatudlo ni Secretary Rimulya, no? Nga amo ang mga rason sa pagtistigo niya sa Senado sang September 2025. Dumduman niyo to, pag witness niya to, pag hambal niya, daw si Piho, kung isa may mga sala pa nga statement, ginaduhol, ginatsuturan sa ni Senator Marculeta kung anong iyang ihambal. Yung sala ang ginabasa mo, Arbasa! Suno kay Gutesa sa iya nga ginsugo siya nanday Marculeta kag defensor nga maghimo-himo sang istorya batok kay Romualdez anong kabaylo syempre kwarta kag scholarship para sa iya mga kabataan. Pahayag sini ngang iya nga nauna nga affidavit ang ginpreparar sang umagad ni defensor na si Mark. Sa subong, wala pa sang komento sanday Marculeta kag defensor. Ganun sa ipreso bakod sa kaso ng non-bailable na plunder. Ang pamangkot, ginbawi niyang iyang statement sa kabaylo sang kwarta kag scholarship. Saya kabataan, ti ano naman ayhan ang ginatalyag saya. Scholarship, kag ano, house and lot, kag may salakyan, may ano, trip to Hong Kong. Kung isa sa mga amuni nga mga nagkalatabo, wala nakita kabalo kung ano na gid ang kamatuoran. Alas 11.35, antes kita mag-isugid kay Tiyoy, tamyaw-tamyaw kita na isang aton mga classmates nga naka-check-in. Uy, advance happy birthday kay Madam CC Jack Wicks dira sa may Las Vegas. Buwas ni birthday niya. Mayong gabi man kay Jeffrey Hebionada, Morsolo Glenn, kay Casmarvic Cercado, Myrene Celes, dala sa may Kalubihan Haro, Isabel Bagsain, Sir Jess Pal, may Flood Tiyoy, galing wala control. Amo naga binaha kita. Wang Yudrilon, Madam Margie Cubilla, Sir Jespal. Mayang gabi man kay Madam Mary Ricabar, kay Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo. Ang mga tag-iya sang Seti Furniture Appliances Store. Sa mga nabahaan, nabasagid, wasakit ang inyong appliances furniture. Bisitahin nyo Seti Furniture Appliances Store. Sa Dalan Aldiguer, may ara sila sa mga second hand. No, para maka-ilis ka mo sa mga nagubaan nyo ng mga appliances o furniture, ha? Apangita lang si Boss Totong Hamala, classmate tanay kita diya. May discount na. Si Donya Alice sa Pride Rich, Bitoy Lim. Thank you man kay Socorro Pret. Socorro Pet. Socorro Pret. Si Ma'am Maria Ruby Canonicato. Thank you. Si Ma'am Edna Mohal. Mayong nga gabi kay Langa Liz. Mayoka Cabana. Edna Mohal, Ben Sorongon, Ma'am Mary Jean Alim, Agosto 5, H. Bell Capudicio, Alma Agenga, si Myrene Celes, Rial Lagamon, Ronel Brito, Maricar Padilla Roa, Evelyn Sacapanyo, Leo Pasyente, Bubble Montano, kag Charlene Alegria, bayad-ayad man nga gabi, kay Ma'am Avec Paez, Esmeralda, si Romeo Manaay Jr., si Ma'am Mary Ricabar, dira sa may Florida, USA, Sir Bitoy Lim, Helen Tuvillara, Rose Jean Balayo, kaya mayad-ayad man nga gabi, kaya Mayora, no, dira sa may Taiwan, paghalong-halong kada Mayora, ha? Kaya daw dira, padulong na naman ang mga bagyo. Sir Embong Celoberes, shout out sa mga taga Bangga, Igkadios, Leon, Iloilo, sa Sityo, Pagas, Leon. Abaw, grabe, jateo, hindi ko doon. Ay, oh, sige. Senyorita na lang eh. And antes kita mag-sailo sa programa, isugid kay Teo, preparar lang, buwas ng adlaw. May mga scheduled power interruptions kita no Huwebes, buwas, Agosto 20, Sara, Iloilo. Paliog preparar mga taga Anoring, no portion sang Anoring. Anoring Sara, Washington Street, pakadto sa Poblasyon Market, kag Washington Street, pakadto sa Poblasyon ni Ilawood, siyam ka oras nga brownout, alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Sa mga taga Kabatuan, alauna sang hapon, tubtob alas 3, duwa ka oras inibwas, apektado ang porsyon sang Anwang, Pinoy, sa may bahin sang Kabatuan. Kabatuan, apat ka oras, alas 8 sang aga, tubtob alas 12, buwas nga adlaw Huwebes, porsyon sang Kabatuan, ang Sulanga, Kabatuan, buwas man nga adlaw, Tigbawan, baw na Naylorna, preparar ka na, alas 8 sang aga, tubtob alas 12, sang udto, apat ka oras, Tigbawan, apektado ang porsyon sang Namukon, Tigbawan. Ingagaw anay kay Christian Dave Abono. Shout out lang dyan gali kay Jose Tito Abono. Kag sa tarantanan yung mga taga Mangil, Haniway. Salamat kay Sir Odi Andy, sorry, Andy Candelario. Kagamayong gabi, kag happy birthday man sa manager, team manager sa Team Litek na si manager G-Boy De Jesus. Ay, ikaw na daw bahala. Wakal ba ako kanamis ang kinakaon ni Mayura doon? Naglaway naman ko sa durian. Alas 11.39, sa ato ng pagbalik, mga kasama, isugid kay Tiyoy na. RRMN Patrol 774.
2: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog, Panay Island, Kagimaras, kay ang Bigaman Herbal Capsule nagahatag mga abiyansang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Bigaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maka kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abiyansang side effects. Mag-inom sa Bigaman duha ka kapsula bag-ong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-amigaman, hindi ka ginmahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Bigaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Sampun and Drug Administration. Gari mga sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na!
3: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumakablog.
6: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Sample Plus Gold.
14: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
13: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry mabakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suking ng mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
1: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry mabakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suking ng mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama!
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik ng utok, hagsalambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Maayo ang lawas ang bata mo.
18: Sus, masakitan man ino.
17: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
14: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
21: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
22: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
23: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
21: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
23: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
24: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milyak Podorsky. Congratulations to all the winners.
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
26: Everybody is happy. Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Ilong Ranger?
29: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
28: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
29: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
28: Sip-on ganyan dayon?
29: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
29: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sinisipo. May aking diskarte para magtamipain. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang pag-isang layon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBDK. Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
3: Drink responsibly.
4: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipakon.
12: Remind Herbal Capsule.
8: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
12: Remind Herbal Capsule.
8: Also available
12: Remind Choco Mix.
30: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
31: Isugid kay Tihoy.
32: Mayang gabi mga karadyuan. Tatak RMN time. Alas 11:53.
31: Isugid kay Tihoy.
33: Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
34: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
35: Alas 12 na, mga karadyuman. Prepara na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

Ay, Dayan Yaga, mga Rajman! Welcome sa programa Isugid kay Teoy! Diri sa RMN ni Iloilo, ang overall number one! Overall radio, number one radio station sa Iloilo! Welcome na sa programa Isugid kay Teoy! At yours truly, Teoy Pancho! Kita magmangalaga, dasa, kwanto sawa! Daw impeachment ah! Sa ato mga suking at nagpalamating, nagpamati na, nagpulaw-pulaw, hindi ka tulog. Mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo. Labinigid kay Elias Regondola. Nagpamati ko no si Nung Elias Regondola. Dira sa may pili, ahoy! Kamusta ang inyong kaimtangan da sa mga ginbaha sa probinsya? Pati ang pototan, nagareklamo. First time, sambanwa, samputotan niya ginbaha! Dito naghalalin ng tubig, no? Sige, sige, so settle down. Relax, relax na mga kasama. Akong bahala, karon bantayan ninyo. Webes na, manugwebes na. 1 minute before Thursday. No, it is a Thursday. Petsa 20 na. Bulan sa Agosto, ha? Happy birthday na kay Madam CC Jackwix. Madre sa may bayan sang Las Vegas, Nevada. The desert. Entra taran, nga nag-celebrar sa ulog. Sa ila kadlawan sumong, happy, happy, happy birthday. Sa inyo tanan, be, pati lawaman tadi sa inyong hamburger, be. Birthday sumong ni Kas Jojo Borsilio Malyo. Happy, happy birthday kay Ma'am Sisi, si Cecilia Kadungon. Happy birthday. Si Angelica Nacionales kay Hay Gamay. Sino pa? Uy, si Rajuman Abi Bebera. O, dira sa may Davao. Ang aton nga ka Rajuman sa tanan-tanan.

0: Niga sa ulog, niga selebrar sa ilang kadlawan, sumong happy happy birthday. Welcome na sa programa Isugid kay Tiyoy, kundi may Papa G, and syempre Webes, kaalamang sexual. Sex education on air sa mga problema sa sekso, sa inyo mga asawa, bana. Babe, istoryahan ta ni Bebe. Pwede kit ka-share sa 0933-879-0931 or PM lang kay Tiyoy Pancho ah. PM nyo lang dire sa ating Facebook page. Palihog lang sa ating mga viewers sa YouTube, RMN Apps, and labinigit sa DYRI, RMN Iloilo Facebook page. Abi, palihog i-like, share, and i-follow nyo biya na ibe. Atong programa, no, Patrol 774, pero dire nag-broadcast ang Isugid kay Tiyoy. 2-in-1. And talking about 2-in-1, ah, ang ininga bahin, dulong na sa aton sang 2-in-1, extra virgin coconut oil, ngagin pamanan pa sang vitamin D3, finally 1 kung hindi ang Clinica D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Sa mga ginatrangkaso, ba may upo din ang ubo, sipon, kagpranakit sang lawas, trangkaso, git na yan. Taas ang hilanat mo, sobra tatlo na kaadlaw, ay kapigid nag-ayo. Katol lang imong atutunlan, barado ang ilong kag wala ka sang panabor. Nako mga kasama, labi na gid sa mga naulanan, kinbahaan, base may viral infection ka na. Ang imo himuon, pwede ka pa check up libre sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. No, libre and check up. Or pwede ka man kainom sa Clinica D3 Bio. Kaina may medium chain triglyceride ina no, or MCT. Nga halin sa extra virgin coconut oil nga wala sa iban. Ini ang nagahimo monoglycerides nga monolaurin, monocaprin kag monocaprilin kung maproseso sa aton lawas. Ining monolaurin kaupod sa iban pagid nga mga monoglycerides sa mga wala kabalo, ini ang pinakaepektibo nga natural nga paagi sa pagpatay kag pagtapda sa mga mikrobyo, virus, bacteria or fungi man ina nga nagatugas ang imong ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Makasama protektahan ang lawas kontra virus kag kontra bacteria. Mag-inom at lawadlaw sa Clinica D3 Bio para proteksyon sigurado sa D3 Bio. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Nagapadasig ini sa ato metabolismo kag nagahatag sa insigidang enerhiya. So try nyo at lawadlaw kung mag-inom para malikawan nyo ang narisari ng mga balatian. Sa ato mga kauturan, pagbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ha, para gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine. And diyan nyo man mabakal ang mga produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Kasubok sa DTX 500 Pure C kag Clinica D3 Bio. Tuloy-tuloy ang daloy sa mga balita kag syempre Papa G sa mga atat na chip. Dali lang gin chip ha, patapusan na yung chip ang ato nga Papa G chip sa transmitter para makalaygay ang aton mga kauturan. Mga kasama, hindi naton pagpadugayon. Masugod na kita sa aton nga Papa G.
1: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, dirisa. Numero unang nga programa kada kagahon. RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, mayong adlaw sa imo kag sa tanan nga tagpalamati sa imong programa. Ako gali si Lana, 19 years old. Nagsulat kita ko Papa G sa inyo para i-share ko man ang akong inagian sa patagsang pagigugma. Pigado kami sa nabukid nga bahin sang La Castellana, Negros Occidental ang balay namon. Naguntat ako sa akong pagtuon tungod wala naman sang igastong akong ginikanan. Gani nagplano ako nga mangita obra sa tawo sa sina makasupot-supot ako para sa akong pagtuon. Pero isa ka besina.
1: Ano pa ganing nalipatan ko man? Gusto na ni Gurong ginpabakal sa ako ni Nanay Ay. May utan na, lamayo, kagpanakot. Kinikinio naman ni Namon sa isa kasi mana nga.
2: Oy! Dailana?
1: Oh, oy, Chay Marla! Ikaw dali, Chay, maayong adlaw. Manindahan ka man.
2: Ay, oho, oh, ay, dali lang. Bati ko to kay Nanay mo, oh, nagapangita ka sa obra. Ano, luyag mo nga magtimbang?
1: Oo, Chay. Hala, tuod sa diin.
2: Sa bakulod. Nagtawag abi yung kumari, kuligad nga adlaw eh. Si Lukring. Nagapangita siya sa matimbang sa ila. Nabulayan abi siya sa bana niya eh. Isa kabulag ang bana niya, kag masami siya nagalakat kay ginaasikaso ang ila negosyo. Gani, mabayaan gid niya sa masami ang bana niya eh.
1: Amo pala, Chay.
2: O ti anong willing ka? Ay, kun ako sa imo, maobra ko to yaday. Luwas nga dako ang sweldo, ang mga mabuot pang mga amo mo. Mga wala lang ko bana, kag mga apo nga ginaulikdan, ay ako, gito yung maobra. O ti ano, sugot ka? Kay parang nga mambalan ko si Marie Lucring, ah. Agod nga mapadalaan ka dahil pamasahe pa bakulod.
1: Chay Marla!
0: Ginsugid ko dayon sa ilang nanay kag ni tatay ang ginhambal ni Chay Marla sa akon. Kag?
3: Ote, ara man lang gali. Si Chay Marla mo naman naghambal ng mga mabuot ang amo mo. Ote, ano sa imo, haw?
1: Nay.
4: Kung kami lang pasugtan, hindi gid kami kung tani magpasugot nga mag-obra ka. Pero kahit isiling mo, luyag mo magsupot para maka-eskwela ka. Ate, depende sa imo kung masarangan mo ang mag-obra sa tawo. Oh, ano?
1: Para sa handom ko, Tay, Nay, buhaton ko. Bisan masubo man nga mahilayo ako sa inyo, batunan ko ang trabaho dito.
3: Kabuhot gid bala sa imo, nak. Ete, kung amo ina ang desisyon mo, halong ka dito, ha? Magpakabuot ka, okay? Eh, san o ka kung masugod?
1: Tawagan lang kuno ako ni Ma'am Lucring, Nay. Kinatag ko lang to ang number ko kay Chay Marla. Ay, kabay pa nga mabuot lang matuod ang mga amo ko, Nay. Tay, kabay pa!
0: Papa G, sanggab iman nga ina, gintawagan ako ni Ma'am Lucring. Kapag kaaga, ginpakadto dayo niya ako sa syudad. Kag pag-abot ko,
5: welcome diri sa balay namon, Lana. Inday, ako si Mamo Lucring, kag siya naman si Sir Mogorio. Isa siya kabulag. Sugod subong, luyag ko nga si kasuhon mo siya maayo kung maglakat ako.
1: Okay, ma'am. Hello, sir. Salamat nga, ginbato ninyo ako kag ginpaobra diri sa balay ninyo.
6: Ay, diin ka dampe. Lana, no?
5: Lana, magpalapit ka kay sir mo. Idaho ang kamot mo sa iya.
1: Oo, ma'am. Ari ako, sir. Ibutang ko ang kamot mo sa kamot ko, ha?
6: Oh. Abaw, kalumuksang kamot mo? Te, kita di anay ang maupdanay kon. Wala pa si Mamu, ha?
1: Sir, pag hindi tuman kahugot sang pagkapyot niya sa kamot ko, hala, naamo ni, tugol pilang ako ginkulbaan. Duwa-duwa lang, namanyakan ako sang uyat ni sir sa kamot ko.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pressure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butik.

0: Papaji, nakibuti dako sang ginkapyutan sang hugot ni Sir Goryo ang palad ko. Kakakuon ko sang tinion ngayon na daw kinulbaan man ako, Papaji. Pero daw, kabuot man ang sa ila ni Ma'am. Gina-explain ni Ma'am Lokring ang obrahon ko. Hindi niya ako luyag mag-obra todo sa sulod sang balay. Ang asikasuhon ko lang kuno, amo si Sir Goryo. Naglakat si Ma'am. Ginpaliguan kong daan si Sir. Hasta nga, naglabot ako sa duha ka semana. Maayo man papaji ang ako ni obra hasta isa sa nakabes, naglain ang pamantsyag ni Sir Goryo. Kag wala gid ako maglaon na.
1: Oh. Ara na, Sir. Nahabulan ko na ikaw. Magtulog ka, anay. Agod nga.
2: Uli, di ako.
1: Ay, sir!
2: Uli, di ko.
1: Huwag mo lang huwagin botong kag... Nagsakay gina pa sa imo. Ano yung naikapan ko doon? Doon nagkatindo na.
2: Tig-alo.
1: Ang tanong mo, sir. Tiga-tiga.
2: Pasensya na, Lana. Pero sa nabatian ko pala ang tingog mo, ligad adlaw. Daw maano dayo na ko nga maangkon ka. Makita. Pero mabatyagan ko. Tuman kami sa imo. Tumayo na ako. Gadas ka ng perli mo. Maustos ko sa dalo mo, ha?
0: Nakibuti na ko, Papaji, kag nahadlok sang gulpi lang ako gin pasakay ni Sir Goryo sa iya. Ginimasang ako nga bilog nalawas, ginalukan. Kag ginambalan ako nga dublihon ko na niya ang ako nga sweldo kada bulan kung magpatandog ako permi sa iya. Pero ambot kon ano man niya ang nasulod sa ako nga pensar, Papaji, nga nagpasugot man ako. Oo, nagpasugot ako, Papaji. Kag ang sulong nagsulod sa pensar ko, kwarta. Kag para makasupot ako sa nga kon nga pag-eskwela sa college. Sa una ginakulbaan pa ako, pero sang sigin ako kadaska ni Sir Goryo.
2: Anay ka, sa dinang buho mo. Ari madabong mo nga hilamon.
1: Sir Goryo.
2: Alami, ibsul.
3: Pero nakita mo pa ang buho sa kalinga nga niya!
2: Lokring! Siyang basula! Gitintari ako na iya!
1: Ano?

Nahuyan ako, nagbusong pa ako sa bulag. Kag pamilyado pa ng lalaki. Hindi ko na maintindihan, Papa J, ang ara nagbalik-balik sa akong pensar. Laigayiman ninyo ako, ako gali si Lana, San La Castellana, Negros Occidental. Madamog, inga salamat, and more power to your program, Papa J.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong pagkakanta.
2: Isugid kay Tihoy.
3: Si Papa J. Kamu na kapamati kay Choi Pancho sa programa Isugid kay Choi. Kay Choi. Ang isa pa ng programa kada kaagawan alas 12 tugtog alas 3:30 sa pagkakas. Isugid kay Choi.
4: Isugid kay Choi.
3: Ang programa na may puso kaupod si
4: Choi Pancho.
5: Pahinga aga mga garage man, alas 12:18. Adlaw na kita sa Webes, Tasig San Chimpuno. Ika-apat na ay katatlo ining Webes para sa bulan sang Agosto. Dugay pagidang sweldo. Pero dugay na huno sa nga adlaw. Mas may ni ganing mag-dasig ang gusto para dali lang matapos ang tagkriwi. Sige, lagsot na eh. Ang problema ni Lana sa mga gusto maglaygay. Sa mga nakabate sa problema ni Lana, pwede gid ka tawa kiti ay Pancho ah. Kaya ka bulag ko no ah. Takita gani eh, mahilig, bulag pa. Are may caller, are may caller. Dok, kilala ko ning number sa caller ta. Hello!
6: Hello! Good morning.
5: Bon nanay Bebotsky!
6: I miss you.
5: Miss you daw, nahidlaw. Tana ko kanimo.
6: Yes, you know.
5: Diin ka, dali sa syudad o Pututan?
6: Sa syudad.
5: Oh, okay, grabe. Ito kuno kagina yeah. Sa Pututan daw. First time sa Pututan na ginbaha.
6: Ay, Abi Monoy. Yung problema talaga katubig sa Pututan. Mas naga problema pagid kami ito sa sanda kay Harakay. Huay iya mga tanong na mo para ilang kung ano ko din tabok.
5: Ah, nagharapay na ano, nagyan sa baha?
6: Ay, tubig to, oo.
5: Ah, wala man tubig. Aba, okay, wala irigasyon, oo. Kaya saling ka sa ulan.
6: Ang dagani, ako na lang, nag-pray na lang ha, tubig daan na roon sa sanda pa. Ilo. Okay, ang kalugo, kanugon, di tayo maparay. Iba to, araming, hongto, ilang.
5: Ay, suos, kanugon ba? Doon nahidlaw mo, tasi mo, ano nagsunod sa utok mo magtawag, kasubong?
6: Doon ang tawa bala nun nga, nagkakapot pa ako ka, wala ko nga kamot nga dagosli. Dislocate.
5: Dislocate na, kay man, gapay mo na ang ido, tinindakan mo pa.
6: No, hindi ko.
5: Okay lang na. Pero subong, ari mayo nga balita, birthday subong ni Cecilia.
6: Oo, oh, oh, happy birthday. Ako sa si August 3 ako, nagliis 6, anong kwan man.
5: Suswai ka nagpabalutaan
6: okay, ni na. Happy birthday kay Cecil, no?
5: Cecil.
6: Oo, oh, gani, oo. Oh, oh. Malay day kita kay Shin Ogani.
5: Lana?
6: Ah, si Lana. Kung ako tama, sala, ligo ni Lana. Boses ko, Ginoo.
5: Tigalang yung talya rin sa kwarta. Kay kwarta ang ginalagas siya. Ginambal ng amo, dubli hon. Tinadala sa eh.
6: Ay, kaya. Kaya na na panundo mga kwarta ginalagas mo. Panundo mo magbusong ako kadyaw ay tabon. O.

0: Ikaduha, mabutan ka may kasawa, pero hindi ay nabutan din. Ikatatlo, kapos kita tindakan, ito ay bulag man, ito hindi bala. Gusto naman kung ako gusto naman, pe, why ba ito itigo, masik, why ba ito gintagaan sa sildo?
1: Amo gani, doble yun, ang doble na, igo pa sa wala.
0: So, amo nagbusong, sigado pa sila, ay, lugar ng iskila, tapos ginang po iskila, ya. Kaya nga ginusar utok siya.
1: Amo gina, amo na una, dapat ginusar mo utok mo, kaya ang lagas mo ng mga ubra ka, mangita ka kwarta, madis ka na kwarta.
0: Oh, kung gusto ng pagkatapos, yun, ano, naging daabi na siguro kwarta na tingin. O, tanong duma nga, is, so, number one, kay tanong duma na, bumutong ako kagaabi, ano, dulang, eh, hindi naabutan pa. Isa lang,
1: Tani, galing batas, tani, ang ginilog yung mga batasan, sorry, gida, tani sila na ang ginilog yung batasan ng ining mga alpiporoy. Tani ko mang warta sa tani gin ilog gilang tani ang batasan. Ang batasan nila ni mga mahambal na to ng mga call girl, money down. Hatag ang kwarta kayo. Hatag kwarta kayo. Hatag ko rin si mo ya.
0: Ay, duro dah. Subungan na gaamu na ngaway man iban kabalo. Kung first class pa ni, mahamot-hamot.
1: Tani gina ko nga, kasi gusto mo gid, gusto mo gid. Nga gusto mo gid na sir. O kaya hatang ka na yung 20 mil mo diya.
0: Gusto mo gid eh. Kwarta na mo, hindi ipromisa. Kwarta.
1: Iduhin na yung kwarta mo. Iduhin kwarta mo kay pagustuhan ta ka.
0: Ay, bisan nag-kay kinagpanaw. Bisan abutan ko mukon may nag-inakaktan ka.
1: Man. Kamiyari sa buli, 30 mil na yung gahin mo ka 30 mil kay pati sa buli.
0: Na, muna, nauna yung ngayon kung gilig ka, ha?
1: O, nadakpan sila, pinakahuyan pa sa, tapos wala pa sa may nag-inakaktan niya kwarta. Ay, Jesus na, ano ka? Busong ka pa! Ano?
0: Eh, paano nagpapungita na kwarta? Kano problema? Ay, ko, ay kung may kwarta, pa, kudaan ka di bataw, pero timprano pa, kung ang kusige, bataay, akon do lang. Ay.
1: Pwerte
0: gina. Pwede nga. Tapos ginawa, kung ano ka budlay, do karoon.
1: Ang kakita gani, mahilig, ang hindi pa kakita.
0: Ang magani, kasi do karoon, kung ano ka iwas, mabisan, tanong dumo, mulay gaso, luwan mong Mel City, apaw, ilang, no, hipos, nagtanis binit. Ay, ilang-ilang ah. Sama mo siya mo siya. Nahidlaw-gibla ko na si Imo.
1: Gani, manidlaw mo kami si Imo. Dako na gani ka regard si Imo. Hambal ni Ma'am Alice Friedrich sa mayong aga. Si Ma'am Melanie Harjolin. Si Ma'am Margie Cobilla. Si Sir Jespal. Damo na ka pangamusta si Imo. Nahidlaw gin si Imo.
0: Oo. Mugani eh, no, ano bala, wag gid ka pauli no.
1: Wali ko lagid.
0: Ah, gid ko gid no, ko sus mahal nga birhin sa nga tanan. Na indi ko sa incendio ka nagkatabo na sa aton subong. Ama mo tong isa hapon na may lino gani utak batyag ah.
1: Wait ka kabatsyag, di maayon ang ginawa ka kabatsyag, kaya kung nakabatsyag ka, mas maglagan ka naman sa dalom ka, basi maha, kasma ka na naman sila.
0: Datma, mapahimuyong gula ako sa country forever.
1: Hindi man forever. Ano exercise man, may time.
0: Sabi mo na niya daw, naglabog niya ka mo.
1: Huwag pa mag-ayo?
0: Ha?
1: Huwag pa nag-ayo ng kamot mo?
0: Ay, pa, huwag na ikas pa yung lima ko, ha?
1: Ah, mag-inakas pa, o. Sige, di, saan una kakso?
0: Ilang asad ba yung uno ko nung kami babalik ko?
1: Ay, buwas na! Buwas na na!
0: Ano yung pagkatapos, gani, may kontag niya, i-rehab.
1: Oh, i-rehab ba na, oh?
0: Ay, siya, oh, oh, katagal sakit na, ilaw lang.
1: Sige lang, ate.
0: Sige lang, ah.
1: At least may bago ka nga. At least may bago ka nga, past time, subong.
0: Oo, may dang program doon, may among gano'n doon, gano'n, ah?
1: Hindi, so nasan si Mana, balik na sa alas 12, ah. Kaya naka, may kapaayo-ayo lang si Senyorito Rodel Pulyon, ah. Hindi, nasan si Mana, ari, nasan si Mana, ay nakamikina, ah.
0: imong program ay dumanya alas 12 mo.
1: Ara, pirmi kita may alas 12 galing sa Facebook lang.
0: Ramah, isa ka na kamaan.
1: Di, hindi pa ulihian tanan, tuon-tuon gamay.
0: Isa-isa mo kung lumabalik sa regular programming mo dyan.
1: Di, basi na sun si Mana. Pero why pa sa radyo kay mahal pang gasolina?
0: Alam ba? Ito lang sa makyo, ang ganang mga kuhan nga dyan. So, ang ganang mga huti. Iringit, ha? Ustulong-ustulot.
1: Dan, hindi ka gani kapatay sa lamok. Hindi ka gani kapatay sa isang kalamok. Huti papat yun mo.
0: Hindi ah. Nahirap ka ka dang manog. Kwanto sa... Dang ano gani. Dang kumusti. Dang gapang... Kwan ah. May ganta lang to. Parang magra... Dang mga aswang. Lay pakaon to. Para tapos.
1: Isip. Iha na mga aswang. Pakaon to. Mga huti.
0: Oh, yes, sige na. No, thank you very much.
1: Iba, kasi alawon naman, iba na. Sige na, ipibotski, pag-alo-alo, madam. Salamat, Gid.
0: Thank you.
1: Idlaw, manda kay Nanay Bebotski. Ah, bawa nga ito mga senior citizen, bawa mga idlaw-idlaw, yung sa inyo. Testingan nyo mga senior tatudot, tilawin nyo ang Santon Plus Gold. Para malikawan yung diabetes, ano? Pag agadaw-adlaw ko mo inom sang Santon Plus Gold, malikawan yung diabetes. Dako itang bulig sa nga pagpanubos ang sugar level sa aton lawas. Kaya Santon Plus Gold supports health. Isa sa mga ingredientes ang Santon Plus Gold, ining ampalaya or amargoso na makabulig sa pagpanubos ang fats o kung cholesterol level sa aton lawas agad malikawan ng stroke kag heart attack. Santon Plus Gold, babagal na sa mga suki niyo mga botika na mas pinahusay, mas pinabisa at mas pinagaling. Kaya ang sangkap ni sang Santon Plus Gold, ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Mura pa, $14.50 lang. Barato ang Santon Plus Gold. FDA approved pa. Produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy. Isa pagid nga produkto ni Dr. Remelito Uy sa mga mahilig mangape. Ining Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Samtang nagainom kami, ni gamayong imo pamatyagan. May sa kape nga soya, xanthons, and malunggay. Kag hindi gid magsulabang imo nga sulok-sulok kay caffeine-free coffee siya. No, pwede gid imnon adlaw-adlaw, pati sa mga nagabuso, may balatian, may diabetes. Pwede-pwede ang Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Produkto ng kalidad ni Dr. Remelito o isang Yes to Health. Pwede mga kabisita sa Yes to Health Clinic, Domingo, Tubtub, Sabado. Para sa mga gusto magpa-check up sa itong mga doctors of alternative medicine. Hello, mayong aga. Hello?
2: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Sino ni?
2: Good morning, Lord.
1: Morning, sino ng party line?
2: Ano yung conference ko yun? Ito si Nora, una.
1: Ah, si Nora. Oh, Nora, may nga bag, may nga ga, kag si TI. Oh.
2: Mahambal ko lang kay Nana, pangayon ay ginasang susi ko ang lalaki. Kasi, kaya naman to ba siya, lumigyan sa lamang nagpasibay kaya sa data, sa porta. Pangayon ko lang sa skin to, pero kung hindi siya maghatag, hindi ayan yung anak, ah. Total, na ano ka naman, kabala siya, nagbusong ka. Ang wala natin ngayon, mayroong agalan sa kay Ma'am Dina, Ma'am Gersa, Ma'am Christopi, sa kay Sir Girlfriend, sa kay Sir Shoko, sa kama na lang natin mga OFW. Iyay mo, Tiyoy.
1: Salamat, oh, Nora, si Tiyay. O, conference call galing ni May pa, conference pa ni sila. Oh, sige, Tiyay, banat.
3: Ang advice ko kayo na, dapat lang, dito pa minsan niya, dito lang mga totoo. Pero si Ara na nga, ano niya na lang ang kas, ano niya na lang sa asawa, kawala yung advice nila. Pero mas napatihan siyang asawa ang lalaki.
1: Oo, oh,
3: pero sa ako natin yun, mal ang asawa at ang nasigol siyang lalaki. Kung masiway pagka-pyramid, 500 ang lalaki. Yun, galing siya sa lalaki at ang lana, wala siya matagaan 500. Wala siya ito yung matiwa 500. Libre kito yun.
1: Kailana, perdi. Perdi, sa katama yan.
3: Kung
1: ano yung mga kapwerte. Namarokan ko sa ano na lang, away tag-discriminate sa ato mga PWD. Nagakadlaw ganyan yung iba natin mga PWD. Ano niya? Namarotan pa sa sambulag.
3: Hindi man ito, PWD sa ula, tiyoy ang lalaki mong
1: subok. Eh, bulag mo, hindi kakita mo, tiyoy, PWD na sa. Na namarotan pa sa kanya sa bulag.
3: Sa mga nila, tiyoy nga, magano sa una pa na siguro, muna na ugali na. Lalaki, muna turuan na siya, hindi na sila sila, tiyoy.
1: Namaligin, bulag siguro.
3: Wala ang pamangdanan siguro siya. Kasi labi na ginaguro katulis kung wala pag ibang bulag siya masaya. Matulis gano'y nga mula. Ang wala nga.
1: Matulis gano'y nga mula.
3: Oo, matulis gano'y nga mula. Halos siguro kung hindi. Eh wala, siguro naging bulag mo sa mga ginoo ang iyang mga mata. Pero ang iyang mga sandata sa dalawang wala ginatuon ang ulag. So, sula niya ganyan. Kaya sa daso, mag-apply ka nga, marami sa susunod na life. Mas halong-halong ka. Kaya kung pwede, hindi mo kagig mo padala-dala sa kamay nga ko. Kaya kay bata, pagig mo sila na tiyo, wala kayo sa experience. Kaya kung dali lang madala sa mga sensasyon tiyo.
1: Na-scam sila na. Na-scam sa. Na-scam, gid siya. Na-scam. Yung promisaan sa 20 mil, pati-pati man sa, ngaway pa makapta. Na-scam sa.
3: Wala, oo, wala siya, hindi naman siya, kaya mo gani na nga, hara nga, naghayang, oo, wala naman ito kwarta. Hindi, layo talay ko na, mga, bayaran siya kay, money down, mago lay down.
1: Na, no, correct. Na, oh, money na, down, di antes ko mag lay down.
3: Oo, oh, tingnan nga, nag lay down na siya.
1: Money wala, down, down, para mapanty down.
3: Sana sa sasya, oh, daw na iyo pante. Kasi wala mo sa sasya, siguro tiyo pante. Kaya kami ganoon, guro, wala mo makla. Wala lang, iyo, lana. Eh, mahambalang yung bilikanan. Kaya, ano, bilikanan mo ang mahamba sa, ano, sa iyo nga, naging ama nga, madali lang nga. Laara na, tanggugan ang kinihimo. Binikanan mo man si Makulo, alang-alang man siya lang, hindi man pwede na siya lang Makulo. Talaan na pamilya, aharatan pa, huli yun natin. Ang ayawan niya na lang sa ano, at patawal sa ama, kung mga susinto. Kung hindi mong susinto, hindi mong ipag-ihasag ang basa. Ako lang natin yung wadba, advice pa. Good morning sa tanan-tanan yung OTW. Kayo mga Dennis, kaya ito mga Dennis. Kayo mga Sisi, happy birthday. Thank you,
1: KTI. Salamat, Ged, KTI. Kung ireklamo niya man sa mga pulis, no? Kung ireklamo niya man ba yung pulis niya, ti paano ka nalugusan sa bulag? Kung why ka nagpalapit ni siya, hindi ka malugusan. Ati pwede ka mga pangimadlos, pwede ka mga kabato. Matingala pulis niya, ano ko no? Paano kanina tandog ni isang PWD ni? Hindi na siga ni kakita, mahambal ka nga mahipos-hipos ka, yawan sa pangangapkap kundiin ka. Mahambal ang pulis nga, basi nagpalapit ka. Ano na yung mga angulo, mahambal ka pulis, basi may gintalyar ini, naskam. Agosto 5 sa Kuwait, mayong agasin mo, Magdalena Ganizera. Sa may uton, no, ang tamonan ng Ganizera family, salamat, salamat kay mayong aga. Kay Bing Tot, warning sa nagabingo. May nagbingo na da, Sir Bing Tot, bingo! Sa mga nagapulaw-pulaw da, salamay ni Nanay Bukay. Bingo! Euphemia Pabilyon, dala sa may pototan, kamusta na kamo da, Ma'am Euphemia? Na dalaman ng inyo balay da sa ginbahaan. O pwerte nga baha-baha da sa may pututan. First time ko na ba experiencehan sa mga taga-pututan. Amo na nga resulta sa mga illegal laging pangutod puno. Na wala ginabuslan, pangutod na nga pangutod. Hakabukiran, ikaw man, bubungkago ng puno ah. Ulingo ng puno, baligya puno. Amo na resulta sa mga quarry da oh. Pata mga ginalang tao nila, ginakinga yung mga nag-quarry. Pangutkot na ang tubig, nagasala-sala. Habang sa tubig, nababab na ubabuang na ko, makanto ko to sa mental hospital to. O tani, no, yung ginareklamo sa mga pumuluyo ni Subong, tani, may explanation man di. Ang DP, no, DPWH, dira sa may pototan, kagang ang LGU pototan, kay kadamo nagit sa mga pumuluyo nyo dahil, ng mga residente, na nagareklamo na first time in how many years, ano, how many decades yung natabuin ni. Alas 12.36, dugay-dugay. Kung nga, why matawag, masugod kita sa aton nga kalamang sexual. Sex education na naman kita. Kay Manwebes, boss, kwentong kababalaghan, ha? Sa may mga kwentong kababalaghan, share nyo gid, boss. Ang ining abahin, dulo na sa aton sa Nansleni Mint Oil para sa kautura naton dira sa may pototan. Mga nagtubog na sa may baha, bumailan aga mo. Tubuha ka mo lanag, banyusin nyo sang Nansleni Mint Oil. My name is Up Up Bunny, Alupanga, Alikis. Pati sa inyong balakubak, dandrap ninyo, pwede nyo inusnus, no? Sa inyong anit, kay may alpha lipolic acid ini. Mga kasama ang Nansleni Mint Oil. Pero syempre, ang Nansleni Mint Oil, kilalang kilala ini as pain reliever. No, basta nagpalakit ng kalawasan nyo sa pangkali nyo da, sa pangdagnas nyo da, panglimpyo nyo da, manyusin ang sangyan Nansleni Mint Oil. Amat-amat na mapawi ang sakit sa inyong kalawasan. Kaya after sa mga baha, pagkatapos ang pagbaha, ini naman, matuhaw na naman ini mga lamok. Bahaya naman ang mga ginbahaan, may mga nakastak, mga stagnant katubig. Uso naman ang dengue ni sus Nansleni Mint Oil. Samtang nagpanglimpyo ka mo, nagpanglimpyo 4S ka mo, manyos ka mo sa Nansleni Mint Oil. Kung wala ka mga long sleeve o de largo, manyos ka mo Nansleni Mint Oil. Kuha ng sakit sa kalawasan nyo, makaprevent pa na yung makabulig. Prevent sa kagat sa lamok, makabulig sa dengue. Nansleni Mint Oil, produkto na kalidad sa Herbs Med Farm ni Tita Arlene. Tiyoy sa mga nagapamati subunga aga, mayong aga, kina Dai Lourdes, MM, si Ugsoy, si Kenle, Kagmaye, Nicole, Sale, Angeline, Nene, Toltoling, labinigit kay Nanay Kaning, nga nagakaon kasaging. Ano nga saging na tinanok? Mamo, hindi naga nga saging, tapos may tinabal ka, no? May nga aga, kag nagapamati kami dito na sa imo, ha? Tanay, mabasa mo. Okay, wala problema, Sir Bingtot. Si Sir Jespal. At tapos, gini sila na karun mo. Nagpalapit niya, nagpadala-dala sa talya, rabi mo. Kumbaga, bata, naintuan. Ang disinwibi ka mo. Naintuan ka pa nga disinwibi. Bagay, may bangani, tigulang na, naintuan pa sang scammer. Bulag pero nami pero manyakis ba? Nami sipaon asa mabulid-bulid. Mabulid. Pwede niya tani himuon eh, no? Kung hindi niya gusto. Kaya siyempre ang kunyari bulag ba hindi kakita na. Hindi niya makita ang sumbag mo o katindak mo, hindi sa pang-aman mo. Kung gusto mo magbato, mapwede gid ka tama. Galing nadalaga ni sila na. Manyak klase tao, amo na lang sitwasyon niya pa, manyak pa sa timan, pusa agad si Inday Lana. Ambal ni Sir Jespal. Baw, kabuinas klase nga bulag tiyoy, no? Nakatilaw pa sa ngayahay. Di man bulag ang iya gusto ang nadala sa pera. Hindi nakita ang buho. No, pwede niya ganyan, intuan niya, bulag. No, hindi kita, oh, duhol niyang boulevard niya. Are, okay na, boulevard lang, ah. Para alaw busong. Ambal ni Sir Jess, ni Sir Mama Margie, Lana, ah, sulod, ngita, liwat, bulag, ama. Dapat gani amo na mga kululbaan kisaba sa magsulod ka tuod no kung nga ikaw paminsaro magsulod ka skabulig no kasambahay no, ang obra mo ni ti siyempre para makatibawas ka man para maka-income ka stay in ka pero amo ni gurong ginakulbaan no ang masaligan ng amo kung masaligan ng amo kung hindi gani masaligan may nabatsyagan ka mo intuition no may nabatsyagan ka mo nga hindi amo sa inyo nga ginasudlan. Halin na kamo da. Hindi nyo napag-ulaton nga may matabo pa sa inyo. Tuod gid man, oh. May nabatsagan ka nga hindi amo sa pagkapot lang. Tani, hindi na ko padayon di. Daw madisgrasya ko niya. Madam Alice Friedrich. Good then, Abin. Sir Alaygay na kita, Sir Jespal. Sala mo na, Lana. Kay nagpati ka man sa ginhambal sang amo mo, Abi. Nagapatintar ka gid sa iya tanyag nga doblihon niya ang sweldo mo. Nahimo mo na tungod man sa handum mo na makasupot pero sa pag-eskwela mo. Pero tani, wala ka gid nagpatintar. kita mo nadakpan ka mo sang ama mo kaya gin pa gin pahambalya pang ikaw ang nagtintar gin sulik siyempre sinubi protekta protektahan sang asawa bisan sala pa na bana sinubi protektahan lati siyempre ang ilang kakadugo sama huyan pambana niya. Hindi mo paga pahulog na ang bata kay dakugid na nga sala, buhian na lang ah. Makakita ka pag-uros ang ubra bilang timbang ah. Or iban pagin nga masudlan mo nga ubramban ni Sir Jespan. Ma'am Melanie Harjoline, kabusta po? Ma'am Telepi Fer, si Ma'am Gladys Estorque Orbe, nadala sila na kay Siling ganit dobliho ng iyang sweldo, 20 mil! Galing ang bana, way ubra mo! Ano sa ulo mo? Di ko naman ubra ni Mbana doon sa Lagurun, Manisa. At isa matag sa akong 20 mil. Din sa Makua. Ma'am Maria Rubicano ni Kato, morning. Hello, Nanay Bebo. At ski, ang bari Ma'am Telepifer. Pareho man sa amon to sa family ko bago lang kami. Bago lang sabog sang humay. Daw laya ko noon dahon sang paray. Ahay. So good na naman ano. Miss you, Nanay Bebotski. Ang bali, Ma'am Susan Pieces Car. Nanay Bebot, long time na wala ka bati laygay mo. Halong pirmi, Nanay Bebotski. Kibot tagani sa laygay ni Nanay Bebotski. Nga wise niya yung buyayaw sila na. Ralph Lawrence, pa-shoutout sa Amigable. Kag Hetchanova and Galgo Family. April Orsabia sa may Banate. Masbate, Banate. Nanay Rod, mayong aga man sa'yo. Florencia Sokal dito, Kalimpay. Kag Nanay Lorna Vasquez. Si Sir Bench Paranpan. May laigay si Sir Bench. Paganghal, good klase, bagi. Ining sila na. Bulag kontra mo, natuslukan pampurangkay mo. Imbis nga siya tanigin tusluk mo sa mata niya, ikaw pa ang natuslukan, Lana. Imuon mo upda si nanay mo. Tagbalik ka mo to sa amo mo. Kagprank ka nga suportahan niya ang imo nga ginabusong. Ay wala ka man mahimo sina. Mubuhi yung bata. Kung hindi, iwaragwag sa bilog ka barangay nga ginlugos siya ka. Amo man na, pakuya niya ka. Balusi! Nabalusi man sa. O kulbaan kayla. Porkit manggaranon sa kulbaan ka. Amal mo nga ginlugos siya ko. Yati, bulag man natin. Ikaw, tistingi, pakapot sa bulag. Kung mayo, kung makapamadlos ka na siya. Amon mo na. Ambali, Ma'am Margie, ako yoyo, igapabatsyag sa boss ko, pero wala siya batsyag sa ako na. Si Ma'am Margie, bulag kontra mo na hansakan ka pa. Tani kung gusto mo 20 mil, tani gin chupaping mo na lang. Talagin siya, papeng mo na lang. Kumaduwa, kumagwaan sa ati, easy, 20 mil. Wala ginausar utok mo. Amo na, hindi man natin mabasol. Amo na masiling natin kung gusto mo sang fast money. No, dasig nga kwartabla. Amo na yung gakalatabo. Kita mo, damo mga nagakascam. Tungod gusto na fast money. Ang kwarta tuod, gusto mo kwarta pero mas namin niya ginpangabudlayan mo sa Mayo. No Mayo ka pamaagi, ginpangabudlayan mo. Pero ini mga fast money, dasig nga kwarta, himo ka sa mga illegal, dali man naman maubos. Dala pa, gabaan ka pa na. Mga kasama, Nans Super Plus. Ang new and improved Nans Super Plus, isa pag itinig nga produkto de kalidad, ha? Sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa mga wala kabalo sa Mindanao, sikat-sikat ining Herbs Med Pharma Corporation ni Tita Arlene. Kay kadamo sila sa mga produkto de kalidad. No, hindi lang ang Mega Man, hindi lang ang Nans Liniment Oil, kag ang Nans Super Plus. Kadamo pag it sa mga produkto ini. Pero isa sa pinakamayad nga produkto produkto ining NANS Super Plus. Sang una NANS Herbal Capsule ini, pero subong NANS Super Plus na kay mas gin paepektibo kag mas gin pabaskog. Gintigo ba Mangustin Guyabano Malunggay para sa mabaskog na resistensya dugang nga enerhiya kag papagsik nga lawas adlaw-adlaw. Try nyo no pag inom adlaw-adlaw sang NANS Super Plus, ini ang natural nga proteksyon sa lawas and manggaranon sa antioxidants. Baga nakabulig din ni konta sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. No, available sa mga butika sa Binog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Mga kasama, pilia ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. And dugay-dugay ang ating kalamang sexual sex problem on air. Dulong sa aton sang Mega Man. Isa niya mga sex problems yung nakalatabo sa aton ining erectile dysfunction. Kumbaga sa basketball, kung ara ka na sa 50-hon o 60-hon, gusto mo, nasa utok mo na lang ang hulag mo. Pero sa totoo ng lawas mo, why na ihulag? Amo ni saya pareha sa nga mag-edad-edad na kita. Kung pag-abot sa kama, sa utok na to, nagadalaga na nga ma-round 2 ko karon kay misis ah. Ma-preparar ko sa buong. Ma-round 2 ko ah. Ahay, galing pagkatapos ang round 1, ah, why ka na ipusang. Tapos, experiencehan nyo na yung mga lalaki. Ah, nara ka na sa kay nanay, ay sus nagaluya pang imong lawas. Ngunyan na, ano ni nga klase nga lawas, di nga luya-luya lawas ya ho. Daw nag-aagay kastigo. Na erectile dysfunction ina yan. Kung isa, dalaman sang stress. Dala sang depression. Ang inyong kakapoy, amo ni saya. Ang solusyon, Mega Man Herbal Capsule. Numero 1 ini nga kapsula pan lalaki sa Bilog na Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay misis nagabato sa pulaw nagapapagsik kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Inom kita adlaw-adlaw. Kung gusto nyo adlaw-adlaw maga ratsadahan ka mo ni nanay adlaw-adlaw. May problema ni kay puro herbal mo. Pero kung gusto mo nga kada weekend lang para malimpyuhan ang imong tubo, hindi mga matuktukan, inom ka duwa ka kapsula sang Mega Man. Antis sa antis maglabing-labing. Mga 30 minutes o 1 hour antis ka maglabing-labing, makapreparar si nanay. Pabalo mo kay nanay ga, mainom ko Mega Man dugay-dugay. Bo si nanay na, landawabla, pag inom mo, dugay-dugay, manibim. Pag absolute niya sa banyo, may dala na sa gunting. Yamano ka gunting ay triman ko ni ga.
4: Triman ko ni darling. barber's cut ko ni.
1: Puro herbal ang ingrediente sa Mega Man. May sakap na tongkat ali, ginseng, maka kag horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect, pero ang frontal effect, may jan gid na yan. Mauhog-uhog gid yan. Mabahamba ko, mabalbal kagid niya yan. Tandaan, basta happy ang wife mo, happy ang life mo. So tandaan, mag Mega Man Herbal Capsule. Available sa mga butika, biskan wala kasang reseta. And FDA approved, walang side effect mga kasama. Mega Man Herbal Capsule, produkto ni kalidad sa Herbs Med Pharma Corporation.
5: Isugid kay Tihoy.
6: Atak, RMN.
1: And amang agda kita na isa inyo mga kasama sa maabot ini nga Domingo now. This Sunday mga kasama, magupod sa atin nga RMN Blood Donation ang DYRI 774 RMN Iloilo kag ang IFM Iloilo magapatigayon sang blood donation drive ini nga Domingo Agosto 23, 2026 Domingo ini nga adlaw. Masugod kita alas 8 sang aga, tubtub alas 12 lang sang udto. No, ang venue ang dira sa may barangay Ungka Dos Pavia. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano kag bilog ng SK and Barangay Council ang venue ta, presko ang venue ta, aircon ang venue. GT Mall Pavia, second floor. So sa Domingo, sa mga luyang magpadunar sa ilang adugo, ha? GT Mall, second floor, kita ay kita sa Sunday. Ini isaman ka partnership sa mga masunod, ano? Fifth Logistics Distribution, Fifth Distribution Logistics Services, nga ginapanagian ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center, nga ginapanagian ni Mr. Raffy Kindaw, M. Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Celine Fuentes, Susie Inc. nga ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol kag ang GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo City Chapter. Sa 50 o ang 50 nga successful blood donors, magabaton sang tag 5 ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson's Cinema, samtang sa mga youth naton, no? Ang successful blood donors ang may love gift, no? May dugang nga 500 pesos para sa inyong apliti-pliti. Namin, oh? Sa mga gusto mag-donate sa ilang adugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita ha? Sa Domingo, alas 8, so Sabado pa lang, hindi na kamo mag-shot-shot, tulog temprano, ay mabulig kita salbar sang kabuhi sang iban. Sa namin ang feeling, no? Sa namin isang feeling, basta ikaw nagabulig, wala binigit salbar sang kabuhi sang iban. Ikaw naman, liwat maho sa Domingo. Why na na host Sir Gispal sa Domingo? Mag-donation drive na diretso. Ano abi nyo? Fishing tournament? Nami yoy nagagastos galing sa nami gastos tiyoy halin sa pinagpawisa naman kaya pinangabudlayan ka nami gidno. Ma'am Rosie Crisostomo Romero, mayong aga. Kagawad Noel Coscoluela, mayong aga man sa imo. Ang nanay Florence Socalito Kalimpay, tamayaw na si Edna Perwalila. David Socalito kagay Cap Melvin Cubar. Sanga Barangay Dungzol Pototan. Jojo Sedano, morning tiyoy, story balbal na tiyoy. Balbal, sex education. At dali nang git, kalma. Embong Celoberes, mayong aga man sa imo. Classmate Margie Cubillas. Hey, Ma'am Avic Paez Esmeralda. Si Sir Romeo Manay Jr., Reynard Aljo. Si Sir Christopher, Ma'am Christopher Morris. Si Sir Ruter Infante. Sir Kim Yvonne Ferrares, Maya Dayad Gidnya Aga. Si Sir Noel Jimenea, mayang aga man. Sir Shokoy Shokokoy. Si Sir Marlon Franco Supremo. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pidena family. Salamat sa inyo, ha. Kay Langa Liz, salamat. Kay Regan Jan Cesar, ang pitcher sang litik. Kay Beauty Cesar, mga Cesar family, may dahid gid nga aga sa inyo. HH Florentino Vlog na may mga vlogger man nga nagapamatig sa aton. Salamat, ha. Tani ma-picture-picture nyo man ang programa, isugit kay Tiyo. Kay Sir Gelfred Dionio, Ma'am Grace Soberano, Durem de Sedusa, Ma'am Inday, Mary Lou Estellore Patino, Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Happy Birthday, Ma'am Cici Jackwix, kagay kay Mayora. Hello kay Ma'am Cindy Popo, belated Happy Birthday, Ma'am Cindy Popo. Salamat man kay Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyurina, Ma'am Mary Recabar, Angel Cuevas, and Ma'am Mafe Pedregosa Andaya. Elmer Alfaraz, Wenda Dalumpines, Norman Lopez, kay Ray Mark Bruno de Aces, Ronel Sonio Ben Sorongon, Mary Jean Surya Alim. Salamat sa inyo, ha. Kaga good morning. Buluban tayo ng ating kwento. Mga kwentong balbalbalanay. Ang aton nga mga storya. No storya nga... sex stories. Ang kalamang sexual, no, amo na nga aton nga storyhan dugay-dugay sa may mga sex problems pwede nyo gid. No, pwede nyo gid. Nga storya kay Tioy Pancho ang inyong mga sex problems. Pero diri sa syudad sa Iloilo, mga kasama, ginsugura na sa Iloilo City Government ang turnover sa mga punong barangay, ang mga cheque sa bawat barangay makikinabang program. No? Ginapangunahan ng Mayor Raiza Trenas, kagliga ng mga barangay President Maria Irene Ong, ang inisyal nga distribusyon sa mga punong barangay sa Lapuz kag Mandurriao. Suno kay Ong ang nabilin nga tseke ipanagtag na sa iya opisina sa pasunod nga adlaw. Kinahanglan lang suno kay kagawad Ong nga may resibo nga ma-issue ang barangay agud ma-release ining 200,000 pesos na cheque kada barangay. Tig 200,000 ang kada barangay mabato nila ini. Kagamiton sa proyekto ang 100,000 ang proposed project no sa barangay. Kag scholarship naman ang nabilin na 100,000 pesos.
7: Tatak! RMN.
1: Galing naman yung ginareklamo sa iban ko no sa scholarship. No, kaysa scholarship daw palapit sa luwag. Kung sinun lang ang lapit, kahit biskan may kaikasarang sa pag-eskwela daw wala ginatagaan. Yan yung mga lapit lang sa luwag ko no. Amon siya nakapulos ko no, makapulos. So tani, piliun taman no ang mga beneficiaries no dira sa scholarship. Yan yung mga estudyante lang nga may kasarang no? May kasarang sa pagtuon, may kaalam. Galing wise lay kasarang sa pagbayad sa tuition, dapat amo nang aton unahon. May iba na abing scholar tapos naga-drop out man. No, gina-scholar sila pero sagay lang lagaw. Patagaan naton sa mga deserving, no? Deserving, that's the word, mga deserving, no, na mga estudyante, ng mga scholar ng bayan, no? Hindi naton pag-uyangan ini. No, ang kwarta nga ginahatag sa aton nga local government kag national government. O dapat hindi naton ginauyangan. So para hindi mauyangan, i-research nyo inang estudyante anong iyang background sina. Anong obras ang ginikanan, makasarang bala ini? Ang iya ginikanan tuod ba makapatuon siya sa senior high tuod ka tubtub college? May mga paryente ini sila bala nga nagasuporta halin sa abroad. O dapat hindi lang basta may abroad. O hindi na. Kahit tutod may man, may mga parente sa abroad pero wala man kapadala sa ila. Dapat gani screen gid mayad. Scholarship sa. O, ang estudyante bla, kamusang iyang grades sina? Lantawunta mga previous grades niya. Kung kamusta? Kung dapat bla nga tagaan naton sa suporta para mapadayo niya pag-eskwela para makatapos? O ang ining estudyante, puro ng lagbong. Sir, tagaan pa pasang scholarship. Hindi git pag-uyang eh. Kwarta ni. O dapat sure bolunta ni ang mga beneficiaries ni. Ang mapuslan, kaya makabulig kita, nga makapagraduar. O para kung makagraduate, mahatag naman kita sa ibandira. Hindi lang palapit duwag, idulaon ta na sa ato ng palapit-palapit duwag. Unahon ta pamilya ta, kayo ta pamilya ta, dapat sa tanaga pungko ko. Kung amo ng mentalidad sa inyong mga kapitan, kagkagawad, sa maabot ng eleksyon sa Nobyembre, islay na sila, way na pulos. Oy, si John Borges Abordahe, kamusta pang? Ara ka pa sa China o nakasa ilo ka na sa Europe, parekoy? Balbonico Bembang, may nga gaman kay Sir Rex Goko Verde. Nalantaw mo movie, wala ko pa malantaw. Sir Jespal, wala ko pa malantaw. Sako ko gina, sako ang apo. Haloson nga, makapungko lang ko gani sa balay, iduhol dahil ng akon, apo sa ako. Ang naging isang babae kong apo. Hidla mo ko sa tisay mo, Tiyoy ba? Hello, I miss you, Tiyoy. Jojo Sedano. Salamat, Gid. Sige, ginapahibalo lang gali, no? Pahibalo lang naton sa aton mga kauturan. No, kay ininga Domingo na eh. Ipangita ko lang, anay, dalingi, panawagan kita, anay, ha? Dahil ininga Sabado ba? Sabado ba o Domingo? No, let me see, let me check. Ang panawagan nanin natin ini ang lubong, ano? Sa family friend namon, mga kasama. Dira sa may Kalaparan. No, amo niyang ang pamilya Ribalyos. Daway ini nga simana ang lubong eh. Ah, dalingid ah. Napangitaon ko anay daling. Kaya pagkatapos, please bear with me. Ang aton nga kalamang sexual na kita. Sex education on air, nagkalain-lain ni mga problema. Ang aton nga i-share sa inyo, duwa ka problema, no, kalamang sexual. Ngayon, ginapangita ko din na tuman. Nadula ito. Dalingid, dili ko lang pangitaon ko sa messenger, guru. Rebalyos. Dalingid, ha? Dodong Malan Rebalyos. Are. Mga kasama, announcement kita, no, public service announcement. Ginapanawagan gali ang mga kakilala, himata, kag-abyan sa mag-amay nga sanday Arturo Turing Bautista Rebalyo Sr. kag si Arturo Lupoy Malan Rebalyos Jr. nga sila ang nagtaliwa na. Ang ilang lubong hiwaton sa Miraculous Medal Parish sa Kalumpang Molo, Iloilo City ining mga bot nga Agosto 22, no, ini na nga Sabado, alas 2 sa hapon ang misa. Pagasundan ini sa nga lubong nila sa may Forest Lake sa may Mandurriao. Sa liwat, aton ning ginapanawagan, ano, tanan-tanan yung mga kilala, himata, kag-abyan, nanday Tatay Turing, no, Arturo Turing Rebalyos Sr., kag ni Arturo Lupoy Rebalyos Jr., nga sila ang nagtaliwa na, kag na-schedule ang ilang lubong sini nga Sabado, Agosto 22, ang misa sa Miraculous Medal Parish sa Kalumpang, alas 2 ang hapon. Pagkasundan sa pagdulong sila sa ilang katapusan ng panhawayan sa may Forest Lake Mandurriao, ang nagapanawagan ang Pamilya Rebalyos. Lon Rojo, mayong aga, tama gitiyoy, kabati lang sila nga may abroad. Wala nila ginalista, wala nila anay gina-verify, no, ining mga mahambal nga may pariente abroad. Mahambal nga hindi na pag-ilista na kay may pariente na abroad. Hindi man masiling naton nga porket may pariente sila abroad, ginasuportahan na sila, no? Hindi man ina iyang given ng iba niya. May tod, may mga parente lang abroad, pero wala man gisuporta sila. May gisuporta sila, ginatagaan sila every Christmas or every birthday, pero when it comes to their studies, wala. Amo na sang una, basta gani may IX, may abroad. Ti ano kung may abroad? Bayaw ko to nag-abroad. Ti ano karon? Ari pa ko sa Macau ay okay. Pag halong-halong landa, John Boards abordahe. Sige, ari na mga in-open ko lang ang mga hangaton niya sex problems. Mga kasama, para sa atong mga kauturan, no, nga nagaproblema sa ilang pagpamuin, delikado yan. Kung may problema ka sa pagpamuin, mga isa kasimana, kaduha ka lang mamuin, delikado yan. No, dapat adlaw-adlaw, makapamuhin kita. Ang aton ginakaon, ang hindi mapustan sang lawas, dapat ginapagwa ina iya. Pero ang iban, to nakapagwa, pero gamay lang. Naman ka doon, hindi ko solve. Nila. Kung abo nang imo ginabatsagan, constipation, constipated ka. Mas mayo inom kayo ni isang super fiber, no, babakal yun sa mga butika. Super fiber, imno nato ni kada gabi antes kita magatulog or antes kita magpanyapon. Kaya ang super fiber sang life extension, ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agad hindi magtinir ang higko sa inyong kolon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang inyong immune system kag pagtuga sang balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyong kolon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber para malikawan nato ng colorectal cancer or colon cancer. Damo na nagkalamatay sa colon cancer. Isa na di ang akon nga Iloy.
8: Tatak! RMN
1: Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, and another quality product ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga suki niyo mga butika kag sa Life Extension Pharmacy. Mga kasama, abri na Lunes, Tubtob, Domingo. Pwede ka mo kabisita dara para magpa-check up sa mga doktor naton, Doctors of Medicine, mga eksperto, lisensyado, kag mga Doctors of Medicine, mga doktor din sila yan.
8: Tata!
1: Bisitahin nyo lang sa lower ground floor ng Robinson's Haro, J. De Leon area, sa may Tagbak Haro, Iping San Jim. Barangay Poblacion Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasi, SM City Iloilo, Lower Ground Floor, Bangga, Dama, Santa Barbara, sa May Uton, tubang sang Iglesia ni Cristo kag pinakabag-o nga branch diretso sa May San Miguel, Jordan, Guimaras. Pwede pa check up ha, hindi niyo na paghulaton nga maglalapay inyo balatian kag magdakong galasuson sa ospital. Samtang temprano pa check up na sa Life Extension Medical Clinic. Mamarul Marilo Villalobos ng Luben Store sa May Lapas, mayong aga sa imo. Hidlaw na ko sa show, May! Ikaw man dahalong tiyoy sa game. Domingo pa game namo, pero ganun, gisi ang ako no. Gisi ako nga ring finger. About nga nagisi ni si Yaya. Pero kaya, good luck team bypass kamatwan. Ready na. Tamang oras, mga kasama, alauna sa isna.

0: sa anumang sekswal, bantayin kada Huwebes nga adlaw diri lamang sa RMN isugid kay Tiyo.
1: Mayong aga mga karatsuman, welcome diri sa numero 1 nga programa kada kagahon sa overall number 1 sa Iloilo, ang RMN ng Iloilo. Sa mga nagalantaw sa ato sa Facebook, DYRI RMN Iloilo sa ating Facebook page, mayong aga sa inyo. Sa YouTube at RMN Iloilo Official, kag sa RMN apps naton, salamat, salamat, good. Sa tanan-tanan, kapamati, ka nagasuporta sa programa yung sugid kay Tiyoy. Kada Webes, kalamang sexual, problema sa sekso. Sex education, naman na ginatulod subong. Sang city council nga may sex education pero kita ya. Oh, na banse na kita pila nakatuig sa education. Because we want to educate most of the listeners, you know, when it comes to sex. They call it taboo. Pero sa aton mas maayo ini na may sex education para malikawan nato ng mga sala mga ginahimo nila kaga makatuon man kita no. Sa mga buluhato nila, nagma-inform, well-informed man kita sa insakto mga paghimo sa nga ginatawag nga panghilawas. Mayong aga, unang istorya kay Junji. Tawagan talang kuno siya kay Jun. J-U-N, Jun. Yoy, mayong aga, ay salamat. Daw nagkalakas ng looban ko, Tiyoy, na i-share ang sex problem ko. Adri sa programa ay sugit kay Tiyoy. Yawan man ko pangita sa radyo. Sabi ko, ano, nag-resign na naman si Tiyoy Pancho. Dugay na ko sa imo nagasunod, Tiyoy, isang soltero pa ko. Dikto ka pa sa piyak na pukatod. Sang si Papa Pancho ka pa. Sang Papa Pancho ka pa, nagasunod na ko si imo. Subong, asa Tiyoy Pancho, sunod na ko gapon si imo. Tawagin na lang ko si Jun, Tiyoy. Balan ko kung ipakita ko ang picture tanga duwa na nag-picture-picture sa dinagyang madumduman mo ko. Pero subong hindi na ako soltero, may asawa na ko, Tiyoy. Gusto ko i-share lang nagligad nga bunan lang ini, Tiyoy. Sang bag-o ko kasal, no honeymoon, sang akon nga asawa. Dira ko man niya kilala ang akon nga pangasawa, Tiyoy. Ay, tuod ka? Dira ko man nakilala ang akon na pangasawa sa imo nga programa. Sa pihak mo nga pukatod, kami gid nagdayunay. Pero nako, naglakat ko pa abroad. Ang ako na pangasawa, naglakat man abroad. Pagbalik namon, ginplano gid namon na magpakasal. Kaya subong, Tiyoy, why na? Ari na kami di both sa Iloilo. Nag-aubra na ko subong, Tiyoy, sa isa ka call center. Si Mrs. naman, ara man sa balay, work from home siya, Tiyoy. Pero happy. Ang amon niya, sex problem, natabo ini, Tiyoy, sang pagkatapos ang amon kasal. Nag-honeymoon, normal lang ini, nag-honeymoon kami, Tiyoy, dira man sa Gimaras. Sa isa ka resort, Tiyoy, sa may Gimaras, nag-arkila kami sang isa kabalay, malapit sa beach, nga duha lang kami. Natapos naman, Tiyoy, ang amon nga first episode sang amon nga honeymoon. Sa pagkadason nga adlaw, Tiyoy, ara ko sa may ara na kami. No gabi, kag nanaog ko, Tiyoy. Pagpanaog ko, para magkuha sa nga gamay nga kalanon, mga prutas, kag tubig, nag-shot ang akon nga misis nga yara sa babaw. Nagsiling sa sakon nga ano, dugay ka pa da. Hot na ang misis mo. Daw wala ka ganahaw. Sa akon nga pagbasa sa chat, Tiyoy, ang ginhimo ko daw pampainit ba. Hama ko, nagchat ko pabalik siya. Hama ko, hulat ka da. Kay nagakaon pa ko diri sa mga prutas para pampainit pagid. Pampainit pagid sa kobra ko. So ginhimo ko, Tiyoy, Nag-selfie ako. Nag-selfie ako. Kaga syempre huyat-huyat ko man ang akon nga kobra. Ginpicturean ko sa nag-selfie ko kapot ang akon nga kinatao for short ano. Kaga ginbutangan ko sang caption nga preparar Canada my wifey. Andirito na, nag-ready na si Cobra. Nag-inom ko tubig, nadumduman ko tiyo, nag-inom ko tubig, nagkaon ko tiyo eh. Kaga, ginsend ko ang picture. Pagsaka ako sa babaw, tingala ko kay Mrs. Tingalo kay Mrs. nga nagalantaw siya sang TV. Ayam ko, huy! Ano ni, nga nagaulat ka pa sa TV, may gin-chat ko da sa imo, nga preparar ka na da. Haba naman ni Misa, sabat ka sa akon nga, anong chat, wala ka man may gin-chat sa akon. Kagiinap ako di gahulat sa imo. Sus, tiyoy. Sanggin lang taw kung akon nga cellphone. Na wrong send ako, tiyoy. Napadala ko ini tiyoy. Ang picture ko tiyoy, napadala ko sa family reunion Viber group message namon. Sa Viber ko napadala. Sa family reunion Viber group message ko napadala, tiyoy. Sa akon nga kakulbado, hindi ko pagtulukon. Pero ang resulta, tiyoy, ang una nga nag-scene sa ini nga picture, ang biyanan ko, tiyoy, ang ugangan ko nga lalaki. Ang sunod nga nagsin, ang ugangan ko naman nga babae. Kag nag-reply pa ang ugangan ko nga babae sa GC. Nagamal niya nga, Day, halong sa kobra, baka makamandag yan. Sugod sa moto digto, tiyoy. Ginpromisa ko nagit sa kaugalingon ko na hindi nagit ko magliwat-liwat sa pagpadala-padala sa mga messages no, labi na gid ang mga sexy pictures either na misis o sa ako no. Wala na kami ga send the nice na, tiyoy, kaysa sobra na akon kaumul-umul no, sobra sa kaumul-umul, tiyoy, na wrong send. And nakita gid sa bubilog nga pamilya ining picture ko. Ginhinagaw ko delete. Pero daw too late na gid ang pag-delete ko, tiyoy. Kay tani ko na picturean ko kung nakita ko nga wrong send. Na-delete ko na tani. Pero gintapos ko pang akon kaon-kaon sa dalom, sambalay. Pagsaka ko ay sus nakita na sa bilog nga angkan. Pero good to say, good to hear, tiyoy, nga si misis ko wala man nahuya. Wala man sa nahuya, kagaging

0: cones, ano? Biskan gali, may istorya ko nga ako nga friend na technician. Technician sa cellphone. Biskan na delete mo na gali ang imo nga message, no? Ang imo nga picture, no? Ikuha mo. Picture ka. Ang kalabanan sa aton, picture, picture, picture. Pili, pili, pili. Tapos, nato kita sa messenger. Tapos, ipadala naton, di ba? Gina-copy o gina-attach picture, gina-send, no? Bisa na i-delete mo na, delete to all, GC man siya, i-delete mo nga, i-delete. Once kali maguba ang phone mo, no, just a food for thought, ano, FYI for your info lang. Biskan i-delete mo na gali ang mga picture, hindi na madula, hindi na ma-delete sa hard drive mo, sa hard drive sang imong cellphone. Unless na siguro nga ipasak mo like iPhone, di ba? Pag iPhone mo, i-connect mo sa imong cellphone, sa imong computer o sa laptop mo, naka-iTunes ka, di ba? Pag from iTunes, makita mo tanong yung picture, i-delete mo to. Pwede mo ma-delete. Pag dinadelete mo na yan and then i-sync mo sa phone mo, deleted na mga pictures na na-sync mo sa iTunes mo. Diba? Same with Android. Mo abot ko anong Android. Pero siyempre, iTunes is, i-plug mo sa iTunes. Once sinaksak mo sa iTunes, tanan nga application mo, tanan nga games mo, tanan nga contact mo, tanan nga mga picture mo, ginasync niya na digto sa iTunes. Para kung gusto mo panason sa phone mo, wala problema. Kung gusto mo balik, kaya saksak mo naman sa iTunes, i-restore, ibalik mo. So, amo na gali sa cellphone, bisan panason mo pa ang mga picture mo manually sa imong cellphone, hindi madula. So, the point is, sample, naguba cellphone mo, picture-picture ka na, abi mo, na-delete mo na, nadula, na naguba cellphone mo. Or worse, nadula ang cellphone mo. Pwede gali ma-restore in ang mga pictures. So, okay kung ikaw. Cloud sa Android, cloud, okay. Thank you, Sir Jespal. So, matabuin na is, mayo kung ikaw. Mayo kung parehas ka kay Junjun nga kubra. Mayo kay parehas kay Junjun nga kubra ang imo nga kargada. E paano kung... kung ano lang na, kung... earthworm. Tama ka agad, Jamaica, di mahuyan ka. Worse yet, mga kasama, paano kung mga picture ni misis mo? Ginapangsay mo, ginapicture-picture, mga video ninyo. Ginapang-picturean nyo kung agaling nyo, ginabidyo nga kung agaling nyo, kung may makapulot, madula, kung mapapakayo mo, tapos nasaksak to, tapos hindi pa masaligan ang mga technician ng iban. Tapos ipalaptain na sa internet. Tinahuyan pa ka mo. So the moral of this story, kay Junjun, yes, hindi na nga ma-picture-picture pa kamong actual na kamo. Likawan nyo ina mga picture-picture. Kay base mahuyan kamo. Mahuyan ang bilog nga angkan ninyo. Maguba gid ano? Mapahuyan kag ma-trending pa kamo sa Facebook. Mayo kung lalaki lang pero kung babae ba kahuluyan. Alauna 20. Mayo nga agad sa tanan. Antes kita magbasa sa ato nga next sex story. Ini nga porsyon, bulog nga ginadulong sa ato sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Life Extension Vitamin D3. Kahit subong, atong pamatian si Ma'am Lorena Maringal para sa iyang bata nga si John Maringal.
2: Kamusta gali mamang iyang bukol sa liog niya before?
3: Oh, no problem na siya dahil sa Life Extension, very good.
2: Sa kabangkalan ka mga brands ng clinic, ma'am, no? Nagakadto?
3: Yes, sir.
2: As in, nagkupos ganyan, ma'am, totally, wala ka na ganyan may makita nga trace ng bukol sa iyang liog.
3: Sir, talos, hindi mo wala na, sir. Thanks very much. Bigyan, sir. So, continue, sir, ang iyang pagamit.
2: Sang Life Extension Vitamin D3?
3: Oo, sir. Ang iya pag-take, sir, 2 times.
2: Ikaw ang nanay ni Sir John, no?
3: Oo, sir.
2: Sino gani atong ngalan, ma'am?
3: Lorena Maringal. Ay, gusto ko magamit man sila putob na gusto may ginabatyan pag ang adawala na taga-anesthesia sa ibang nga bulong mm-hmm. At sila sila extension.
2: Aha.
3: Ang Life Extension yun, brato man lang. Trumayo ka, blaser.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Tatak! RMM.
0: Mga kasama, Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataas lang ang vitamin D3 level sa

Ang dugo para makabato kita sa naman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay na cancer. Inom kita at least 2 ka soft gel sang life extension vitamin D3 at dawadlaw. Kayang isa ka soft gel 1000 IU. O inom kita 2 daw nagpainit ka na nimo. No, this is called a sunlight in a soft gel. Ang life extension vitamin D3. Aprobado po ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa liwat, hindi nyo nagid paghulaton nga maglala pag inyong mga balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Adlaw-adlaw, inom kita life extension vitamin D3. Pwede ni sa mga bata, tigulang. Pwede sinama sa mga nagabusong, nagapatiti. Pwede sa mga kabataan. May balatian man o wala, mag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3. Kag kung may ginabatyag, early signs nga may ginabatyag ka. No? Katuin na din ang life extension medical clinic. Pwede ka mo na magpakonsulta sa mga doctors of medicine, mga medical doctors na Lunes, Tubtub, Sabado sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic. And idira nyo mo ng babakal ang tanan-tanan yung mga produkto na kalidad sang Life Extension Philippines. Siluwat, para epektibo ang resulta kada aga. Pagkatapos pamahaw, 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Pagkagabi, antis man yapon, mag super fiber. Ang ikaduwa naton ng sex story. Mayong sa hindi.

Sige. Ari naman, puro lalaki niyao. Bakit babae? Sa dason may babae isa eh. Ginapilian ko niya ang sa babae o sa lalaki. Ano gusto nyo? Survey. Ang kikina kay Junji, pero namin yung sa lalaki. Ano ang gusto ninyo? Ano ang gusto ninyo? Survey. Ang sex stories ang babae o sex stories ang lalaki? Nangita-ngita tindihan na eh. Sige, ano ang gusto nyo? Pili, pili. Ang iya ka babae o iya ka lalaki? Eh, basi basa ako. Amin niya nga, tani. Babae naman. Tige yan. So, babae. Iya ka babae, basahon ta. Okay, no problem. Kay may lalaki, tani namin yung sa lalaki. Pero unahon natin, baki-baki. Isa sa lalaki, si Junji. Okay na si Junji. Next natin, mga kasama, ang problema ni Helen. Mayong gabi, tiyo, gabi. Aga na ni Nanay Helen. Mayong gabi, tiyo, pancho. Una, gusto ko magpasalamat sa tanan-tanan nga tagpalamati nagligad ng ayoko sang laygay. No, nagasalamat damo man naglaygay sa ako. No? Hindi ko na ma-recall ang problema eh. Pero sige, Nanay Ellen, you're very welcome. Silingan nato, basta may problema, isugid kay Tiyoy. Hindi lang sugid sa problema, hindi lang sa kalaman sexual, hindi lang sa kwentong kababalaghan, pati problema sa barangay. Basta hindi lang utang, problema sa barangay, isugid kay Tiyoy. Yung managaling programa natin, isugid kay Tiyoy. Mo kay puidigid masugi is masugidan kag makasalig ka mo nga ang inyo ginasugid hindi naton ginabutangan tiil. Tawagan na lang ko kay nanay mo Helena taga diri sa city proper. Ang akon nga bana tiyoy siman kada simana nagapuli. Ah, kada simana. Nag-obra nga kong Mr. Tiyoy sa probinsya bilang isa ka guard. Nadugay na ini siya, Tiyoy, sa kumpanya niya nga ginobran sa probinsya. E masaling ko, Tiyoy, kabuot bala sang iyang employer. No, kabuot sang employer niya ni. Una, Tiyoy, ang sa nagsugod siya na sultiro pa ini sa Tiyoy. Gira na sa nagsugod, wala na singin buyan sang amo niya. Asa subong manog 59 na sa 59 na sa dasun bulan. Dira man sa gyapo nagaubra Tiyoy. Kadamo blasang mga benepisyo nga ginahatag siya, mga SSS niya ni, ang mga pag-ibig niya, wala problema kay amo niya. Gintagaan pa sa motor. No, motorsiklo parang iyang nga iyang transportasyon pagkadto diri sa syudad. Ang amon nga duwa ka kabataan no ginhimo scholar sang iyang employer sa ilang kumpanya. Kagin promisahan pa ang akon nga bata nga babayi nga pagkatapos niya kuno sa accountancy no i-hire nila no makapasar man sa board o hindi i-hire gid nila ni pero kung may ara kuno nga chance nga mag-board no pakwaon gid sila ang mabayad kabuot gid Tiyoy sang iyang amo nga chinoy init yo ang iyang amo kaga siya man nasaligan no kung may mga family mga reunion family reunion ginaupod kami Tiyoy kag siya pang ginahimo ko sa driver sang iyang amo nga chinoy kabuot Tiyoy sang pamilya and isa ina sa amon nga ginapasalamatan no nga natupaan nga ubra sang akon nga mister pati ang akon nga mga kabataan dako gid Tiyoy nga utang namon kabalaslan sa ilang nga pamilya amo ni ang ilang apelyido amo ni sila okay no lapit dira sa may Pavia na nigali nanay nanay sa may Pavia ini kilala ko ni ang pamilya no kumpanya ini ginapalagihan la ni sa may Pavia Tiyoy natabo ni Samon. Although nahuya ko pero gusto ko man mag-share ito para balos man sa mga nag-laygay sa akon sa problema ko. Kami na gusto ko man i-share ang natabo sa Montiyoy na sex problem ni mister ko.
Natabo ini tiyoy mga 3 years ago kung ako madumduman. Siyempre, si Mana ang puli. Mapuli ni si Mister ko Biyernes. No, tapos Domingo. Aluna, Domingo sang Alunes ang kaagahon. Biyahe na sa tiyoy pakato sa obra. So kung kisa tiyoy hidlaw lang ginatawag, biskan masiling ka nga medyo malam na, pero may hidlaw-hidlaw gidya tiyoy eh. Yang ang lalaki tiyoy may kinahanglan man, kami nga mga babae hindi man kami magpa plastic-plastic pa. May ga kinahanglan man kami sang init, init sang halok, init sang kupo, kag init man sang lawas ang amon nga bana. Kag hindi lang responsibilidad sang asawa ang magpausar o magpagamit o maghilawas sa iyang bana, kung hindi responsibilidad man sang bana, nagampanan man ang iyang responsibilidad sa amon nga mga babae. Nagabot ang akon mister, Biyernes eto nga gab-iti yoy. Ambal niya, naghapit lang sa ginhapit na si sir niya. May dala siya panyapon. No, ang bilin-bilin bla sa restaurant nga sosyala. Ginkaon namon. Timing man inatiyoy nga Biyernes, naglakat ang akon nga duwa ka bata. Ang isa to nag-attend sa debut. Ang isa ko man nga bata nga lalaki, nagupod man siya mga barkada, man night out, night out. So, paglakat nila, do parehas man siguro tiyo yung amon nga ginapaminsar. Nagtulukanay kami ni mister, wala man kami maging meet lang. Paglakat sa mga bataan, pagtapos ng amon panyapo ng himos, kulpi na kami nagtulukanay ni mister ko. Daw abot niya, kag-abot ko man, ang gusto namon nga duwa nga matabo. Wala sing ni Hainoy, wala sang istorya-istorya, wala sang wakal-wakal. Gulpi na lang tiyoy. Na kami, ako nagkadtun ako sa amon nga banyo. Nagpanibin ako. Pagkatapos ko panibin tiyoy, nagadali-dali man ang akon nga bana. Nagsulod man sa banyo, kag nagpaligo siya. Hambalya pagani manguskos ko bala mayo bla. Kay daw mayo ini nga semana para sa ako. Daw timing. Wala niya makuha na istorya pero nagpabati-bati siya. So green flag bibla tiyoy nga uy. Naga in line ang amon nga paminsar nga gusto namon tiyoy. Nga maghilawas. Excited naman ako tiyoy no. Kaya siyempre, sa isa ka semana daw, duwa o tatlo, duwa ka adlaw, maximum, kumakupod ang akon nga bana. Hindi lang excited sa istoryahan ay tiyoy. Hindi excited man sa haplosanay namon. Pag-abot ko sa kwarto tiyoy, naghigda na ako. Dugay-dugay, mga 5 ka minuto, nagsulod na ang akon nga bana. Kag nagsiling sa sakon nga ti, nga anak kabayo ka pa. Sabat ko siya, sus, itrangka anay ang puwertahan. Safety kita anay. Utrangka hato anay ang aton mayor nga puwertahan. Kag diri sa kwarto, itrangkahi man ah. Budlay na ba si maabdan tabla. Nagdali-dali man ang akon nga mister. Sa iyang pagpanarado sang amon nga mga puwertahan. Pagsulod niya tiyoy, nakibut siya. Kay nagahapa na ko tiyoy pero wala na ko sang bayo pambabaw. Naga-underwear. Okay tiyoy, nakapanti na lang ako. Ah. Hindi man ako kadakuan tiyoy. Nga babae, 5'2". Pero hindi man ako tambok pag hindi man ako niwang. Medyo may gulubuloboy yun siguro sa dalasang edad. Kaya pabatsa ko daw 54 o 55 na ako ni isang ininga tabo. No? Nakibot ako tiyoy, sa nagahapa ako tiyoy, gulpi na lang ako tiyoy ginmasahi. Masahi nga puros hagod na nahidawan kong ahagod sa akon nga mister. Asta sa akon nga mga hita, asta sa akon likod, sa akon liog. Medyo ginahapit-hapitan niya man ang kilid sang akon nga dughan. Kung sa diin tiyoy, nagpalang init man ang akon nga kalawasan. Mabatsyagan ko man tiyoy samtang naghahapa si mister ko. Noon na nawabatsyagan ko man ang init sang iyang mga lawas.
Samtang nag-istorya siya ang banyang aga. Gintagaan ko bla ni ang ginhatag ko si Muga nagligad nga bulan nga ointment diin na to. Sa akong nga pagpaminsar tiyo ay daw nadumduman ko ang balko nga ang ginpatago ya sa akong nga ointment. Habo ko ara sa may aparador sa ibabaw sa wala. Hamba niya ano to ha? Makot ko siya ano to ha? Ang niya ginhatag ina sa akong sa nga akong niya amo nga inchik. Inang ointment. Hamba ko anong ointment ina nga may mga ointment man ti diri, may mga balanyos man kita diri. Nga akin ang lan mo pa na hamba niya nga ga. Lain ini nga ointment. Ang akong ginabanyos subong. Pampadula ini isang sakit sang lawas. Ang ginhatag sa ako ni boss ko. Pangpasakit sang lawas. Why ko gawa tumahampang tiyo, mahangpan, mo maintindihan ang iyang ginahambal. Kay man, sa sobra kanamis ang iyang paghaplos tiyo'y. Ito nadulang akon nga problema, kagdugo utaw-utaw ng akon nga paminsaron. Ginpatay niya ang suga, ang amon na nga gamay nga daw emergency light ang nagasiga tiyo'y. Nga daw maaninag mo man kagamay, ang amon nga mga lawas tiyo'y. Gulpi siya nagtindog, tiyoy. Kag may ginlabot sa aparador. Kaga gin... Hita ko man, may ginbanyo siya. Sa iya, nagatindog na gani, tiyoy, ang iyang uraro. Nagatuloy mat kita ko, daw nagatindog na. Pero daw ginbanyosan niya. Naging kablitan niya to, ang ointment, ginpus at puga, ya gamay. May nagwa nga daw likido. Sa inang tube nga color green kag ginkuha niya ginparipis na sa iyang palad kag ginhimas niya no panaog pakapasaka sa iyang uraro ang ointment kag ginbutangan naman asa wala niyang kakamot ginpahida niya ang ulo-ulo sa iyang uraro sang ini nga ointment sa amon nga pagpadayon siling niya ga ilang kutsang gamay nga minuto ha antis na magpainit pero samtang ginhamba niya tiyoy ginahaplos siya manggapo ng akong kalawasan sang ginpikpik niya ko tiyoy hamba niya nga ga hapa na akaya na sa akong nga excitement tiyoy nag kaya na ko tiyoy dalabika. Ay daw matsag ko daw basa na gid ko tiyoy sa iya pala nga panghaplos. Ginhalukan niya ko tiyoy, ginpaliguan niya ko sang haluk. Nga daw uhaw nga amo tiyoy. Kaginpalibutan niya ko, ginpaliguan niya ko sang iya nga mga haluk. Halin sa akon nga labi paliog. Makadto sa akon nga dughan tiyoy. Kang naghambal sa tiyoy nga ready na. Langga. Sinulod niya tiyoy, batsag ko basa-basa na gidman ko kag tindugon gidang iya. Ginpasulod niya gid tiyoy ang iya nga uraro. Nag-ugayong ko kagamay, kag daw nagturong ang akon nga mga mata, saka namiturn sang ako na batsagan. Ugaling tiyoy, wala pasang 20 segundos. Tiniklod ko siya. Kag batsagan ko tiyoy, nga gintiklod niya man ako. Basi paminsaro niyo tiyoy, nga magwaan na sa hindi. Sa pagtiklod ko siya, nabatsagan ko nga daw gintiklod niya man ako tiyoy. Kagulpi kami, nagsinggit nga, agay! Ang nabatsagan ko tiyoy, daw ginasunog ang akon niya purangkay. Daw nagabagabag ka nga init ang akon niya purangkay tiyoy. Hindi sa gwa kung hindi sa sulod. Nagkuha ko din sa trapo tiyoy. Nagkuha ko sa trapo. Kitrapuhan ko nga ako purangkay ali sa sulod. Pero hindi gid madula.
Nagdalagan gi ko tiyoy sa banyo. Kaga nagpanghugas tiyoy, hindi man gyapon tiyoy. Kung sa mahambalik pa, kahapdos sang init tiyoy ang nabatsagan ko. Dugay-dugay kita ko sa kama tiyoy. Parang matay ang akon nga bana. Ginkuha niyang habol kaga ginabagid niyang iyang uraro. Naging parupot niyang habol sa iyang uraro kaga ginahunos butong. No? Ang habol. Hambal ko siya, ano ni ang ginigamit mo? Ano ni ginhalitan mo ko? Sus tiyoy, nagtindog siya. Pagtindog niya tiyoy, ginlakap-kap niya ang aparador. Ginabriyan ko ang suga. Ang ginusar niya, naging bagnos niya, hambal niya ginhatag ni boss niya. Para sa rayuma. Hindi ini para papatindog. Sang ginbasa ko tiyoy, ang gingamit niya, ang ginatag siya ni boss niya, ang balanyos para sa rayuma. Ambal ni mambasi, bitit. Ay tiyoy, sa halip na romansa kag panghilawas ang natabo, naging emergency room. No, naging emergency room ang amon nga senaryo. Parehas kami naglagan sa banyo samtang nagasinggit nga agay sa sobray ni kahapdi. Kung gisa tiyoy ko, gadlagan, mainit hapdi. Pero kung maglagan ka kag mahanginan, nagabugnaw. Pero kung wala hangin, pwerte ang init na mapasok ka. Kintutukan ko sang electric pan, tiyo yung pati ko. Hindi tutukan ko sang electric pan, ang ako nga purangkay. Nabugnaw. Ang bana ko, pow! Pinaliguan niya, gin si Junior niya, ginabunan, gin kaduha ka bisis. Isa man lang abon electric pan pagkabot ni banahon, no, pagabot ni banahon sa kwarto gin number 3 niyang electric pan. Parehas kami nagipingay kami sa kama, nagapulong ko, pero parehas kami nga nagabika ka para imaigo sang electric pahangin sang electric pan ang amon nga mga kinatawo. Basi to yun. No, sanitary, basi bitit. No? Mayok yung hindi. Isa kang puti na, no? Ano na? Ang liquid. Hindi, yan ba niya? Daw, creamy. Parehas ako nag-ipigay sa kama. Nagpoko kag nag-gabi ka. Pag ginapahanginan sa electric pan. Bao, tiyoy. Nagtulukanay kami. Imbis nga tampaong ko sa tiyoy. Pagtulok ko sang itsura niya, parehas kami nga pang agoy-agoy. Parehas kami gabi pang agoy-agoy. Sang nagtahaw ang hapde, tiyoy. Nagtulokanay kami kay parehas kami nagahuba. Kag nagurok-okanay kami duha kadlaw. Wala, gabi natabo sa mga gabi, tiyoy. Pagining siling ko siya, kung nag-inom ka na lang sang Mega Man, hindi pa tani matabo sa aton sini. Pero tiyoy, at least no, adere ko na batsagan tiyoy, nga akon bana, nagpuli siya, nag-i-effort man siya. No? Maging optimistic na lang siguro ang paminsaron, nagdayaw man ko sa akong bana, kay nag-i-effort man siya. Ako magpuli siya, nag-usar siya na, no, hindi man para sa iya, para man sa amon nga duwa, para siguro makapalawig man kami duwa sa kama, sa mabulong ang amon nga kahidlaw. O dayaman ko siya, kaga lesson learned na lang ngayon, tiyoy, guro sa amon.
Nagsakon nga ba na nga hindi ka sagay banyos sa imo nga oraro kung wala ka kabalo kung ano ina. Kaya ginsugid sa iya ni boss niya na ini pampasakit sang lawas. Base kay tungod in check, base na misunderstood niya lang nga ini para palakit lawas. So dapat sa mga lalaki, hindi yan ay sagay pati-pati sa mga ginataliyarda kung ano-ano nga mga ointment o balanyos. Basahan nyo anay kung FDA approve yan. Correct, no? Correct. Kaya nga Mega Man Herbal Capsule, FDA approved. Kag herbal food supplement siya. Ba kung bin, kung Voltaren sa rayo. Amo na guro, amo na ganyan. Voltaren sa rayo, malam. Kaya ang Voltaren sa una bulong. May ara ko na mo. Ang una bulong ng Voltaren, pero subong ointment na, papwerte para kakahang. Ang Bengay pagid, bau pati kakahang. So sa ito mga kasama, yan po ang ating kalamang sexual. Ang ating mga sex stories na gina-share sa ating mga listeners. Ano? Salamat guys sa mga nag-share, no? Sa ilang mga sexcapades, ilang mga sex stories. Salamat na pagpupulutan ng aral. At least, subong. Basi may hagad kay Mrs. May ban news kita. Read the label first. May ban mga balan news nga. Wala na kabalo, expired. So, read the label first. Ang best before seal niya, ang expiration date. Kung hindi ka mo sigurado, pwede nyo i-search, no? Sa i-Google. Pwede nyo i- GPT chat na pwede, pwede AI pamakuton mo, i-Google mo, pwede rin. O hindi magpatuga-tuga, baway inyo kinatao mayo kay way ng utod. I-search nyo anay, antes nyo ibanyo, so antes ka mo mag-inom, i-search nyo anay. Kung wala ay naging na-recommenda, hindi nyo sagay inom-inom. Because some enhancers might work for other people, pero hindi para sa imo. Basta sa iya, kaya. Kaya sang korason niya. O paano ikaw? Nagpa-check up ka ba? Antes, di ba? Pero ang Mega Man, mabakal nyo ni sa botika, biskang may kamuriseta. Kaya ang kabaskog ang Mega Man. Sa mga balanyos, yan, check nyo anay. Antes nyo ibanyos-banyos. Hindi ang sa ulo nyo, ibanyos nyo matindog. Kung gusto nyo matindog, ito niya, laki-lakihi. Mayangaga kay Tristan Abonado de Aces, Ma'am Rona Mahandukon. Kay Ma'am Nelia Cordova. Hello, Ma'am Nelia. Hernani Moleno. Shout out to you kay Jay Fajardo. Watching from Badyangan, Iloilo. Shout out sa Rindahi family. Si Lucia Rakinel. Salamat, man. Si Sir Jespal Basi, Dragon Balm Orbitit Ointment na gamit yan. Ambot, basta kahang ko mo. Ma'am Rona Mahandukon, Ma'am Telly Paper, si John Bosch Aborday, nakakadlaw ka man pang. Lon Rojo, kadlaw-kadlaw. Si Edna Mol, basi Bengay of Voltaren. Tani, nagkuha sila ice tea yung kagahampulan para mabulubugnawan. I-ice compress. Mayong nga gawan kay Boss Johnny Figuro. Sir Johnny Figuro, dala sa may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. No, abre na. Ang Iloilo Terminal Market, kay man, na third floor gani, abre. Sa mga bolantero at bolantera, alas sa isang aga, tugtob alas sa isang gabi. No, tugtob alas sa isang aga, the following day, abre na ang Iloilo Terminal Market para sa mga gusto mangumpra sa mga ginabulante sa third floor. Pagpanaog ninyo, naog ka mo, nahapit ka mo da sa may Figuro Meat Shop, amo na bakal na ka mo da sa inyong isubak da sa inyong ginpambakal. No, nga mga ulo tanon. Sir Johnny Figuro, para press kang karning baboy, karning baka mo. Likaw sa ESF, pag Figuro ka na. Base asiti di mansanilla, tiyo. Hindi ointment, mama margin. Base katingko, tiyo. Katingko, meo. Bench Palagpan. Salamat. Mama Mario Rubico na Ricato. Tamyon si Caproni Paguntalan sa Pararo Surtigbawan. Turbo Mateo sa Molo. Ang kitamyon si Gold Star. Si Engineer Bebot Edro Solano. Ng Bebot and Milas na Labahan. Mayong aga. Dinasin mo sa Canada. Si Ito Hector. Kakay Mamari Chu Espinosa.
kay Tatay Honorato Tatoy Espinosa, kay Kinanay Kunsing Espinosa sa Tatoy's Manukan. Mayong nga aga sa inyo ah. Sa mga bugtaw na da. Atong mga kauturan. Uy, happy birthday! Radyo Man, Abby Babiera, gira sa RMN Davao. And kay Ma'am CC Jekwix, mayong aga. Si Vicray Pelicoy Asong, a steady pulse na ga-monitor. Kagawad, Vicray Pelicoy Asong ng barangay Pili Ahoy. Kag si Elias Regondola sa may Pili Ahoy, nagapamati man si mo. Salamat, gid, mga ka-Radyo Man. Oh! Umagang kay ganda, kay Webes na kadasig sang inadlaw tano. Webes na niya buwas kwentong kababalaghan. So tutok lang karon sa patrol 774 and part 2 syempre Biyernes na ina. Ang pagsunod na sa aton nga isugid kay Tiyo, so kwentong kababalaghan kita. Sa may mga kababalaghan story, share nyo lang kay Tiyo Pancho, aton na basahon. Ang ininga bahin, dulong na sa aton sang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mapapa-wow! Kasasarap sa Kapehenyo. Kaya man, 14 ang ingrediente. Herbal coffee. May sangkap ining collagen. Mangosteen. May malunggay. Garcinia cambogia. May chia seeds. Black cumin. Kokwa. Goto cola. Maca root ginseng kape. May non-dairy creamer. Nagmayara pa sang stevia. Ginpatamis ini sang stevia. So kung diabetic ikaw, ginabawalan ka magkape, ay magkapihin nyo ka. Stevia, kag mga sangkap niyan eh, dumakadugang bulig ini eh, para mag-ayo ka. Ang Kapehenyo nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, kilala ini nga makabulig sa imong pagpamuhin. Nagapanamis ang pagpamuhin, nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatia, nagaparelax. Sa ating panghunahuna, nagapautay sang pulaw. Kaya syempre, pinatamis ang stevia kag non-dairy creamer. What else could go wrong? So tilawin ninyo, bisan isa ka box o tatlo ka putos. Inom kami, testingan mo. Sigurado gid nga mauyunan mo ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Available na sa mga butika. Basta may makita ka ganing Soft Touch Wonder Oil sa butika, matik may Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee dyan. Pero kung makasaboy ka mo diri sa syudad, pwede ka mo ka swing sa may Zamara Shop, iping sang Sarabia Optical, sa may Mary Mart Mall Activity Center. Once you're there, pwede ka mo ka pamangkot kung pwede ka naka, paano ka paka-order online. Alauna, 53. Hasta din lang ato nga pagpakalagad. Bantayan ang madasun nga programa, alas 3:30. Department of Agriculture para sa ato mga kauturan nga mga mangunguma. Kaga ato mga kauturan nga mangingisda. Sa ato mga pinalingga ka mga suke, ma-on-air kita sa radyo, alas 4. Bantayan ang pangunahing mga balita sa unang radyo. Unang balita. Nabinigid ang weather update na ito. Kaya may apat kita na mga weather disturbance sa palibot, no? Sang asagwas ang Philippine Area Responsibility kaya sa sulod sa Philippine Area Responsibility. So ato nini buluban tayo. Ulo aligmat lang kita sa hanging habagat nga base ba may posibilidad nga magdala sa pag-ulan subong nga Webes. Today is August 20, 2026, third Wednesday, and tatlo ka adlaw na lang hampang na ni Alex Yala. And buwas nga adlaw, Biyernes. Hindi ka mag-absent sa obra mo subong. Hindi mag-absent sa klase. Kay buwas nga adlaw, holiday, Ninoy Aquino Day. Sa alan sang atong news center ni Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, ni Radyoman na Chief Atoy alias sa transmitter, kag aking technical partner na si Radyoman Jason Renzi Cabatania. Mga kasama, kitakits na naman kita karon sa RMN na Patrol 774. Kag sa programa isugid kay Tiyoy. Ining yung alagad, inyong ka Radyoman, Tiyoy Pancho. See you later. Ciao.

0: Plus Gold.
1: Kasi Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
3: Charm, tab, car, mamong pumakablog. Tanggal amoy kundog sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pambang kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
0: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pagkal, sumang muli ka.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Jesus, ako at makapadayon sa ina pagtatap sa ina kaunahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ina at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo ka na ang ila alamihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang langit. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan at tawara kami o Ginoo.

Ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito nga mga suki nga tagpalamati sa ito nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagapod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Kay Acting Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa, subuman sa HEPE naton sang Provincial Office for Agricultural Services sa Probinsya sang Gimara, Sir Alvin Nava. Maayad-ayad gid nga aga, maayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang nagaupod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Sa aton nga mga netizens di man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa maayog id kamo nga kahimtangan, kag keep safe always gid sa inyo nga tanan. Sa gihapon ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Kag nagligad nga gabi aton nga na-experiensyahan ang mamunog nga ulan sa iban nga parte sang probinsya sang Iloilo. Gani magulo aligmat gid ang tanan labi na gid sa mga manubo nga lugar para nga mangin alerto kita kag makahanda kita sang aton nga mga kagamitan nga hindi mabasa sang tubig baha kung magsulob gid man ang tubig sa aton tagsa-tagsa ka panimalay. Subong sa aton nga mga mangunguma, preparahon ang aton nga mga kahon dira, buhangan naton kung madamo na gid sang tubig para nga hindi matipag ang aton nga mga kinahon.

0: ngation sang bulan sang Agosto. Kaguna naton tagaan sang igtalupangod subong nga aga nakabalhag sang masobra 50 milyones pesos o kon 50,000 pesos nga kita ang kadiwa ng Pangulo sang Department of Agriculture Western Visayas sa una nga 5 kabulan sining tuig 2026. Ang kadiwa ng Pangulo, isa sa mga programa sang aton nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagatuyo nga mapabaskog ang farm to market chain sang aton pungsod samtang ginasiguro ang mas dako nga kita para sa mga mangunguma kag mas barato nga presyo para naman sa mga bumalakal. Sa aton departamento, Department of Agriculture Western Visayas, may ala kita 120 ukon 120 ka mga mangunguma kag mangingisda sa rehiyon nga nahatagan na sang oportunidad nga makabaligya sang ila tagsa-tagsa ka mga produkto sa aton nga mga kadiwa ng Pangulo outlets kag masubra man 125,000 ka mga panimalay ang natigayon nga maserbisyuhan naton o kung naka-access sang barato nga presyo sang mga nagapangunang nga balaklon. Para sa mapasangkad kag mapalabot ang programa, ang aton departamento padayon sa pagpartner sa mga ahensya sa nakalinlain nga ahensya sang aton gobyerno kaangay sang Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government, kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, subong man sa National Irrigation Administration, pati na sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, kag mga state universities and colleges, upod man ang Gimaras Electric Cooperative. Ang aton mga ginlawag ng mga ahensya kag mga partners naton ang aktibo bid nga nagapakigangot sa aton nga mga institutional buyers kag sa aton nga mga manok display, mga asosasyon kag kooperatiba nga sustainably nagakadtugid ko nagabaligya sa mga schedule nga mga dates o kon mga adlaw. Kag nakapasalamat man kita sa pagsapdag sang aton nga mga suki na sa kadiwa ng Pangulo hindi lang diri sa syudad sang Iloilo kaupod ang aton mga kalain-lain nga mga ahensya kundi sa iban pagid nga mga kaprobinsyahanan nga may ala man kita ginabutang nga kadiwa ng Pangulo sa atubang sang tagsa-tagsa naton ka mga kapitolyo. Halimbawa sa kapitol sang Antique, kapitol sang Aklan, kag kapitol sang Rojas. Kusa din sige-sige ang pagbaligya sang kalidad nga maprodukto sang aton nga mga manguma sa nakasarangan nga presyo nga pwede gid ma-access sang aton nga mga pumuluyo. Salamat sa tanan nga nagsapdag sang aton nga mga kadiwa products diri sa Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid ang aga kay Sir Hipolito adila sa San Dionisio, Iloilo, subong man kay Sir Jong Mendoza. Kita kits kita dugay-dugay kag aton nga mga farmers adila sa Estancia, Iloilo sa aton bulig sa mga manguma ginpasangkad nga Agri Services Kalaban. We hope nga may madamo kita sang mga duta nga fit for analysis para sa aton nga mga soil samples kag ginapangabayan man naton aton nga mga farmers nga magtambong sa aton nga Services Kalaban nga magdala sang mga samples sang ilang peste kag pamalatian nga nakita sa tagsa-tagsa nila katalamnan maging ina peste sa palay, peste sa maes, peste sa ulutanon o kon peste sa aton nga mga fruit trees nga aton na obserbahan, no? Dalhon naton para nga ma-diagnose ina sa mga kaupod naton sa Regional Crop Protection Center, kag batagaan kamo sang insakto nga management, kag prevention, kag malikawan naton ang dugang nga pagpanghalit sining mga peste. Maayad-ayad bang aga sa mga farmers naton dula sa Batad, Balasan, kag Carles Iloilo. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa, Kadalagan sang Agrikultura. Dugang naton tagaan sa Italopangod, subong nga aga gin-implemental na sang Department of Agriculture Western Visayas ang 500 ka hektarya o kon 500 hectares hybrid rice model farm projects sa napulo ka mga kabanuahanan sa Bugos nga probinsya sang Antique kag Iloilo sa tion sang sining wet cropping season. Lakip sa mga model farm cluster ang nahamtang sa munisipyo sang Kulasi, Hamtik, Patnongon, San Jose, kag Sibalom, samtang may ala man na ginpahamtang sa probinsya sang Iloilo sa mga kabanwahanan sang Ahoy, Concepcion, Igbaras, Pavia, kag Saraga, kung sa diin ginatamnan dini sa mga isa tubtob duha ka insect registered hybrid rice variety. Ang ini nga proyekto ang nagatuyo nga iduso ang hybrid rice varieties kag moderno nga pamaagi sa pagpanguma, pareho sang soil analysis, insakto nga paggamit kang abono, kag paglakip sa management sang pest and diseases. Ang tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan ang aton nga mga farmers nga nagkapasakop sa sining proyekto nga 50 hectare model farm nga talangan sang palay kung sa diin target ka mga mangunguma nga makaani sang 6.5 to 8 metric tons kada hektarya, kag 500 hectares ang plano tamnan sa tiyon naman naman sang dry season o kon sa masunod nga cropping season naton. Ini nga proyekto ang nagatuyo nga mapataas ang production sang humay, ma-improvar ang farming practices, lakip na ang pag-adapt sang sining nga mga teknolohiya sang aton nga mga mangunguma, kag mapasaka ang kita kang mga mangunguma sang palay sa Bugos nga Western Visayas. Shout out sa aton nga mga farmer cooperators sa nakalinlain nga mga hybrid rice model farm naton diri sa probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Antique. Panginbulahan gid sa inyo nga kamo ang napilian nga mangin showcase sang sining teknolohiya naton ang paggamit sang hybrid rice nga bini. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Rene Famoso, kag Ma'am Susan Famoso, kay Sir Manny Ulanday, kag Ma'am Elimia Ulanday. Shout out, mayo lang nga pag pangapi-ngapi dira sa aganan Pabia Iloilo. Subong man sa kay Director Larry Nacionales, Dr. Joyce Windam. Good morning, Dr. Joyce. Kag kay Sir Ermelando Miniel, Sir Billy Melodias sang Badyangan Iloilo, kag kay Ma'am Arlene Esquadra. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa, Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Kay Sir Mariano dala sa Seven Cities sa Alimudyan, good morning gid Sir Mariano, salamat sa pag-upod sa aton nga programa, Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Shout out man kay Ayan Kian Garcia Piso, kag kay Ernie Kasumpang, kay Sir Arnel sa Unoy. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa, Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Kapin 24 ka mga coffee merchants ang nag-confirm na nga mag-participate sa Kapita sa merkado. Lakip ang mga coffee shops nga yara mismo sa mga merkado kay iban pa nga mga homegrown coffee businesses sa syudad. Ini nga aktibidad isa ka weeklong coffee festival nga iga patigayon halin Agosto 22 tob-tob 28 sa Iloilo Public Market. Sunod sa kay Benjamin Nino the Fourth, Marketing Officer sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office, pulo ka mga coffee shops halin sa mga merkado ang gin-invite kag nag-confirm nga mag-upod samtang ginagdaman ang iban pa nga mga Ilonggo coffee shops. Hindi lamang coffee shops ang gina-target sa festival kundi pati ang mga coffee farmers, roasters kag entrepreneurs agud maipakita ang nagatubo nga coffee industry sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag man sang aton nga opisyal nga isa sa ginapabugal subong sang syudad ang nagatubo nga coffee industry kag paagi sa sini nga aktibidad mahatagan sang oportunidad ang mga lokal nga coffee businesses nga mapakilala ang ilang nga maprodukto kag talento. Libre man nga ginaagda ang tanan nga mga merchants nga magparticipate kag mag-offer sang mas maayo nga presyo o kon mga promo para sa mga bisita sang kapita sa merkado. Suno sa kay ninyo, hindi lamang ini limitado sa merkado bangod luyag man sang aton city government nga mapabaskog ang lokal nga coffee business kag mapalapad ang culture, ang coffee culture sa syudad sang Iloilo. Panginbulan sa aton nga mga coffee growers dira sa Nagpana, Barota, Cavieho, Iloilo, dira sa Banwasang Haniway, Lambunaw, mga coffee associations naton, dira sa Three Sisters Barangay sa Banwasang Leon, Iloilo, may manamit man nga kape, dira sa Igbalas, Iloilo, shout out sa aton nga mga coffee growers dira sa Banwasang Igbalas, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Kag we hope nga makita namon kamo nga magapasakop sa sining aktibidad kapita sa merkado diri sa syudad sang Iloilo para matilawan naton ang nagkalain-lain nga manamit nga kape nga produkto gid sang aton nga mga mangunguma. Mga coffee growers naton diri sa probinsya sang Iloilo. Kaga good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton sa San Joaquin. Shout out sa inyo sa kay Sir Kinard. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Dugang naton nga tagaan sa Intalopangod subong aga ginarekomenda sang Lopez Sugar Corporation ang pagpaayo sang mga practice kag protocol sa pagdumala sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Ilabi na sa mga sugar cane field na apektado sang sining peste. Base sa gin-present nga rekomendasyon ni Mr. Mark Fornales, ang cane sourcing manager of Lopez Sugar Corporation, wala pa sang isa lamang ka konkreto nga bulong nga makasolbar sa RSSI. Sa baylo, ginapatigayon ang series of spraying o kung sunod-sunod nga pag-spray bilang pamaagi sa pag-control sang nasambit nga peste. Gin-emphasize man ni Fornales ang importansya sang mas regular nga pagbisita kag pag-monitor sa mga sugarcane fields. Gin-explicar man niya ang mga tubo isa ka low intervention o kon lazy crop bangod kumpara sa iban nga pananom. Mas manubo ang intervention nga ginahatag sini sa tion nga nagatubo na apang sunod sa iya hindi ini dapat pasagdan lang kag kinhanglan man masami nga mabantayan ilabi na kung may nagaatake nga mga pameste. Sa ginpatigayon nga pagsinapol, ginpakigbahin ni Fornales nga dako ang epekto sang RSSI sa pagtubo tubo sang tubo, bangod ang peste nagakuha sang sustansya halin sa tanom, ilabi na sa mga dahon. Kung madamo na ang parte sang dahon sang tanom nga apektado, mahimo ini makapaluya sa tubo kag mag-aapekto sa iya abilidad nga makakuha sang kinhanglanon nga nutrients para sa husto nga pagtubo. Gani, hindi lamang pag-spray batok sa peste ang nalauman nga solusyon, kinahanglan man nga mahatagan sang husto kag nagakaigo nga nutrisyon ang mga tubo agod makabulig sa ila pagbangon kag pagpadayon sang pagtubo bisan pa may pag-atake sang RSSI. Ginpahayag naman sang SRA o Consumer Regulatory Administration nga ang mga small planters ang isa sa mga sektor nga mahimo maapektuhan sang dako sang paglapta sang peste, gani kinahanglan sila mahatagan sang gakaigo nga technical assistance kag impormasyon pati sa pest management. Samtang sa isa ka survey nga ginpatigayon sa 200 ka medium kag large sugarcane planters, ginabulobanta nga yara sa 11% ang apektado nga lugar, mas manubo compare sa ginreport nga 35% nga affected area nga gin-declare siyang Sugar Regulatory Administration. Apang ginpahayag ni Fornales nga kinhanglan pa ang padayon nga field validation, monitoring kag coordination sang mga planters, lokal nga panguluhan kag mga nagkalain-lain nga ahensya agod mahibaluan ang aktual nga extent sang paglapta sang RSSI kag mapatuman ang mas epektibo nga intervention. Gani, ginarekomendal ang mas stricto nga pagsunod sa ginapatuman nga pest control practices, regular nga monitoring sang mga uma, husto nga pag-aplikar sang insecticide kag paghatag sa nagkaigo nga nutrisyon sa tubo bilang kabahin sang mas komprehensibo nga pamaagi sa pagkontrol sang RSSI. Gani, dali sa probinsya sang Iloilo, may mga na-monitor man kita nga mga infestation sang RSSI sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan. Kagyari ang panugyan sang aton Iloilo Provincial Agriculture Office bahin sa sining malapnagon nga sakit sa tubo o kompeste sa tubo ang RSSI.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kon Red Strip Soft Scale Insect isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ini nga insekto makahalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom nga nagapanubo gid sang aton kabugusan ni ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagginang kag pagkapilit sang mga dahon bangod sa honeydew o kunduga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kunsuti mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinay-hinay nga paggalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tugtog-pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kun management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sa mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kun paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kun seedlings padulong sa iban nga lugar para hindi maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendadong kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang mga insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, kinapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa atalamnan. Kung makakita kamo sang sininga mga senyales, ipahibalo gilayon sa Municipal Agriculture Office o kung Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuliganay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdum halin sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
0: Yes, amoy ato ang aton pahanomdom bahin sa RSSI halin sa opisina sa Iloilo Provincial Agriculture. No? Sa siningat niyon, aton nga pamatian ang aton AgriBit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am J. L.L. Shane Ismao J. sa imong balita subong nga aga.
2: Para sa mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas. Ginapalig-on sa gobyerno ang kampanya batok sa illegal, wala na report o wala na regulate nga pagpangisda o kung illegal, unreported and unregulated o kung UII fishing pagi sa paghatag sa mas dakong papel sa mga komunidad sa baybayon sa pagmonitor kag pagreport sa illegal na aktibidad sa dagat. Sa Puerto Princesa City, Palawan, ginlunsar sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DADFAR, kaupod ang U.S. Embassy Manila's Fish Right Program, Palawan Council for Sustainable Development kag University of Rhode Island ang Community UII Fishing Reporting Center. Ang reporting center nagahatag sa direkta nga dalan para sa mga mangisda ang residente sa baybayon nga makareport sa ginapatihan ng illegal nga pagpangisda ang iban pa nga mga supak sa kasuguan sa aktibidad sa dagat. Pinaagi sini mas madasig na ma-validate sa mga otoridad ang mga report kag makarespond sa mga insidente. Sa Lokay Agriculture Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther E. Bayate, importante ang impartisipasyon sa mga komunidad bangod sila kasagarang una nga makakita sa illegal nga mga aktibidad sa dagat. Ginpahayag man niya nga ang IUU fishing isa ka seryoso nga hulga sa aton niya mga dagat, food security, kag pangabuyan sa mga komunidad nga nagasalig sa dagat. Sa 2022 to 2023 IUU fishing assessment, ginabulubanta ang kapin 107,000 metric tons ng isda ang nadula sa Pilipinas kada tuig bangod sa IUU fishing na nagresulta sa sobra 5.3 billion pesos na economic losses. Dugang pa sini, nagapakunhod ang illegal nga pagpangisda sa fishing stocks, nagaguba sa marine ecosystems, kag nagapakunhod sa kita sa mga municipal fishing folk. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco P. Q. Laurel Jr., hindi lamang ini-issue sa pag-amblig sa kalikupan kundi isa man importante ng issue sa ekonomiya kag food security. Ginpahayag niya nga ang kada isda nga illegal nga nadakop nagakahulugan sa paggaon nga nadula para sa mga pamilyang Pilipino kag kita nga nawala sa mga mangisda nagasunod niya sa kasuguan. Ang Community IUU Fishing Reporting Center kabahin sa mas malapad yung estratehiya sa DA nga mapaligoon ang fisheries governance paagi sa teknolohiya, mas maayong monitoring, kag mas dako ang partisipasyon sa publiko. Samtang nag-aatubang ang sektor sa pangisdaan sa mga hagit pareho sa climate change, overfishing, kag mas estrikto nga requirements sa international markets, ginpabutyag ni Bayate nga kinahanglan ang mas mabakod nga kolaborasyon sa gobyerno, mga siyentista, development partners, technology providers, kag mga komunidad sa mga isda. Paagi sa pagprotekta sa fish stocks kag pagpugong sa ilegal nga pagpangisda, kinapaligoon sa Pilipinas ang food security, kinaprotektahan ang pangabuyaan sa mga masulundon nga mga isda, kag ginapasiguro ang malungtaron nga palaabuton sa industriya sa pangisdaan kag sa mga komunidad nga nagasalig sa kadagatan. Ini si J. L. Shane Ismao, nagabalita.
0: Thank you, J. L. Shane Ismao, sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers and cooperatives nga magparehistro sa aton FEDIS. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Kung naka-enroll na kamo sa FEDIS, kwalipikado na kamo makakuha sa loan assistance sa LEED sa DAECPC. Ano pa ang ginaulat mo kagri? Dali na kang magparehistro sa FEDIS para sigurado ang mag-asenso.
4: Amaw na rin, ano rin ang ginasulat mo? Numero sa loto?
5: Hindi, pre. Kamuni ang swerte ta sa pagpanguma.
4: Oh? Ano ina?
5: Maparehistro kita sa FEDIS agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sa atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
4: Tuod ka? Kasi mabuhay man na magparehistro.
5: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDIS registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
6: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FIDIS registration desk sa AMAS DA Central Office ukon sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kung pwede man, sa online registration.
1: Pag-submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDIS database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kuntawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office upon ipa-deliver sa inyong lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDIS.
6: Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa atong manguma kag mangisla, welcome ka sa FIDIS. Ano pa minulat mo ka, Agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amo yan to. Ang padayo na to niya pagpangagda nga magparehistro sa FIDIS. Magkanto lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division dili sa Department of Agriculture, Western Visayas. Kagpangitaon si Ma'am Maricartong Bukon kag si Ma'am Leah Cristina Rizol. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan ng Katundan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduhan naton kamaambong kagbipisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga manguma, James Ugatis, ang nagatamyaw sa inyo. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo para sa aming bansa. Marapat ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
2: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
1: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sa Huwebes, pitsa 20 sa bulan sang Agosto tuig 2026.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyoman Eric John Pamplona.
4: Kag ako naman si Radyoman Benroy Bernal.
1: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sa isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
4: Kag nga to naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
1: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyoman Eric John Pamplona, kag Radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
2: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyoman Bidroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyoman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Nagkaroon sa aton nga Know Your History August 20, 1922 ang West Visayas State University nga sadto anay ang Iloilo Normal School sa may distrito sang La Paz diri sa siyudad sang Iloilo ang nagmarka sa foundational milestone sa regional education. Nagupisa sang early American nag-establish bilang public normal school nga sang uli nag-evolve bilang isa sa mga premier higher education institutions sa bilog ng Western Visayas.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Nagdangat na sa masobra 3.5 billion ang ginbilin nga balor sang kalitan sang gintingob nga puwersa sang Bagyo Luis kaga Maymay nga mas ginpabasko pagid sa ang southwest monsoon o kon hangin habagat sa aton sining nga mga infrastruktura. Pero sa Office of the Civil Defense o kon OCD yara na sa 3.5 billion ang infrastructure damages samtang masobra naman sa 1.4 billion ang halit sa sektor sang agrikultura. Naglabot naman sa malapit 200 ka mga pamalay ang nagkalaguba. Base sa record sang Office of the Civil Defense, 27 ka mga tao ang napatay bangod sa malain nga panahon kag 17 man ang mga pilason sa bilog ining pungsod na Pilipinas. Radyoman Binroy, matapos sa kahapon nagpatawag si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang briefing sa sitwasyon sang epekto sang bagyo kag hangin habagat ilabi ra gid sa Luzon kag diri sa Visayas.
2: Ang natam-an gid ang Luzon no sang ulihi diri sa Visayas nag-ingagaw pagida. Radyoman Eric, so same cycle ano kada may amo sini budget dayon kita for recovery sang aton sini nga mga apektado nga mga kauturan kay lapnagon gyapon kag daw wala nagabago amo man gyapon sila no nga mga areas ang apektado sini nga mga kalamidad.
1: Diri gani sa aton Radyoman Bidroy, kahapon nakibot ang mga taga Saraga, Pututan, New Lucena nga gulpin ang gataas ang tubig no ilabi na gid ra sa area sang Dawis mga to sa Igang no nga concernin tumaas ang tubig tapos sa inagdangan norte sa Saraga nagdud ra kahapon sa Sigangaw nagkapankapan man ang tubig dira kay didto man halin no nagkapankapan ang tubig dira sa Taytay man sa Sigangaw. Ang Sigangaw Elementary School nga ni halin sa una Radyoman Binroy basta gani mag inulan magbaha lapot ginada ang ilan sini nga
2: playground floating school of amo Sigangaw
1: ang, amo gyud na mga balantayan sang una kakaawas gyud ya ang kuani ang kalsada da sa Sigangaw pero kapon why man sa mag-awas pero nagkapankapan siya
2: pero ang naluuyan ko ni bala ang New Lucena nagligad di bala amo na ginigang baltangaw amo man gyapon sila nga mga lugar halin sa Luzon, Visayas, hasta sa pila ka parte sang Mindanao ang ginabaha wala man isang may nagbag-o same gyapon eh diri sa aton paros na ang New Lucena nagligad daw lawod no nakita mo to nga ang ulihin niya gani after niya sang pagbinukbo sang ulan amoya pagbaha sa New Lucena bangod sang tubig dito sa ibabaw. Di kahapon, di ba ang ulan dito naman niya nag-concentrate gani sa kwan sa mga kabanuanan sa babaw sa third district. Di,
1: sa Haniway.
2: Oo. Ti ulihin na di nag us ang tubig hasta kita mo tapos niyang inulan to ang mga saragayan nagalutaw pa. Ti New Lucena ay duno kun ano ang problema gra. Dapat amo na gani ang balta nga subong umpisahan ta na tumod ining problema. Eh, ma-imagine mo kalapad-lapad sa mga talamnan niya may mga tanom. Again and again, amu-amu lang na-i-apirmi ang Radyo Maniri. Manuna lang yung mga mangunguma
1: rin. Pero, liliyon mo bala ang suba? Hindi mo na kadalo.
2: Hindi mo na gani.
1: Wala ini. Bilang sa mga creek, kag sa mga low-lying areas, ang tubig.
2: Gani, amu na, kataas.
1: Sa una, Radyo Banbinroy, ma-absorb pa rin sa mga kakahuyan sa bukid. Subong iya, diritso ng dalos-dos ini sa mga manubo ng mga lugar, sa aton siniyang nga mga kabanwahanan, sa provinsya, sa nga Iloilo.
2: Hindi kuya blaya ka-inchindi sa mga ahensya sa gobyerno, ta kaglakik man sa LGU naton. Nga, hindi gini ninyo iya maistoryahan kay ang baltagani. Sa dalom, sa ubos, ang ginagwaan niya sini, hindi man tama ka dalom. Pero sa ibabaw, nga nagabaha. Diin dapit dire, ang problema. Diin nga lagyan sang tubig dira. Ang problema, tika mo ang ara dira. Pros na New Lucena. Pros na ang LGU sa New Lucena. Hindi ka-identify sini. Para maduso ta sa naglain-lain nga hinsya sang gobyerno. Tibuligan man ka mo para nga ti mahaganagan. Kaya kada na lang niya baha. Kada na lang niya ulan. Nagasalom yung mga kauturan tada iya. Bangkaon sila iya. Mabangla sakay sa bangka. Maguba ang ila sini ng mga palangabuyan. Kaga ginakibang sila. Timagamon niya. Huwag niya tupa ang klase ka pangabuhi ni. O sino matiner sa lugar mag-inamo ni? Kung ako yung malayas ko sa lugar nga mag-inamo. Mula na nga kada ulan na lang niya. Ginakibang kakagagagagubap lang abuyan. Ito na ba lang tubig bala iya sa kahapon nga nga nag-alalawas yung glabot siya sa karsada. Pero ni wala ni mga lagyan tubig karsada ni. Ang mga creek ni, ang creek subada, why na ni, hindi na ni maagyan ka tubig aw? Nga nagpinanglakto na ni mga tubig niya ni.
1: Nagkakuan, nag-aawas siya sa mga creek, no? Kaya siyempre sa mga lugar nga low-lying or ang mga napang-identify ini nga flood-prone areas, siyempre mangita na iya sa manubo nga lugar ang tubig.
2: Paano hindi mag-awas, Radyo Maniri? Kay siguro kasi sinapunok na ini ng mga suba na da, basi naglagmay na ng mga suba. Ikaw na yung balatan, awa nyo kundi ng mayor nga problema.

0: dugay na na, wala pa na sang LGU na
1: ma. Actually, ang sigangaw nga ni, kumbaga daw, gibuangan na lang ni Gani, Ivan Benroy. Andito, gini yan nagahalin, halin gina to sa may, New Rosina, Pasil, Dawis, Panaog, Sinagdangan, Sur, Norte, asa gina to sa Igang, sa Tutan, ang mga low-lying areas, may mga creek inadira. Kung makita mo na blang ginalakturan tani blang sa may kwan, sa may ano na ni Regal Road di bla. Di blang puntay sina to amo na tong Inagdangan Norte. Diri sa Piak, Inagdangan Sur. Tapos kun
0: may Regal abaho.
1: Dira nang Inagdangan dira kapon ng tubig
0: ngadto. Adira abaho.
1: Ay kun naling ka naman diri sa Bitaog, di may creek pala nga malusot kato sa Saraga. Amo nang nagalusot man dito sa Sigangaw. Amo na dang mga creek, sa mga ganing pamangkot ko. Kaya kita gaagay magkandara Permi Radyo Van Benroy na napang-rehab bala ini.
0: Diyan mo lang
1: ganit. Ang mga creek nga ini. Kaya hindi ka na magdamo ng ulan, lulaying ka na nga daan, ang creek way pa mapang-rehab. Di ko di, simpre, maawas gid ang naskarsada.
0: Posible nagkililipo na ina mga creek na, amo na nga, wala, hindi sige-sige ang pag-kwan sa tubig, pag-dalo-do. Kung gamay ang ginagawaan sa tubig, dako ang volume sa babaw, natural matipo na malibot-libot mo yung buyong ang tubig. Da, amo nang sistema. Pero kung sige-sige ang tubo niya, kaya baltagani, may ginagawaan man siya, kag manabaw man ang ginagawaan niya, why ni pagbaha? Eh, tanong mo bala?
1: Eh, kwan eh, muna kapan-kapan na ang kwan, ang tubig. Kaya na sa Bitaog, sa amo man ang ginabahaan na ito balang alagyan ni Blapa na og to pakalapos to sa lupa bla New Lucina na dagre or Santa Barbara lakturan na bla ngaling ka sa kwan bla ling ka sa may saraga
0: no da mo creek na da magaling, magaling ka din sa may regional
1: lusay na da creek
0: oo may mga basta may tulay may creek mo tipila kabilog tulay ang agyan mo halin di sa regional papututan pakalito di sa
1: dilo mga area halin ginato sa na may barangay Damires to sa may New Lucina.
0: Di ba may mga tulay manada, may tulay manada.
1: Creek, ang diri sa Bitaog ni, duhalin manigay dito sa Piak pagin nga, nga dalan to sa Piak pagkados New Lucina. Di yung taram na anda kahapon, nambalan ka nga daw dagat mo.
0: Di mo na gani, palagawa blada ang mga municipal engineers nyo, New Lucina. Municipal engineers ang New Lucina.
1: Di mo na pamangkuton mo da, nambal nila, kaya wala naging dabi ko no ma-rehab ang mga
0: creek. Di mo na gani.
1: Isa ang mga creek kaniga, bunod man ni mo. Kapin pa kay basi na puno na lang ang mga basura, o mga debris dira ang halin sa unag, magbinaha gani. Di tripon mula na da ang higo. Di ba? Once in a while, dapat ma-check ta ini, kay mga natural waterways ini naton. Kaya dapat limpyo ini, di ba? Para nga pag-abot gani isang madamol nga pagtupas ng ulan, pagbaka ito sa babaw, diretso man nga makagwa ang tubig, pagwa diri sa Sigangaw.
0: Di paros na, kung wala kita may ginaumpisan, paros diri sa syudad, di ba? Gahulag ang aton city engineers di. Amo na dapat ang imuon nga pang-identify yun ini, Saraga, Pututan, Leganes, ano pagid nga mga engineers da New Lucina, Santa Barbara. Oh,
1: tingnan lapos-lapos ni. Magluwas sa suba, may mga creek eh. Kaya ako ay ang mga nagrehab ko sa imo kay na kay ginili ko kahapon ang suba. Hindi iya dalo pang tubig sa suba. Ang tubig iya halin sa babaw nga supposedly nagaagi ini sa mga creek.
0: Meaning makagwa ang tubig.
1: Oh, titani kun nami ang creek, mahulog na to sa suba.
0: Kay maliguang suba.
1: Oh, kun di madiretso na to yes lawod.
0: Nay mo na gani nga ang sa dalo mang guluan niya, ligwa. Pwede. Pero nga nagabaha sa babaw.
1: Te kay puno gani ka bunod ang creek.
0: Tawo naman ang problema.
1: Titani sa kwani bala sa amo nga sitwasyon. Hindi lang pirmi nga kisa usually ginacheck ta drainage ta lang. Suba. Subayan nyo bala mga creek. No, kay kag pamangkutan nyo mga tao nga aran nas palibot.
0: Gani mo gani.
1: Kon bala din ang mga alagyan sang tubig kay mahambal na sila ba way di matandog way di marehab di way di malimpyuhan di.
0: Ay guro mangkuton taning mga municipal engineers sila sa isahon ta guro ay. Maumpisa ta guro sa New Lucina. Sino municipal engineers ta?
1: Pero ang tubig ko nga ni kahapon. Mga halin pa ni sa area ka haniway mo.
0: Tiyo mo na gani, given na na iya, hindi mo na iya mapunggan, magigig na alam.
1: Siyempre, dapat mabinuligay kita sine, kasi ang bukid na nga daan to, upaw naman tanan, di naman ka-hold sa tubig, Radyo Van Benroy. Tapos pag uran, damol-damol uran to, after 1 hour, 2 hours, sa area di ang tubig. Why gawaya ulan kahapon sa Pututan kag sa Saraga.
0: Oh, from baha ila.
1: Ang baha dira nagabuslog iti, siyempre.
0: Madulog.

0: na sa ilang gibuangan.
1: Matulog gina ya sa ila.
0: Oh, before na to nga magwa sa suba to, kag magwa sa bye-bye.
2: Sa piyak kabayin, magabuligayan, Department of Education, kag Department of Interior and Local Government, ago datagan sa nga dugang nga proteksyon na mga estudyante sa mga eskwilahan kasunod sa nga mga report nga shooting incident. Sunod kay DepEd Secretary Sunny Angara, masami nga magaronda ang mga kapulisan sa mga eskwilahan kag magapahamtang naman sa nga mga barangay tanod sa eskwilahan sa bulig man sa nga DILG. Dugang pa ni Angara, nga butangan man sa nga tanod ang magagmay nga mga eskwilahan nga wala sang security guard. Matandaan nga may nagluntad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University, dua ang napatay kag madamo ang pilason.
0: Kaga kahapon nag-press conference Radyoman Binroy, ang nag-press conference kahapon ang Philippine National Police kag ang Department of Interior and Local Government. Kag iningyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang aton sining kongreso. Kag magka kongreso ti manubo kag mataas nga panalagan sa aton ang kongreso, ang House of Representatives kag sumuman ang Senado nga mindahan ang Republic Act number 8294. O kung mas kilala bilang Ruben Padilla Law. Ang Ruben Padilla Law nga ini, ang mga nag-controversial man nagligad niya sinimana, naging hambal ni Mariel Rodriguez.
1: Na nakabalay niya sa layin.
0: No, kag ni Ruben Padilla, ginsigundahan niya man, nga bisan sa sunod pa siya sang una sang bilibid, nakapasar na siya sang layin. Pero te, simpre naklaro, ginaklaro ina sang mga naka-inchinde, nga wala kaya nakapasar sang layi. Ginhimo lang tong kumbaga study or inspiration ang imo sini nga nangin kaso, ang nangin circumstance sa imo sini nga pagkapriso sang una, agud tong amindaron ang PD 1866. Agud to sini nga mangin manubo ang penalty kag pagkatapos mangin bailable ang kaso. Tikapon sa presko ni Secretary John Vic Rimulya, Radyoman Binroy, suro sa iya, tapat himuon nga non-bailable ang illegal possession of firearms o pagupot sang armas lutang. Ginpayag ni Rimulya nga base sa ilang datos na ginauyatan, 98% sang gun-related crimes ang naka-involve sang paggamit sang loose firearms o kung posil nga hindi rehistrado o kung illegal nga ginauyatan. Ginimo niya ang among payag kasunod sa natabo nga school shooting dito sa Ateneo de Zamboanga University, Radyoman Binroy. Diambal ni Secretary John Vic Rimulya, kung umuha ginamindaran ang PD 1866, ang PD 1866 nga ini
1: 109
0: amo ini, Radyoman Binroy,
1: 10591.
0: Ang amo ini ang layisang una nga concern ginamindar sang ginamindar sang Republic Act number 8294. No, ti isang una ni amo ini ang layiya nga kun sina priso si Ruben Padilla, kay nakpan sa checkpoint nga nagaupot siya sang mga armas lutang.
2: Ambali Ruben, siya maraming salamat po aking tuturing na kaibigan sa LG John Vic Rimulya sa pag-confirm sa mga hindi nakakaalam na meron po talaga na Ruben Padilla Law na nagpapawalang saysay sa batas militar or martial law na kung tawagin ay PD 1866.
0: Ano ya ang labot sang martial law sa pag-amindar sang 1866? Radyoman Binroy, ang PD 1866, amo ini ang layis ang una nga nagahatag penalty sa illegal possession of firearms. So natabo dire ang 1866 ginamindaran sa Republic Act number 8294. Ang purpose is to lower the penalties and make the possession of loose firearms a bailable offense. So silingon sa ang instant gyud mapriso ka sang una sang 12 ka tuig pataas, ginimo ining anom ka tuig panubo, kag pwede ikaw maka bail. But silingon pwede ikaw maka piansa. Pero sang una ang illegal possession of firearms sa idalom sang 1866, sang PD 1866, hindi ka pwede nga makapiansa. Priso kang hindi yara Juman Bidroy, kag kung mapamatbatan ikaw, nga nakasala ikaw, mapriso ikaw, hasta 12 katuig.
2: Mas different ang penalty during the time
1: So it's high time siguro. Akay tikon niya hindi ka man ayo mag-violate nga abi.
0: Ano ba mo ni abi ang problema sa aton de nga para sa manabala sa mga penalties bala sa kwan bala sa driving bala sa dalom sang LTO. Damo nagareklamo kay partikulo ka mahal sang
1: multa
0: kung malakpan ka nga why kaw naga seatbelt 5,000
1: hindi ka mag-violate
0: para hindi ka magka-penalty sang 5,000 kano man sa illegal position of firearms naman na grabe man ang illegal position of firearms illegal position lang hindi kagid ka bail papriso kagid 12 katuig pataas muna abla hindi ka mag-violate
1: hindi ka magdala sang pusil hindi ka magdala sang loose firearm bakal ka sang firearm kagpalisid siya ang firearm mo. Kuan mo sang permito kiri ang imo sini nga firearm para nga hindi mag-violate sang aton sini nga layi. Oh, meaning nga may tendency kay mo nga mag-violate sang layi, meaning may tendency kay mo nga magbitbit sang pusil nga wala ti lisensya.
0: Ano pa, do wala sang ngipon ang aton sini nga kampanya kontra sa loose firearm sa Radyo Man Binoy. Because pwede ka man ka bail, kung priso ka o lipot ba lang imo nga penalty, kita mo damo damo nga nahupot ka mga paltek, kiti mara priso ka o lipot ba lang, pwede ka man ka bail. Kiti why na belong sa high-powered firearm? Una bla, yatawa. Ti si Robin niya, nagpasalamat siya, kaya doon pa matsagan niya pagkahapon, daw gindayaw pa siya
1: gin-confirm actually dugay naman eh, since nga nag-arise ining issue ginpagwaan lang issue sa maglitan niya to si Mariel nga wala kayong chindi sa ginawakal ya di ba lati gin-confirm naman ha nga during the time because of Robin Padilla nagtukod ini ang kasuol na aminda ining kasuguan so gintawagan ni nga Robin Padilla no, pero hindi siya nagpasar kay hindi man siya kipriso saya
0: na-inspired lang sanday congressman Raul Dasa sang una sa
1: nag-case study to ya
0: kag si Ramon Revilla Senior sa Senate sang una ang gutong aminda ron ang PD 1866.
1: Tiway na hindi non-issue naman ha kay gin-recognize naman na gani pero gin-klaro lang ha hindi siya nag bra kundi nag-case study lang siya because of Robin Padilla sa na-preso sa during the time.
0: Tapos managanay, ginag-example, ginpirami ang Eddie Garcia Logan. Kina-inspire man ina because nga ti ang case to ni Eddie Garcia na nalusmo to sa napatay to sa set bala sa shooting sang ila sila nga teleserye. Nga muna bala ka subong ti Wayna Pulao sa taping. Dapat may nagkakaiyo ng proteksyon ang mga artist naton or ang mga artista naton, mga crew kag iban pag ida nga involved sa isa ka shooting sang movie or teleserye. Hindi wala porke nga Eddie Garcia lo ina. Si Eddie Garcia to nagpasar indi nangin inspiration lang siya kag siya ang nangin case study because na natabo sa iya ang mga bagay nga ina di na-realisar nga dapat may mga layi kita nga tukuron para dira. So, igalay ka tayo ginapamilit, gadila nga tayo nakapasar gadila si Ruben sang kwan na, sang layi, bisan sa sunod pa sa sang presuan. Ang isa taga ni Kamigo, nag-post gani sa Facebook niya, ginabuyayaw yan si Ruben. Ang saya Kamigo, nagambal, mayo, nalang mango sa kawatan. Sus Mario, Sef Santissima ho. Kabatas kay mo ba? O Diyos ko, Lord.
1: Gubot ang balon niya. Gusto gimanila yan. Gusto gimanila yan. Mag-govern niya sa gobyerno tayo. Baghak niya mag-govern.
0: Ang amon ang classic argumento.
1: Pariyo.
0: Kung niya ang minango niya Radyo Man Binroy. Nga masettle kita iya sa mango pero hindi kawatan. Kung makakuha man lang kita sang maalam kung hindi pagin kawatan.
1: Kaya mo na gani nga mga argumento yung galing kay Tikon kapariyo sila. Pareho gimana sila? Same feather flocks together.
0: No? Ang mga Pilipino nag-deserve iya Radyo Man Binroy. Ang mga the best and the brightest. Hindi ikawatan, mag-honest. Hindi nga masitol kita iya sa mga mango, pero hindi makawat.
1: Kaya mo na ganing...
0: Makakita mo lang kita sa mga leader, nga the best and the brightest, kag-honest.
1: Ang mga Pilipino, damo pa man mga Pilipino nga unisto kag mga malam. No, hindi man lang mga Pilipino yang arada mga mango kag hindi man mga hindi man lang mga Pilipino nga arada nga makawat. Kundi damo pa ya sa nag-exister. Amo na ining hambal ta damo pa man ta pilian kay madamo pa man, no, sa mga Pilipino nga maalam na hindi pa makawat.
0: Gani.
1: Kaya mo na aton nga punto.
0: Dapat tinga basitol kita ya sa the best and the brightest. Kag honest.
1: Tiyano ya papilion kita ya sa between sa makawat kag sa mango.
0: Sa mango na lang kita.
1: Amo niya balambot ang balon niya. Pili ka. Kaya wala nagitiyabla choice na. Ang choices mo na lang between sa mango kag sa makawat. Oh. Ipili ka. Sino pilihan mo? Ang mga okon makawat. Mm. O, oh, doon mo na bala. Hindi ah. May araw pa yas ang maalam nga hindi makawat. Mm. O, oh, di bala?
0: Dapat dira kita iya. Dira kita. Ang mga yang insaktong narativo, radyo man binro, konteksto. Di bala? Nga nga, may mga... kung makita mga senador makita before nga mga maalaman tapos hindi pa makawat hindi nga masitol kita ya sumung sa mango pero hindi makawat so hindi ba lang kita makakita sa mga leader nga maalam na hindi pa makawat
1: do as if ba lang siya na lang yung bilin nga pwede mangin senador do wala nagkikita ba lang do wala na tao sa Pilipinas ba lang ikapublic para nga mangin senador do as if ba lang siya lang ang kandidato
0: hindi yung guwata sin eh magamon ng argumento ta bura mo ng konteksto or naratibo sa gusto ta matabo sa Pilipinas. Ate, sige, butuhan na lang itong tanan ng mga mango.
1: Oo. Ha? Pamili ayo to kag...
0: At least, hindi sila makawat.
1: Oo, pamili ayo to kag pilihan kung sino ang gusto yun na. Doon mo na, ang baya.
0: Muna lang na. Ang mga sikat to, pero mga mango, pero at least hindi makawat, amuna himuan nyo leader, kaya kung may 24 ka mo ka Robin Padilla, ambot na matabo sa Pilipinas.
1: Hello, Ive lang amuna nga, iparos na yung natabo sa Sambuanga, dramahan kada, tapos iduso ang kausa niya. Di ka kakita, sinaman, amuna nga nibisan ano, tapani ka panubo sang edad, isang criminal liability. Ang state of mind niya sang bata, no? Kung maapektado na, huwag niya kadumdum niya kung anong penalty sina iya. Huwag niya kadumdum.
0: Ako na ganing dapat mag-dig deeper kita, Marvin Roy, sa mga root cause sini.
1: O, tingkong nang...
0: Hindi lang kita iya sa mga nakita lang sa mga mata naton, sa batian naton, dapat mas sa padaluman pagid nato ni. Like for example, ang sa natabo nga ni sa... natabo nga ni sa Ateneo di Davao...
1: Di Sambuanga.
0: Di Sambuanga University. Mm. Nga ang bata ng ini Radyo Man Binroy top siya sini nga klase hindi may mga information ganun na pressure siya sa grades niya kag pagkatapos na inspire siya because nga naghampang sa sang Roblox di according sa mayor kahapon sang Sambuanga City nga mahimo amo ini ang nag-inspire sa iya Radyo Man Binroy kag na timingan nga ang amay may mga armas kag tangadal man ang amay ginbilin niya man ang armas sa sasakyan niya nga mong ginagamit dulong sa iya nga bata pagkato sa eskwelahan di siguro sa hindi na naguro once kay di nga nabilin balang armas sa sasakyan
1: nakanda na guro
0: may meaning na manaan na sa bata
1: ginabilin gin man guro
0: ginabilin gin man da so ginplanuhan niya hindi lang to iyang daw spare of the moment lang iyang ay may armas ni sa likod kuwaon ko ini hindi niya mo na nakuanan na kumbaga na ara na nga daan ti simple sa layo nga dulong ginagamit ang salakyan nakita yung ara man ang armas pirmida sa salakyan nagabot sa timpo nga mo na
1: tiyan mo na gani kay hapaw ya pinsar ya kay hapaw ya iya paminsaro ng balo niya lang ti pa nubuan tang criminal liability hindi na niya kadumdum ang utok nga libugando sina yung mga criminal liability na kagkunanong liabilidad ya o niya kadumdum kay uhong tiyang utok sa aton sina yung mga kabataan.
0: By the way, Radyo Man Binroy, ginbawi sang nagpakilala nga anay security aide ni former Congressman Zaldico nga si Orly Gutisa ang iya nangin saray-say sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee nga nag-deliver siya sang minalita nga kwarta sa balay ni former House Speaker Martin Romualdez. Siya nga suron affidavit na pitsan Agosto 13, 2026. Gintudlo ni Gutisa sanday Senator Marcolita kag former Congressman Mike Defensor nga mo ang rason sa pagtistigo niya sa Senado sa nagligan nga September tuig 2025. Suno sa iya nga ginsugo siya nanday Marcolita kag Defensor nga maghimo-himo sang istorya batok kay Romualdez. Kabaydo sang kwarta kag scholarship sang iya nga mga kabataan. Payag si nga ang iya na unang affidavit ang ginpreparar sang umaga di Defensor nga si Mark. Subong wala pa sang komento sa nay Marcolita ang Defensor ngalon sa preso bangod sa kaso nga nan bailable nga plunder. Ay nako daw naglae na gid ining si Martin Romualdez sa masakan ko siyang makabenepisyo sining pagkansang apat to ka mga Marines kag subong ni Gutisa man.
1: Paano mo pa nagamiton ang akusasyon niya against Martin Romualdez kay nag-recant na siya gani kay hindi na siya. Kay gambalo niya nga hindi matuod na ginobrahan siya script. O tikun din plakpak bulik ni Martin Romualdez.
0: Ang masubo sini kay base pati hinablos din ni mo nga scholar. Gindugangan pagindoble pagito ang hatag to. ni Marcolita kag ni Defensor para nga magrikansang statement. Igwa yan ang paggamit gid sang tuod-tuod ining si Orly Gutisa. Nagdugay-dugay ning nadula.
1: Nanago pagkatapos to balang Blue Ribbon to nga first session sa Blue Ribbon. Tapos may second session patani patawag sa ni Lacson. Way na saya. Nago na saya.
0: Ang iban nga mga state witness mas gusto nila nga hatagan sila proteksyon sa Senado.
1: O hindi siya kay kaya ako nung proteksyonan kong lingon niya.
0: Ay,
1: nako. Teka rin kayo na priso ng master nila.
0: Natawa ang natabo subong sa ilang mga statement ni. Daw hindi na maintindihan. Hindi tara mabadaan kung sino nagasugid sang husto kag matuod. Teka na mga observations ang aton sining patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nagastandby na Radyo Man Flo Navarrete.
3: TYRI Radyo Man Report.
0: Ito Flo, mayong aga.
4: Mayong aga.
0: Wow.
1: Mayong aga man.
0: Trumoto dayon ba?
4: Ara na.
0: Ara na.
4: Ara na. Ara na yung aga to sinyong dua.
1: Mayong aga man eh.
0: Ikaw mayad ka pa sa aga gani.
4: Oo. Doon mayong komentaryo nyo kay Robin Padilla.
0: Kaya amot ka man.
4: Gatalingaw ko sa komentaryo nyo.
1: Ilang kilo amot mo?
0: Eh, kung ikaw yabi ang butante, anong pilion mo ang mango o kon ang hindi kawatan?
1: Laban-laban pilion yang maala.
0: Duha lang pilian mo, mango or hindi kawatan?
1: Matyag ko sa pilion ah.
4: Hindi kawatan. mango gani, mango. mango gani.
0: Nagpalan ka gani. Hindi kita ya sa hindi nakawatan.
1: Hindi gani, wait, sa choice mo.
0: Gani kasi duha mo lang choice mo. Sabi mo.
1: Tani nga malaman, none of the above.
4: Iway man kita mangkot ni Radyo.
1: Ay, huwag na rin mo nga kon man. Patay-patay na.
4: Pare na.
0: Babay na rin na. Babay na rin na.
4: Observation. Dati, ang dalan na General Luna, ang flyover, tiporaryo, hindi anay maagyan, no? Kay bangod sa nagabalapag, dira nga pick up, nga na disgrasya kagabi, no? Radyo man na Eric, Radyo man na Binroy. So, basikaron, dugay-dugay, kwao naman eh. Ang ining pick-up na nag-abunggo dira sa may approaching dip sa flyover. So, ti nag-kwag gini, nag-tagingking gini, kag na buka agad ang wala or toon niyang apertahan. Kaga pinapagkid diri ka mga bumper sining na damit Radyo Man na Eric. So, para matawayan natin sining palibot ng syudad, while nga nag-libot kita diri sa may syudad sa Iloilo. Sa presyo kita karon sa mga uga sa may Iloilo Terminal Market, ang boneless dilis mapakalinisan 900 pesos ang kada kilo, dalinuan 90 pesos ang kada 1/4, sapsap 150 pesos ang 1/4, balingon 110 pesos ang kada 1/4, samtang ang boneless sapsap mapakalinisan 800 pesos ang kada kilo, samtang ang surib 90 pesos ang kada 1/4, gapas 120 pesos ang 1/4, tanggit babakalini sa 300 pesos ang kada 1/4, jeprox 900 pesos ang kada kilo, kumaa 130 pesos ang 1/4, pusit nga big 1/4 ang kilo, 1,400 pesos ang kilo, pusit nga medium 1,300 pesos ang kada kilo, ang gagmay nga nukos 1,250 pesos ang kada kilo. Samtang sa presyo sang tabaga, 50 pesos ang kada 1/4. Doon mo lang yung nagsakatuan, no? Alin sa 40, tubtub 50 ang kada 1/4. Ang lubo-lubo, 150 pesos ang kada 1/4. Ginamo, 60 pesos ang kada 1/4. Pusit nga binog, 900 pesos ang kada kilo. Kag ang Pasayan, 600 pesos ang kada kilo. Amuning latest na mga presyo sang mga ugadri sa may Iloilo Terminal Market. Ini nga balita nga gindadulog sinyo sa kalwan sa non-planament oil ang pinakapuro at pinaka-efektibo nga pangaplaserbal non-planament oil. May surprises, Rayuma, Barikos, Palamuypoy, Palamanol, Palanakit sa kalawasan na ipit yung naparalisar na mga kaugatan. Pwede man yung pangaplas sa managaubo, palanakit sang liog, naundan ng mga balikad sa mga nagadugo nga pilas. Iyan yung patugunon, pauntaton, bubuirang sa non-planament oil. Ang non-planament oil ang mabakal sa mga sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene ang Herbsmed Pharma Corporation. Kaga Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandriyaw, ang ilan sining main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owning managed by Nay Consio Consing Espinosa, Tatoy Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, good morning. Huwag ka, boss Toto, kay Hector, kahapon sa kagahon, ang bali radyo kan Pinoy nga tiga travels to to pabalik ni sa syudad mo. Iwa yung mga monitor to gawang ginambal Pinoy nga ano to ang bali Pinoy ni Eric man. Bukuti namit-namit ko nung pabo to ah. Ang bilog na pabo sa sunod siya na lang makaon. ang iwi. Oh, ang iwi. Kasama mo sa DYRI Aremen Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak Aremen.
3: Tatak Aremen.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang ining abayin sa atong pagpangalagad duro na sa inyo sang naan sa Corn Coffee. Bisan tanang aton aga pag sa pag-inom sang naan sa Corn Coffee kay experience yan tang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba, sang aton nga resistensya nagapataas ang aton nga energy, nagamaintinar sang proper blood sugar levels, nagapa-improve sang blood circulation. Naga-alleviate man sang problema ta sa digestion, no? Nang kisalo ini kitabla matunawa nagabutod ang aton chan, imnyo na sang Nan's Corn Coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kay nag-alleviate man sang problema ta sa migraine, ilabi ra gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Mabakal niyo sa mga butika sa bilog isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta ba darang ko nang mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:45 na sa kaagahon.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcor.ph. This newscast is brought to you by iBerry.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: D3 Bio with Physium.
7: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
3: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redde Ramon Gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibig sa mga buti ka.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Server Capsule.
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
1: Nans Herbal Capsule.
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha, tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
4: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight, kag mga importante nga dokumento.
3: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
5: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anum kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
11: Correct, Sir Gerard, yes. So may BC siya ang ginatawag. So very happy yun ako na nga may ari kita sa amusini Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Alas 4:58 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
17: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
16: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang ining bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Mayara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang presyur sang imo dugo, mag-DTX sa 500 ka. Ininagapanubo sang imong triglycerides insa sa makabangdanan sa pagbara sa imong mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Hindi man nagabulig panubo sang blood glucose levels insa man sa makabangdanan sa pagtaas sang blood pressure ilabi na sa mga diabetics. Kag siyempre, kung naga-DTX sa 500 ka, marami gid kung parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, agad mapalayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Kag ina-maintain sinang elasticity sang ugat, agad yung mapalayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sang naghabok ng ugat sa utok bangon sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 gag Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, driver sang 10-wheeler nga truck nga disgrasya nga naglapak sang tiil sang 61 anyos nga babae sa city proper, nagpangayo sang pasaylo. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
18: TYRI Radyoman Report.
19: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
20: Nagpangayo sang pasaylo ang driver sang 10-wheeler truck nga nadisgrasya nga naglapak sang tiil sang 61 anyos nga babae sa intersection Samuel Yelone Bridge sa Iloilo City proper pasado alas 4 sang hapon Agosto 19. Suno sa driver sang truck nga si Rimuel de la Cruz, 41 anyos, sang Dingli, Iloilo. Nabatsyagan niya nga nagalangoy na ang air brake sang truck sang nagaabanti ini padulhog sa taytay kasunod sang pagatag sang go signal sang traffic enforcer. Samtang nga nagadulhog, amat-amat ini nga ginlikaw ni de la Cruz sa mga motorsiklo nga yara sa iya atubang apang tion man nga nagapasaka sa taytay ang tricycle nga ginasakyan sang biktima sa diin. Nahapit sang truck ang tiil sini nga nahulog kag nalapag pakan sang Royda sa likod sa walang abahin. Sa subong, yara sa custody sang Iloilo City Police Station 7 ang driver sang truck samtang ginahulat ang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso o kung magapakig-ariglo sa iya. Posible nga magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting in physical, serious injury and damage to property ang driver sang nasambit nga truck. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
19: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
18: Tatak RMN.
16: Kita ko ni Kapon Radyoman Binroy. Sus daw nag-hapdos ang
21: robo lang nga picture bala.
16: Oo.
21: Galing kay isipon mo, abi, hindi man gusto ka driver. Sino man gusto, abi, sang driver nga matabo ini? Ti amo na nga daw,
16: kung wala yan itong hindikaw, ang mga motor to nga ara sa amo dalong gani niya.
21: Oo.
16: Amo man to ang nagkalataman to. Pero galing kay hindikaw niya.
21: Oo.
16: Galing kay ginsum, ang sumalang at ang tricycle, na nagkapasaka, mandaras tay-tay. Amo man ang nabungguan, tinahulog ning babae.
21: Doon na sakripisyo pa yung babae. Kaya naglikaw siya para hindi may, wala may magkalabit ni sa piyak. Do na sakripisyo ya ang babae.
16: Nalabot
21: gid dunot yang tiil ya tuya. Mario Joseph. Ti kun ano ya, istoryahan nyo na lang ina kun ma kun sabagay abla kay wala man sang may gusto sini mo.
16: Reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Kay kun gid mo ang tiil bang batiis dunot gid mo.
21: Dunot gid tuya. Ano pila ka to nila dan yang truck na ina.
16: Pero ti siyempre hindi ni hungod ah. Oo, galing kay ti amo na eh may
21: pero kung ikaw naman sa party bala sang bahay,
16: kumo nga may tao nga napilasan, kaya ti very serious para di man Binroy.
21: Oo.
16: Ti amo ni ang dapat nila nga istoryahan. Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago kape nga sigurado makakape kabisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang rizzy mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Katagsak ka sa sachet ini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Bakal na ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
21: DTX 500 mataas bilang presyon sing imo dugo ikaw balaang may hypertension base mataas ang sugar mo base mag diabetes ka kag wala ka makaibalo ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo ina ang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kon high blood pressure ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag pagka-damage ang kidneys kag madamo nga komplikasyon kaangay nang ilamang sang stroke heart disease indi pagayo sang pilas pagkautod sang tiil kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 na may charantina, lin sa marguso, nga nagamimik sa insulin function, kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw, nagapanami sa tulog, nagatap na sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pa nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo inis ang may TC, dugay ka na bala nag-aantos, ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo. Mag-may TC, ang alkaline yung vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manamit nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa aton nga police report, ginkundinar ni Kabatuan Mayor Lizaldi Pueyo ang pagpalupok sang posil ni punong barangay Alfredo Cabar Jr. sa barangay Duyan Duyan. Sa interview sa nga Remen Iloilo, ginsiling ni Mayor Pueyo nga wala niya ginapanugutan nga magpadayon ang mga aktuasyon sang isa ka punong barangay labi na nga hindi ini ang unang nga beses nga natabo. Suno pa sa iya, wala pa sila naka-istorya personal ang otri bango naging masako man ini sa pag-asikaso sa mga napiktuhan sang baha sa ilang banwa. Ginatugyan niya naman sa sangguniang bayan ang pag-file sang nagakaigo nga reklamo sa ombudsman sa nangin aktuasyon sang kapitan. Manumduman nga minado si punong barangay Kabar nga nakainom ini sa mga sa kamungation kag wala siya nakaibalo nga nagpalupok siya sang nga pusil sang armas lutang sa mag-asawa nga sakay sa motorsiklo nga Sunday Juliet kag Francisco Churisca gabi sang Agosto 16.
0: Tatak RMN.
21: Ininga bayin dala sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng makakagurne goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nag-inom pwede isa kadadlaw. Gani mag-Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tito Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
16: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara pagin kita nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagamligman sang aton nga prostate para hindi magdako kon magubag kay ang prostate problem kon napabay-an mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para ini ka mahuyan kay partner kon kay misis sa tion sa inyong paglabing-labing. Kay tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka kag supalmito. Ang supalmito kinalaman ini nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Kag siyempre manamit ang sabor niya, si misis, si partner pwede makainom. Hindi man ni papatindog lang sa ikog tawo kundi nagahatag ba indugang resistensya, ilabi na gid kun ikaw ang nagaobra sa gabi. No, parang hindi ikaw pagtuyhon o kon pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag pumakal nyo sa mga butika sa bilog isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag siyempre Super Fiber ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag ug mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinui ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta inom kamo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw tapos sa gabi dili mga 30 minutes before kamo nga magpaniapon gamit kamo Super Fiber. Kabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagit nga balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, Councilor Doron nagaparawagan sa gobyerno nga hatagan sang pagtamod ang kakulang sang supply sang kuryente sa isla sang Panay. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
1: City Hall Report.
2: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpamaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapimprove sa blood circulation. Nagalleviate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagdetoxify sa imo lawas. Kaya nagpapulik patula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
22: Nagpapanawagan si Councilor Medron sa gobyerno nga pangitaan sa solusyon ang problema sa supply sa kuryente sa Visayas sa Lamina sa isla sang Panay. Sa privilege speech si Doron gisiling-siling nga nagapangatubang sa dako nga kaduluan ng Visayas bangod sa kakulang sang supply sang kuryente. Basis data ginapakita nga may 2,284 ka megawatts subtob 2,504 ka megawatts ang peak demand sa Visayas, lakip na ang Panay. Tuman ka critical ini nga sitwasyon bangod ang capacity sang mga planta ara lamang sa 2,403 ka megawatts subtob sa 2,484 megawatts. Ining rason nga ara permis sa yellow alert ang Visayas kun makulang ang kuryente sa grid. Balis ka ini sa Mindanao ang Luzon grids nga tuman kada ko ang ilang surplus suno kay Doron. Angaw siniin kapanawagan si Doron sa Regional Development Council kon RDC kag local government units ilabina sa syudad sa Iloilo nga maghimo sang tigangod masabat ang nagaluntad nga regional power crisis. Dapat magpasara sa resolusyon ng RDC kag ang mga LGUs kag ipasa sa Department of Energy agud iduso nga ideklarar ang Panay Mindoro Batangas subsidy extension loop nga isa ka national project of strategic significance.
23: We have to encourage investors. And of course, with the backing also of the local governments concerned, that should be tackled by the Panay LGUs, no? Through the Regional Development Council. I think they have to include it now in their agenda that the construction of said second transmission line should be constructed as one of their priorities, especially kaya kinanglanon gid, no?
22: Ang kabahin sang privilege speech ni Councilor Romel Doron. Nibeluan nga santo sa plano 2041 pa ini suguran nga ipatuman. Suno kay Doron yun na makahulat ang isla sang Panay. Kani dapat mahulak ang LGU kag RDC. Magasolbar ini sa vulnerability sang isla sang Panay. Ginakabig isolated dead ends sang kuryente. Halos sa adlaw nagakatabo ang rotational brownout sa syudad sang Iloilo. Mangod sang manual load shedding. Dalas ang kakulang sang supply sa grid. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Mga bahin, gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
16: Alas 5:12 ang oras dere sa aton nga pagpangalaga. Tininga bahin, dulong na sa inyo sang new and improved Nance Super Plus. Mas gin paipiktibo kag mas gin pabaskog. Ngintingo bang mangustin, Kuya Bano kag Malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag masapag si kalawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpananluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilogisla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gibaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Piliya ang Nance Super Plus, the anti-cancer a food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
24: Kag mag-Nance Linmint Oil kay number 1 manini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras nagatag protection kontra dengue, malaria kag banpang nga balatian dala sang labok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sa imo sini nga balay. May na entry extract nga parehong performance sa citronella nagatag protection sa exposed imo sini nga panit. Ang Nance Linmint Oil maayo man ini kontra sa skin problems kangay sang arkis, alap-ap, alipunga, an eczema, katol-katol sa panit kag banpang nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Dugang pang mga balita sa Kapitolyo, hindi kita mahadlok kag wala dapat sang kamanak-an kay maagi ini gihapon sa public consultation kag maagi ini sa hustong nga proseso. Ini ang panindugan ni Vice Governor Lian Dibuque angot sa proposal para sa AI data center sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay Vice Governor Dibuque, open ang sangguniang panalawigan sa pagbaton sa mga proposal para sa major technology investment kasubong sang AI, drone technology kag 3D printing kag ipaidalom ini sa maiiid nga evaluation. Payag ni Dibuque pamatian anay ang ila proposal kag kun ano ang mga specific sa ila negosyo. Nagapati ang vice gobernador nga ang technological development ang makapaayo sa probinsya kun kaupod sini ang responsible governance. Iya man ginpatag nga mayara sang deber ang kada local government unit nga magabaton kag tun-an ang mga proposal sa mga investors kag nakanda sila nga mag-review kun na magsaka sa sangguniang panlalawigan.
3: Tatak RM
24: ini nga bayin dala sa inyo sang Super Fiber. Pinakabag-o ini kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agon tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag binog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubog nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika.
16: Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene na Capsule. Mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, may kaangtanan sa eye health, no? Nagaburon bala ang imong mga mata? Daw wala sang puwersa ang lawas kag ginatubuan sang drug ko nga mga punggod. Mga kasama, sinyalis ini nga kulang ka sa vitamin A. Kakaibalo ka man bala nga ang sobra mo nga paggamit sang cellphone makaguba sa imong mata kag makapahina sang resistensya. Ginarekomendar ko gid sa imo ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod amo lang ini ang suplemento nga makahatag proteksyon sa aton nga mga mata tungod sa squalene kag vitamin A. May glowing skin ka na, may brighter eyesight ka pa. Para mapunggan ang pagsaka sang grado ka mata kag pagkabulag, mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bastante sa vitamin A, gani mata mo protektado. 17 years na nga gainom ang mga utod naton nga gadulom ang panawan sang Dr. Pinoy Squalene para mamintinar ang ilang eye health. Amo ini nga kon gabat jag kaman diferensya sa mata, tinawi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule para mapamatud-an mo ang kaepektibo sini. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginhimo nga natural gani epektibo. Mabakal ini sa mga pharmacy dira sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cell sa Pharmacy, kag Suilo Pharmacy. Kag sa mga branches man, sang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: RMN News Panahon.
16: Check tanay pinakauli nga rakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon ta Jan Baron. Jan, mayong aga.
4: No sir, mayong aga kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, August 20, 2026. Sa aton nga update, may apat kita ka weather system nga gina-monitor. Tatlo sina dire is sa bagyo, and ang isa isang aton nga southwest monsoon. Unaunta ning ano no, I mention ang mga bagyo naton, especially ning si unaunta si ang bagyo nga sa sulod sa atong nga par si Tropical Depression Neneng. Kaya na lang sang alas 4 sang aga ang sentro sinina sa Kalayon 390 kilometers north of Itbayat, Batanes. Maximum sustained winds is 45 kilometers per hour. Malapit sa iyang sentro, kagagastines nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Nagadalaga ni siya pa west-northwestward at 30 kilometers per hour. Medyo dasig na ang iyang dalagan. Gin-expect niya naton nga either magpalapit sa may coastal waters ang Taiwan or pwede man siya ganino mag-landfall sa may northern parts ang Taiwan. And for the next 12 hours, we expect nung ang ining bagyo maghihina sa isa ka LPA na lang. And ang ano naman naton, ang isa naman naton nga bagyo

0: for the next few days mahina man sa isa ka LPA. Ay katatlo na itong bagyo na ginamonitor, monitor si Tropical Storm Saudel. Latest nga location na ito, as of 3 a.m. nasa Calayon, 2,960 kilometers east of northeastern Mindanao. Medyo sa dalom niya iyang location, no? Maximum sustained winds nga 75 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kagagastinas nga pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. Present movement sini is northwestward at 25 kilometers per hour. Ang in-expect natin sa iniyang bagyo is generally moving northwestward ni siya, no? Medyo malayo po man ang iyang location, pero possible na nga magsulod sa aton nga par. Possible entry point niya is upper right corner sang par siguro, no? And possible going towards Taiwan man or southern part sang Japan. So mga muna ito nga scenario, manubo ang chance ano nga magalan falls siya, pero base may ano naman kita, may enhancement na naman sang southwest monsoon, no? Possible base ano na siya over the weekend or next week na. So amuning aton dapat preparahan naman. Ang southwest monsoon naman nato, no, update natin sa iya is sa Luzon na lang siya nag-aapekto. So diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather na kita. Pero may mga chance gyapon, no, sang mga isolated nga mga pagulan, pangilat kag paragoob dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan. Amo niya magadala sang kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 34 degrees Celsius, maximum air temp naton is 34, no. So expect niya naton garon mainit ang aton yet sempo kapin pa sa udto kag sa early afternoon. Ang aton nga adlaw magabutlak 5:40 sa aga, magatunod din ni 6:06 karon sa hapon. Ang aton nga latest weather update, ako si John Baron. Madamo gyud nga salamat.
1: RMN News panahon.
2: Salamat gyud kay John Baron, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Subot sa lingon medyo maturotirha na kita subong iyang adlaw Radyo Man Binroy adiri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Pero posible base kun mga weekend base kun mag ulan-ulan naman sa aton sining palibot. So makita nyo sa satellite data ta kaina ang southwest monsoon medyo nagsaka na gid man. That is why nga dito na sa babaw kami Mindoro, pasaka to sa Luzon gid nga area, sa southern Luzon kag sa central Luzon, northern Luzon ang epekto sang hangin
3: ang
2: habaga.
3: Ang kalantayan ning ikatatlo kay dire siya kakuan masulod sa Sapar posible, pero hindi siya makalandfall. Galing kay sa idalom ni saya kung magkadto akong tanong mapa right sang Mindanao
2: bala. Ang kuan naman sini ang igo naman sini sa aton Radyo Man Binroy kon why na sang habagat dire sa aton, meaning why na sang kuan bala, why sang may masuyop na sang kuan sang or why lang na sang may matulod no sang amo ni mga bagyo nga ara sa Pacific Ocean. Meaning ni matabok na ni sa aton, di macross na di ang mga bagyo sa aton diri sa kuan diri sa Visayas. Amo naman ni ang problema kung ang habagat sa babaw na ang mga bagyo diri naman na macross sa area sang sa summer area or diri sa aton sa may Western Visayas.
3: Ang mabudlay sini sa weekend or maybe next week kay kun enhance sila yung habagat ni kay tatlo nga bagyo mana ulan naman na kagya hangin ang aton ni ma-experiencean. Preparahan ta na.
2: So amo na ang aton sini nga uro aligmatan sa aton iyang nga mga kauturan. Balita naman sa patag sang inampang magutod nga Carlos kag Eldrio Yulo, pangunahan ang Philippine Gymnastics Team sa 2026 Asian Games. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
4: Balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved NAN Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pa basko. Gintingob ang Mangustin plus Cuyabano plus Manunggay para sa mas mabasko nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Pangunahan sa mag-utod nga Carlos kag Carl Eldro Yulo ang Philippine Gymnastics Squad sa 2026 Asian Games sa Japan. Kabahin ang Yulo Brothers sa Men's Artistic Gymnastic Team upod sa Taiwan.

0: Miguel Bisana, Stin Ace De Leon, Kaf Zachary Cortins Nunez. Samtang si Olympian Livy Rovivar ang mag-banner sa Women's Artistic Gymnastics Team 2026 Asian Games ang mag-aumpisa sa Setyembre 19 kag magalawig sa Tubtub Oktobre 4. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
1: Tatak RMN.
2: Alas 5:26 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga. Dari nang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nan sa liniment oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamuipoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan para nakit sang liog naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa dugo nga mga pilas. Once mapilas siya ni siyempre madugo na buboy diretso nan sa liniment oil sa pilas gid, no? Kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gid dayon. Kag sa mga may cases na sang dengue sa probinsya sang Iloilo, kaya nakataas ang number of dengue cases, no? Dapat nga magwa sa balay panghaplas gid nan sa liniment oil kay may sangkap ini nga nintri. Kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Tandaan nyo nga kun wala sang kagat sang lamok, wala sang dengue. Kay lamok amo ang carrier sang virus sang dengue. Nan's liniment oil, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras.
3: Kag mayong aga sa aton sining nga mga mangunguma, sa aton sining nga mga kasaka, exciting gid ini kay ang Iloilo New Agri kag ang Kubuta. Nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbahin sa raffle promo nga para gid sa inyo. Ang Kubuta kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Chansa mo na ini nga magdaog sa mga brand new kag di kalidad nga mga Kubuta products. Ang imuon mo simple lang. Bakal ka lang sa mga spare parts, Kubuta equipment kung kinanglan mo magbakal. Dira sa Iloilo New Agri para makakuha ka sang coupon. Ang coupon amuling imo nga palaagyan para sa imo sininga kadalagan. Kung sa every 3,000 imo nga binakal, may isa ina ka raffle coupon. Kung madamo binaklan mo, damo man na sang raffle coupon. Dako man ang chance mo nga magdaog. Gani ano pang ginulat mo, magpasakop ka na. Kung may coupon ka, sulatan mo na sang pangalan, contact number, official receipt number, kaga iulog sila sininga mga drop boxes. Ang mga premium at stake, ang grand prize, isa giniya ka brand new nga traktura. Ang second prize, isa ka rice transplanter. Ang third prize, Kubuta special power tiller, kaga madamo pa sang iban. Gani magpasako pa sa raffle promo sang Kubuta, kag Iloilo New Agri, Industrial Marketing, and General Services Incorporated. Sa hello, attorney, pamangkot santag palamati kung balamay mo mag-file. Sang reklamo ang isa katawo, batok sa individual nga nagpanakit sa iyang nga abyan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene para Onda.
4: Hello, attorney.
5: Permi na lang nagainulan, magadamo na naman ini ang kaso sang dengue. Kadelikado. Gani mga abyan halungigid ang imo pamilya, ilabinagid ang mga kabataan nga madali matapikan sang sininga masakit. Bangod lang sa kagat sang lamok mahimo nga magka-dengue na ang imo nga bata. Kag halinan pa sang kamatayon. Paagi sa kagat sang lamok nga may virus ini pagatunaan sa nagkalain-lain nga komplikasyon. Gani samtang temprano pa magpatest na sang imo platelet count. Kag kun manubo ini magaresulta sa hemorrhage. Kag kinahanglan ka nga tughungan sang dugo para nga makasurvive. Gani mayara sang isa ka suplemento nga makabulig sa imo bata nga may dengue. Iniamo ang Dr. Pinoy Squalene capsule nga may espesyal nga mineral nga ginatawag nga AKG o kon alkyl glycerols nga ang trabaho siniamo ang pagbabaskog sang aton immune system kag bone marrow nga nagaproduce sang madamo nga platelets sa dugo nga amo ang nagatap na sang bleeding o kon hemorrhage nga tugas sang dengue virus. Gani ano pa ang ginahulat mo? Magkatuna sa botika kag magbakal sang Dr. Pinoy Squalene capsule.
6: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala mahimo nga mag-file sa reklamo ang isa katawo batok sa individual nga nagpanakit sa iya nga abyan. Attorney?
7: Rule number one, those are actions which are considered natin personal in nature. Hindi siya pareho sa crime na sa mga homicide at murder na si crimes again. It's in person. But sa lingon, if ang concerned individual mismo will not pay for it or will not hindi siya at a position to claim, you as an individual, although it's a friend you want to help, then we cannot, kumbaga, hindi ikaw be ang primary interested person for it. Unless otherwise, mahambal natin na being a thief, wala siya nag-report because her life was threatened, she was imprisoned, or she was held against her will, no, then yes, pwede ka ka-file some appropriate complaint, no, to protect the interest of your friend. No? Pero so long as para pa man siya sa her right disposition, kung wala siya nag-file, no, then technically, the primary concerned party will be the one na siya ang may most right, no, to file appropriate cases.
5: Hibaloon kagintindihon ng aton nga kasuguan, deligid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: RMN.
3: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may lima inikini basta-basta nga ingrediente nga gid paidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit kay nagapakupos ang singaw nga patubo man sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen, ang eucalyptus nagapahilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat, maayo man nga pangontra sa arthritis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapalog ini sang pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa, may rosemary oil kag nagaparelax kag napamuok sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot nga mga panit. Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Bakal ka available ni sa mga butika kag dira sa may Miramart Mall malapit sa main entrance ang ila sini nga activity center. Kag syempre makabakal ka sini online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
2: Alas 5:33 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad sa kay James Carpe dira sa Dumanga sa Public Market, sa kay Neon Von Perez sa Pamplona, sa kay tatay niya Narciso, nanay niya Gemma dira sa Juan Crisostomo Anilaw, Sir Jake Cirudo dira sa Balagon Anilaw, Lito Binias, good morning gid, Brad Pitt Madira Bistuer, good morning man, sa kay Jan Pirotso Sumagaysay dira sa Paho Pututan, good morning gid. Good morning kag happy birthday sa aton Suki man nga listener dira sa Danao Haniway, sa kay Nanay Ami Armada, no, good morning gid kag happy birthday rin sa kay Brad Pitt Madira Bistuer. Sa magkatapos ang RMN Fans Club main chapter ginapamunuan sa ila presidente Alalain Kabuday, good morning gid. Sumuan sa kay Inday Narciso, sa kay Nanay Ahlin Disin Paraiko, sa Disin kay Paraiko family sa Divinagra sa La Paz, good morning gid. Sa kay Arnel Saunoy, sa Unoy family dira sa Tobias sa Fournier sa probinsya sang Antique. Sumuan sa kay Stephen Faniga, sa kay Sergio Ahino Estiva dira sa Puganan Lambunaw, good morning gid. Sa kay Antininda Siason dira sa may sitio Ilawod San Carlos sa Anilaw, kay Ma'am Marina Buiko, SCB member Marina Buiko dira sa Anilaw, Ribit Chay Buiko kag sa kay Parekoy Mark Daniel Hainga, good morning gid sa inyo. Sumuan sa kay Mel Gargaran, Lisel Kapada, Mary Ricabar, May Ann Murino, no, good morning gid sa inyo. Margie Cubillas kagasubuman, sa kay good morning man, sa kay Mami Rose Mario dira sa Singapore, RMN Fans Club Singapore Chapter. Sa Singapore, sa kay Ann Labrillaso, Jesly Lauro, si Sadita Armada, Bijin Gonzales, Marivic Cercado, Nina Pinyalber, kag sa Utananda sa Singapore, good morning gid. Sumuman sa kay Kagawad Bunikala dira sa Leon, Alma Ahenga, Kimi Mihares, TLP4, sa kay good morning man sa kay Roberto Villanueva, kag sumuman sa kay Laila Nerviol, Kagawad Noel Coscoluila, Edgar Morales sa Canal, Lea Dunuso kag sumuman sa kay Benito Aranwes, no? Good morning gid sa inyo. Good morning man sa kay Jeffrey Villaluna Hibionada, Eunice Akimba, Bernel Vasquez, no, dira sa Budyawi Badyangan, sa kay Sir Albert Labrador, no, good morning gid dira sa Bingawan Badyangan, no, sa mga nagahimo dira sang mga binangon, no, sa Sinuwak, ano pa gani ba, Binakoko,
8: Ginunting,
2: taranda nga klase sang knives, no, or mga kutsilyo kag binangon. Oh, good morning gid dira sa inyo. Sa kay good morning man dira sa kay Gawad Noel Coscuwila Jasmine Galilea Fakultad, no, good morning man. Sa kay Irol Derikito, dira sa Marutaka Nuevo kay Maring Jasmine si asawa si Mirinda, good morning gid. Subong man sa kay Nani Biniro Bitsaida, Joel Tolentino, Leti Tabaya Cuaterno, Edwin De Los Santos kag subong man sa kay Digdakadaw Sobritudo, Berto Balde, Val Pastira, Victor Indicar, kag sumuman sa kay Ricto Abilio Vicente. No, good morning gid dira sa inyo. Sa kay Virgo Ugab, sa kay Ma'am Bilin Gabo, ma'am, good morning gid. Kay Parikoy John Mark Alumbro, kag sa kay Toto Ryan Jan Tabladilio dira sa Adgaw Tubungan, good morning gid. Salamat sa pag-upod ha, dili sa atong pagpangalagad. Sa kay Bong Sobritudo, Joel Sikugal, Bongbong Apura, kay Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., kay Nonoy Silobrico. Good morning, salamat sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan.
3: Si Pre-LT de Ferraris nga pamati, good morning magunong kay Arlan Molini, Dol Second Lieutenant Wilfredo Castillano kag William Binya. Subong man kay Major Nairo Jimenez, permi man nga pamati sa aton. Good morning kay Garda Dandi Saba, happy birthday kuno kay tatay niya, a friend Piblader sang Ilong Bukid, Poblador Ilong Bukid San Rafael gani kay mga Poblador nga rada ang spili ang imo nga kanoy
2: basta nagsala
3: kay Ohanoy migo to niya dandi sa baka kay Chief Julio Lazara. Good morning man kay Mr. Vincent Pizarro, kay Ma'am Gemma kanon Julie Navarro nga nagapamati man, pare Alex Caras kag dira man sa kay Kagawad Naldo Mandol saga, kag si Mamang Purit kuno nagapamati dira sa may Bakulod. Good morning kag get well soon, kaon to dumang para nga magbasko. Good morning sa inyo tara.
2: Kay Kagawad Romar Martires dira sa may San Pedro Molo, Kagawad Rami Aranyo dira sa poblasyon Anilaw, Kagawad Erne Desa dira sa Balunos Anilaw. Good morning gid dira sa inyo ha, Kagawad Ali Montano dira sa Palaypay Anilaw, kag sa Montano family kay Tatay Ulik, dira pamilya Montano sa Palaypay Anilaw. Good morning gid sa inyo. Kag Gratis Marokalan Seafoods dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, kay Jota Ato Naray Konseng, good morning na. Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Manukanan Seafoods, may branches man sa Itria sa Mandriyaw, Kagsumuman Airport sa Banwasang Kabatuan. Standby ha, pagbalita dugay-dugay, mga dalagko ng mga balita lokal, kag mga ronda balita. Alas 5.38 na sa kaagahon.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
11: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: mga kasama mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo tag IFM Iloilo magapatigayon sang Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026 Domingo ng adlaw. Sugod alas 8 sa aga, tubtob alas 12 sa udto sa Barangay Ungka 2 Pavia Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano, kagbilog ni SK kag Barangay Council. Ang venue yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M Carve School and Office Supply and Equipment and Sir and Mrs. Arvin kag Celine Fuentes, Susi Inc na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tatak RMN.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipagig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagalingin ang husay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaglipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makatulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, may TC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver, sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa may TC, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kikidyan ako ginadutlan sa balatian.
1: May TC, babaka sa mga butika.
6: Makikiraan.
7: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
6: Salamat, iho.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kunundi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunaw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, recall sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
13: Iberry for a clear and healthy eyesight.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom adlaw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Alas 5:45 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Life extension vitamin D3, pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian na binamakamamatay nga cancer. Maginawat ni Stuart ka kapsula sa life extension vitamin D3 adawadlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ng life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Gani, magbisita ka mag-avail sa libre nga medical consultation kaupon ng mga medical doctor sa life extension clinic. Hindi na pagulata nga maglaang inyo balatian ka magdako ang galastuson sa ospital kadto ka sa life extension clinics namtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. De Leon Street, Tunad sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may Estancia, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangga Nama, Santa Barbara, kag J. Sisulweta Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang life extension clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupon ng mga medical doctors. Life extension vitamin D3 kag life extension clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Councilors sa Kabaluna kag Sarabya nangin mainit ang debate sa proposed PACDOL ordinance. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
4: City Hall Reports.
5: Nangin mainit ang deliberasyon sa tungana ni Councilors Rex Marcos Sarabia kag Sedfrey Cabaluna bangod sa ginapropose nga PACDOL ordinance. Inibangod ginakabing ni Sarabia nga paglapas ang parliamentary courtesy ang pagduso ni Cabaluna sa ordinansa nga negadihon sang standard ng protocol sang pedestrian lanes ukon ang PACDOL ordinance. So kay Sarabia kaangay nga ginhungod ni Cabaluna may basura ang proposed ordinance ni Councilor Jose Maria de la Liana abot mapasar ni Cabaluna ang iyang version. Ginsiling ni Sarabia nga di mayo nga liderato ang napakita ni Cabaluna pagod siya man ang mangin kandidato sila grupo sa pagka-busy alkalde.
6: So not long ago, this chairman recommended not to pass an ordinance regulating pedestrian lanes, citing that there is substantial redundancy as there are existing laws like ordinance number 2008-393 and other national laws. So the chairman recommended not to pass the said ordinance. Now here we are. The chairman recommended not to pass such ordinance. Now we have here for first reading the proposal of yet again the regulation of the pedestrian lane. So we are not consistent in this August body, Madam Chair. And I have the impression, naging basura mo ang proposal ni Councilor De Leana, agot makapropose ka man sa imong ordinansa. Ang gwa ko ni Sinia, dogin laglag mo yung imong upod, agot makapasar kaya sa imo. Excuse me, Madam Chair, sa pag-intindi ko, kandidato, tapani sa Vice Mayor on our side. How do you treat this? This is not good leadership. Doin mo pa mismo nga upod, laglagon mo pa.
5: Si Councilor Rex Marcos Sarabia. Samtang ipanidugan naman ni Councilor Cedric Cabaluna nga wala niya ginbasura ang proposed ordinance ni Dela Liana nga nagapenalize sa motorista nga hindi maghatag sang lugar sa pedestrians nga ara sa markado nga pedestrian lane. Sunod kay Cabaluna, siya committee report iya ginrekomendar nga amendahan na lamang ni Dela Liana ang existing ordinansa bangod pagpasaka lamang sang penalty ang tuyo sini nga napagid mainis sa mga daan ng ordinansa.
6: So wala ay ginambal ngayon kapasar si Councilor Dela Liana and balik kita sa recommendation, Madam Chair. Minsan gina-omit ang mga important terms sa aton argument. Number two said, the committee therefore recommends that the proposed ordinance be not adopted in their present form. The committee finds that the primary distinction of the proposed measure lies in the imposition of higher penalties rather than the introduction of new regulatory provisions. So this amendment should be passed as amendments to Regulation Ordinance Number 2008-393. Klaro man na nga wala tagin put down ng ordinance si Councilor De La Liana. Ginambal talang ga-exister na ang prohibited act basi gusto ya pataason penalty, which is his decision to make, not the committee's decision to make. No? So basically it's different. This is enforcement ang proposal ni Councilor De La Liana. Our proposal is on standards and protocols.
5: Si Councilor Sedfrey Cabaluna. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manuel Franco, The Talk or men.
2: Tatak or MN.
1: Si Councilor Rex Sarabia, kung nagtindog ni sa kaga mag-deliver sa yung manifestation, kaga pagkatapos atong gina-question niya ang parliamentary courtesy ni Councilor Sedfrey Cabaluna, daw mabilib na ko tani sa yaran ni Manbinroy. Kalinga ginasugpunan mo pa mo iyasang kandidato man inisang grupo bilang vice mayor sa palabuton nga eleksyon. Guwa-guwa na karon daw ikaw imo iya ang nagalain buot kay siya ang kandidato sa inyo sininga grupo sa palabuton nga 2028 eleksyon sa pagka vice mayor. Taniway mo lang iya gin-include sa manifestation mo ang partiya sa mga inyo na iyang grupo, kung sino man iyong mga vice mayor, kung sino man iyang pasudlon niyo iyang mga councilor, sino sino iyang grupo. Lain man iyang sesyon, lain man to iyang inyo iyang grupo, kung sino man iyang mga kandidato niyo sa vice mayor.
3: Although ating konteksto niya, nga ti, kay siya, siya pa naman ang mangin kandidato, kung amon ang attitude niya, ti umag vice mayor siya, daw amon na bala.
1: Iya, question niya pero, ang leadership.
3: Pero, dumay sakit niya sa
1: mga good example sa iya nga tuno, no?
3: Dumay sakit niya sa
1: may hugot iya.
3: Dumay hugot iya naman na nagapinangimon ka muda.
1: Gusto mo ikaw tani ang vice mayor? Wait, pagkani ka mo kasigurado kung makadawag ka mo kay vice mayor Lavla Baronda.
3: Amo nga. Basta, dumay nabatsagan na kuya na daw may nagapangimon.
1: Ang guaya karon ang interpretasyon, magag-impresyon man sa mga pumuruyo diri sa syudad. No, hindi ya si Cabaluna, ya ang daw tagaan mo sa impresyon na gindagdag ito ang proposed ordinance
3: nabangdanan.
1: Kagawad di Laliana.
3: Oh.
1: Ang nagwaya karon ng impresyon, daw may kalain ka mo inyo isang buot iya kay Councilor Cabaluna. Kaysa iyang napilian bilang vice mayor candidate sa 2028, tuloy ay pamanigani. Instead nga kamu, ay nano nga
3: si Do siya. Na himo na lang niya nga rason. Kaya ano gidabi ang arada kung ikaw ang front axe ng amendment
1: pa,
3: sa ordinance.
1: Kapit pa Radyo Banbino. Ano gid? Klaro man to, nga ti ang purpose ni Councilor de Laliana to sa proposed ordinance niya to. Nga mo ang amendment,
3: sang,
1: tagaan sang stiff penalty.
3: Sang penalty.
1: Galing iti, paano ka makatag sa mga stiff penalty diri sa mga local ordinance naton? Kaya sa mga lang kinas 5,000. Hindi ka man kapasubra sa 5,000.
3: Hindi man kapagusto.
1: Radyo Manbinoy, hindi ka man kapagusto. Local government unit.
3: Gani, hindi ka man kapagusto.
1: Ang kinaka-stiff mo dira, nga mahatag na penalty is only 5,000 pesos. Hindi ka na pwede pataas, ah. Tiyan mo ito, gani nga, waya man lang itong insigi, gani ang iya itong proposed ordinance. Pero ito yagin patay ni Councilor Sedfrey Cabaluna sa committee, ah. Depende ya kay Councilor de Laliana kung sigihon niya to o hindi. Okay, ti sa iya na yang part ya ang desisyon, hindi sa committee. Tiyan mo man ikapon, ti daw doon na-justify gani nga hindi man iya amuto ang natabo sa gina-question ni Councilor Rex Sarabia nga akto ni Councilor Cabaluna.
3: Nakakuha na lang, dala na lang iniya, nahimo na lang iya nga rason. Pero deep inside...
1: Daw ko lang ay balaan pamatian. Ti, amun na bla, grupo, kumuda.
3: Tapos
1: kag isa sa mga ginahambal sakto tong kay Vice Mayor Lavla Baronda
3: kapo. Why kamo yang ga precision?
1: Ano kamo? Hindi ah, daw naga precision man ang majority. Kay supposedly bisan sa Senado, bisan sa House of Representatives Radyo Manbinroy, may mga precision o precaucus na ginapatigayon sa within the committee na kiti, hindi man pwede nga mag-precision ka mga tanan-tanan ka mga congressman mo. Pero sa Senado, yan nag-precaucus gini sila, nag-precision gini sila Radyo
3: Manbinroy.
1: Para nga pag abot sa plenaryo, sa floor, tayo yun na
3: smooth ba? Ng kumbaga, floor sang kwan.
1: For example, may proposed Senate Bill amuni. Basahaw na lang sa sekretariat, dire-diretso na lang na, why na yan sa mga damo? Question kayo dito, dito pa lang sa kwan, dito pa lang sa pre-caucus, na-hitso na bala nga, di, senator, hindi ko gusto sa amuning provision, pwede islan talang ni. Kay kung kwan, questionon ko na to sa floor, di, mahabarang sa, hindi na lang pag-question na, kay islan ko na lang. Ang suggestion mo na lang ang i-kwan ko di, i-butang ko di. Amo na, blati, taliway na sang mga, dinambatian sang mga pumuruyo, da, ang inyo yung pag binaisay nga daw mga bata payaon mo.
3: Kay nagkuhan ah. No, nag out of focus na si Kuhan. Kay may ikog mo. May ikog na.
1: Marami manitani nga si Councilor de Laliana, si Councilor Rex Sarabia daw. Sila gin manisubog ang mga magahod. No, nga mga councilors bala. Pero why na kahulugan? Ina nga kung magahod ka, nalami anagin si imong tawo. Like for example, sa kakausyon de la Liana, ngilaw tarantanan na lang intrahan niya. Doon naman mo tong nag-fundran-fundran din naging question niya man to. Hmm. Ang question niya hindi man gani, to isa lang ha. Ang question niya ang patakaran sa syudad. No, nga, ti, muna blang, dapat kuno ang fundran to, dapat dito sa Sunset Boulevard, hindi sa mga major streets. O, ti, ang question niya to, ti, kabalo naman to. Though, why man to nagsinala nag-insaktuhana ito? O, nga, pwede mo man ang mamasiran to sa opisina niya kag-istorya ho na, hindi nga i-waragwag mo na sa Facebook mo.
3: Oh. Eh ano gid man blahaw may lain gid man buot sa SEC free ang ginapan.
1: Ako suspect ko lang ha. Daw dira-dira gid nang rumpisang tanan nga daw medyo may mga kwan blahaw, may pitik-pitik pala kung kisabla radyo man bitoy.
3: No ko damo sang meaning damo gid ya sang gandom guru.
1: Siyempre, sino manabi?
3: Galing. Guys, hindi na mo sa nag-expectar, ganyan, guro nga.
1: Galing, Radyo Man Pinroy. Iti, kumbaga, kwagin sila iya, biyakin sila iya kay Attorney Sedfrey Cabaluna. Kay two times na.
3: Number one
1: so,
3: is iyo mo.
1: Kung ikaw man iyang sa grupo,
3: sino ibutan? Ipiliyon mo, number six, number one.
1: Dibla, so, makonsideration, siya mas senior sa ila si Cabaluna da.
3: Nakakita na lang sang rason ini ah. Pero ang bottom line sini balana na.
1: Ano nga sistema man?
3: Nakinatlaw sa inyong piyak to. Mamaglate arana. Uy nas wasanay na sila. Sila-sila na lang. Di ba? Ayo. Sa dugang pa nga mga balita, suspect nga nagtiro patay sa iya asawa sa Banwa San Carles, nagsungka na si Kaati Vlog, nagsungka na Radyo Man Eric Check ta, Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
7: Nagsungka na sa San Rafael Municipal Police Station ang suspect na nagtiro patay sa iya asawa sa Carles Iloilo sang tinilikdan nga adlaw. Ang suspect gin kilala kay Jeffrey Pacardo, legal ang edad, bukod mas kilala kay Ati Vlogs nagresidente sang sitio Kabasan, Barangay San Andres, San Rafael Iloilo, samtang ang biktima among asawa sini nga si alias Rosela, 45 anyos, sang sitio Kabalantong, Barangay Bangkal, Carles Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Francis Caruna, hepe sang San Rafael Municipal Police Station, voluntaryo nga nagsungka sa ila istasyon na si alias Jeffrey pagi siya abyan nga residente sang Dumaraw Capiz.
8: Voluntary surrender siya upod siya sang nigo yung man yung taga Barangay Kibato, Dumaraw ni siya. Gin-garage mo niya gusto sa pamilya and then gindala ni siyang amigo yun sa atong station. Gaman naging process natin gin-tawagan ng Carles. Gin-turnover dito sa Carles.
7: Ang kabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Caruna, madumduman nga ginlutang patay sang suspect ang iya bagulang pauling nga overseas Filipino worker o kon OFW nga asawa bagun hindi na siya magpasugot nga bulagan siya sini. Sa karon, gin-turnover na ang suspect sa Carles Municipal Police Station para atubangon ang iyang nakaso. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN. Tinagsurender
1: na si Kaati Vlog. Dada, welcome kagida sa Carles Police Station.
3: Kagsa nangay kun din ni sa i-remit. No, ginapunan ako. Siko anong nakapi dyan ni si Punong Barangay Kabar sang duyan-duyan eh. Pareho gid sila kadaan nga mga maoy kag kita mo magruhambal ni si Kaati Vlog ne ay balaan mo gigaplahubog tikon ni duilo ni sila ay face off ni sila bi ni Kabar ay awan sa guro kay Kabar no kun sa abilidad lang abi
1: kali kiti matanda tara si Kaati si Kabar tanda lapsoy pero pareho kag abilidad nila nga nagapaniro Radyo Man Pinroy. Si Kwani, si Kaati ni, at least hindi siya barangay official. Si Kabar, barangay kapitan.
3: Si Kabar, guro, ginahila na to. Hindi ko hindi makapalupok, kag hindi makapamangga, guro, no?
1: Naka-bilban na siya.
3: Naka-bail na, gano'y naka-bail na siya.
1: Sulitun ko lang, Kap, kung nagpapati ka man da, Kap, hindi ka rin magtandog kay Rimno na.
3: Di makurog na karoon ng kamot, ya?
1: Ang Rimno nga na, kung makita, bugani ni hambalaya kabataan mo o mga apo okay. mo nga palayuasin mo.
9: Kita mo na ang tao nga plahubog nga hindi makainom nga kurug-kurug. Paswano.
1: Hindi paswano. Kwana, ang alkoholik bla.
9: Pero nga yan eh, nagakalam pag iniguro yung kamot. Yan kung hindi yung kakapot gatilyo. Kaya guru nagahibi niyang kalibutan kung hindi yung makamaoy si Kabar.
1: Ang masadya sin eh, kay kapo ng pamilya Churisca, nagpadulong sila kuno sa DILG.
9: Kag
1: si Mayor Buboy Puyo sang Kabatuan. Nagparawagan man sa sangguniang bayan sang Kabatuan. Kaya dapat maghimo sang isa ka disciplinary action. Mag-file sila sang kaso kag posibility kaso sa ombudsman para nga ma-suspend ini or posible
9: ma-dismiss
1: gid bilang
9: barangay kabataan. Suspend. Muna nung garantiya nga hindi ni magmaoy. Luwat na kang magpinamangga si Kwan.
1: Ay, kahuruya ka klase ka abilidad ini.
9: No, typical. Bila nga doon ginapananong ko, typical nga plahubog yan. Gapinamangga.
1: Gano'ng
9: kakuro. Gano'ng kakuro ng kamot.
1: May kala ko sa una nga.
9: Fight gid sila ni... Fight gid sila ni Kwan. Ni Ka-Ate Vlog. Ay, Mari Yusef na klase. Ano ni magparintihan eh, guru ni silang kaduhay.
1: Base, pero pareho lang abilidad. Mamati na kita user sa Life Extension na Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
11: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
12: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
11: Mary Ann Labaco.
1: Nabatyan si Manang Mary Ann Labaco, may problema inisya sa iyang uterus. Doon nag-bleed ang iya siling uterus. Kung nabayaan mo ni nga nag-bleed ka sa uterus, at yun niya kasi ni, mubsan kay mudugo, ni mang pragit om ka lang sini. Amo ni nga dapat, as soon as possible, ma-check nyo ini, kag mapakonsulta ninyo sa doktor. Katuin nyo lang, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may mga lisensyado kita, kag-experienceyado nga mga medical doctors nga nagahulat sa inyo. Parang sila mismo ang ma-advise or ma-resita kung pilagid ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 ang inyong kinahanglan or dapat imnon kada adlaw. Life Extension Vitamin D3, amo ini ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kagatuin nyo sila sa lower ground floor sa Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City, sa Tagbak Haro, sa Iries Avenue, Poblacion Sonto, Estancia Iloilo, sa Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa SM City Iloilo, kag sa SM City Bacolod. Dira sa Santos Arcade, no, sa Bangga Dama, Kabanawa ka Santa Barbara. Sa Poblacion South, sa Banawa Sang Uton, kag dira sa may Davis Building, San Miguel, Jordan, Gimaras. Libre na ang medical consultation. Kaupod sila ng mga medical doctors. Pwede na kombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang dekalidad matinlo, kag science-based ng mga health products sa rin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. May klase na kita subong diri sa syudad sa Iloilo. Ang panwalang gid nga wala klase subong ang banwasang Zaraga. Way klase ang banwasang Zaraga subong iyang adlaw. Diri sa syudad may klase na kita. Way na kita chimpo diri sa ato nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
9: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
13: Tatak or
14: comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
15: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in ngating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kan pulaw. Nagat kahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang may nag-recommend sa akin sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula tungod sa stress. With proper diet and exercise, subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka! Stress tabs.
16: Uti para naswas iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang oras sa 6:05 sang aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
4: Straight to the Point. Headliners.
2: Councilors Cabaluna kag Sarabia nangin mainit ang debate sa ginapropose nga Pakdol Ordinance.
5: CTDILG nagatag ang Office of the Mayor ang dapat mapatuman sa dismissal order sa Ombudsman batok sa 4 ka opisyal sa Barangay Nunoy, Iloilo City.
2: Ilongga Mental Health Professional nagapanugyan sa mga ginikanan kag manunod do nga kumustahon ang kabataan.
5: Anom ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo apektado sang pagbaha galarabon nga taramnan nalapawan sang tubig.
2: Mga aspin sa UP Visayas ginaligar nga ginpanghiluan chancellor sang universidad may panawagan sa publiko.
5: Resource person sang batang RMN program nalakip sa 2026 10 outstanding Ilonggos.
2: Balita Nasyonal, Gutesa ginbawi ang akusasyon nga nagdulong siya sang minalitang kwarta kaya na Speaker Romualdez.
5: Sa International News, US kag South Korea ginpalipot ang ilang military drills kasunod sang hinyo ni President Trump.
2: Sa negosyo, balor sang kalitan sang abagat, Luis kag maymay sa infrastructure, yara na sa masobra sa 3.5 billion pesos.
5: Sa hinampang mag-utod nga Carlos kag Eldro Yolo na pangunahan ang PIA Philippine Team Gymnastics Team sa 2026 ASEAN Games.
2: Kag sa extra wow balita, lalaki sa China nagpatukod sa pinakadako nga Halihak ka Garden bugos nga kalibutan matapos matukiban nga mahilig sa bulak ang iya partner.
4: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
5: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Webes, Agosto 20, 2026.
2: Ako si Radyoman Novi Malion Guazo.
5: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
4: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. Tata RMN.
2: Kumusta ang tulog mo kagabi, Busa Idol?
6: Muling tulog ko nga daw ay gawa ko naka burubugtaw kay way nagawa hangin kag way nagawa ulan.
2: Gani, no? Tapos nami man paglakata subong sa trabaho kay way man sang ulan.
6: Way man gabasa ang aton nga tiil. Muling pinaka nami guro nga adlaw sa simana nga wala nag-ulan kagabi ra jumanog.
2: No? So mala ang kalibutan, mala man ang aton bulsa.
6: Pero hindi ka magkabalaka. Base subong adlaw may magtupa.
2: Gani, sa likod sang unos may ara sang kasanag. Kag ang unos sang imo kabuhi, sulbaron ko subong. Kumusta ang tanay dalagan sa aton nga panahon subong adlaw? Radyoman Joylene Paraonda.
4: RMN News Panahon.
7: Maayong aga mga karadyuman. Apat ka weather system ang gina-monitor subong sang pag-asa. Una diri ang Bagyo Neneng na ang sentro yara sa 390 kilometers north sang Itbayat, Batanes, kag ginalauman nga magahina ini sa isa ka low pressure area na lang sa masunod nga 24 oras. Samtang isa pa ka bagyo nga yara naman sa west sa extreme northern Luzon nga nagahulag palayo sa landmass sang Pilipinas kag nagapakadto sa China. May isa pa gid ka bagyo nga nagapadulong sa Philippine Area of Responsibility nga may international name nga Sodel. Karon malayo pa ang lokasyon sini sa PAR apang may chance sa ini nga magsulod sa masunod nga mga inadlaw. Nagaapekto naman ang hangin na bagat sa Luzon apang diri sa Western Visayas mahibabaw na ang maayo nga panahon kag may posibilidad gihapon sa laptalapta nga pag-ulan sa Rosa Pag-asa, Iloilo. Makasarangan tutog mabasko ang huyop sang hangin sa rehiyon na magadala sa makasarangan tutog mabaskog man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutak la 5:40 sini nga aga kag magatunod la sa 7 karon sa gabi. Para sa RMN weather forecast, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: Sa detalye sa aton balita lokal.
5: Ginatag ni Iloilo City DILG Director Oscar Lim nga ang Office of the Mayor sa surat na magapatuman sang dismissal order sang Office of the Ombudsman bato sa apat ka barangay official sang barangay Nunoy City proper. Sunod kay Lim, inisanto sa desisyon sang Ombudsman. Ginklaro man ni Lim nga executory amando sa piyak sang pag-file sa motion for reconsideration sa mga natundan. Iniya nagkakulugan nga kakasun sila sa pwesto bisan pa nga nagka-file sila sang MR.
8: Implementation na sang decision ng Ombudsman depende sa order ng Ombudsman. So kay base order to, I think it was addressed to the city mayor and not to DILG.
9: Pero sir, while pending MR, hindi may implement ang order?
8: Implement. May so, implemented na, yeah.
9: So may to say, misa nagfala sa MR Subong, dismiss kisira na yung parabing
8: tayo? Yes.
5: Ang gabahin sa pahayag ni Iloilo City DILG Director Oscar Lim, matandaan nga gindismiss ang Ombudsman sa Naypunong Barangay Jennifer Cuesto, First Kagawad Evan Joe Anunoy, Second Kagawad Jeffrey Francisco, Kagawad Alan Mahinay. Nagugat ang kaso nga grave misconduct and serious dishonesty sa manatungdan sa tung 2021 sang may nakabais kaginpapreso nga negosyante si Anunoy nga nagapungko pa bilang kapitan sa barangay bangod sa paglapas ang COVID-19 protocol. Sa nga muman nga tiyo, nag-aserbi nga sekretarya si Cuesto samtang treasurer naman si Mahinay kagkagawad man si Francisco.
2: Pumustahon ang kabataan kagibaloon ng ilang aktibidades. Siniang panugyan ni Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa, Registered Guidance Counselor, kag Doctor of Philosophy in Psychology, nga nag-aserbi bilang Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin. Sa interview sa RMN Iloilo kay Hobson Espinosa, ginpakigbayan sini ang mga dapat obrahon sang ginikanan kag manunudlo sa Subong, hilabi na kasunod sang insidente sang papanglutang sang isa ka estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Sunod sa iya, nga pila sa mga sinyales nga may ginatuyo nga kalakasan ng isa ka bata o kung may mental health problem, iniamo ang pagbag-o sa iya pamaagi sa pagpabutsag sang emosyon kag pagbag-o man sa paminatasan. Dugang pa ni Opson Espinosa nga kung may ginaplano naman nga krimen ang isa ka bata, may baluan ini kung naghahambal siya sang intensyon nga magpanakit o kung nagapamahog angot sini.
10: Kung latawunta no sa research damo no sa mga school attackers no, or in this case sa mga shooters no, or sa mga perpetrators nato no mga kabataan damo sa mga attackers ang nagapakita sang klaro nga warning signs actually before sila mag-ubra sang isa ka bayolente nga akto either sa panimalay sa komunidad or sa eskwelahan nila. So ang pinaka obvious gid ng mga warning signs naton ara ang direct nga communication threatening ng mga communication halin sa mga kabataan nga ini. So pwede nga mayara gidya iban nga nagahambal gidya sang intensyon nila nga gusto nila magpanakit.
2: Suno sa iya, hindi ini dapat pagbaliwalaon nila binako ng biktima ang mga bata sang bullying o kung may problema sa panimalay. Pahayag pa sa mental health professional nga kalabanan sa natumod nga kabataan ang nagapabutsag man sang ilabalat sagon pagi sa sulat nga may violente nga tema o kung nagapamaalam. Bangod sini ginsuwesyon ni Opson Espinosa, ngalang taon sang ginikanan kag manunudlo kung may digital footprint ang aktibidade sang bata o kung bala nag-engage sini sa violente nga mga games. Dugang pa niya nga dapat bantayan sang ginikanan kung sanay sino ang ginaupdan nga barkada sang ilang bata kag anong ila ginaobra sa gwa sang panimalay.
10: So as parents sa mga ginikanan, very crucial gid ang aton nga presensya kag ang aton nga awareness sa kung ano ang mga ginaobra sang aton nga mga kabataan sa sagwa sang panimalay. So dapat nang kamustahon gid naton sila no like for example kung magpuli aton nga mga kabataan, ti kamusta ang school, kamusta anong mga activities nga pang-ubra mo, mga amuna. Okay.
2: Suno sa iya, ang importante nga kamustahon gid ang pamantanon kag magimo sang bukas nga komunikasyon sa mga ini nga wala sa pag-usgar sa ila aktuasyon. Panugyan ni Hobson Espinosa nga magbuligay ang mga ginikanan, mga manunudlo classmates kag mga barkada sang bata gud mabuligan ini sa iya problema kag matap na ang anuman nga kalakasan.
10: If may ara kita suspected nga mga mental health concerns sa aton nga mga estudyante, no, the first thing that we need to do is to ask them and approach them in a very non-judgmental manner.
11: Yeah.
10: No, nga
11: yes.
10: Ang kamakuton lang anay, no, may nagsugid sa akon nga naglain, may lain na sa imo nga batasan, sa imo nga emotional state sa subong, no, pwede mo masugid kung ano ang nagatublag sa imo, no, pwede mo kumasugiran kay ti ari malangkudi para nga mamati sa imo, no. So sometimes ang approach bala naton as parents,
11: yes,
10: and teachers are very crucial also
11: sa nga maka-open up,
10: correct.
2: Ang kabayan sa payag ni Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa, Registered Guidance Counselor, kag Doctor of Philosophy in Psychology.
5: Sa gangot ka balita, mga karadyuman, hindi pagkatagan sang akses sa pusil kay iban pa nga magkamamatay nga armas ang kabataan. Inihahugot nga panungdom ni Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa, Registered Guidance Counselor, kag Doctor of Philosophy in Psychology, nga nagaserbi bilang Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin. Sa interview sa Army ni Luilo kay Hobson Espinosa, ginpakigbahin sini ang mga dapat tandaan sa ginikanan ilabi na kasunod sa insidente sa pagpanglutang sa isa ka estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Sunod sa iya, nga kon nagapanagiya ang ginikanan sa pusil, likawan nga ma-access ini sa ilang kabataan agud nga hindi magamit sa sala nga pamaagi.
10: Bantayan gid nato ng ilang mga activities, no, ipalayo sila sa access sa mga kung ano nga mga bayolente dira nga mga butang, kung may mga firearms kita sulod sang panimalay, no, i-avoid gid nato nga magka-access
11: sila, yes,
10: sa muna no nga klase sa mga bagay, no.
5: Pahayag pa ni Hobson Espinosa nga dapat makatukod man sa mga maayong nga komunikasyon ang ginikanan sa manunudlo sa ila bata sa eskwelahan agud nga babantayan ang nagakalatabo sa iya kag agud nga masulbar ini sa labing madali nga panahon. Suno pa sa iya nga kung may access sa mental health professional, magpangayo gisang bulig diri agud nga hindi na maglala ang problema sa panghunahuna nga ginasuper sang mga pamatanon.
10: By the time nga makabati kita nung sang balita regarding sa aton nga estudyante kung may mental health problems, gilayon gid nga mag-reach out no sa aton nga mga ginikanan para nga makabuligay gid kita kung paano ini matap na antes pa maglala ang sitwasyon, no. So always practice gid active communication, no, kag watch out for behavioral, emotional, kag verbal nga mga cues no sa aton nga mga kabataan samtang ara sulod sang panimalay kag ara sa eskwelahan man at the same time. Of course, kung may access sa mental health professional, gilayon gid nga magkadto sa aton nga guidance counselor or sa any mental health professional nga pwede naton madalaganan para nga mabuligan kita sa aton mental health issues.
5: Ang gabahin sa ang pahayag ni Doktora Shaira Marie Hobson Espinosa.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:18 sang aga, break anay sa balita. Mga pekita, mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen, ginapahinay sinyang timparang mga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. Isa kadlaw lamang matapos ang National Aspin o Kunasong Pinoy Day. Nakabaton si Dr. Clement Campuzano, Chancellor sa University of the Philippines Visayas, ang incident report gikan sa isa sa ila faculty members angot sa ginaligar nga pagpanghilo sa mga aspin sa ila campus. Suno kay Campuzano nga ipagwa sa ila universidad sa masunod nga may nadaw ang detalyado nga panaysayon angot sa ini nga insidente. Sa karon nagingyo siya sa tanan nga miyembro sang UP Visayas community nga i-report ang may insidente sang pagpangabuso sa kasapatan kagatagan ang security personnel sang impormasyon kung sino ang posible nagahimo sini. Payag ni Campuzano nga dapat obrahon ang kinahanglan nga himuon santo sa kasuguhan agud mauntap na ang ini nga akto sang pagpangabuso sa kasapatan sa ila

0: mo ng bantayan ta.
1: Isa sa mga nagpakita sang excellence sa paghatag sa public service sa komunidad ang resource person sa Batang RMN Program. Sang RMN Iloilo, siya amo si Dr. Gracia Malasarte o kung mas kilala sa kahanginan na Doc G. Kaupo niya si Rajuman Ernie Alinsyaga sa programa. Magluwas sa masako ng responsibilidad bilang principal sa Iloilo Central Elementary School. Gindidikar man niya ang oras kag kinaalam sa pag-edukar sa mga kabataang Ilonggo pagi sa radio. Sa ilang programa, gintala kay nilang values formation, mental health, responsible parenting kag child mentoring nga bagay nga importante sa paghurma sang pamatasan sa mga pamatanon. Ang Batang RMN nagdugay na sang kapin duha ka dekada kag ginagkabing longest running program sang istasyon.
2: Tatak RMN.
0: So congratulations sa kay Dr. G, Dr. Gracia Malasarte. Ubos man mga mayo giman guro nga aton yang mga resource speaker.
1: Mga mayo.
0: Si Dr. Bambi Tupa sa Yes Doc program ta, Health program, ginpasidunggan man sang Iloilo Medical Society. No, nga outstanding man siya field. Si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa ginpasidunggan ini sa Indonesia. No, sa iya man nga advocacy sa mental health. Si Dr. Gracia Malasarte, subong naman.
1: Siguro mga napilian tagid ba Radyo Manuvi ang mga maayong mga kaupod natin sa pagserbisyo.
0: Gani. Kabalogi kita mangita, Busa Idol.
1: No? Kay, balaan mo, matunod man ang adlaw sa nakatungdan.
0: Narin.
1: Pero wala nagatunod, kag wala nagapugis ang aton nga pagserbisyo sa aton mga kasimanwa.
0: Dugahan dom, Jess, nga sunod nga tuig, Joy, daw sa mga ugaw.
1: Kag sigihon ta lang.
0: Kete,
1: sigihon ta lang.
0: Pumuluyo man isa sa sudag, labalaban, dugong arlos, dugong serbisyo.
1: Sigihon ta lang ang aton nga pagpanikasog.
0: Jess.
1: Kay gapati kita.
0: Dugong arlos, dugong serbisyo.
1: Ang dugong arlos, dugong serbisyo.
0: Di daw. Silingkugin nga dira makadto mo. No? This awards committee sa Charter Day sa City Government. You might want to consider Busa Idol sa masunod nga ato. may nagmuno sa ako niya i-nominate ka. Ako hindi. Ako ang may inominate. Ang balita ang inyong nabatian, dulong sang Santhom Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigkong adugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhom Plaza Gold.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:23 ang aga. Duha ka mga city councilor sa isa lang kapartido. Nangin mainit ang debate sa ginapropose nga Pakdol Ordinance. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
3: Nangin mainit ang deliberasyon sa tunganan ni Councilor Rex Marco Sarabia kag Sedfrey Cabaluna bangod sa ginapropose nga Pakdol Ordinance. Hindi bangod ginakabing ni Sarabia nga paglapas sang parliamentary courtesy ang pagduso ni Cabaluna sang ordinansa nga negadihon sang standard yung protocol sang pedestrian lanes ukon ang Pakdol Ordinance. So kay Sarabia kaangay nga ginhungod ni Cabaluna may basura ang proposed ordinance ni Councilor Jose Maria de la Liana abot mapasar ni Cabaluna ang iyang version. Ginsiling ni Sarabia nga di mayo nga liderato ang napakita ni Cabaluna pagod siya man ang mangin kandidato sila grupo sa pagka-vice alcalde.
4: So not long ago, this chairman recommended not to pass an ordinance regulating pedestrian lanes, citing that there is substantial redundancy as there are existing laws like ordinance number 2008-393 and other national laws. So the chairman recommended not to pass the said ordinance. Now here we are. The chairman recommended not to pass such ordinance. Now we have here for first reading the proposal of yet again the regulation of the pedestrian lane. So we are not consistent in this August body, Madam Chair. And I have the impression, naging basura mo ang proposal ni Councilor De Liana, agad makapropose ka man sa imong ordinansa. Ang gwa ko ni Sinia, dogin laglag mo yung imong upod, agad makapasar kaya sa imo. Excuse me, Madam Chair, sa pag-intindi ko, kandidato tapani sa Vice Mayor on our side. How do you treat this? This is not good leadership. Doin mo pa mismo nga upod, laglagon mo pa.
3: Si Councilor Rex Marcos Sarabia, sam lang ipanidugan naman ni Councilor Cedric Cabaluna na wala niya ginbasura ang proposed ordinasi ni Liliana.

0: Akan nga pinala, isang motorista nga hindi maghatag sang lugar sa pedestrians nga ara sa markado nga pedestrian lane. So nakay kabaluna siya committee report, iya ginrekomendar nga amendahan na lamang ni Dilaliana ang existing ordinansa bangod pagpasaka lamang sang penalty ang tuyo sini nga napagid mainis sa mga daan ng ordinansa.
1: So wala yung ginambal hindi kapasar si Councilor Dilaliana and balik kita sa recommendation, Madam Chair, minsan ginaumit ang mga important terms sa aton argument. Number two said, the committee therefore recommends that the proposed ordinance be not adopted in their present form. The committee finds that the primary distinction of the proposed measure lies in the imposition of higher penalties rather than the introduction of new regulatory provisions. So this amendment should be passed as amendments to Regulation Ordinance Number 2008-393. Klaro man na nga wala tagin put down ng ordinance si Councilor Dilaliana. Ginambal talang ga-exister na ang prohibited act basi gusto ya pataason penalty, which is his decision to make, not the committee's decision to make. No? So basically, it's different. This is enforcement, ang proposal ni Councilor Dilaliana. Our proposal is on standards and protocols.
0: Si Councilor Sedfrey Cabaluna. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manjual Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Nag-ilinaway na ang mga interesado mag-vice mayor kay Trinias. Karoon nila kay istoryanta ni Dugang. At first, may punto man si Councilor Sarabia. Naging mag-ahod man yung balita. Kay gin-deny ni Councilor Cabaluna. Huwag niya gin-takol sa committee niya. Yeah. As chairman sa Committee on Transportation. Ang transportation related ordinance ni Councilor Dilaliana. Pero while gina-point out ni Councilor Rex Sarabia, ang budlay abi sa akon Councilor Rex, hindi ako malipatol. Balikan mo 20 years ago, sa ulo ko pagyapon ang ginimo ni First Biron mo. Di high school pa lang ko, elementary pa lang ko, kapamati na ko radyo mo. So, madumduman ko gid, the same man ini nga Rex Sarabia, Councilor Rex Sarabia, ang nagapinangaway kay Sin Marie Mabilog, nga una si Mabilog propose sa nga sining ordinansa bala parte sa freedom of information. Then, ang ginapinan niya subong nga si Dilaliana, nag-propose man sang iya, hasta nga ginimo na lang nga joint ordinance nila. Teko na limbawa, bimayaras Dilaliana, nga kapartido nyo, kag si Cabaluna, may iya man, nga kapartido nyo man, may caucus man kamo, nga ang adalon pa sa plenary.
4: Ang gwa Radyo Manuvi, do mga kaladawan kamo, nag-utoy-utoy kadlaw si Sin Marie mo?
3: Gautoy-utoy, subong kadlaw si Barunda, kag si Mabilog sa inyo. Pero balaman na nila, nga malabot man sa amon eh. Gusto lang ni Rex Sarabia mabatian. Nagasakit ang amon buot. Nga hindi kami ang ginpadalagan Vice Mayor.
4: Pwede nyo man na, di ba,
3: karon kay sukton ko pag ni si Rex Sarabia, amon ang rason nga malagana ka sa kaso ni Sin Marie Mabilog ay. Nga malagana ka mo sa misuse sang government vehicles ay.
4: Ita nyo, asa subong waik binati-bate.
3: O, amon ang rason ay. Kung hindi amon ang rason, prove us wrong. After all, hindi kami ang public officials. The burden is on you.
2: RMN.
3: O, exclusive to, kami mo lang kadala sa isyo nga eh.
4: Ito na, Radyo Manuvi.
3: Ka-expect kami isang ustisya sa inyo, nga mga ara sa majority.
4: Why, man?
3: Pero mga lampingasan ka mo, nga ara sa majority.
4: Kinabayaan nyo man, palasugid ka mo, puro lang ka mo tanantikal.
3: O, te, subong. So, ang truth para sa inyo, subjective. Hindi bilang truth, ya, klaro niya.
4: Regardless, para sa tanan eh.
3: Regardless of who, no? Truth is always the truth. No? Pero nga wala. Subjective ang truth sa inyo. Sa una, kay kontranay kamo. Mabilog, kagbarunda, ginabakol nyo. Subong! Anay kay may sunggod kamo, kay way kamo ka, Vice Mayor. Ari naman, ang truth do wala lang sa inyo. Araw ginabuligan kamo, nga hindi ustong paggamit sa salakyan sa gobyerno. Te, may ginimo ka, Rex Sarabia?
4: Why ka sa may ginimo, Sarabia?
3: Met kapag anay, kinagahod ka subong kontra kay Cabaluna sa litseng ordinansa ng nila ni Nene de la Liana.
4: Inang ordinansa nga na Radyo Manovi, kadamo pa ya sang talakayon da, madamo pa ya sa mga hiring-hiring da, ari ya.
3: Kaway da sang korupsyon na.
4: Kaway korupsyon da.
3: O, ari o, ang yung, hindi, gusto nga paggamit sa lakyan sa gobyerno, ginposisa sa imo.
4: Di ginano mo?
3: Ginano mo?
4: Gingamos?
3: O.
4: Dugay-dugay, isa na katuig o.
3: Why gede, why sa may gini mo?
4: Ah, eh,
3: gahod ka kontra sa upod mo, pero ay kagagahod kontra sa hindi usto nga paggamit sa salakyan sa gobyerno?
4: Ang aton, abi, bahala ka mo kung maginaway ka mo da. Ang aton, Radyo Manovi, updanay man ka mo kung hindi. Mm. Pero ang ginpromisa nyo bala sa tao?
3: Mm.
4: Kay, ang ginapromisa nila, ining parte sa naulamid ang pangalan, sang tanan nyo nga mga upod. Muna nga nagakuluan man ka mo, nagatilihin man ka mo, kay tanan man ka mo, guilty sa ginaubra na ni Sin Marie. Itanyo sa subong way kita Radyo Manovi tinimog timo.
3: Eh, latawa. Kayang obra nyo abi, pinapapel kay Mayor Trinias. O, ti subong inagaway na sila papel.
4: Undin to si Mayor Trinias sa tumantulag sa likod ni Mayor magsagi ka pinapicture.
3: Hmm. Okay man natin eh, kung team player ka. Team player ka mo o? Pero subong, sinobi may balik?
4: Ebe?
3: O, latawa nyo yung social media subong.
4: Rao, ginawa.
3: Eh, ano tawag sinyo? Titi mo saag naman tawag sa inyo sa simple lang ang mga bagay nga pwede nyo manaistoryahan internally. Kagamay nga bagay.
4: Ginapabakon.
3: Gidi ha. Kita mo di prinsa ni Kabaluna kay maapin ka kay Nene de la Liana. Pero ay kakakita sang di prinsa sang misyo sang government vehicle. Naging po si sa let's say mga Blue Ribbon Committee.
4: Ano nga Blue Ribbon?
3: Ilampos ko ng Blue Ribbon ko sa opisina mo eh.
4: Ika Blue Ribbon ka mo?
3: Eh, nadumduman ko naman. Nga pinabayaan mo sang unang isyo sa kalumpang kay siling mo delikadisa kay gali mo upod kamudlaga ni burnok ninyo sa pagkakunsyal. Believe na ko tani si imo litli Councilor Rex Rabia kay kaalam si imo.
4: Di maalaman nga bugado mo.
3: Naging student leader ka pa, parehas ka mo ni Councilor Francis Farco, no? Mga presidente ka mo sang University Student Council sa una. Kumbaga, bansi ka mo na sa iban.
4: Ya, bansi.
3: Te, subong lang tawa. Pwede may historian sa caucus dalungkid sa plenary.
4: Pwede lang nagali.
3: Eh, tanibla kung consistent kinang tingdog niya. Di ng consistency mo, Councilor Sarabia.
4: Kita mo, balik ka lang sa imo.
3: Una si Sin Marie Mabilog sa una pasar sang ordinansa sa Freedom of Information nag-intra si Nene de la Liana sang Everson. Oh, ginakomodar mo. Gitpaking bato mo to. As floor leader. Nangaway ka pa sa parehas mga konsyal, bisan babae siya. Tapos subong, wayon mo si Sidpre Kabaluna kay pareha sila ordinansa ni Nene de la Liana.
4: Inang ordinansa nga na, wala pa na, galutaw pa na. Pero ari ang kay Sin Maria Kitao na Radyo Manovi. Tingin pa submit nyo to.
3: Oh.
4: Di na to ang ipasubmit ni Sin Maria Mabilog ng mga dokumento.
3: Te, bilib na ka mo. Kung ka pa mati na si Sin Patrick Mabilog kay Jamjam Baronda. Te, pati na ka mo sa amon. Amon ang patas nga pag komentaryo. Why kami na may ginapasino, basta ka maturan.
4: Hindi ka kakumukurun.
3: Oo. Oh. Yung mga hisa-hisa kan mga piknyos-piknyos sa mong inyo. Oh. Subong, kamo makabinipisyo sa komentaryo nga eh. Di ba gina, thank you.
4: Init ulo ko aga pa.
3: Di, dumduman ko nalang dahil yun. Tinawag kita ni Jen Mabilo, di nga hisa. Kay...
4: Eh,
3: anong hisaan namon? Kaya kami kay Skinol.
5: Dapradlawan.
4: Busong una, tuntun.
3: Bong is kinonsong, naskatsikat. Ay, hintik nga. Linusnos sana is iso.
4: Da, palakit ya guya ko ka, nusnos.
3: Tapos ano ganin ang yung piki-piki na bla nga. Do, martayo, letsura niya bla. So, sa una, hintik nga. Ang gulobra sa kampo, sa tubo, sa amon. Puti ang guya, kaya ilito mang liog, panaog mo.
4: Kuhanan ng chinchanso?
3: Hindi, di luwa sa chinchanso. Mag-inis ha? Daw medyo liquid ng chinchanso, daw powder mo nila. Daw cream. Ano ka, nining sang una nga? Basta yung dyano sinang gadil sa una, ha? Sus, grabing binaklanay mo.
4: Gano'n ka ba puti isang...
3: Puti sa duwa ka adlaw, ya? Pakit mo. Tiga puluti ang liog sa kapalanit, patdan sa mo. Puti ang guya, ito mang liog, padapadapa mo.
4: Istorya na muna ko rin, ah. Second part, ah.
3: Ano ka second part? First part! No, mulong-mulgi ko subong kay Rex Rabia. Mayo ka lang magsugid. No? mga pin ka malanggali sa hindi ka malanggali gusto sa duplication sa ordinansa. Isagan mo ba kaaway sa una si Sin Marie Mabilo?
4: Dayon na ang ginapaubra sa imo ya nga moto yang may at stake balaya radyo man og kwarta sang tawo.
3: Oo, why may ginimo?
4: Hindi mo ni mo mahimo.
3: Teha mo na subong ginapanawagan ko si Mayor Raisa Trenyas. Sus. Bulo bantayan mo si Rex Arabia kay base kun sumaylo na spihak.
4: Ni mapaktan.
3: Ay, politika iniya bu sa idol.
4: Radyo Manovi ang politika ya, why niya sang permanent nga mangin kaupod.
3: Kagabi mo, sinong unang nakabalogi sina? Nga politika, why isang permanente nga of the night kaginaway? Jam-jam kay si Raisa.
4: Oo, oh, balan man na nila.
3: No?
4: Sa Raisa lang mo.
3: Of the night ka mo yung isang una, anay nagilinaway ka mo. Tapos, kami ako magbalita, kami diya. Mainstream media niya.
4: Dayon, mambal ka mo oh, yan na may na dayon, bias sa isang balita namon.
3: May mga bias na. Muna, tadlungon mo kung kongresuman Barunda, kag... Ayusek dyan mabilog, talungon yung mga dlagan sa utok nyo.
4: Kamuya ang inyo trabaho, kamuya, may expiration eh.
3: Sagad ka mo kinop, danay isang una, tamuga pinagusto.
4: Kamuya ginaway.
3: Sanay na ginaway ka mo.
4: Mabalita ka kami.
3: Na may talakayon yung isyo. Ngayon so happen, may naigo sa inyo, kaya nag-away na
4: bias
3: ka mo.
4: Bias na yun?
3: No? Iguon nyo yung nagatalakay isang isyo.
4: Fake news?
3: Ano nga klasik, mga utok na sa mga public official man?
4: Bilang-bilang mo ko rin
3: ah. Panta mo ko rin pa, puliuntak mo sa Amerika.
4: Ay, kay Yusik. Yusik
3: anay kay nag, sang una. No? Ang Trenyas kag Barunda, political ally ni.
4: Sus!
3: Anay kay Subo, nag-political ally na kamo. Alin sa political ally?
4: Nag-political ally na?
3: Nag-political ally na. Tawagun nyo yung pick nyo sa amon blita.
4: Dunduman nyo na sang una ang relasyon ni Barunda, ni Mabilog, ni Trenyas daw do relasyon sang baboy kag upa. Radyo Manovi, di ba burito sang baboy ang upa mo?
3: Oo, kagang kaluyag sang subay sa kalamay eh.
4: Ti!
3: Sang una, political ally sila. Anay kinag-away ka mo, naimo na lang ka mga...
4: Political ally?
3: Nag-political ally eh. Fake news na kami, hisa na kami.
4: Anong hisa?
3: Rakpan ko lang ni si Jed Mabilo. Imuon ko na yung Jed Ublong.
4: Ti, Jed! Nagbaha sa sudad?
3: Oo, di ng public safety mo.
4: Nagba man to sa probinsya,
3: oh? Oo. Miyat pas jam-jam, nagpakaon, miswa.
4: Oh, miswa, gid?
3: Miswa to, kung sutanghon, dos tanghon.
4: Titay, gepi. Ang miswa, abi, Radyo Manovi. Pero tinagin, taglima ka pisos, may miswa ka na.
3: Sutanghon.
4: Basi sutanghon. Ang sutanghon, guru. Makatabi na sutanghon, ako ba hindi?
3: Ay, lakot-lakot man, guru.
4: Tibutangan mo na ang sutanghon, Radyo Manovi. Pa, saksakan mo sang gamay ng utan-utan kaga damuon mo sang tubig kagbutangan sang sardinas.
3: Bisan hibi na lang. Kasi hibi man ganing subat. Lista ka, pakaon-kaon.
4: Timahal man subong ang gagmay nga pasayan.
3: Oo, bulig ka mo. No? Pero garaan nyo si Rex Arabia. Ato diri kaya sa amon kay... pwede kaya namon di padla ganon, Vice Mayor?
4: Pwede.
3: May iba kang dito. Pwede. Hindi na namon ni malabutan sa komentaryo mga amon ni Councilor Sarabia kung gin sapak nyo kamo sa majority.
4: Napalipat ka mo, Abi.
3: Ang call for accountability.
4: Ano ina, yeah, accountability
3: can,
4: na yun.
3: We can only do so much. Why kami yung power to discipline sang upo sa mga konsihal?
4: Inyo
3: the most mambal namon, ipabalo sa inyo, ipainsindi sa tao, then the rest, inyo na ina.
4: Ang ordinansa, yeah, Radyo Manovi, may ara ka mo iya sang ample time, malawig pang simpo ninyo, nga madiskusunan ninyo ina, ma... plastar nyo mayong ordinansa nyo. Subong ya, urgent niya Radyo Manovi, gingamit ninyo ang salakyan sang gobyerno, then nag-avail kamo sang rata ninyo every month, at stake ang kwarta sang pumunuyo, palipat-lipat yung mo.
3: So wala. So sa kay Councilor Rex Arabia, no, hindi kami believe sa imo. Ang balita ngayon na batian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ining may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C alkaline and acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C kapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
4: Anom ka banwa sa probinsya sang Iloilo apektado sang pagbaha galarabon nga talamnan alapawan sang tubig. Kasama mo sa balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
6: Ginbaha ang anom ka banwa sa 2nd kag 3rd district sa probinsya sang Iloilo sang Agosto 19 tuig 2026 matapos nga nagbuo ang madamol nga ulan sa pila ka banwa. Ginpahayag ni Retired Police Colonel Cornelio Salinas, head sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kon PDRRMO, naglabot sa 310 ka pamilya o kon 1250 ka individual ang gindala sa evacuation center halin sa siyam ka barangay sang tatlo ka banwa sa probinsya.
7: Ang affected municipalities sa flooding incidents na to namong limot diyan, Ligonese, Bototan, New Lucena, Leon, Kagsarga. Tapos, affected population na to. Nung Butabalon, sinis may mga tao kita sa evacuation centers na to. Tatlo di siya kabanwa. Sa tatlo kabanwa, siyang kabarangay isang affected.
6: Sa itagyo sa nga rin ng Iloilo sa residente, sa barangay Tuburan Sulbod, Zaraga, Iloilo, na si Efren Malupay. Inali nga nagsaka ang tubig sa suba sa tupad sang Iya Balay, alas 11 sang aga na naglapaw sa mga talamnan sa lugar.
8: Taas ang tubig?
9: Mga alas 11.
8: Subong lang aga?
9: Oo, subong lang aga. Oo. Talamnan na sa? Oo. May mga umay-may na talo. Okay. Oo, perde kiti. Oo. Manamog, maro na na mo. Manamog, muging na tani na sa?
8: Manamog, gano'n nakitani?
9: Manamog, muging eh, magwa ng bunga na bala.
8: Magwa ng bunga na?
9: Oo. Dinalumo sa tubig, dinanasang puslan.
6: Sa pinagsini sa barangay Inagdangan Norte, Saraga, Iloilo, isa ka 63 anyos ang genrescue sa sulod sa Iya Balay, malapit sa kilid sang Taytay, matapos nga nag-awas ang tubig.
10: Ako na isa sa balay mo?
8: Dinampi pa lang kayo, napag-resulso sa dinampi ang tubig.
10: Diyan pa lang si Dalong, ay pwede dyan o. Didasig ka na magsaka ang tubig.
8: Okay.
10: Pagka, kung siguro mga alas 10, naguli sila, dalong nag-iliw. Amo itong pagkakundasig ka na ito. Amo na hindi ko kanaog.
6: Isa sa mga rason nga nakita ni Salinas sa pagbaha, ang pagdamo na sa mga siltation nga nagabara sa alagyan sang tubig, kag ang pagtukod sa mga infrastruktura sa waterways. Kasunod sa pag-ayos ang chimpo kag pag-untad sang ulan, amat-amat naman nga nag-subside ang tubig sa pila ka apektado nga lugar. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Suspek na nagtiro kag nagpatay sa asawa sa Carles Iloilo, nagasungka sa banwa sang San Rafael. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
11: Nagsungka na sa San Rafael Municipal Police Station ang suspek na nagtiro patay sa iya asawa sa Carles Iloilo sang tinilikdan nga adlaw. Ang suspek ginkilala kay Jeffrey Pacardo, ligal ang edad, ukon mas kilala kay Ati Vlogs, nagresidente sang sitio Kabasaan, Barangay San Andres, San Rafael Iloilo, samtang ang biktima among asawa sini nga si alias Rosela, 45 anyos, sang sitio Kabalantong, Barangay Bangkal, Carles Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Francis Caruna, hepe sang San Rafael Municipal Police Station, voluntaryo nga nagsungka sa ila istasyon na si alias Jeffrey pagi siya abyan nga residente sang Dumaraw Capiz.
12: Voluntary surrender siya, upod siya sang Migo yung mga taga Barangay Kibato, Dumaraw ni siya.
13: Mm-hmm.
12: Gin-garage ko niya gusto ko sa pamilya and then gindala ni sang Migo yung date sa mm-hmm. atong station.
13: Mm-hmm.
12: Kaya gaman naging process natin gin-tawagan ng Carles. Kaya gin-turnover dito sa Carles.
11: Ang kabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Caruna, madumduman nga ginlutang patay sang sospek ang iya bago lang pauling nga overseas Filipino worker o kon OFW nga asawa bagun hindi na siya magpasugot nga bulagan siya sini. Sa karon, gin-turnover na ang sospek sa Carles Municipal Police Station para atubangon ang iyang nakaso. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:44 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa. Manggarano din sa good cholesterol nga masilihig niya pagawa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang atong kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo ni magstrago lang atong dugan. Dikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Kani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mabuti ka, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Sa health news, pagpainit sa silak sang adlaw, importante sa aton ni kayong lawas.
4: Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth, paglikaw sa paggamit sang dryer, kung magpamalang sa nilaban nga bayo, magkabulig sa dunang manggan.
3: Inikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali, mabulosan na yung aton nga online greetings. Upod si Boss Idol. Lasais, 45 sang aga.
13: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness. Gay

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
5: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
6: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
4: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga, sige gadgets.
5: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Lagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Nga do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani, most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kapoy.
15: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:53 ang aga sa Balita Nasyonal.
4: Ginbawi sa napakilala nga anay security aide ni former Congressman Zaldico nga si Orly Gutesa ang yanangin sa laysay sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nga nag-deliver siya sa minalita nga kwarta sa balay ni former House Speaker Martin Romualdez. Sa iyang sworn affidavit nga napisan Agosto 13, 2026 gintudlo ni Gutesa sanday Senador Rodante Marcoleta kag former Congressman Mike Defensor nga mong rason sa pagtistigo niya sa Senado sa September 2025. Sunod sa iyang ginsugo Gusan na Marcoleta ka defensor nga maghimo-himo sa istorya bato kay Romualdez kabaylo sang kwarta ka scholarships para sa iya mga kabataan. Payag siningang yan na unang affidavit ang gimprepara sang umaga ni defensor nga si Mark. Sa subong wala pa sang komento sa Marcoleta ka defensor nga lunsay priso bangus sa kaso nga non-bailable plunder.
2: Tatak RMN.
3: Sa piyak nga bahin, nagapati si Department of Interior and Local Government tukon DILG Secretary John Vic Rimulya nga posible na impluwensahan sang online game nga Roblox ang estudyante nga nagpaniro sa sulod sang Ateneo di Zamboanga University sa tinalikdan nga adlaw. Suno kay Rimulya nga may mga testigo nga nakakita sa suspect nga nagahampang sang Roblox apang ginatag niya nga hindi pa nila matumod kung inigid ang rason sa pagpaniro sa estudyante bango nagabarayon pa ang forensic examination sa gadget sini. Dugang pa sa Tiglicom nga isa lang ini sa posibilidad nga ila ginalantaw bangod sa pattern sa ginhimo sang suspect sa diin ginlive pa sini ang iya pagpaniro.
5: Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan, doon nagkakaroon ng radicalization.
3: Naibuluan nga duha ang napatay sa insidente lakit na ang suspect matapos gintiro man sini ang iya kaugalingon.
2: Tatak RMN.
3: Ang balita ng inyong nabatian dulong sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Kung wala po ko nakaano ka gamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Ay, hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
7: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo.
6: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
3: Ang kabahin sa isa ka, payag sa isa ka nagagamit na sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan para magbalanse ng aton nga mga sistema sa lawas. Mag-Evergreen Herbal Capsule.
2: RMN News, negosyo.
4: Nagdangat sa masobra 3.5 billion pesos ang ginbilin nga balor sang kalitan sa gintingob nga puwersa sa Baguio Luis kag Maymay nga mas gipabaskog pa sa Southwest Monsoon o kunabagat sa infrastruktura sunod sa Office of Civil Defense. Yara na sa 3,501,383,771 pesos ang infrastructure damage samtang masubra naman sa 1.4 billion ang halis sa sektor sang agrikultura. Sa ato naman nga bayluhan ay sandolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 79 centavos.
3: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kunin malapit ang inyong lugar. Niara sa San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique. Bangga Dama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, sa Iries Avenue, sa Estancia, Simeon Aguilar Street, sa Pasay. Kag sa aton tatlo ka mga mall, si SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Kag sa Poton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: RMN News Sports.
3: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension, vitamin D3 ka na. Pangunahan sa mag-utod nga Carlos kag Carl Eldro Yulo ang Philippine Gymnastics Squad sa 2026 Asian Games sa Japan. Kabahin ng Yulo Brothers ang men's sa artistic gymnastics team upod Sanday, Juanso Miguel Bisana, Justin Ace De Leon, kag Zachary Cortins Nunez. Samtang si Olympian Levy Roy Vivar ang mag-banner sa women's artistic gymnastics team. Ang 2026 Asian Games mag-umpisa na sa September 19, kag magalawig tub-tub sa October 4. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o galia ang pag-inom at lawadlaw sang life extension vitamin D3.
2: RMN News Entertainment.
4: Gin sa publiko sang aktres kag Pasig City Councilor nga si Angelo De Leon ay papakigbato sa Bell's Palsy, isa ka kondisyon kundi ininali lang nagaluya o kung nagaparalay sa mga maskulo sa isa sa bahin sang itsura. Suno kay Angelo nga ang iya kondisyon wala lang nakapekto sa iyang physical appearance kundi pati na sa iyang emotional well-being. Pahayag niya nga nagasupresa sang severe depression bangod para sa iya importante ang itsura bilang parte sa iya obra sa showbiz. Naibalawaan nga una nag-experience si Angelo sang Bell's Palsy sang 2009 kanang superstar sang relapse sang 2016. Sa piyak sini nagpasalamat sa gihapon ng actress politician sa mga oportunidad nga ginahatag sa iya lakip na ang pagbutang sa iya itsura sa EDSA Billboard kapag kuha sa iya agud mangingkabayan sang historical drama series nga Pulang Araw.
3: Muna yung original nga nami, Dimple nga
4: Toscano. Guwapa ni si Angelo De Leon.
3: May bata sila, Joko Diaz, no?
4: Doon may bata sila.
3: Controversial ni sa una.
4: Kagbata pa nasa some time. Namihan ko nabi mag-smile kay Angelo, kaya ang iya bala nga dimple. Doon ko na dulain bala yung dimple.
3: Doon parehas ka mo nga mga dimpulan mo sa idol.
4: Wala ka balo nga mga dimpulan, Radyo Manuvi. Mga, kwan, mga genius.
3: Genius, no? Tanto. Sobrang gamit na ang jeans nila. Genius. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaisa lang ka sa Shea sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, ka ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
8: Extra. Wow! Balita! Balita!
3: Anong sarang mong abrahon para sa tao nga imo ginapalangga? Sa China, isa ka lalaki ang nagpatukod sa pinakadako nga Hollyhock Garden sa bugos nga kalibutan. Matapos sukon Hollyhock Garden sa bugos nga kalibutan, matapos may baluan nga mahilig sa bulak ang iya partner. Nagsugod ang ideya sang lalaki sang 2013 sa diin nagistoryahan ay sila sang asawa na niya subong na hanungod sa ila childhood memories. Dirigin pakigbayin sa iya partner nga isa sa iya hindi malipatan nga childhood memory amo ang pagpanumdom sang Hollyhock, isa kasay isang cottage garden flower. Ara sa background, no? Pagkatapos ang ilang pag-istoryahan ay nagdesisyon ang lalaki nga magtukod sang garden para sa iya partner. Nagbakal siya sang duta kagintunan ang pagpananom. Tubtog nga nagpamukadkad ang mga bulak kag subong, ginakabig na bilang pinakadako nga Hollyhock Garden sa bugos nga kalibutan.
4: Grabe.
3: Nami, mapapicture-picture ka lang na, no?
4: Basta ako, mahilig ko bala Radyo Manuvi sa bulak. Muna may anlang gigo ya. Kaya nagligad to, may gin order ko online. Portulaca. Portulaca, kita ko lang. Gin-order ko. Sunod ko man ang ano, proseso. Isa kasimana na, wag may nagtubo.
3: Kailahan mo ginaguro, crash course kay guruan ay. Hindi na yan kay basa-basa lang. Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
4: Magaradyo man sa mga suki na ato, na ikaw mo magkalipat kung mataas sa blood sugar mo. Nugay ka na ligid-ligid ha, kaysa pinakadlaw ut doon batiis mo na. Ayimon mo muna eh. Una, kanto ka sa doktor, pat-check up ka, pakuha ka laboratory. Ikaduwa, sa mga suki na ato, untatan mo anay imo kaunsang tamis, jutayo mo lang kaunsang karne, labi na gid ang imo nga carbohydrates. Ikatatlo, bakal ka sang DTX 500 sa mga butika. Kay may-ari inis ang charantin, halin sa Marguso nga nagabulig panubo sa blood sugar. Di sugar cane nga nagalimpyo sa ngaton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka tiyoy magtigulang. Gani sa mga tagpalamati naton, mga garadyo man, inom ikaw sa DTX 500.
2: Tatak RMN.
3: Last 7-2 na sa aga. Parto karon sa aton nga pagpangalagad sa STP2. Talakayon ta ining nagpatunga nga mainit nga debate sang magkaliado. Councilor Sedfrey Cabaluna kag Councilor Rex Sarabia. Kaga, siyempre, ang mga underlying tone nila sa mataas ang publiko. Ano bala ang madalong rason sini magluwas sa aktual nga nagakawa sa ila ng mga baba? Kaya istoryahan taman karon kay si Boy... Ano ganito ah? Itong vlog na to.
4: Si Ate Vlog.
3: Oo, si Ate Vlog.
4: Ka-ate Vlog.
3: Na nagpatay sa asawa niya sa Carles, nag-surrender sa San Rafael kahapon.
4: Yeah.
3: Priso na sa Subong. Kaga Subong man, ang latest nga balita, Busa Idol. Si Orly Gutesa, ang una nga nagambal nga siya nag-deliver kwarta kay Saldico kay Speaker Maldes. Nagbawi na sa statement niya.
4: Si Orly gininilalin
3: sa tanan. Sagad malang kuto kasugo ni Mike Defensor. Oh, tapos ang ulihin, nag-ilintra na advisor niya, Day Marcolita.
4: Doon naman ko ni pag-appear una ni Orly Gutesa. Ara pa na si Senator Bato, ni Larusa. Dayon, hambalan pa sa ni Bato. Sila niya, gusto mo pa, gwardyahan ka namon. Sila niya, hindi lang. Nulid na.
3: Nadula na to sa dayon.
4: Nadula na siya.
3: After sa to, tiyan mo na, no? Tanda gid si Marcos. Papriso niyang Marcolita kag Defensor. Siyempre wa nadaganan subong ang
4: hubas na gurong
3: mga Marines nga Marites.
4: Walang tubod nga sang gripo
3: si nila ninit na. Sa tiway na future, kay tiway nang masters niya sa Digan. At yara na, no? Nagkalambyo na sila. Ti ko magamon ni nagkambyo. Ti ano pang kaso mo nga bakod kay Martin Romualde, sabi?
4: Abi? Nagkambyo na ang manuga akusar sa ila, gamba na subong away kami inaya, si sugo lang kami ya. O abe, ti anong guwa sina? Wala na.
3: Ti ulat na tonta na lang, kay subong si Senador Loren Ligarda, ang tuno niya, hindi na sa pulis Pilipinas. Tuno niya daw, lagyo na to sa iya. Kay di niya, hindi ko pag-ialaw, bisan sinoya nga, ang tuno niya daw, pusasan sa bla. Ti ang balantayan, ta sunod. Ang mga Cayetano, nagbuot gulpi si Cayetano.
4: Why?
3: Kung nambal niya kay Senate President Gatsalian, daw kwan, makupirar gid sa kuno at ulkos. Daw why na siya kapamitik subok?
4: Hindi kinapitik siya sa mga upo. Yun naman mo pinitik sa ni Rafi Tulfo. Nga sila niya nga ang why niyo pa na iagin ilihir ang mag-membro sa akundi sa amuning nga committee. Kaya para nga makadiritso naman kami iya sang committee namon. Ti kagapon lang, Radyo Manubi, kay kagapon man sa nag-attend. Di ba? Nagligad sila nga hearing or impeachment trial.
3: Why
4: sila sang utod ya?
3: So, daway na bilin, tison.
4: Daway na bilin.
3: Latlatonta naman dayon, magwa man ang resolusyon sa kaso ni Ruben Padilla sa ilig, sa kwanto, sa obstruction of justice.
4: Pero Radyo Manubi, may comment kayo bala. Like si Loren, why di siya? Si Cayetano, gabisit-tambisin sa impeachment trial. Di paano ka
3: decision
4: sina kay absent ka perfi?
3: Gani.
4: Ano din ka makuha sa imong delisisyonan kay absent ka man pirmi?
3: Kaya mo na masubo da. Tiambot, no? Kahapon may nag-dare nga taga-media sa Senado na mangkot kay Camille Villar. Nya ma'am tuod ni nga isa ka sa ginanegosyar para maka 16. Nya no comment.
4: Hindi malayo ba tabo?
3: Di sa sabat niya mismo may mabasa ka.
4: Di hoy.
3: Pwede mo na yung balon nga, wala na yung ginaisturihan din.
4: Yeah.
3: Yeah, yan no comment.
4: Di playing safe na ang no comment.
3: So, bantayan na to nina. Kaya kung kinulbaan si Loren, kaya kinulbaan ang mga Cayetano, nga muna sila mga isog.
4: Hoy, nagligad to, aso-aso sila eh.
3: Mas kulbaan ang Luwak Villar eh.
4: Lanyo sa nagligad na Jumanovi, isog na sila, kaya upod pa sila. Tingob sila si Bato Ara, si Marcoleta Ara. Pero karon subong naglapta na nagamata-mata kapugday si Loren wala na. May kaso man subong ara sa ombudsman. Ang kaso ni Cayetano, si Pia subong. Si Pia pa lang ang daw hindi pa nila gid may kaso gid personal, no? Pero si Alan, pag wala na Radyo Manubi si Alan, wala naman ha. Kasi si Alan malang dang magahud-gahud.
3: Yes, si Bunggo, dugay na niya na pisga itlog niya.
4: May na niya si Bunggo.
3: Matsag ko may warrant na niya sa ICC. Ginanigusar lang niya siya.
4: 1 year guro, lawig na kita.
3: Depende sa butos impeachment. Eh, hindi na may mo nga may warrant na to ya si Bato. Siya wala. Isa to siya mo?
4: Yeah.
3: Pareho sila eh. General Albayalde?
4: Tama na! Tama na!
9: Oh,
4: may warrant si Bato.
9: Matsag ko wala.
4: Matsag kong warrant
9: ala. Dungan na sila mo.
4: Dungan sila.
9: Matsag ko muna nga si Bunggo subong. Way gataki. Gapabot-buot. Sige, kita-kita part 2 karon sa aton nga pagpangalaga. RMN Network News magabulos na. Radyo Man, Novi Guazo.
4: Radyo Man, Regan Arlos.
10: Tatak, RMN.
11: RMN Network News. News.
12: Accessibility sa mga armas. Dahil dito ay titingnan nila ang posibilidad na gawing requirement ang isang komprehensibong seminar sa gun safety, hindi lamang sa pagkuha ng license to own and possess firearms o LTOP at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa proseso ng renewal. Ayon pa kay Naratates, inatasan na niya ang civil security group na bumuo ng pinal at updated na mga alituntunin para sa regular na pagsasagawa ng mga gun safety seminar para sa lahat ng rehistradong may-ari ng baril sa buong bansa. Bahagi rin ng pagsusuri sa makaradlagang safety measures ang pakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng tindahan ng baril na may layo na kunin ng kanilang mga mungkahi ukol dito. Kiniyak naman ni Naratates sa sasabayan na nasabing karagdagan gun safety measures ang patuloy at mas pinaigting na kampanya laban sa mga loose firearms. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
11: RMN Tutok Bagyo!
13: Paalis na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Neneng na huling namataan sa layong 390 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa DOST Pag-asa, bagamat wala nang direktang epekto ang bagyo sa bansa, ahatakin at palalakasin naman nito ang habagat. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang unti-unting pagganda ng panahon dahil hihina na ang bagyo at magiging low pressure area na lamang mamayang hapon. Gayunpaman, posible pa rin ulanin ang ilang bahagi ng Luzon tulad ng buong Ilocos Region, Batanes, Zambales at Bataan.
14: Ay mas numinipis na po yung mga kaulapan na dala ng habagat dito sa may western section ng Luzon. So, ina-expect nga po natin within today ay generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Aside naman po dyan, kung mapapansin din po natin, malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao, maging dito sa southern Luzon area, ay mas bawas din po yung ating kaulapan. Kaya bawas din po yung ating mga pag-ulan dito sa mga nabanggit ko pong lugar.
13: Samantala, binabantayan pa rin ng Pag-asa ang dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Partikular na minomonitor ng ahensyang tropical storm na may international name, Saudel. Dahil sa posibleng palakasin nito ang habagat sa Linggo, na magdadala naman ng mga pag-ulan sa bansa.
14: Pagsapit po ng Sunday and Monday, maaring nandito na po ito sa may northern part ng Philippine Sea. At itumuli yung hihila sa habagat. At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung habagat. So magkakaroon po tayo ng panibagong surge. By Sunday, start po yan. And mag-i-increase in intensity yung ating habagat Monday onwards.
13: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto.
15: Sa kaugnay na balita, suspendido pa rin po ang face-to-face na klase sa mga paaralan sa mga ilang lugar sa ating bansa ngayong araw dahil sa inaasahang masamang panahon dulot ng habagat. Ilang na po riyan ang National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Ipinatutupad ang alternative learning modes at iba pang paraan para ipagpatuloy pa rin ang klase ng mga estudyante maliban kung may direktiba ang mga LGU. Samantala, ipatutupad din ang alternative work arrangement sa mga tanggapan naman ng pamahalaan maliban po dun sa mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo.
11: RMN Tuto Bagyo!
13: Localized suspension ng klase suportado ng pamahalaan ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel Salazar.
16: Suportado ng Malacanang ang panukala ng Department of Education na gawing mas flexible ang suspension ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Pinag-aaralan ng DepEd ang pagdedesisyon batay sa aktual na kondisyon ng bawat paaralan at komunidad sa halip na otomatikong ipatupad ang suspensyon sa buong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa kabila nito, dapat pa rin makipag-ugnayan ng mga paaralan sa lokal na pamahalaan at magsagawa ng safety assessment bago magdesisyon. Wala rin anyang planong baguhin muli ang school calendar. Para naman sa mga araw na walang face-to-face classes, gagamit ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para hindi maputol ang pag-aaral ng mga estudyante.
17: Gusto po nila magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago magdesisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
16: Yan ang pahayag ni Palas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Mansyonol Salazar, Tatak, RMN.
11: RMN, Tuto, Bagyo!
15: Ang DTI, nagpatupad naman ng price freeze sa mga lugar na isinalalim sa state of calamity. Diyan naman po ito sa gitnang Luzon. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
18: Nagpapatupad ang Department of Trade and Industry o DTI ng otomatikong price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar sa gitnang Luzon na isinailalim sa state of calamity dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng pinaigting na habagat. Sakop ng price freeze ang buong lalawigan ng Pampanga, gayon din ang kalumpit sa Bulacan at Masinloc sa Zambales. Sa ilalim ng Price Act, mananatili sa umiiral na presyo sa loob ng hanggang 60 days ang mga pangunahing bilihin tulad ng dilata, gatas, kape, sabon, tinapay, asin, bottled water at instant noodles. Ayon sa DTI, patuloy nitong babantayan ang presyo at supply ng mga bilihin upang maiwasan ang overpricing at hoarding. Nagbabala rin ang ahensya na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring pagmultahin at makulong habang hinihikayat ang mga mamimili na agad i-report ang anumang paglabag sa DTI. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
13: Price freeze ipinatutupad na rin sa Dagupan City na nasa ilalim nga ng state of calamity. Kasama natin sa balita, Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
19: Ipinatutupad ang 60 araw na price freeze sa mga pangunahing biliin sa Dagupan City kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa epekto ng Typhoon Maymay at Habagat. Sa isinagawang monitoring ng Department of Trade and Industry Pangasinan noong August 19, walang nakitang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin habang nanatili rin ang sapat na supply sa mga tindahan at pamilihan. Siniguro naman ng mga negosyante na tuloy-tuloy ang pagdating ng kanilang supplies at sapat ang kanilang stocks na maaaring tumagal ng hanggang 3 buwan. Sa ilalim ng Price Act, otomatikong hindi gagalaw ang presyo ng mga basic necessities sa loob ng 60 araw kapag ang isang lugar ay idiniklarang nasa state of calamity. Pinalalahanan ng DTI ang mga negosyo sa Dagupan na huwag magtaas ng presyo at patuloy na sumunod sa mga batas para sa proteksyon ng mamimili. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, The Talk RMN.
11: RMN Network News!
15: Oras po natin, 18 minuto na nakalipas, alas 7 ng umaga. Formal na pong inihain ng ilang labor groups ang manifestation nila sa Supreme Court. Kaugnay naman ang suspensyon ng 85 pesos na increase sa arawang sahod sa Metro Manila. Personal na isinabmit na nagkaisa labor coalition sa SC ang manifestation para hilingin na ipawalang bisa ang writ of preliminary injunction na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Ayon po sa nagkaisa labor coalition, tagapagsalita nila si Ka Rene Magtubo, dapat itong aksyonan ng kataas-taasang hukuman dahil paglabag sa labor code ang suspensyon ng wage increase.
20: 66 million per day na nawawala sa mga manggagawa. At lalo sila nabaon sa hirap sapagkat yung 60 pesos ay maaaring makatulong sa kanila sa pambili ng bigas sa kilo bawat araw. So yun ay nasnatch nitong TRO at injunction ng Pasig RTC. Kaya kami nananawagan sa Supreme Court na dapat aktuhan ng mabilisan may petisyon ng...
15: Si nagkaisa Labor Coalition Spokesperson Rene Magtubo.
11: RMN Network.
0: Network News. Police Report.
21: Balita sa mga lalawigan, lalaking nagtangkang tumalon sa isang tulay sa Bukidnon na iligtas. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
22: Nailigtas ng mga otoridad ang isang lalaking nagtangkang tumalon sa Atugan Bridge sa Sayri Highway, Sitio Quiasin, Barangay Kapitan Bayong, subayan ng Ipasugong dito sa probinsya. Ang biktima ay isang 50 taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, isang concerned citizen na dumaan sa nasabing tulay ang nagpaabot ng impormasyon hinggil sa biktima na nasa gilid ng tulay at kinakatukutan na baka tumalon dahil rito agad na nirespondihan ng pulisya ang insidente at matagumpay na napigilan ang biktima. Sa isang video post ng isang netizen, makikita na kahit hinahawakan na ng mga otoridad ang turong lalaki, nagpupumiglas pa rin ito. Matapos ang insidente, dinala sa kustudiya ng Ipasugong Municipal Police Station ang nasabing individual at sinasabing personal na problema ang tinuturong dahilan. Ang Atugan Bridge sa bayan ng Ipasugong dito sa Bukidnon, ang pangalawang pinakamalalim na tulay sa Pilipinas na may habang 64.5 meters. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matika, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
15: Police Report, magkasintahan na ikakasal na sana sa susunod na buwan. Nako, namatay po sa isang vehicular accident dyan sa Cebu. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
23: Maging kamatayan na hindi nakakapaghiwalay sa magkasintahan na kapwa binawian ng buhay matapos silang madisgrasya sa sinasakyang motorsiklo sa barangay Busay sa lungsod ng Cebu. Ang mga biktima na nakilalang sina Jalmay Carenes Boyonas at Rose Ann May Ato Hermoso galing sa sikat na tourist spot sa Cebu na Tops at papauwi na sana nang mangyari ang kanilang pagkadisgrasya. Ang babae na nagtatrabaho bilang sales manager sa Tops ay gabi-gabing sinusundo ng kanyang kasintahan na si Jalmay sakay ng kanyang motorsiklo. Base sa initial na investigasyon, binabaybay na magkasintahan ang pakurbada na karsada sa ibabang bahagi ng Tops nang makasalubong nito ang isa pang sasakyan. Sinubukan ng driver ng motor na umiwas ngunit nawalan ito ng control at bumangga sa isang konkretong poste at tumumbling pa ng dalawang beses ang motor sa lakas ng impact na siyang ikinamatay ng mga biktima na dapat sana'y ikakasal na sa susunod na buwan. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radyoman Ken Galinea.

0: siya nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
1: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
2: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
3: RMN Network News.
4: 7:23 ang oras ngayon. Umabot na sa 50 ang naitalang kaso ng karahasan sa loob ng mga paaralan na kinasangkutan ng mga minor de edad sa buong bansa ngayong taon. Sa datos ng PNP, mula June 16, pinakamataas ang insidente ng bomb threat na aabot sa 26 na sinundan naman ng shooting threat na may 12 insidente. 4 naman ang insidente ng pananaksak at illegal possession of firearms. Tigdalawa naman ang may kinalaman sa death threat at pamamaril. Kabilang sa mga tinukoy na shooting incident ay ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban noong Hunyo at panibagong insidente naman sa Ateneo de Zamboanga.
5: Suportado ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang mukhahe na gawing non-bailable ang kaso sa mga gun owner na mapatunayang may kapabayaan sa kanilang baril. Ayon po kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, pwede ang non-bailable case kung naggamit ang arma sa isang krimen.
6: Payag po kami, we will support that non-bailable. The moment ilabas mo yung baril outside of your residence at nagamit sa krimen. Nilabas mo, hindi nagamit sa krimen, pwede ring bailable na nag-checkpoint ka simply because there is an intent already. May intention ka kaagad eh. Bakit mo pa ilalabas yun? Self-protection ba? Or baka you are about to commit a crime?
5: Gayunman, ang pinaka-importante pa rin aniya ay ang pagiging responsable ng mga gun owner alinsunod sa new comprehensive gun law.
6: Actually, malakas na yan eh. Kaya nga, new, stronger, new gun law. But again, we go back doon sa pagpatupad. Ang kasama po dyan eh, dapat meron kang vault eh, gun vault. Ako, meron po ako niyan. Nabili ko yan, I remember, nasa 30,000 consisting of 14. So, kung may pambili ka ng barrel na 100,000, wala naman dahilan, hindi ka makabili ng safety bolt. To secure your family at your accountability again, Lord.
5: Si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista sa naging panayam po ng DSXL RMN Manila.
3: RMN Network News.
4: Hindi magsusorry si Palace Press Officer Jose Claire Castro sa mga binitawang pahayag laban sa mga guro na naging o nagiging masamang epekto raw o ehemplo raw sa mga estudyante. Kasunod dito ng panawagan ng Alliance of Concerned Teachers na humingi ng tawad si Castro dahil sa kanyang nakakainsultong komento. Bagamat naiintindihan naman ni Castro ang sentimiento ng mga guro, nilinaw niyang hindi nito sinisisi ang mga teacher kundi pagpapaalala lamang sa kanilang malaking papel sa paghubog ng mga kabataan.
7: Huwag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher.
4: Bumuwelta naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa non-apology ni Castro at nanindigang dapat na humingi

0: ito ng tawad sa mga gurong nasaktan ang damdamin.
1: Eh huwag niyong gawing punching bag ang mga guro para pagtakpan ang kapalpakan ng Marcos Jr. Administration na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani sa mga paaralan.
0: Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
2: Alas 7:27 po ating oras. Sa ibang balita, binawi ng dating sundalo at nagpakilalang bagman ni Zaldico na si Orly Gutesa ang kanyang pahayag laban sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Si Gutesa po ang humarap sa pagdinig ng Senado upang idiin si Romualdez na tumanggap umano ng mali-maletang pera na kickback sa flood control project na tinawag pa nitong basura. Pero ayon sa bagong sinumpang sa laysay, sinabi po ni Gutesa na gawa-gawa lamang niya ang testimonya at idiniin sina Senador Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor para akusahan si Romualdez sa issue kapalit daw ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Idinagdag pa ni Gutesa, nagkita umano sila sa isang restaurant kung saan naghihintay sa kanya ang affidavit na inihanda ng manugang ni Defensor pero inayos din ni Marcoleta. Ibinilin pa raw ng dalawa na huwag lumihis sa naratibo ng affidavit kaya napagalitan siya nang siya'y mag-adlib doon sa hearing. Matapos po ang Senate hearing, hindi na siya daw binalikan ni na Marcoleta at Defensor kaya malaki ang kanyang pagsisisi dahil pakiramdam niya ay nagamit lamang siya.
0: Pagdinig sa manifestation to withhold the issuance of preventive suspension as a senator ni Senador Rodante Marcoleta, iniurong ng Sandigan Bayan. Kasama natin sa balita, RNN Live Report! Live si Radyo Man Chelsea Arcilia. Chelsea,
3: iniurong sa September 3 ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig kaugnay ng manifestation to withhold the issuance of preventive suspension as a senator ni Senator Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng pansamantalang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno dulot ng masamang panahon. Samantala, kasabay nito ay ang itinakdang schedule rin ng bail hearing ng senador at tatlo pang akusado sa kasong plunder na may kaugnayan pa rin sa 75 million pesos na campaign donation. Matatanda ang nakatakda sa ng ikasa ang nasabing pagdinig ngayong Huwebes habang noong August 3 naman isinumbite ng kapo ng senador ang nasabing manifestation. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia,
2: Network News. Naniniwala naman si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na may ambag si Vice President Sara Duterte at ang pamilya niya kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kultura ng karahasan sa ating bansa. Tinukoy po ni Attorney Capuna ng mga pahayag ni VP Sara na sa halagang 5,000 piso ay kaya niyang kumuha ng asasin. Imahinasyon itong may pinupugutan at pahayag na may kinausap na siya para patayin ang Pangulong Marcos Jr. at iba pa. Sinabi ito ni Capunan kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Binanggit din po ni Attorney Capunan si dating Pangulong Duterte na nakakulong na sa The Hague, Netherlands dahil sa Crimes Against Humanity, bunga ng mga extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon po kay Capunan, ang ganitong mga leader ng bansa ay nagpapakita raw ng hindi magandang halimbawa sa ating mga kabataan.
0: Sa kaugnay na balita, Congressman Pulong Duterte bumuwelta sa mga pahayag ni Attorney Lorna Capunan laban sa kanyang pamilya. Kasama natin mula RMN Davao, Radyo Man Kirby Manzo.
4: Pinayuhan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si House Prosecution Panel Attorney Lorna Capunan na tigilan na ang pagiging marites sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod sa naging pahayag ni Capunan na may kontribusyon umano ang mga Duterte sa mga nangyayaring karahasan or culture of violence sa bansa. Sa pahayag ni Congressman Pulong online, sinabi niyang hindi dapat gamitin ang isang malagim na trahedya para pilit na isingit ang luma at gasgas sa mga naratibo laban sa mga Duterte. Aniya, ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City ay isang krimen na kailangang imbestigahan at panagutin ang mga responsable. At ito ay hindi dapat gawing impeachment propaganda. Alam na rin aya ng taong bayan kung sino ang palaging nagpapapresscon na paraan niyang teleserye na matagal nang nag-cancel hotel pero pilit pa rin naghahanap ng bagong season. Sa hamon ni Kapuna na dapat ay dumalo si VP Sara sa impeachment, ay iginiit ni Pulong na dapat ay hayaan ang abogado ng bise na gawin ang kanilang mga trabaho. At ito rin ang naging sagot ng bise sa isang panayam sa kanyang pagbisita sa Zamboanga City. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN!
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Alas 7.32 po ating oras. Umaasa naman ang Vice Presidente Sara Duterte na pabibilisin ang paggulong ng kanyang impeachment trial. Sa pagbisita po ng Vice President sa Zamboanga City, sinabi niyang gusto niyang mapabilis ang proseso upang malaman na ng publiko ang katotohanan.
6: Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang sama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon, nandyan yung speedy administration.
2: Ayaw pa po sa bise, ay minabuti raw niyang hindi dumalo ng personal sa paglilitis dahil wala naman daw siyang maitutulong sa proseso, katulad ng pagpresenta ng mga testigo.
6: Hindi po totoo yun kasi fully represented ako noong ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process.
2: Aminado naman po ang Senate Impeachment Court na talagang delayed na ang impeachment trial dahil sa ilang suspensyon na dulot ng masamang lagay ng panahon. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, bukas naman ang Senado na magdaos ng dagdag na trial days pero kailangan pang antabayanan muna ang estratehiya ng prosekusyon at depensa kung magbabawas sila ng testigo.
7: Of course, that is always under consideration and advisement at makalalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days, parang mga make-up days, or will just continue on and then just extend it at the end na lang, sa huli na lang tayo magdadagdag.
2: Si Senate Impeachment Court, Spokesperson Attorney Reggie Tonggol.
0: Nanindigan ng prosekusyon na dapat kumpletong maipresenta ang lahat ng apat na articles of impeachment sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay na rin ito ng kagustuhan ni Duterte na mapabilis ang paggulong ng paglilitis. Ayon kay House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, pinakamainam na sagot sa mga kritiko ang paglalahad ng mga testigo at mga ebidensyang susuporta sa bawat artikulo. Kaugnay nito, bukas naman anya ang prosekusyon na magdaos ng dagdag na trial days. Hindi naman kaya ibalik na lamang sa hapon ang paglilitis para hindi mabangga sa trabaho ng mga senator judge bilang mga mambabatas.
8: Ang ideal dyan, sana ang impeachment 3 o'clock na hapon para makatuloy-tuloy na hanggang so that the both houses can do their legislative work in the morning or committee hearings. Tapos yung 3 o'clock hanggang sawa na yun.
9: If and when they want to extend a little bit more and become patriotic, ika nga, no, magdagdag ng Friday. Yung Friday, libre yung araw na yun. Pwede namang gawing for trial lang the whole day kung gusto nila. No?
0: Bukod dyan, maaari ding mabawasan ang mga testigong iyaharap para sa Article 1 o yung issue sa confidential funds.
8: Not to preempt, mababawasan ng testimonial witnesses at testimony or witnesses, pero meron kaming mga necessary witnesses na hindi pwedeng tanggalin. Pero hindi naman 27 witnesses. No?
0: Samantala, kinumpirma naman ni Attorney Kapunan na ang susunod na article na tatalakayin sa impeachment ay ang hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
8: Kung sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, aba, panay ang biyahe niya sa Hague, sa Europe, dami niyang dinadalaw sa Middle East, ngayon sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka na, ayan na yung unexplained wealth mo. Ayan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo ano ang businesses ng asawa ninyo, eh saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo? Eh di unexplained yun. Di exciting ang story sa next article natin sa impeachment.
0: Si Private Prosecutor Lorna Capuna.
2: Ang House Prosecution Panel, wala pa raw desisyon kung ipatatawag bilang testigo sa impeachment trial sina Colonel La Chica at Nolasco. Kasama natin sa balita si Rajman Grace Mariano.
10: Pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung ipapatawag sina Colonel Raymond La Chica at Dennis Nolasco bilang mga testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si La Chica ay dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group at sa kanya umano ibinigay ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Si Nolasco naman ay dating Deputy Commander ng VPSPG at nadadawit din sa confidential funds sa Department of Education sa panahong si VP Sara ang kalihim nito. Ayon kay House Prosecutor Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers, hindi na itinuloy na ipinatawag noon si La Chica at Nolasco sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ay dahil mayroon ng investigasyon na isinasagawa ang Armed Forces of the Philippines at sapat na rin ang mga ebidensya at testimonya na nakuha ng Kamara patungkol sa maling paggamit ni VP Duterte ng confidential funds. Sabi naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, kung may findings na sa internal investigation ng AFP, ay maaari namang ipresenta kalaunan si La Chica at Nolasco bilang mga additional or rebuttal witnesses.
9: They were contemplating na magkaroon ng invitation yung ating dalawang official ng AFP. However, meron ng ongoing investigation at that time doon sa mismo sa AFP, kaya hindi na sila ipinatawag during that committee hearing because sufficient naman na no yung na-establish naman na ng committee na mahalaga na yung mga nakalap na mga ebidensya.
8: I think it is a matter of courtesy as well to the AFP, no, which is doing their own internal investigation. We don't want to preempt them as well. In due time, pag merong resulta na yon, pwede namang idagdag. No?
10: Yan po ang mga pahayag ni na House Prosecutor, Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers at Attorney Lorna Capunan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network
0: News! Sa atin pong hyper-local story at bahagi pa rin ng 74th anniversary ng RMN, yun hong patak ng dugo, patak sa puso blood donation drive ng RMN at IFM Bacolod naging matagumpay. Sentro Serbisyo Caravan, sasagawa naman po ngayong araw. Atensyon sa lahat ng mga taga Bacolod, sugod na! Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
11: Naging matagumpay ang isinagawang patak ng dugo, tatak sa puso blood donation drive ng DYHB at IFM RMN Bacolod na ginanap sa GT 888 Mall sa lungsod ng Bacolod bilang bahagi ng 74th anniversary ng Radio Mindanao Network Inc. Sa halos 150 mga nagparehistro na nais mag-donate ng dugo, 63 dito ang naging successful donor na kinabibilangan ng uniform personnel, tagapakinig ng DYHB at IFM, walk-ins at mga empleyado ng RMN Bacolod sa pangunguna ni Radyoman Doc Juni Bigay, kung saan nakakolekta ng 31,500 cc ng dugo. Ipinahayag ni Nurse Jomari Ocuellas, Donors Recruitment Officer ng Negros First, ang natipo na dugo sa isinagawang blood leading activity ay malaking tulong para sa mga nangangailangan. Ngayong araw, Agosto 20, nakatakda naman ang Sentro Serbisyo Caravan sa Broadcast Center ng RMN Bacolod, kung saan iba't ibang serbisyo medikal ang pwede mabenepisyo ng ating mga kababayan, kasama na ang mga papremyo. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
0: Congratulations, RMN Bacolod!
2: Si Kai Soto nagbabalik sa Gilas, sa Gilas para sa FIBA qualifiers. Sports balita ni Niel Santua.
12: Nagbabalik si Kai Soto sa Gilas Pilipinas para sa fourth window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kinumpirma ni Head Coach Tim Cone na makakasama si Kai Soto na tinawag niyang game changer para sa national team. Nakapag-training na rin si Soto kasama ang Gilas matapos ayusin ang kanyang schedule. Sa Koshigaya Alphas sa Japan, makakaharap ng Gilas ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30. Inaasahang malaking dagdag si Soto sa frontline, partikular sa rebounding, depensa at inside presence. Samantala, matatandaan na halos dalawang taong ding hindi nakapaglaro si Soto para sa national team. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manyel Santua Tatak, RMN!
0: Hey, si Leia Salonga, ang kauna-unahang Filipino na magkakaroon ng Broadway, yung Hollywood Walk of Fame star. Di parang bituin na nasa kanilang mga
2: siya pala una.
0: Bangketa. Ayan, kasama natin sa balita, Myra J. Nasayaw.
13: Official na ang i-unveil ang Hollywood Walk of Fame star ni Pinay Broadway icon Leia Salonga sa September. Maituturing itong historic dahil si Leia ang kauna-unahang Pinay na makakatanggap ng prestihiyosong pagkilala kasama ang iba pang international artist. Kikilalanin ng singer sa kanyang outstanding contribution sa live theater dahil na rin sa kanyang remarkable career sa Broadway, film, music at concert stage. Isasagawa ang unveiling ng Walk of Fame star sa Los Angeles kasabay ng Manila International Film Festival mula September 3 at 6 kung saan matatanggap din ni Leia ang MIFF Icon Award. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
0: Masyado naman daw parang na-downgrade nung sinabi kong bangketa. Ano bang tama, Peter Paul Marie?
2: Para
0: the streets of Hollywood daw.
2: Pag dito kasi parang walang lalakad sa bangketa.
0: At saka binabaha.
2: Binabaha.
0: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman yung Profesor ng Bayan Ricky Rosales.
0: Gutter Deep. Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
14: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN. RMN Network News.
15: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
16: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
17: Charm and Fabricon, pangong tumakabloom, hanggang amoy ko lang sa pangon ng charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
17: Pangtong kumakabloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
22: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
16: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit. Charm and Fabricon, pamong pumakabloom. Tanggal
18: amoy kulog sa pangon ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangbang kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
1: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: Be extraordinary with MX3.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Tatak RMN.
26: Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, la 7:47, ang tap na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Rajuman Mags.
27: Good morning, Boss Idol.
28: Good morning, Boss Idol. Good morning, Rajuman. Good morning, Jose. Good morning, Ilo. Good morning.
26: Ang bagong.
28: Bagong Pilipinas. Sarap! Re! Re!
26: alive na alive.
28: Yes.
26: Kamusta ka, cute na guy?
28: Okay, man. Today is Swinte.
26: Ano?
28: 20. Yo.
26: Ano nga bulan?
28: December.
26: December.
28: Mm-hmm.
26: Anong sunod? Anong sunod sa December?
28: New Year.
26: Gusto man. Anong oras ka nagtulog?
28: 6.
26: Anong oras ka nagbugtaw?
28: 5.
26: Oh, lawig ba? 6 sa nabugtaw, nagtulog, 5 sa nabugtaw. Sa mga tapalamati na itong cute na guy, anong kape mo?
28: Nescope!
26: Nga, ganyan ka rin.
28: Nami, amot na ito, brato
26: sa
28: pa.
26: Sa mga suki na itong mag-nanskol coffee na, mga garadyuman, kaya mo ini ang kape nga naka!
28: Tibag!
26: Gani, sa mga suki na itong, inom ka na sa nanskol coffee. Healthy ka na, kaduha mo pa sa imnon. Oh. Ano pala news mo?
28: Sa stat!
26: Ang soft touch wonder oil, mga garadyuman, may-ari ini sang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Pag-o pa lang!
28: Ubusan na.
26: Gani, sa mga suki na itong mag soft touch wonder oil. Rajuman Max, i-check nato nanay ang aton koneksyon sa downtown area.
28: Mm-hmm.
26: Ara sa may Dalan Ledesma, si Rajuman cute na guy. Nag-check sa subong sang aton nga dalagan sang trapiko sa sudat sang Iloilo.
28: Mm-hmm.
26: Sa line number 60, si Rajuman cute na guy. Cute na guy, good morning!
28: Good morning, Boss Idol!
27: Tigam pa.
28: Good morning, Boss Idol.
26: Location, subong, cute na guy.
28: City proper.
26: City proper. Uh-huh. Anong mga observation mo na?
28: Adamo na tao din, subong. Bukas klase na.
26: Bukas klase na?
28: Oo.
26: Ano mga...
28: Gustok na yung roro.
26: Gintong
28: Jimaras.
26: Ginutong ang roro.
28: Oo, pilahailan.
26: Mga pinakabilog ang guwapa?
28: Tatlo.
26: Ang laway?
28: Isa, pangit.
26: kamusta subong ang trapiko, cute na guy?
28: Okay man.
26: Okay, ano pa gina mga na-observe mo dira?
28: Ang damo man tawo.
26: Damo tawo?
28: Mm.
26: Okay. Ano pa gid?
28: Damo.
26: Baha, subong sa lapas, why?
28: Wala na baha, lala na bagyo.
26: Okay, ayo.
28: Lapaw na.
26: Mga saan o naman masulod ang bagyo, matsag mo?
28: Ay, sunod naman si Begro.
26: Sinong imo tamiyawon kita, guy?
28: Hi to, good morning, ang paribibot. Nick Pasales, good morning.
26: Okay.
28: Totogob, good morning. Totobon, good morning. Okay. Ma'am Richo,
26: okay.
28: Good morning. Good morning, man, ang toy store.
26: Okay.
28: Ang paribibot, good morning.
26: Mm-hmm.
28: Ang Totogob, good morning.
26: Sige.
28: Totobon, good morning.
26: Sige.
28: Good morning, mga tipad. Majib Brias. Ito, good morning, mga tipad.
26: Alright, salamat kito, guy.
28: Yes.
27: Thank you.
28: Ito, intro pala?
26: Amis, intro pa pagali.
28: Extra! Ako, good na guy. Tatak, I mean.
26: Salamat kito.
28: Oh, sige.
26: Pila, damo na galantaw.
28: Damo na.
26: Damo galantaw. Bibit yung iya nga cellphone.
27: Yan, yeah, may stand na na.
26: Yan, may stand sa, ano, gagawin pa siya, galive siya sa TikTok. Grabe.
27: Grabe, no?
26: So, sila niya sa akin, sila niya kagapon, sila niya, hindi ko mag-untat live, niya para damo, Rose, niya kahit kung makalabot galit 300, pwede niya na kung ma-withdraw. Oh. Ang ginahatag nga monetization kuno na siya.
27: Mas kabalo pa
26: si kabalo pa siya magangita kwarta sa amon. Believe man ko kay cute na guy. Magarajo man ari ng aton balita.
24: RMN News Diretso Headlines.
26: Listahan sa 2026 sa 10 outstanding Ilonggo ginpagwa na sang Iloilo City Government.
5: Sa showbiz, Madonna kag Taylor Swift nagapangunang nominee sa MTV Video Music Awards 2026.
26: Sa inampang yala kag Ogre Alas alias Simi. Nagkakuha sang US sa Open Mixed Doubles Wild Card. Digiban pa ang mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
5: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, direk na sa best Vitamin D3 brand ngayon mo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3. Doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand. Kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
26: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protected gani sa mga suki naton. Ang imo himoon kadto lang ikaw sa butika. 11 pesos lang. Pangitaon ta ang tatak ili, tatak original. Gani sa mga tamparamati naton mag Life Extension Vitamin D3 na kita for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
5: Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
26: Sa detalye.
24: Tatak RMN.
26: Ginpagwa na ang ngalan sa manapilian sa 2026 sa 10 Outstanding Ilonggos bilang kabahin sa selebrasyon sa Iloilo City's 89th Charter Anniversary. Ginkilala ang mga napulo ka mga Ilonggo sa ila excellence, dedikasyon, serbisyo, kagdako nga kontribusyon sa komunidad. Narakip sa 2026 10 Outstanding Ilonggos sa Nay Crisanta Anias, Jefferson Buenaventura, Cynthia Concepcion Baga, Gretchen Dimisana, Lucel Gulmatico, Ronald Latap, Dr. Gracia Malasarte, Rhea Piñaflor, Alfonso Miguel Leonard, Tan kag Dr. Ramon Sarceno. Sunod sa sudan, ang ilang mga hinimuan kag serbisyo nagapakita sa padayon ng excellence kag dedikasyon sa mga Ilonggo.
5: Ang ining bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kan nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, manunggay, ampalayawit, grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Magasentro ang Iloilo City Government sa pagpanilo sa drainage sa syudad sa Iloilo agud mapaganhaga ng pagbaha sa tagsa ka magbubo ang mabaskog nga ulan. Suno kay City Engineer Mavi Gustilo, katuyuan sini nga mapatalonsay ang ilig sang tubig sa mga kanal. Patag ni Gustilo nga makita ang madasing nga paghubas sang tubig kun manubo ang tao basta matinlo lang ang mga kanal. Isa man sa nakita nila nga rason sa madasing nga pagbaha sang dalan, amo ang malaka kagamay nga inlet sa drainage. Ginsiling sa city engineer nga kun magtupas ang inali ang ulan, madugay magpanawag ang tubig sa drainage bangod malaka kagagmay ang inlet. Magahingyo man ang syudad sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH6 sa dredging machine agud mapadalom ang suba kag creek sa syudad. Naibaluan nga may 69 ka barangay nga ginbaha matapos nagbubo ang ulan sa nagligad nga gabi, tuptop kagahon nga naghatag sang huol sa masobra 3,000 ka mga pumuluyo sang syudad.
24: Tatak RMN.
26: Magkaradyo man sa mga tampalamati natin, mag Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin kag balunggay. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa, manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol. May kung nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar, gani sa aton sini nga mga karadyo man. Kadto sa aton sinimabyan nga mga butika, pangitaan ninyo ang Santon Plus Gold, aprobado ini sang FDA produkto ni Dr. Remil Oy. Unta tilancoy ang sigarilyo mo. Bisa na mula anay ang mauntat mo. Tapi nang pila subong ang stick, 5 kapisos. Daw si Busyo ka magpaburhot sang sigarilyo mo, way kumanog bakal bugas. pinangutang ka sa Changi. Sa mga tabalamati naton, Magsanton Plus Gold, mga garadyo man, available na sa aton nga mga butika, aprobado sa FDA.
25: Tatak, RMN.
26: Ginakondinar ni Kabatuan Mayor Elizalde Pueyo ang pagpalupok sa pusil ni Punong Barangay Alfredo Cabar Jr. sa Barangay Duyan-Duyan. Sa interview sa Army ni Luilo Ginsiling ni Mayor Pueyo, nga wala niya gipanugutan nga magpadayon ang among aktuasyon sa isa ka punong barangay, ilabi na nga hindi ini ang unang nga beses nga natabo.
2: Siya mo ka nga natabo. Why, ginakondinar na to na. Why na to ginapa tatagan nga magsigisigi na. Ginakondinar na to na nga to ni punong barangay Kabar kay hindi malang na siguro unay ang natabo. Pero daw may mga reported man natabo nga daw pareho man sila. Ang stansya nga doon LDO ya, labi na good ako, ginakondinar na to ano, ang aksyon siya nga to nga punong barangay.
26: Magaradyo man ang gabayan sa pahayag ni po ni Mayor Elizalde Pueyo sang Kabatuan. Suno pa sa iya, wala pa sila nakaistorya personal ang utdiribang o dangin masako manini sa pag-asikaso sa manapiktuhan sa baha sa Ilabanwa. Ginatugyan niya naman sa sanggunyang bayan ang pag-file sa nagkakaigo nga reklamo sa ombudsman sa nangin aktuasyon sang kapitan. Madungduman nga minado si punong barangay Kabar nga nagkainom ini sang amunga tion kag wala sa makahibalo nga nagpalupok siya sang armas lutang sa mag-asawa nga sakay sa motorsiklo nga Sunday Juliet kag Francisco Choresca gabi isang Agosto 16.
6: Ang ining abahin ginadulon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit. Mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Mangustin, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Hindi kita mahadlo kag wala dapat sang kabalak-an kay maagi ni gihapon sa public consultation kag mag-agi ini sa husto nga proseso. Ini ang panindugan ni Iloilo Vice Governor Leon De Buque angot sa proposal para sa AI data center sa probinsya sang Iloilo. Sino kay Vice Governor De Buque, open ang sagunyang palalawigan sa pagbaton sa mga proposal para sa major technology investment kasubong sang AI, drone technology kag 3D printing kag ipaid alam ini sa maid-id nga evaluation. Payag ni De Buque, pamatian anay ang ila proposal kag kun ano ang mga specifics sang ila mga negosyo. Nagapati ang Vice Gobernador ngang technological development makapaayo sa probinsya kun kaupod sini ang responsible governance. Iyaman ginpatag mayara sang deber ang kada local government unit o kun LGUs nga magbaton sang kagtun-an ang mga proposal sa mga investors kag nakanda sila nga mag-review o kun magsaka na sa sangguniang lalawigan.
25: Tatak!
26: Magaradyo man, last 7:58 na ang tayo na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Ang balita ngayon batian ang iladulong sa inyo sang Evergreen.
7: Sa tusang wala po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taas ang magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
8: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
7: Yes, okay. Muna akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
26: Magaradyo man, sa mga tapalamati naton, ano pang ginahulat ninyo sa aton sa mga suki, may inom kita sang Evergreen.
25: Tatak, RMN.
26: Sa biyag kabahin, magaradyo man, padayon nga ginabulong sa ospital, ang babae nga nalapakan sang rueda, sang truck, sa wala nga tiil, sa tulay sa dalan Moliloni, pasado las 4 sang hapon, Agosto 19. Sa interview sang RMN News Team kay Traffic Aid Domingo Delgado, nagapundong angkar-angkar nga tricycle nga ginasakyan sang biktima nga padulong kuntani sa Lapus area. Sunod kay Delgado, nagalin ang truck sing goril padulong nga sa wala nga bahin pagkadto sa port area sa Moliloni sa city proper sa maghatag siya sang go signal. Bangod sa pahingagaw sang truck paliko sa intersection ay hapit sini ang unahan nga bahin sang tricycle, rason nga nahulog ang babae nga biktima kag nalambot ang wala nga tiil. Sus. Sang rueda sang truck na may karga nga 500 kasako sang abuno. Bangon sini nawasak ang wala nga tiil sang biktima nga gindala sa ospital, samtang yara naman sa kustodiya sa mga pulis ang driver sang truck.
24: Tatak RMN.
26: Pabaga nang idlisan ako ya, Radyo Man Magsa. Mayo pa na akong kaisa. Ay. Hindi ko kaya magamuna maglantaw. Okay, sana anadama lang ko na. Pero mga muna, wala doon. Hindi ko kaya. Hindi niya maglantaw.
24: Tatak RM.
26: Impunto, las 8 ontang na sa aga, Radyo Man Mags.
0: Ang ining abahin, ginadalon sa inyo sa Super Fiber. Tiloy ang inyong kolon. Pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality products on Life Extension Philippines.
26: Mga karadyo man, tandaan nyo lang sa mga tab para matinaton nga mag-inom kita sang aton